XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Kiniga, mahina, mga katupa, hatod ginato, magiging paminaw sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
1: Pusaan! Pusaan!
0: Ang maong produkto, mga katupa, siyempre, mapalit na ninyo, mga kaigsunan. Mga katupa, sa mga nagkadaiya, gabaga parmasya, botika, dinhi sa atong probinsya.
1: Pusaan! Pusaan!
0: So, padayon ta mga katropa sa itong isgutanan. Doon na lang tayo paminaon mga katropa. Ga-interview gikan sa iyahang inahan ni Rini Bobit Baterbunya. Nga si Ma'am Roveline Baterbunya. At yung paminaon mga katropa sa update.
1: Pusay! Pusay!
0: Kaya... Last vigil ha, para masayod mo mga katupa, last vigil mga kaigsunan sa atuang atlita. Yan ay matay mga katupa si Rini Bobit Baterbunya. Karong pizza 23 o ilubong siya mga katupa, pizza 24. Mauna ha, para masayra ninyo mga katupa kay basig ang uban. Adirinas last vigil mo tambong mga katupa. Ato lagay pahibawdihan ninyo nga last vigil pizza 23 o pagka pizza 24 ang iyahang lubong mga katropa. Sa update usab mga katropa nga ang lubong niya diha ra mismo mga kaigsoonan sa talakugon. Kini siya ilubong. Mga katropa. So at least nga doon lang sa pamilya kung doon na sila ay gusto nga mutambong sila or muduaw nga to kang Rini. Kang Rini, mga katropa. So at least duol na kayo sa ilahang balay, mga katropa. No? Kaya naaraman mismo sa hometown niya sa Talakugon, kini siya ilubong, mga katropa.
1: Pusay! Pusay!
0: Karon, mga katropa, ato paminaon, mga tigpaminaw ang mama ni Rini, mga kaigsunan. Aron basayra na to ang iyahang gipaabot ni ining mensahe. Yan to usap, mga katropa, mga katauhan, mga tigpaminaw. Ato paminaon, mga katropa.
2: Pag-expect niya nga bisita?
3: Sa ako, wala ko i-iwan na nag-expect na ko nga dagan yung bisita. Ili lang dire sa talako mo hindi Luzon, Visayas, Mindanao.
2: Noon sa lagi ko na-recall na ito kagabi, higikan sa Davao, na ito kagabok ko sa talako. Grabe, dagong sa tao. Nga, hindi na ito ano. Nakaabot, nagsipatiya. Ano sa inyong reaksyon na ito?
4: Ni Bobit, ma'am. Kini nga panghitabo karon nga grabe ang suporta sa mga tao. Di-expect man sa pamilya?
3: Wala. Wala namo nag-expect na dagang tao na ma-present sa amo, dagang tao makondolis, dagang tao nga matabang. Wala yun na namo di-expect. Kaya nga mong nabutang sa mga galingon is kung publika, tagsaray tao nga mo daw ang libo. Tagsaray makiramay nimo kung publika. Muna ang mentality sa amo.
4: Ingani ang reaction sa mga netizens, ingani ang reaction sa mga Mindanaoans, o sa mga Filipino citizens.

0: dito na akong manila. Pero dito pa mi sa dorm, so, nabigyan siguro to sa ano, tarima siguro to. Nagperma siya itong mga kitchen, mga kuwan, nagperma siya. Nana siya nga, ma, basta gitakata na kagiti, ma, dito na nabutang ang iwang alawan. So, naako-ako dito. Siya, imposible kay ma, kapag abot sa dorm, mamubli mapaglaki mo.
1: So, di mo naman katumatay, ano dahil sa income? Income sa ito?
0: Dili, kay siyempre pag mo...
2: Pagpapaksa lang kayo.
3: Boto baga katupa ang mensahe no sa mama ni Rini Butterbunya. Si Ma'am Rovelin Butterbunya baga katupa. Ah, grabe gid siya ka kanabang si Rini mga katropa. Grabe gid siya ka kanabang responsable sa iyahang ginikanan o sa iyahang mga igsoon.
4: Okay.
3: Matod pa mga katropa, ga-adisir siya ni Bia at yung pizza 4 kama may ni Bia tos panimalay nila mga katropa, no? Naapay giingnan pa to si iyahang ina, iyang inahan nga naay ITM. O niya, ikaw na ibahala diha sa allowance, diha ma, no?
4: Bullseye!
3: Matod pa.
4: Bullseye!
3: Grabe yun si Rini mga kaigsuunan. O na ang iyang amahan, iyang inahan, daw dili makatuo sa iyang kamatayon o labaw sa tanan, dili po siya makatuo mga katrupa sa kadaghan sa mga tao. Ha?
4: Bullseye!
3: Nga,
4: bullseye!
3: Nakigsimpatiya mga katrupa. Or naguol gisayangan sa kinabuhi sa maong atleta. Di siya katuo. Kay ang mindseting nila mga katropa, basta pobre, aw kamu-kamu ra gyud diha og imong mga parente silingan, ang mutambong slamay. Pero sukwahi ang ilang ginahuna sa nahitabo mga katropa kang Rene sa dihang namatay baga katropa nga naingon mga kaigsoonan og labaw pas presidente. Labaw pas presidente mga katropa. Kabitaw nang makaingon ta nga ugaog na imatigok nga presidente mga katropa, murag mas grabe pa siguro og tao si Rini. Grabe pa siguro og tao si Rini mga katropa. Mga tigpaminaw. Mauna nga diha di siya katuo nga mahitabo. Isa mga katropa kay gipangutan na mangi unsa gyud hinungdan nganong naingana man ang kung imong i-analisar, nganong ingana man ang mga tao gyud dawi nga mukuan kang Rini. Matod pa mga katropa, isa gyud daw kuno ang iyahang kinaiya. Daw tinuod gyud da mga katropa kinaiya.
4: Bullseye!
3: Kung mamatay ka diha, ngilad gyud batasan kanang imong silingan manungo pa na.
4: Bullseye!
3: Naingon pa na nga, da, mayroon na matay, mayroon. Wana pa na mga katropa. Kung bati kagbatasan, ipakita ni mo. Labinag dalo-daloon kay ka, agay ka na imong silingan mga katropa, manghinaot yun na mga katropa. Sa pagpadayod, mga katropa, standby lang yapon mo ha. Balik lang gihapon ta mga katropa human sa ato aga pa hinumdo.
5: XFM.
6: Kap!
7: Ay!
6: Para sa rin mong birthday, Kap?
7: Ay, November to.
6: Usang tuig ka, Kap?
7: Kada tuig. Alangan na mag sometimes.
6: Galaw-gaw! Bungot sa ito'y...
7: Exciting?
8: Exciting!
2: Santo Plus Gold.
5: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santo Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
2: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Santo Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
9: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, aska kalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay nga pinaka og nanambal pa jud ka.
8: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Next, daghan ang natabangan.
10: Lima ka tuig nagigan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mura tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
2: Vision X, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Dili ko ganan magsigi nga lubilo sa ubang tao kay maadlok ko basig na idol nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod ninyo.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo Dietary Supplement for Men.
12: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di inyo nalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka-boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad, dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
8: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
2: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at pre.

0: sa maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Paige. Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro.
3: Usa ka call center agent.
2: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
3: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Paige.
2: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
4: Sister Paige. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paige.
5: If symptoms persist, call your doctor.
4: Sa mga butika.

0: Baliktad mga katrupa sa ato ang pag-uban-uban.
1: Bullseye!
0: Alas 8:29.
1: Bullseye!
0: Kinig bahina mga katrupa, siyempre. Gusto kag labing-labing mga kaigsunan.
1: Bullseye!
0: Mga katrupa, mga tigpaminaw.
1: Bullseye!
0: Gusto kag labing-labing, ha? Mga katrupa, siyempre. Mag-Turbo Mel Enhancer.
1: Bullseye! Bullseye!

0: Okay, baga katropa. Balik ta mga tigpabidaw, ha?
1: Bullseye!
0: Boto baga katropa ang mensahe di Rovelin Butterbunya ang inahan mga katropa sa maong MVP Yasilite Rini Butterbunya. Agahapog adlaw baga katropa dunay nagregalo sab og motor sa iyang amahan. Baga tigpaminaw. So di kabayran. Matod pas inahan. Baga katropa di kabayran og salapi. Milyon mga katropa ang iyang pagpasalamat. Sa dihang iyang nakita baga katropa nga sukwahi sa iyang yunahuna. Nga way mo dalaw, way mo bisita, way mo kiksimpatiya, gumikan kay sila o salamang kapubre. Apa nabaliktad mga katropa, gumikan kay ang iyang ginuhuna, nahulipan mga katropa o gilabihan kadaghan sa mga tao.
1: Bullseye!
0: Luzon, Visayas o Mindanao. Kung imo lang, kung pwede palang tong ubang mga lagyo, gyud kayo muanhi mga katropa, di muanhi gito. Pero diha na imo makita social media mga katropa gato mga OFW nga naking simpatiya na luoy gisayangan sa baong atleta baga katropa baga tigpaminaw sa last message mga katropa sa maong atleta niingon pa si Rini mga katropa nga ngantos iyahang kinibang ginikanan nga by June ma dili na ka mamroblima sa galastuhonon mga katropa sa maong kinibang
1: Bullseye!
0: Pag-eskwilas mga manghod niya ang buton sa kay iyang pasabot ni Adto mga katropa oga tinuod man mga katropa. Gumikan kay gi-announce mismo sa presidente sa Ateneo de Davao. O niya nag-announce siya mga katropa June. Karon nga bulan June. Mga katropa nga ang tanan niya nga mga manghod. Full scholar mga katropa. So, mauna siguro kana ang iyang pasabot mga katropa nga dili na mamroblema ang iyang inahan. Gumikan kay ang iyang mga manghod. Labi na sa gasto mga katropa sa eskwela. Full scholar naman baga katropa sa eskwelahan sa Ateneo de Davao. Pastilan pero kapalit pod lagi baga katropa ang iya pod intawong kinabuhi. Pastilan baga makasusubo pamalandungon nagkasumpay-sumpay mga katropa kanang dawi siya manulti mga katropa. Murag na agyoy mga kahulugan ang iyahang mga gipangbilin mga katropa nga message ngadto sa iyahang inahan gani sa diha pa day mga katropa nga sawa pa day to mga katropa ni Bia dinhi sa iyahang balay di sa Lakugon naa pa day to gipirmahan nga kitchen mga katropa kada bang mga murag bag mga souvenir ba nga naa iyahang naong na ihampir mas likod nga Rini number 2 na ihampir mga katropa kay para daw nga naay babaligya ayang inahan mga katropa aron masustain ang panginanglanon sa iyang mga igsuon ingana mga katropa ang maong MVP ka matinahuron o kanabang grabe yun.
1: Bullseye!
0: Makakuan sa iyang inahan mga katropa sa iyang pamilya. Mauni karon nahitabo. Magating paminaw, kanto di ay iyang mga minsahi. Kanto iyang pagakos mga katropa sa iyang inahan dito sa airport. Muraba o doon naging something na.
1: Bullseye!
0: Nga mahitabo kaniyang nga tos unahan. Nahitabo yun mga katropa nga pipila lamang kaadlaw sa dihang gihatod sa airport.
1: Bullseye!
0: Nasayran mga katropa pagkapit sa 8 sa June o Hunyo. Gibalita na nga si Rini Butterbunya ni panaw matod pa kung gumikan kay nalumos. Kana ang nahitabo baga katropa sa maog atleta. Okay. Boss Bonaco, hapit sa 23 ang katapusan mga katropa nga vigil o katropa last night sa 23 o pagkapit sa 24 mga katropa ilubong si Rene Baterbunya o diha ra mismo sa may talakugon mga katropa. Okay mga katropa, proceed sa ikaduha na itong topiko. Bag-o lang mga katropa, breaking news. Pastilan, masubo ta, maguna-una. O nasubo, manggaling, nasubo ta, baga katropa, sa kamatayon yung Rene. Nasubo-usab kita, baga katropa. Kaya bag-uhay lamang, baga tigpaminaw, may kanaog na sa iyahang pwesto isip Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. Sa usaka pahayag gikumpirma ni Cayetano nga dili na siya magpadayon sa paglingkod isip Pangulo sa Senado mga katropa. Pasabot mga kaigsunan na ang bagong Senate President kini na mga katropa si Win Gatchalian. Mga tigpaminaw. So, aga resulta ni ini, matabunan na pod baga katropa ang issue ni Ines Flood Control Project. Issue mga katropas, mga malita-malita, gikaw-kaw nga kwarta sa katauhan mga tigpaminaw. Grabe yun, no? Gipaningkamutan yun nila mga katropa in town. Nga ma wala ang tinuuray nga imbisigasyon mga katropas Flood Control Project.
1: So, Bullseye.
0: Nagmadaogon yun sila mga katropa sa ilahang tumong og tinguha. Kay halos mga katropa mga mahimo naman yun sila karong majority. Halos manggod garon ang majority mga katropa, gikaingon o matod pa nga nalambigit ni ining isyo sa malita-malita mga katropa kinibase sa 18 Marines o na ay nadugang karon mga katropa nga nag-testify. May kalabutan sa involvement ni ining mga naa karon sa pangatongdanan sa Senado nga na-involve baga katropa sa flood control mga tigpaminaw. Mauda itong wag yun magduha-duha o pinakauna yun nga may kinibang may kaliwa sa grupong may majority sa pagpangulo ni Cayetano si Chase Escudero kay kagahapong adlawa naah ang iyahang balayis picture. Okay, kumpirma mga kaigsunan sa usa-usab ka ex-Marines nga doon na po'y nahatod nilang malita kang Senator Escudero. Nausaon man na mga katropa. Kinikaron, maglisod na ni mga katropa murag maunay last nga Blue Ribbon Committee hearing sa side sa Cayetano Black. Gumikan kay di naman si Cayetano ang Senate President. Posible na nga kung doon ay himuon niya pong hearing ni gipanguluhan mga katropa sa kay nga Cayetano nga Cayetano Black, posible nga mafaila na silang kaso ni ini mga katropa. Inga na ang mahitabo. Muna nga dili na ni sila basta-basta baga katropa. Maka hearing sa tinuoray nga hearing mga katropa aron mapagawas kung kinsa bagayod ang utok ni ining isyo sa flood control sa nasod sa Pilipinas. Amoni ang nahitabo. Kumurag last ni kagahapong adlawag yun eh. Kumurag di naging siguro ni mausap kaya pwede naman ni sila failag kaso. Mga katropa, kung maghimo pa sila og hearing.
1: Bullseye!
0: Kalabot
1: Bullseye
0: sa flood control. So grabe yun ang paningkamot mga katrupa sa mga na-involve niini. Iniining flood control mga katrupa ga di yun ni ma-utingkay. Kaya kung ma-utingkay mga katrupa, siyempre nasayod ta. Naamang yung pinaka-utok ni ila niining tanan. Mga katropa, kagahapong adlaw, na mention ra ba in town si Romualdez? Mga katropa, okay, standby lang gihapon mo ha. Mga katropa, balik lamang gihapon kita, human niining ato nga pahinomdom.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Thank sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaya ito dili man. Masa mag-inom ko ang Santon Plus.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dai si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dai usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na assign sa field. Ang akong trabaho hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay coffee daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho. Kapoy yo kay pagulit. Pagtesting ako, tulo ka adlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho nawala. Ug ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas nawala sad. Usa epektibo dining coffee day ning Premium D3 Coffee Mix. Kamo mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
9: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
8: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
9: Oh, pa. Maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbat sa mga sakit sama si cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
8: Aw, oh, mo ba nak? Ala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
9: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
8: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon.

0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
1: Puti ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi o stress reliever po niya nga kape.
2: Sa una nga, wala pa ko kasulat.
1: Akong pamanip, itong o dry kaayo. Pero sukad tong direkomend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle Day ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week ganisod at tindog kay gaminod akong tiil. Laog likod, sobrang kasak. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ipigtino kayong Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mapalit sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Hello, ako si John J. Librias. O sa baga anchor. Matag buntag sa'yo before sa ako ang program. Nahabit na yun na ako mga pi o Santon Plus Coffee Mix. Dako yun o tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako. Kadlaon pamumata na. Tatanan nga wapakasulay ni ini. Ubay-ubay nga mga sakit. Wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakinhan. Sa babae po ang hormonal imbalances. Kinahan yun ko ani Santon Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho. Tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito. Nga program. Ang ingredients ni ini. Mangustin o suya powder. Dako kayong ikatabang ang maong Santon Plus Coffee Mix mo nang ako gining marekomendahan ninyo. Halas sulayin ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.

Nuna tay 48 minutos magkakatro pa na kalabay sa alas 8. Aga syempre kining bahina mga katropa. Hatod ka na to magating pamidaw. Asa Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Kining mga produkto ha mga katropa. Mga tigpaminaw. Mga katropa. Maunay mga produkto ang kanunay gud natong ginabalik-balik pagpahibalo diha kaninyo gumikan kay ang maong produkto. Grabe sab siya ka proven and tested na gud kayo mga katropa. Mga tigpaminaw. Mauna nga hilabihan kayo kanindot.

0: Pagka katrupa, pagka nindot kayo, maong produkto gumikan kay grabe, katested na yun kayo kini. Sa esgotanan sa mayong panglawas. So, bag-uhay lamang mga katrupa na hitabo gami kanaog si Senator Peter o Alan Peter Cayetano sa iyahang pagkasinit president mga katrupa sa Senado. So, labi na kay dunay mga hungihong nga si Joel Villanueva mo tunga kini sa special session mga katrupa, mga tigpaminaw.
1: Bullseye!
0: Nga himuon karon sa Senado.
1: Bullseye!
0: So, kay ni kanaog naman siya. So, wa na. Senate President na yun mga katrupa, si Wayne Gatchalian. Baga katropa. So, maniho na nila pag-ayo. So, good na nilang maniho. Ay, siyempre, by July, sugda naman ang paglitis mga katropa sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. So, siyempre, ila ang congressman, ila ang na impeach na sa Kongreso baga katropa, si Vice President Sara Duterte. So, ilan na pong paningkamutan na nga maila pud mga katropa ang linyada sa Senado. So, mga katropa, dili tabulok sa ilahang mga pamaagi baga katropa, baga tigpaminaw. Kanabang pamaagi mga kaigsunang grabe gyud kayo kahalata. Pamaagi baga katropa mga grabe gyud kahalata kayo sa ngatanan. Nga siyempre kay ang pikas grupo nagtinguha nga mabulabog, nagtinguha nga mabulgar gyud. Kung tinuod ba gyud ning isyu sa malita-malita, ang isa pod ka grupo nagtinguha pod nga dili gyud pod mabulgar kay basi mga katropa in town. Og dona sila'y kalalagyan ni ini mga katropa gubaliktad ang panahon. Isa ra gyud mga katropa, isa ra gyud mga katropa ang ako ang maingon. Masulti diha ninyo mga katropa. Dili og dili gyud mapatigbabaw ang mga daotan nga binuhatan mga katropa, mga tigpaminaw. Maog yun ay tinuod. Dili yun na mupatigbabaw mga katropa. Kung ilang ang galing ning mamaniho karon mga katropa, nga ilang mapanalipdan, nga dili mapagawas ang isyo sa flood control, gumikan kay na ilan na karon ang sinit mga katropa, gumikan kay si Wayne Gatchalian na ang nahimong Senate President ni ini. Unya ang blue ribbon kini si Erwin Tulpo mga katropa nga kuyaw pod kaayo og pangalan sa flood control. Base sa gipagawas kay statement sa mga 18 Marines. Kuyaw kayo. Kaya ang naay mga isyu mga katropa, mao nay naghawak mga katropa og mao ay mao nay dagkong positions gobyerno. Kuyaw kayo. Kuyaw kayo gyud mga katropa karong panahuna. Makaingon ta nga kuyaw ano. Kuyaw kayong gahawak mga katropa, pulos na yung mga issues gobyerno. Na yung issues flood control. Gagahapong adlaw na dugangan mga kaigsuunan ang witness sa 18 Marines. Kaya doon na po yung laing mitumaw mga katropa. Huwag nagpakita sa iyahang mga experience sulod mga kaigsuunan sa pipila kahigayon nga nahimong kabahin pa sila mga katropa sa kinibang kabahin sa kang saldiko mga tigpaminaw mga katropa. So ang nahitabo kagahapong adlaw Maoda itong murabag ma guilty gyud pag-ayo si Chief Escudero. Sa diha nga nasakop pa siya mga katropa sa kinibang minority, majority, kang Senatora Alan Peter Cayetano. Murag daw na yun niya nga ang ako mga kauban, honest, mag-uniwa mag-uniwa mga issue. Pero ako nung nag-lisod man kayo mag-uban ko aninila nga na may issue sa ako kay nahatdan man kong malita. Murag maging ana ba? So ang nahitabo mga katropa, pinakauna nga ni ani tiwalag sa Cayetano Black si Alan Peter Cayetano, si Chief Escudero. Mga katropa, onya kining baguhay karon dunay hungihong na musalmot na karon mga katropa sa kang Gatchalian nga team kini si Win Gatchalian mga katropa. Okay ni si Villanueva. Baga kaigsunan si Joel Villanueva. Mo naihungihong nga kinisiya si Senator Joel Villanueva. Mo salmot ni, mutunga karon sa special session. So nagpasabot nga 3C na mga katrupa ang team ni Win Gatchalian nga siya ang maonggi gipresentar mga katrupas Pangulo nga maoy Senate President. Ing ana ang nahitabo baga katrupa. So siyempre katawa na ang taga kongreso ni ide baga katrupa, nagkatawa na katong mga gusto yun i-impeach kay hunauna nila ay ato na yung senado. Ano nila nga ay ato na yun ang senado. Di na ta magka, di na ta kabahan ani inig iniga hearing sa impeachment ni Sarah kay ato naman. Onya mga katropa ang nahitabo. Nagplano na po di sila mga kaigsuonan nga ilahang i-private ang impeachment kang Sarah. Meaning mga katropa, ilang i-private, so nagpasabot nga why maka-access ni ini nga mga media panahon sa ilahang paglites, mga katrupa sa impeachment kang Sarah. Anya, karong baguhay lang, nagpagawa si kuan mga katrupa, congressman nga Ridon, napagawas nga, doon na po daw kuno 52 ka armas ni Sarah ang wa mabilong dito sa Salin. Ilan na po daw kuno mga katropa himo og ebidensya sa impeachment. Kuyawa gini mga tawan. Sige lang mga katropa, pailob lang mo. Mailob lang gid mo. Mora gini atong giingon mga katropa, wala gid dautan nga mapatig babaw mga kaigsunan. Wala dautan nga mapatig babaw mga katropa. Amo singa ora lagi na ina hinagog bakakon. Mo resulta ra gyud ang ending nila ani mga katropa kini ilaha bitawng pagpaningkamot kini ang puntog paniguro. Mga katropa kini bitawng mo ra gunas dula. Grabe na ninyong paniguro. Pulos mga tag-as nga player ang imo hanggi kuha kay para lagi gyud nimo manigo masiguro ninyo yung kadaugan. Ang ending mga katropa, dimalas-dimalason hinoon. Di na magpakasyat. Hangto da pilde. Naing anak mga katropa. Kaya naka-experience na ni ana nga dagko kayo among kalaban. Peting tag-asa kay puntog paniguro. Ang resulta na pilde na mo. Baopon ning ending ani. Diman eh. Kaya ng puntog paniguro nila mga katropa aron mapamalipda, mapanalipdan lang ang gihimo nining issue sa flood control sa nasod. Mga katropa, ina kong bakakon. Mutumaw ragyod ni mga katropa. Og naaragyod ni sila'y tulubagon o panubagon lang unya niya nila kini sa katapusan mga katropa. Wala ba tayong oras mga kaigsunan nga mo pala yun masunahan? Salamat na lamang sa mga nagsubaybay mga katropa sa tuang tulumanon. Mga tigpabidaw. Pusa! Pusa! Ini na lamang inyong ubos o gigalas kang inan, bata-bata katrupang John Celebrias ang manamili tog magaingon diha kaninyo dalay god ang Diyos. Mga katrupa, mayong buntag ka na tong tanan, mga tigpaminaw, sa kinatibuk ang probinsya sa Agusan del Sur.
2: X-FM. Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
3: Agusan Lending Corporation.
2: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O kanapod sila ang mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
4: La la la la la la la la la la la la la la.
5: Ah, tadag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
6: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
5: Ha? Sa Crap Gold Buy? Pag-sure da buy. Ngano good?
6: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
5: Unsa din ang Crap Gold Buy?
6: Wala pa day ka masayod, buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
5: Maudi na ang Crap Gold, bay?
6: Oh, bay.
5: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Alto sa kumbay, kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
7: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gi-schedule nga pagmintinar sa linya o ikipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran, ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha, nga mahitabo o masinatis sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisadayo sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat, sa kabtangan parte sa linya, paggamit o dagkong makina, sama sa welding machines, nga dili autorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste, nga nabanggaan o sakyanan, nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang dagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinaagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

oras, mga katrupa, Philippine Standard Time, alas 9:11. Oras, mga ginikanan, hatod dyan nato sa maing tingwa sa Santon Gold Herbal Tea. Kung ang inyong tiyan nagsuol or lain ang inyong paminaw, or gusto ka magpa-slim, ayan, inom tamatag buntag, bisan o gabi, pwede pot, no? Gamit ang Santon Gold Herbal Tea, mapalit dyan na sa inyong mga suking butika.

na lang ang atong pagpanaguban, ang atong buluhaton, maura gihapon. Pagpadayon nga na kaninyo sa paghatod sa mga balita, impormasyon, issue hisgutanan, nga angayan atong ihatod diha kaninyo. Gumikan kay sa kadaghan sa mga isyo sa atong palibot, dili na nato mahatod tanan. Muna nga gikan sa kadlawon, padung sa buntag, hangtod karong orasa, dapit na ang kauntuhon. Atong ipadayon mga katropa ang paghatod nga na kaninyo sa mga isgutanan. Dini sa atong pagpanaguban sa atong tulumanon. Sentro. Apan sa dili pa mga panimbaya, mga pagpangumusta sa tanan nato ng mga tigpaminaw sa kinatibuk-an lalawigan sa Agusan del Sur, kutob mga katropa sa nagamonitor, nagapaandar og mga radyo, no? Kay ang ato diring kalipay nga bahalag di mo maminaw na mo diha sa Facebook. Ang importante nga inyong radyo sa inyong mga balay, inyo nang paandaron. No, sa tanan nato ng mga tigpaminaw, duha kasibihan nag-broadcast sa atong pagpanaguban ng XFM Bayugan, pinaagi sa frequency 95.7 o gadini sa San Francisco mga katropa, mabati kita sa frequency nga 91.3. Sentro. Kinatibuk-an lalawigan sa Agusan del Sur, mga silingan na itong mga probinsya sakop sa Caraga Region, special mention, dirapita sa may Surigao del Sur, partikular dirapita sa may Barubo, no? Dirapita sa may Tagbina, o sa tanan na ito na mga silingan nga nagpaandar sila mga radyo karong mga orasa, maayong pagsikay-sikay niining panahuna mga katropa. At mga ginikanan o mga kabataan diri sa Agusan del Sur, medyo kuantaron, relax. Pwede rata maghayang-hayang diya sa itong balay kay why klase karon diri sa atong probinsya. Kay karong adlaw mga katropa, gideklara nga non-working holiday diri sa itong probinsya sa Agusan del Sur. Gumikan kay giselebrar mga katropa karon ang ikapila na ron nga kasumaran, no? Sa kining founding anniversary sa atong probinsya. Murag ko charter day ba tawag ini? O basta kay kamugnaan sa probinsya sa Agusan del Sur, kay ang probinsya murag namugna ni atong mga tuig 1960s. O, sa panahon pa ni late Demokrito Otasa Plaza. Then karong panahon na mga katropa, pila na katuig amilabay, atong gihando mga katropa nga namugna ang probinsya gikan sa pagkabuwag. Kay kining Agusan magud sa una mga katropa, kuan ni siya, usara ang Agusan del Norte o Agusan del Sur. Unya nabuwag ni atong mga tuig 1960s. Then mao na nga gikan ni aton kada tuig giselebrar. Tungod kay nagpasalamat kita nga Agusan del Sur usa na ka probinsya o siyempre mga katropa do nanay kaugalingon nga panggobyerno o siyempre doon na po'y kaugalingon po nga budget gikan sa national, congressional budget. O makita po nato, no? Gigikan ni atong mga panahuna 1960s. Nga ang dalan mga katropa sa Agusan del Sur, wa pa'y klaro. No? Murag ingon pa nila, baktason pa nila sa una ang San Francisco, Padulong, o Butuan. No? Kay ang kalsada sa una, na ay kalsada tuod, pero wa pa kay mga sakyanan. Muna baktaso nila, pila na katuig ang nilabay, dako na kaayog kausaban, dako na kaayog kalambuan. Ang ato mga barangay karon mga katropa, imagino ninyo nga sa una, lapok ay dili maatiman. Ha? Batuon, lapok pagyod. Kadumdum ang ikuan ang mga panahuna sa una, kay tiguang naman po ko. Muna ang karon, ang kining selebrasyon mga katropa sa founding anniversary sa Agusan del Sur. Pagpasidungog mga katropa sa kultura, dili lang kultura, apil na diring gipasidunggan ang labawang makagagahom nga Agusan del Sur, padayon mga katropa sa paglambo. Sentro. Mauna hinungdan karon mga katropa nga way klase. Atong mga bata karon nagayang-hayang radiha silang balay. Or kaha mga katropa nagaduwa sa ilahang mga silingan. Kay wa may klase. Kaya atong giselebrar mga katropa, unsa to? Dapat kabalo mo kung sa itong giselebrar. Ang founding anniversary sa probinsya sa Agusan del Sur. Unya murag karon pong adlaw mga katropa ang katapusan nga kuan maguni pasumpay na ba sa week long celebration sa kining Naliagan Festival diri sa atong probinsya. Sa katapusang adlaw morning founding anniversary sa Agusan del Sur. So moingon ta nga katapusang adlaw sa Kalingawan diha dapita sa atong
naliyag.

0: XFM.
1: XFM. Sa Thought Plus Gold user, atong paminawon.
2: Si Gideon Galawiyo, taga na pong Trangabaw din. Akong kreatin yung taas, akong ihi, so ko pag-ihi, magputol, na yung video nga di ko matulog.
1: Sa Thought Plus Gold.
2: Kreatin lami na tulog na kayo ko, sa kong ihi, o tira kayo, garo na kong kreatin, in 94 na lang, itong nakapaminaw sa kong ipang multi-car, na kong mabalatian, yun ang sulaya na alam ko sa history, aliktibo kayo, tapang na sa inyong panglawas.
1: Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Zathon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, kapakarapong ulcer. Pinagingon na ako, sulayan na ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa langkabula ng pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taganap.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
1: Turbo user, atong paminawon.
7: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit na yun ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita ka ni 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
3: Nanamigin!
8: Santon Plus Herbal Soap.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika.
4: Atong paminawon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Nung nagbuwan akong mata, nagkuhan ko Vision X. Nung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Mura ko ganang malipong, masakit akong ulo niya. Pag-try na ko ang Vision X, eh, sige mo kadungog. Ay, may akong pananaw, nawala tong kahanap, niya, magluha-luha. O, katong, ako giyawag ako mga kaigsuunan, nga nagipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, at na kita sa itong produkto nga, makaalibyo sa itong lawas, baka kung sa itong ipangbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagi ato.

0: 29 minutos mga katropa, nakalapas uman ang alas 9. Oras sa tudyanato sa maintingwa sa Santon Plus Herbal Oil. Proteksyon o ginhawa sa usa ka botilya. Santon Plus Herbal Oil, makatabang aron malikayan ang paak sa lamok o naghatag kini og komportable sa matag masahi. Perfect para sa pag-relax sa gikapoy nga lawas, panalipod sa katugnaw o adlaw-adlaw nga pag-atiman sa pamilya. Sayon running iha plus makatropa. Eh syempre i-abrihan naman mo ng botilya. Kunya syempre makatropa di pagyog ka manimahong tiguwang kay kuan man siya. Presko gyud ang imong paminaw. Santon Plus Herbal Oil, masahe, proteksyon o relax matag adlaw. Mapalit yan na sa mga farmasya sa inyong lugar. Uban ang Santon Plus Gold o Santon Coffee Mix. Nana diha sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide. Available usab ka na mga katropa din sa Sibihan. Sa XFM San Francisco ni Amin Nahimutang sa Barangay Pisaan. Sentro. Baguhay lang mga katropa. Nagasugod ang session sa Senado karon. Karong adlaw lang. Alas 9 man nagsugod mga katropa. Gani taod-taod lang pod. Murag nakapili na o bagong Senate President ang Senado karon. Nakasilip ko sa Facebook page nila mga katropa. Murag nanumpa na ang bagong nila nga Senate President nga si Senator Win Gatchalian. Atong ipabati ka ninyo mga katropa ang nahimong...
1: Please raise your right hand and repeat after me.
0: Mahitabo kagaina.
2: I, Sherwin Gatchalian.
1: Having been elected to the position of Senate President.
2: Having been elected to the position of Senate President.
1: Do hereby solemnly swear.
2: Do hereby solemnly swear.
1: That I will well and faithfully discharge.
2: That I will well and faithfully discharge.
1: To the best of my ability.
2: To the best of my ability.
1: The duties of my present position.
2: The duties of my present position.
1: And of all others I may hereafter hold.
2: And of all others I may hereafter hold.
1: Under the Republic of the Philippines.
2: Under the Republic of the Philippines.
1: That I will support and defend.
2: That I will support and defend.
0: So mo na'y tipik sa nahitabo kagaina, no? Baguhay lang yun, mga 10 minutes from now, nakapili na ang Senado mga katropa o bagong Senate President. Sentro. Nanumpa na si Senator Sherwin Gatchalian. Kaya nga, no, kumplito naman, 13 naman sila kabuok. Human nga ni baliktad sila ni Senator Chase Escudero. Unya gisundan mga katropa ni Senator Joel Villanueva. 13 na sila kabukaron. So, siyempre, formal na nga nahimong Senate President, dili na acting Senate President, si Sherwin Gatchalian. Pero namatikdan ako, mga katropa, sa nahitabo nga session karon. Walay sila rapod. 13 rapod sila kabuok. Wala sila ni Cayetano, wala sila Marcoleta, wala si Amy Marcos, Duha Cavillar, Pia Cayetano, wala pod. Robin Padilla, wala gihapon. Senator Bongo, wala. Siyempre, wala pod to si Bato kay nagtago man in town. O kini si Jingo Estrada kay suspendido o ana sa prisuhan. So mo ni mga katropa ang nahitabo, no? Kay daghan magyo nagduda mga katropa nga ang pag-change o leadership dili lang ni kay para panalipdan mga katropa ang pagtabon. Dili lang kay tabunan ang isyo sa flood control. Usa sa mga target yun mga katropa og tinguha. Target og tinguha. Nga masiguro nga ma-impeach gayod si Vice President Sara Duterte. Mauni ang ginudahan yun mga katropa. Sentro. Ang pangutana karon kung magmalampuson bagyod sila sa ilang plano. Nga gani karon ilang session sila-sila ra mga katropa ang naa didto 3-0 kabuok sentro. Unya karon mao ni ang atangan nato tungod kay kung magsugod ang impeachment sa dili madugay unsao na lang nila mga katropa sa pag cop up nga makumpleto ang 16 ka senador para ma-impeach ang vice presidente nga 13 raman sila kabuok. Unya ang kanang 13, wa pa nay klaro mga katropa kung i-convict or i-acquit bagyod ang vice presidente. Muna medyo lisod pa karong mga panahon na kung di ginimutungan ng nabiling senador. Kay ang uban nga doon nagibaruganan mga katrupa, si Jingo Estrada nagpapriso. Gani karon si Senator Marcolita na mahayag mga katrupa nga sa dili madugay, bisan unsang adlaw kuno, pwede kuno siya mapriso gumikan sa mga kaso nga gihimo-himo pagpasaka batok kaniya. Atong ipabati kaninyo ang iyang pahayag.
3: Sa inyong lahat mga kababayan, ngayong araw ay narinig po ninyo ang pagpapahayag at mga deklarasyon at testimonya ng mga dating sundalo na nagpasya na magkatipon-tipon kaninang umaga at natapos kani-kanina lang tungkol sa maanomalyang flood control projects na kinapalooban ng maraming pagdi-deliver ng napakaraming mali-maletang salapi sa iba't ibang mga tao at opisyalis ng ating bansa. Yan po ang sinasalamin sana mga kababayan ang dapat na nangyari na inaakala naming huling pagdinig sana ng opisyal na Blue Ribbon Committee na aming sinet noong June 11, 2026. Hindi nga po natuloy yun mga kababayan dahil nung matunugan ng ibang mga kasama namin na kami magdadaos uli ng panghuling hearing na lang ng Blue Ribbon Committee, ay sinabi nila na mayroong security threat ang Senado at ang aming mga kawani ay sinabihan nila na mag-work from home na lang. Dahil po sa security threat at nagkaroon po ng napakaraming mga tanod sa Senado at wala naman po kaming magagamit na mga kawani, hindi po natuloy yung June 11 hearing na yon. At nang dahil doon ay nagpasya ang mga kumukupkup dun sa 18 at higit pang mga dating sundalo na maggawa na lang ng papapahayag na ginawa nga nila sa araw na ito. Yan po mga narinig nyo sa araw na ito ay siyang dapat na marinig po ninyo sa isang pagdinig ng Blue Ribbon Committee na ang representasyong ito ay matagal na pong itinalaga ang kanyang kakayahan na siya ang manguna na matukoy po natin ang mga taong nasa likod ng napakamalaganap at napakamalaking nakawan sa salapi ng bayan na ganap po sa kasaysayan ng ating republika. Ang dahil po dyan ay marami po ang nagkaroon ng galit sa inyong lingkod at ako po ay kinasuhan nga ng kahit mga imbentong mga kaso. At maaari pong isang araw, hindi po natin alam kung ngayon o bukas sa kamakalawa ay iahain po sa akin ang warrant of arrest upang ako po ay arestuhin, upang hindi ko na may pagpatuloy ang aking gustong mangyari na matukoy po natin ang mga may kagagawan ng lahat ng ito at mapanagot natin sila. Pero huwag po kayong mag-alala kahit ako po ay kanilang maaresto at maipakulong, kagaya na po ng sinasabi ko, ay hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin natutukoy ang mga taong ito dahil kayo po talaga ang dapat pagsilbihan namin. Interest po ninyo ito. Huwag kayong mawawalan ng loob at huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Pansamantala lang naman siguro ang hindi tayo magkikita ng harapan. Ngunit dahil po sa ating pakikipaglaban, alang-alang po sa interes ng ating bansa, ay kailangan tayong magkaisa. Sa tulong po ng Panginoon Diyos, magtatagumpay din po tayo. Mabuhay po kayong lahat at sana'y araw-araw ang diwa ng ating pagkakaisa ay huwag pong mawala sa bawat isa sa atin.
0: Moto mga katrupa, ang pahayag ni Senator Rodante Marcolita. Sentro. Murag, iyan namang yung gilauman mga katrupa nga mapriso siya. Namagun ni si kaso kay, sa to? Bribery. Bribery na yung kaso eh, kay atong election sa 2025. Naakon no siya ni dawat nga donisyon. Pila to? 75 million ba to nga donisyon? Ngawa ko no niya gideklara sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Pero kadto nga donation murag gikan sa private individual. Pero gikuan man gyud. Gidaginot man gyud mga katropa sa ombudsman. Mayon datog kanang kaso ba nga kanang nangawat bitaw si Marcolita sa kwarta sa gobyerno kay murag bugat-bugat gyud pod. Pero donation lang mga katropa gikan sa private individual, walang madeklara sa SALN. Gidaginot mga katropa og bribery ang kaso ni adtong iyang giatubang karon. So mauna nga gilauman niya nga anytime ma-serve kaniya mga katropa ang warrant of arrest. Sentro. Kay ngano nga gidaginot, kabalo na muna ang nganong gidaginot tungod kay dili siya kaalyado mga katropa sa administrasyon. Mauna na hitabo karon nga murag pipila na lang ka mga senador gayod ang wa nagpa-under, wala ni sanib, unsa may Bisaya ana, wa ni uyon. Kamu na lay magbisaya kay murag di gyud ako makuha ng pinulungang Bisaya mga katropa nga takdo gyud ana nga pagkaistorya. Wala ni sunod, no? Daghan kay mga termino nga pwede nato gamiton mga katropa. Pila na lang ka sila ka senador. Kung sila nga wa misunod mga katropa, gihinay-hinay na pag priso. Number one, si Bato de la Rosa, wanted karon. Si Jingo Estrada, mauni na priso na. Ug ang uban, murag na apay mga kaso ini. Kanitong duha ka igsoong bilyar. Ug uban pa mga katropa nga mga senador, nga gipangitaan mga katropa bikil. Kay mauni ang ilahang mga baruganan, nga di gyud unta sila gusto mga katropa nga kana bang protektahan ang interest na katropa sa naa sa gahom kundili protektahan ang interes sa katawhan. Kay kini ilang pag-imbestiga mga katropa sa flood control, mao na ingon kagayna ni Marcolita, kwarta mangguni sa katawhan nga ilang ingon pa gikawat gipangsulod og malita. Imagine kanang budget sa flood control kun yo na nalakip guna sa national budget kada tuig. Pila ka bilyon na? Murag akong nasayran, niabot na nag 400 billion. Murag sa isa lang na katuig. Unya, sa pila ka tuig to, gikan atong 2023 hangtod sa 2025, if I'm not wrong, 1 trillion kapin mga katropa ang diha sa flood control. Pila ka porsyento ang nakawat ana? Gumikan kayang flood control project uban substandard? Ang uban ghost project wala gyud og kay di ay ama kwarta mga katropa nga unta i-budget. Ingon pa nila gisod sa malita, gideliver sa pipila ka mga opisyal sa gobyerno og ngadto sa uban nga mga private para sila mga katropa maprotektahan sa ilang gahom. Anyway, mabalik taon niya human sa pipila ka mga commercial.

0: FM。
1: Capitán Ludi,
2: oy, Arche, unsiaman?
1: Nakukutan na ba?
2: Oh, unsiaman na?
1: Ano man na ay sabaw sa balut?
2: Ay, Arche, naagyod na isabaw ang balot. Ah. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
3: Exciting!
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Sisuwayan ako kung sa kanil kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Sirminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, sirminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
9: Claire Skin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sansol Plus Herbal Oil.
3: At ako, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Sato. Hala, himot ko!
4: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Yaro, kunya, tagdaan sa kanong tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom!
4: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: participate.
1: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa, santang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayo nako og Sista Pain para padayon lang sa training.
0: Sista Pain, tanggalang pain, fast and safe. No! Sista Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Uy, apo, monkeypox mana?
3: Unsa mana?
2: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
3: Hala, imot ko inom.
2: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
3: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, lolo.
2: Atong putitahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
3: Santol, bayan.
2: Magsanton, vitamin C.
4: Vitamin C, vitamin C. Magsanton, vitamin C.
5: Santon, vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: 49 minutos mga katrupa, nakalapas uman ang alas 9, hapit na tanahuman. Uras sa tudyanato sa maintihwa sa Santon Gold Herbal Tea. Para maintan ang inyong tawan, tiyan, gawas nga maintan mga katrupa matagbuntag. Daghani mga benepisyo kini atong Santon Gold Herbal Tea, maunin mo tabang para mo release, mo pagawas sa mga toxin or toxic sa atong lawas. Siyempre mga katrupa, doon na kini moringa na pag-turmeric o cinnamon bark. Makatabang kini mga katrupa, labi na naglain ang inyong tiyan, nagsuol, o yung gitawag o bloating. Ayan, para nindot ang inyong paminaw, ha? Matag buntag, Santon Gold Herbal Tea. Mapalit na mga katrupa, diya sa mga farmasya, kauban ang Santon Plus Gold o Santon Coffee Mix. Nana diha sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide. Available usab ka na mga katrupa din sa Sibihan sa XFM San Francisco ni amay nahimutang sa Barangay Pisaan. Sentro. Ako sa ning silipon ni mga nag comment sa tong Facebook live kay gahapon o tumiyaging adlaw wag yun ako nabasa. Malimtan man gana guna ko basa yung tiguang na talaga. Pero believe ko kay bisag malimtan ako di maghapon sila mapun ag comment pagka parehan karon ay nag comment no si Madam Gloria Malala Apelo na minaw di rapita sa may Bayugan City kay Rina Kiamko. Shout out ka tropang Limuel Ukay. Shout out dunya si Marian Irang Alec Dawis, Arvi Bajang, Lia Romanilios Fabe og sa iya kunong self nga naaron sa eskwelahan. Watching from Matanao, Davao del Sur. Uy, salamat kaayo ninyo diha. Mga taga Davao del Sur. Salamat pod sa pag-share, Madam Rina Kiamko. Kisa pa ning uban. Si Madam Lina Pataho, si Gloria Malala Apelo, manay ko naning natimbaya, Wilma Joaquin, si Florindo Ukay. Uy, parinti siguro na ako ni, kay pareha may kaplido. Fugard Pedro Gacho. Si Jerry Padayaw. Huwag sa uban pa diha nga nag-react no, sa atong live. Salamat kayo. So mauni ang nahitabo no, nga ang investigasyon sa flood control. Mauning gusto nilang pugngan. Maunang nausab ang leadership sa Senado. Sentro. Kaya di nila gusto pasultihon mga katrupa o ma-record sa journal sa Senate ang 18 ang testimonya ni ining mga nagpaila nga kanhi sundalo nga gitawag nilang kargador kay kargador na ay makatropag malita. Sentro. Pero ingon pa ni Baguio City Mayor o former po ni siya nga opisyal sa PNP si Benjamin Magalong nga ang 18 ka mga kanhi sundalo or gitawag niya ni witness dapat kini silang protektahan. Sentro. Kay matawag magudo na sila whistleblower. Ilabi na sa mga anomalya sa gobyerno. Atong ipabati kaninyo mga katropa ang pahayag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong.
1: Iniiwasan ko sana mabanggit na marine sila na, kasi di naman sila lahat marines eh. Okay. At karamihan na silak sa kanila were actually discharged ano. So I would rather call them as 18 witnesses. Ayoko rin i-undermine o kaya insultuhin na tatawagin ko silang 18 maleta boys o kaya 18 kargadores. Mali naman yun. Dapat protektahan sila. Diba? Kasi whistleblower sila eh. Dapat bigyan natin sila ng protection. Hindi yung parang pabayaan bahala kayo. Otherwise, that would send a wrong signal sa mga whistleblowers na ang hirap pala maging whistleblower dito. Lalong-lalo na kung may mga tao sa gobyerno ang involved. Ikaw pa ang mapapasama. Ikaw pa ang sisiraan. Kaya tuloy, madi-discourage yung ibang mga whistleblowers. Diba? Hindi na sila, wala nang gustong mag-attempt pa na maging whistleblower. No? Another is, kailangan mismong gobyerno ang magpakita ng interest. Masakit man ang kalalabasan, ano? Dapat, we have to seek out the truth. Ano ba talaga ang motibo nitong mga 18 witnesses na to? Bakit bigla sila nagsalita? No. Again, this is a matter of investigation. Nagkakayanin uli ng mga investigador na malaman ang katotohanan behind. No? So dapat ang gobyerno magpakita. Ang hirap-hirap nga maghanap ng ebidensya, magharap ng magte-testify laban dito sa mga sa nangyaring anomalya tungkol sa flood control at iba pa.
0: So mato mga katropa, tipik sa pahayag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Sentro. Nga dapat protektahan, no? Kining mga whistleblower, labi na nining 18 ka mga witness nga nagpaila nga sila nag-deliver ni atong minalita nga kwarta. Dapat ang gobyerno magprotekta. Pero mo lagi, unsaon pagprotekta sa atong gobyerno, partikular ang atong idol o halangdon nga presidente. Nga apil man siya mga katropa sa gitudlo, gipasanginlan ni ining mga Marines nga nadeliveran og malita dito sa Ilocos. Sentro. Mo na ilisod mga katropa. Karong panahuna. Gani, imbis kay sila protektahan, sila pa'y gikasuhan og libel kay pakaulaw ko, no? Hmm? Maulaw di ay nga nakadawat na magmalita og tinuod man. Mauna mga katropa, lisod protektahan ang mga Marines kay sila nga magprotekta, sila man ang gitudlo mga katropa nga nakadawat og malita. Mauna ang atong nasod karon medyo gubot. Kay lagi in the past year, kinawatay man og kwarta lagi, deliver og malita. Munang karon nakagubot kay nanamay ni pamatuod na yun, mga picture, mga video nga ilang gipakita gahapon. Nga mao ni nag-deliver sila dito ni Senator Soto pero gihimakak na nilang tanan normal kaysa babuangkon. Sentro. Bisa na mag-ako pa sa ngilan nga gi-deliver ang malita bisag tinuod di ko po kumaangkon ay. Labi na og 56 million ang sod. Ayaw! Bisod po. Di na yun ta, di kita pwede maangkon. Anyway mga katropa, atong atangan ha, ang kinikainit sa politika sa atong naso, di ta mingol nga, di ta magpakabana, magpakabana ta. Sentro. Matag-adlaw atong monitoron, unsa na i-update. Atong partner sa technical division kay mag-monitor ta, unya manantay yung oras nga ikapadudugsonahan. Salamat na lang ko sa inyong pagpaminaw. Siyempre, akong partner sa technical, si katropang Harvey Monton Hiramis. Sa among station manager, katropang Ray Celeste Sora Vasquez. Sa among news director o admin officer, Ma'am CJ Salvan Louie. Inyong alagad, once again, Lemuel Pagalaran Ukay. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw pagsalig. Maying od. Od to na baron. Buntag pa kay... Buwa pa may alas 12. Ay buntag ka na tong tanan ang pingkanunay o dalay gunang Diyos.

0: XFM.
1: XFM.
2: La la la la la la la la la la la la la la.
3: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
2: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
3: Ha? Sa Crap Gold Buy? Pag-sure da buy. Ngano good?
2: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
3: Unsa din ang Crap Gold Buy?
2: Wala pa day ka masayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
3: Maudi na ang Crap Gold, bay?
2: Oh, bay.
3: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kumbay, kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
4: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
5: Agusan Lending Corporation.
4: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O kanapod sila'y mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
6: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muog daw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric.

on XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Yes, mga maring! Kamusta? Mayong buntag. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome diri sa pinaka... Di ba sa basta nga programa sa radyo, mga maring? Makaguba og morning. Wala na mga igala. Kiniangkong ako, ikaw. Siyempre, akong kaoban ko ron. Ako ang, di ba sa basta nga kaobanan niya?
1: Ang tuhod mo, mga pili.
2: Ay, siyempre, kaoban ninyo as useless, mga maring. Master, hindi tanini. Hello, hello, hello, Philippines, and hello, world. Ano dayon, dayon, bilin chinilas, bilin chinilas. Good morning.
0: Aba, so, ilang atangan mga igalang ato ang mga pasalida today. Ilang atangan ato ang mga tricks nga wala diha, wala dito mga maring, ha?
2: Yes, ang siyempre, ang mga namino na ito, no, mga constituents na ito. Dabi na yun si Bro Bisoy, si ako amigo, nga son na kong igala, si Bisoy, Louis. Luilito Sanoy, no?
0: Saan man na niya tiyo si Doy?
2: Ikaw ni sila, o si Engineer Arnold, o Romel, aba. Si Linlin San, grabe Linlin.
0: Hi, Lin.
2: Lin, masa naman ka, Lin.
0: Kamusta ito ang mga pamitay, Lin? Kamusta ito ang mga life, Lin, ha? Taliwala sa kabugnaw, kapait sa panahon. Ay, makikbisog taro nga masukol ta. Uy, kay sukol, kayo taga ng... Kinuha na, kanama ba mga pagsuway sa kinabuhi?
2: Correct, correct.
0: Sukol oy, kay ta.
2: Oh, sukol, oy. Abisa ko tayo kalaban-laban lang, yapo. No? So, lipay daw, kaayo sila maring.
0: Kinsa?
2: Si Bro Bisoy. Si Bro Bisoy, no, nangadumiani sa, kuana, nangadumiani sa lamay, no, kay pagtanaw siya sa lulo ni Linton, kay si siyang pangurus.
0: Si Doy.
2: Si Bro Bisoy. Ako, magunin ko na ako na yun. Amigo, magunin ako ni si Bro Bisoy.

0: nakakita nga ni Guapo kayo, di ba rin siya si George Clooney.
1: Mabari ay, kaya si Bisoy?
0: Si Bisoy, oo. Hiling sa niya mga MILF.
1: Ano sa'yo, MILF?
0: Kanang kauban, kanang kwan, mga kanang basta, uy.
1: Kansa na siya. Osta. Ayan, mga maring.
0: Listen na yung kayo. Listen na yung kayo, mga maring, no? Kanang pangita sa kwarta. Oh, listen, ginoo ko yun. Onsa na mataan. Parang rin siya kanang nahubog. Kanang bandira nga nahubog.
1: Marin siya akong lula sa among kayo, si Lula Ika. Lagi ka nandiyan sa XFM Tagum City Live. Tamakitaan ka rin sa Facebook Live. Pakilili mga rin, pakifollow, pakilike and share ang XFM 107.1 Tagum. Kanya pilihan lang sa mga bayot. Kaya makitaan sa tandiyan ka rin sa XFM Mati City Facebook page.
0: Ama, okay, syempre sa XFM General Sand City.
2: Francisco, mayugan!
1: Sa lugar ni...
2: Coniloy!
0: Napa ba si Coniloy?
1: Napa di ay?
0: sa lugar ni Ree o ni Ray.
1: Yan sa nga Ree?
0: Si Ree Surabasquez o si Ray Alentoni.
1: At syempre mga marilab, sa takaroon madungog sa...
0: Sa asa, sa asa.
1: Na wala ba niyo ang XFM bukid nun? Ang loob na ba rin ang sakto barog nga hituraan niya nga hamis nga si SM Inday Marie?
0: Yes, ay, sa bukid nun. Sa bukid nun.
1: Okay.
0: Oy, so going to Kuanday sila si Bro Bisoy, no? Going me Mongkayo Poultry Dressing Plant. Aba, mali kay sikay me dito. Dumig me, dumog daw sa kurinti. Aba, kurinti king na de ka karon, bro.
1: Ang taga DLVC.
0: Taga DLVC? Aba, marang taga Tabao Light and Power Company.
1: Yes, kaya madumog daw ka kurinti.
0: Yes, indeed.
1: Taga mali. Ng atong oras alas 10:17 na o katangan niyo ato ang mga pasalida today samtang sa dili pa mga
0: pasalida sa dili sa kabayod. Okay, loran ba kay ini dali ra ba kay ni hubos pag abot ani to sa sakyan kay magyaw-yaw ba ani.
1: Wala gina sa ni Kwan, wala sa murid. May ano sa man...
2: Langyan ako maring, ikatong kayo.
1: Kanina maring, kayo doon na may giyatod ng mga pagkaon food ba? Kaya niya, busog naman siya maring. Pero may respeto, giyapon siya ako ng Kwan, ka ng suman. Nga
2: may kayong suman ay malagkit.
1: Anyway, ato pa salamatan ng kahatod sa maong gracia.
0: Yes, may kayong suman dito.
2: Pero kamulong ka kisa dalipay. Kisa nalipay? Si kay niya.
0: Wala
2: na. Nalibri na sa yan.
1: Napay suman, pero hindi na kumpensaan kay gini. Hunat na si Kenneth.
0: Ay, Kenneth. Grabe sa...
2: Wala pa rabot. Ano lang kamo, kimudawat na.
0: Sa grabe, wadyo ba namili ng suman?
1: Maragpa, ano?
0: Wala mo mga manok kaway pipita, oy.
1: Naikaw na dahon nito, dumugan.
0: Ay, kita to. Happy birthday si Kwan B. Happy birthday kay engineer. Hana. Bro, dapat yung kuwada suman? Dakay daw siguro ang suman, oy.
1: Naman ka nebo yun.
2: Ingon ka nga. Busog ka.
0: Dahil man yung kaon, dahil mga agianan sa suman, dahil po itong agianan sa suman ng kanon.
1: Kuwan na siya, si Farid. Mabali ay, kanay mong bus ka ng master, ako na si Farid, dahil nari.
0: Naman tayong kuwan, water and oil si Farator. Katahan sa itong birthday ba si Engineer Hana B. Engineer Hana B. Katahan na ito si Engineer Hana.

0: ਸਾਨੂੰ ਬਰਥਡੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਾ ਕਹਿ ਸਰ ਤੋ ਇੱਕ ਬਰਥਡੇ ਨਵਾਂ ਸਰ ਨਹੀਂ ਮਾ
1: Yes, happy birthday sa mga kasapakangkisa to si...
0: Engineer Hana.
1: Engineer Hana.
0: Yes.
1: Tukuri ko rin may engineer. Isa lang kapustibing. Madala na may yakana.
2: Kanang kahit barong.
0: Yeah. May kalapustibod nga. Dilipod mo. Dilipod mo. Hawang atong... At least nindot lang atong pagpangihi. Hana, di ba?
2: Walay hawang.
0: Oh, nindot lang atong pagpangalibang.
2: Ano niya yung kalibang kada yung karoon?
0: Sahay mo ko ka nang mubangil na.
2: Kaya man ito mubangil, siguro katumura na kulikot.
1: Kaya ganyan malig na upa kami utong na nga-dispus na.
0: Oo, kalaman. Bura ka ka. Basta kayo ka nang mga ina-ana engineer ha, buhata mi niya. Buhati mi na niya. Si Juan, si Brobisoy, buhati sana siya o ka nang lingkuranan.
1: Ay, thank you, D.I. Thank you, kang sarang grasyang gihato, D.I. Daghan kayong salamat. Kang Ma'am Philly Feliciano sa gihato, D.I.
3: Hawa na!
1: Sa gihato nga.
3: Hawa!
1: Sa makausap pa dahil salamat kay Ma'am Philly Feliciano sa gihato nga grasya today.
3: Hawa na!
1: Sige, tingo ba ito?
2: Si Ruel.
1: Ruel nga?
0: Ruel Cortez.
4: I talk to my...
0: Narabami kantana ni SM ang mga team song sa una katong dito pag kugdabaw ka na nga mag-exciting ko, mag-report ko dito. Kanabi kantahe, Rabi. Mukantabi na siya. Katong Ruel Cortez. Lahi mana. Gab. Ito nga, ibang kasalahan. Ako po, doon po yung nana, bagura. Kana, wala mo, team song ni Juan.
2: Team song?
0: Yes.
1: Pwede gitset ko.
0: Kay dami ng pag-ibig. Di ba? Nang aming dinaranas. Tama na kay mga coffee ride, mga coffee ride.
1: Mga coffee ride ta ni Ruel Cortez.
0: Yes.
1: But anyway, mga igalat ang yatuan niya, Demeritus and Friends. Kinyatuan ang pagtiyaw-tiyaw sa kahanginan, mga igalat. At ikan nato sa mga buruk ng gigamat sa Yes Well. Labi ba naguna diya ang
2: Santon Gold Coffee Me.
1: Baka ka na kaling retired ng buring.
2: Yan naman ako na doon. Natuwa ka na ulit ang answer.
1: Ang yung sa'yo nasa Santa Gold Coffee Mix.
0: Ang yung
2: ang coffee.
0: Para siya, Mr. Riau. Blackboard ang barbell.
2: Ah, wala naman.
1: Pwede mo rin blackboard. Pwede mo na piliti ako ka ng kwan. Wala ng
0: bucho-ucho.
2: Bago naman ako na yun.
0: Pwede mo naman na yung
2: bucho-ucho. Sir, libre na lang. 100 na lang, sir.
1: Asan mo gihanon?
2: Eh, dito sa kong likod.
1: Likod.
2: Nahanlok siya kayo, nakabidyaman. Pag-100 ang primero sige, pag 100 na lang siya.
0: Ano? Sa'yo sa mga Santon Gold
1: Coffee Mix.
0: So sa may naasa Santon Gold Coffee Mix B.
2: Kapi siya.
0: Kapi tapos, the middle best boss, sige.
2: Ako na, ipasakay ng Grand Soprano, wailing niya.
1: Kasi na headset.
0: Kasi na headset to, sa app ito na Mina. Sige.
2: Wala ka na
0: Mina, no? Nag-chat rin yun, nag-chat rin yun.
2: At sa Mimo.
0: Maring Daria, i-transfer ka sa Cotabato. Ikaw ay may modala rito.
2: Okay na, pagkawala may cash.
0: Sa Kidapawa, no ka daw?
2: Wala pa po na home, ha?
0: Sa Kidapawa na, ibalin si Maring Daria kay Nanay Balay sa una rito. Nanay Balay sa una rito.
2: Kaya kung mabalin doon, palayasong ko rito.
1: Ano mga Maring, ato ang Santon Gold Coffee Mix na si Sangkap niya. Gluta tayo. Oo.
2: Collagen.
0: Collagen.
1: Mapahamis, mapatinaw siya. Dili good totally nga magpaputi. Kaya lahat mo na puti. Nga luspad. Uy, mura punta ka nag
2: lubatan. Nakakailan na.
1: Nakakuy kayo lang, ha? Kwan.
2: Nilaspad yun
0: siya. Lahat mo na puti nga sa aping lang. Kaya sa liyong kay Lagom. Ano, lahat na doon siya.
1: Lahat po.
0: Lahat po ito. Okay, naka mo ko nakita, ano.
2: Pero sa sabon na siya, sa sabon.
1: Kini siya nga ito, ang Santon Gold Coffee Mix. Katapan ni siya, aron nga mas mohuot ang imong panit ba?
0: Oo, mo. Huot ni mong bigot.
1: So, ayun rin mo na imong panit na binata.
0: Ha? Bawa ba?
1: Binata imong panit.
0: Binata.
2: Anya siguro ka na masulog ko.
0: Anya na siguro. Anya ka na. Binato na itong panit, B.
2: Nata pa kayo mabinyan.
0: Ano din na di?
2: Ano na pa kayo mabinat, Ani?
1: Taas kaya mabinat, Dai.
2: Taas mo kaya.
1: Kaya mo rin nagkapulot.
0: Ah. mo, kuan may nagsakam, automatic da yun.
2: Ay, ang pagtuwaan, paano ito lang yun eh?
1: Ayan. Sa ikaw magkaba mga maring, atang ito ang tila greeting. So, tila
0: greeting.
1: Ito ang tila greeting. O, ito ang kinigita mo.
2: Ay, ito nila pa.
1: Yes! At ito lang mo ang kantahan mga maring sa... Kana ganing nakakita glaing gugma niya nakaingon og iba kan sa lahat.
0: Oo, kan iba ka sa lahat.
2: Iba yun siya.
1: Kumaga nakatila og laing hinagiba niya nagadang oy, lahi lagi ni suba.
0: Oo, lahi pagkaingon siya makumpara gid nimo.
1: Ay ni kay round.
0: Ay kani ka tanong kay kani sa ato ang singer station manager Roel Cortez.
1: Again, this song is for you.
0: This song is for you, and especially Table 69.
1: XFM?
0: Excited!

0: Yes, that was Boyfriends Salawahan, no? And that song was brought to you by Santon Gold Coffee Mix. Grabe kayo na mga katao, eh. Daka kayo makarelate. Yun na, mga Mary. Kanang salawaan, mga two-timer, three-timer, o uban pa.
1: Boyfriend siya, Maring, o ganag-ibihang. O babae.
0: Girlfriend.
2: Yeah. Kaya na, dikirin mo na, abi ni mo, no? Kanang may yung kakasalawahan, no? Dikirin mo na masawayan na hantong hindi mahuman yung relasyon.
0: Yes.
1: Nakagap po, dika na, Maring.
2: Yes. Yes, nagtuo ko sa kalalaki maring nga kanang siya na gin-okis siya pero
1: bilis di ay
2: mahuman gi duwa-duwaan akong pamitay biyaan na layo ko
0: grabe mo na may hana ay grabe mo na mga laki ay kani mga
2: ikaw, lalaki ikaw maring sabay ka gi duwa-duwaan akong pamitay
1: sa kuwa wala pa maring kay gi nakatali man maring wala siya nagbita
0: ah di ba ako ana maring ako din may ay ilan ako yung kanila ilang binaan ako ilang binaan nila akong pamitay aw tayo hupon ko lang ako lang kumoto nilang it may games niya pagitaan ako ng rainbow taklaan ginagod to
2: ito sa atin na kay lalo
1: ayun siya manin kamusukul mo ni Asia
2: maroon na may rainbow na maroon na tayo
0: maroon na kita ka ng plastic balon pag taklaan ng rainbow dili na mo
1: murag na taliksikan
0: o ana ayun yung kugara-garahin nyo kay taklaan nga ako ng rainbow sa inyong it may games
2: masakon na ni si Babski o si Rudel Opinaldo basi mo yaga-yaga sabi sila sila mo nagigintapan din sa may barangay Bisayan kini si Rudel Opinaldo mga maring
0: oy mga taga-SFM Dabaw ay aba mga kabagagwapa oy natural
2: kincha na
0: kinama kisa ni basta kay mga herbs naman yun ang somims
2: si Barry Marlo siguro nag-comment ani ang page ang gigamit maring
0: kanyara ba dira mga lokalo kisa na nagamit yun lang ang page
2: asa ang page katong page 1
0: page 2 o page 3
2: ay nako
1: bata ka rin Marlo kasama nyo kayo
0: ala sige no ana magidat no ang atong kan so o sibog-sibog ta sunahan naman ka kayo may chika di ha
2: yes I have a chika for today
0: haba
1: kinsa naman po na
2: ay ako kumari maring
0: kasi kumari ni mo
2: basta kay kumari
1: katong, si, katong si Guno kay mo silingan
2: gili ka si Giselle Ann man to siya
1: si Giselle Ann dahil to
0: Giselle Ann Guno mura classmate ba siya iso kami kira sa akong classmate si Guno kasi Aprino Guno
1: dili po si Carlo Jose
2: kanan po si Carlo Jose kana listeners kuda ni master ya kinder pa daw siya kani adto
0: aba grabe ni si Carlo Jose to reprank ba ay
1: tigon si mura ni Juan taga bukin nun
2: Ruston Villaprangka at parinte parese man lang ang apelido
0: to prangka kaya siya mamrangkahay kayo ni
2: nakabaw ba ka maring ingon pa si G Ori Madge nga patilap kong Julius o pailang nga nagplaster karon urasa o sa Plokin Boys diri sa may Santa Cruz o sa among founder nga si Oplok ang suki good sa
0: kapilat
1: ay sige siguro na siya kaagi din ha
2: gusto siya kumutan ako na personal ka ng sakto si, barog di ha
1: kung si Maring Pat yahang kapilat ka dito man sa Digos dahil siguro to
2: ako ay mag-brands di ha
0: yeah, ikaw mag-brands sa Digos
2: yes ako ay mag ako ay mag model
0: ikaw ba mag-model aba yeah.
1: Ikaw to sige kanami mo kaagi wan
2: Ana.
0: Adi nitong ana maring, ana.
2: Iring man to.
1: Adlok mo na kayo.
0: Dili, mas mo na kayo malang maklaro ta.
1: Mag-horror, mag-unang imuha.
0: Ay, sorry.
2: Ay, pay ato, maring, hantod ka rin. Mag-unang sa tindahan.
0: Masa?
2: Akong kumari, nabalaka si.
0: Ano man.
2: Nakabawa ba ka, maring?
1: Wala pa.
2: Nakatanda ko ninyo kung
0: saan. Asaman.
1: Wala pa.
0: Asaman.
1: Wala pa may kabalo.
2: Na problema siya.
0: Kay?
2: Kaya ang yahang bana, masigig adto-adto sa yahang kumari.
0: O babari? O saan na? Karoon, anak. Kay mga screenshot, anak. Kay mga voice recorder.
2: Kay mga kuha sa CCTV.
0: Kay mga kuha sa CCTV.
2: Kay mga kuha na ko. O niya, na mga voice clip, mga 15 seconds.
0: Aba?
1: Voice clip?
2: Na mga, kanang mga snapshot.
0: Aba? O mga snapshot. Napi, mga dili ka na si Adalyn Burhan. Lahin po itong kang Adalyn Burhan.
2: Oh, ganay. Mga stolen shot.
1: Stolen shot. Dili siya sa CCTV.
2: So, ba't pasabot kini mga stolen shot? Wadyo ka ba ang ipicturan?
0: Okay, stolen man.
1: Ayaw mo pang pinugo ko,
2: Stolen.
0: Stolen.
2: Sus ka rin, maring. Kaya mingho ng asawa, maring nga. Ay, dire na kami kay nakoy kwaon kang maring dito sa kwaon ako.
0: Ang bana ako. Kang ma'am maring Analin.
2: Maring Analin. Ngayon ang bana nga. Ayaw, ako rin mahago. Ako rin kuha dito.
0: Ba, boy?
2: Ano yun, ako ba? Ako na laki, mana ang bana. Sus, pagdugay mo uli, maring.
0: Ay! Uy, gano'n.
2: Tawagan niya din na makontak. Naka-flight mode.
0: Aba, lain naman ang naka-flight mode. Oy, ano man ang flight mode ba?
1: Halong siya tawagan.
0: Halong man ang tawagan.
2: Ang asawa mo rin, kapag uli sa bana, gusla man, uy. Murag, imodlay man, kapoy ba? Kanang, murag, gika na nga banti ba?
0: Jadi, wala, o sa pagkanto siyang kumari dito, wala siya nakita, wala niya nakita dito akong amigo nga si Bro Bisoy, wala siya, wala ang nakakuan.
2: Wala, kaya,
0: wala, nakauna, siguro, nakalakaw, siguro.
2: Na dito, kaya nag, si Doira na dito.
0: Si Doira.
1: So,
2: karon mga maring. Natingala naman siya nga, taga na ikuwaon kay naman na sila ikuwaan ba kanang naman na sila mga negosyo nga parcel magkumari
0: kunya
2: may pakwado ang bana mo gimukuha niya
0: sige aba ring kunya karon
2: ang asawa nga kapoy man ako bana basta kay ikuwaan dito niya
1: hala
0: wala na ni Mahong Bisoy
2: wala.
1: Pero hapso mo pa ng Bisoy.
0: Bisoy ba? Alam niyo mo kayo. Siyempre, di naman ito.
1: Pero kung ambil akong sinabaw. Anong sinabaw, Bisoy?
0: Basoy to.
1: Basoy to.
2: Pag uli, maring murag na sa'yo mabawaan gamay nga murag ka ng Zunrux.
0: Murag chlorine. Alam niyo mo chlorine.
1: Basit ng laba.
2: Nung spiriking ba?
1: Basit. Or nagpa-laundry siya, maring.
0: Nagbaw.
2: Sus, kanon, maring.
0: Anya.
2: Tingala naman sa'yo mo. PM naman ang kuan. Iyahan ko, maring.
0: Kumari.
2: Maring, dana po yung kuan nila, ipakuha si mong bana.
0: Parcel? Ana?
2: Ang bana, ang kumari naman ni kuan, maring nga. Ang bana na may pakuhaon nito, Amarin?
0: Sa parcel? Hala ko eh, grabe na magina, oy.
2: Sus, kero na, sipiat mo na sa tingo. Pagtubag mo na ingon ang asawa. O, sana ka, nalangay na yan. Ingon na ng bana nga. Ay, ako sa'ng gisuko dito ka, kumari.
0: Ay, o siya gisukod. O siya gisukod.
2: Ay, kining parcel ba?
1: Ay, parcel. Sa lahat na parcel to, Maring?
2: Pagtanaw sa parcel, Maring, kay na sarado man. Huwag magiging magtarong subot. Masabot wala,
0: wala, lahat ang isugod siguro.
2: Na may nakabutan sa parcel nga, do not accept if seal is broken.
1: Nakasilyo.
2: So, wapagin mahilabdi ang parcel.
0: Kakuyaw, good.
2: Ni-hire siya, Maring. Ni-hire siya ka ng taga-subaybay, Maring. Mga tigduki-duki.
0: Tigduki-duki, mga skawba ni Gasamilgas.
2: Iadlawan niya o ka ng 396 ang adlaw.
0: Dili, 2F.
2: Ako na muna, 2F.
0: Ambulan ma.
2: Kaya, ambulan, siguro.
0: Mga 2F.
2: Igasolinahan niya ang motor, Maring.
0: Ako ba?
2: Igasolinahan niya ang bali si Tenta, kaya ang litro kay si Tenta Kapinman. Yan, kuripoton mo niya akong kumari, si Tenta, regitubil.
0: Ay, grabe ba din mong Mari, oy?
2: Dito, nakakuha dyan mga ebidensya, Maring.
0: Ha? Oy?
2: Although nga, wala makita ang siyahang intelligence fan niya.
0: Wala nakita, no? Mga iyang intelligence unit.
2: Wala makita ang nagsumpay o ganang ginawaan nito sa...
0: Nagsumpay? At dinay, nagsumpay at dinay.
2: Kanang... Although nga, wala makita ang nagsumpay lang mga iyan.
1: Ayaw naman.
2: Pero nalibog ang iyang intelligence. Ganon dugay mo gawa.
1: Ay, ano na kuha na ba?
0: Parcel. Pero wala. Os mo na to, ha? Wala nakita dito nga nagsumpay ang ilang mga ihianan.
1: Klaro ka na, Marin.
0: Klaro ka na, eh.
1: Masing mamarangay ka na, Marin.
2: Wala makitaan, pero doon ay mga... Kana mga...
0: Mungihong.
2: Yes, dugiswat din sa notepad.
1: May ebidensya.
0: Sa blue book.
2: Unsang orasa ni Sod ang bana, unsang orasa po kagawas. Sus, muabot man tag duha ka oras, Maring.
0: Grabe, dugaya, good.
2: Nakuha, nagparasil niya, muabot o ganang nakuha.
1: Basta, grabe, sinugdanay na.
2: Niya, single mom man yung kumari niya.
0: Single mom.
2: Oh,
0: pero nay, anak isa.
2: Nay isa.
1: Tama, single man.
0: Single man.
2: Uhaw pa niya sa Butakal.
0: Uhaw pa sa Kamil.
2: Sus, kanakaroon pa, ongoing pa ang investigation.
0: Daba.
2: Kung sa akin, ganon dugay magawas ang bana nga doon sa balay sa iyahang kumari.
0: Kakuyaw, ano?
2: Ako ganyan, sige lang nga palat, siguro na ka ng mga hidden camera.
0: Mga body cam.
2: Yeah. Murag ka na mag-bypass operation.
0: Oh, murag body cam. Babag mag-murag bypass. Oh, ano? Oh.
2: Pero wala siya kay gusto niya nga kanang inanay ko doon nga masakpan kay kasuhan gid niya.
1: Lokoy. Sino niya kasuhan?
2: Kasuhan niya kanang kuan kanang sa imo niya kanang
1: bedfriend.
2: Ah, kuan di kaso niya kanang adultery.
0: Adultery. Oh.
2: Ano siya kanang
1: si adultery.
2: Ako ginang makit-an mo rin ako ginang kasuhan adultery.
0: Ayun
2: ba? So mo to ato ang
0: Marites and friends.
2: So muna atangan niya sud adlaw kong unsay kuan kay nagpaabot pa ko sa GC na
0: GC ako sa mga katikaran.
2: Nagpaabot pa ko sa Viber ko.
0: Sa Viber ko may mga na-send nga mga kuan. Sige, sige. So sa WhatsApp.
1: Ang title ato mare adultery.
2: Adultery.
0: Adultery kay kris kung masakpan sila. Pailan siya ka. Pailan siya kaso nga adultery.
2: So mag-amping gid oi kay kung okay man siya kay dapat mag-amping gid ako bitaw amping pud biya ko.
0: Mo gani, mo gani.
2: Kay mag-amping ba mo?
0: Nag-amping oi. Amping gid ta. Ayo guys, Simon, ni guapo naman. Sugan lang nga nagagawa niya itong isim na siya online class.
2: Yeah.
0: Urang niusap ang iyang nao.
2: Ay, no.
0: Tanawa na picture niya sa kalendar niya niya. Kanang tikasar kay Dagway.
2: Kaso,
1: katong niya natin, mura na si Ruel.
0: Ah, Ruel Cortez.
1: Karon kay mura na sa si Res.
0: Si Res Cortez.
2: Ay, naka mga ingala mo dato ang Marites and Friends at ang ato ang tila greetings.
0: Yes.
2: Sa lipad doon sa tay kanta diri ang ato ng ipahinungod sa nangita o kahayag mga Marites.
1: So, ito
2: Pani siya ka nang
1: agta ka nang ita magkahayag.
2: Basin, agta siguro sa kagabihi.
0: Oh, oh. Agta sa gakit.
2: Oo, muna siya. Gaya nga siya o ako sa kangit-ngit hantod garo ng itas kahayag.
0: Oh, ano na? So, ano na si Willie Rebillami? Ah, Willie Rebillami ba ni?
2: Yes.
0: Yeah, si Willie Garter.
2: Willie Garty.
0: Garty.
2: This song is for you.
0: Excited.

0: That one, Swilly Garter.
1: 哎呀，
0: 一个阿哥你管你
2: 悠悠
0: 悠悠。哦，
1: 给你洗啊，没得洗啊，这洗过来。
0: 完了。
1: But 啊，给你洗啊，等下给你洗嘛，你得
0: 听。Vin 啊，看到 basketball player， NBA player 吧，是 Vince Garte。
1: 他搞那么洗哟，
2: 来嘛，我都洗。
1: Sa
2: kwan man to
0: Carter dai Vince Carter ay
1: Vince Carter man to siya mga mali
0: sorry
1: sa oras 10:48 na sa buntag welcome sa tuang tila greeting
2: ubay na sa tagtilaanan ani mga marine daghan pa ya kayo
1: So, ilin niya na ang mga maring, ang mga mensahe diya, kaya ito ng tilani, walay laktaw, gigan sa inyong kalunggo, paingon sa inyong kutang.
0: Yes!
1: Aga, sugdan na ni Tia Daria.
2: Atong sugdan na, gigan kang Alvin Gook.
0: Sige, padayon.
2: Sino man kayo tanini?
1: Nagihagit ka.
0: Sige.
2: Si Wing Bundan. Si Wing Bundan. Ano, shout out, mga maring.
1: O, i-share siguro ito ang live today.
2: I-share
1: sa inyo. Una ta, padayon na ni Tia Daria kay Muraga.
2: Okay, Muraga.
1: Madungaganta.
2: Pero kamo na may gusto malingaw, i-share na ninyo.
1: Yes, kaya nakalabay nga mga simana, muabot na tayo sa ito, 30, 40.
2: Niyapot yung 50 dahil.
1: Pero 15 mil naman lang.
0: Ang 15 kapin, kaya kuhan, napila na ang kining 35, ang nananaw, naniod to pa, nag-prepare pa.
2: Nag-prepare pa.
1: Nagkaon pa dyan, suman.
2: Ang nilapin na rin kay Josephine Poro Vicente de la Rama.
0: Aba.
2: Magpatila ko sa ako ang petals unya, mga marin.
0: Si
2: Josephine Pero.
0: Josephine Pero.
1: Kita pa yung nalihan.
2: At si Rodney Balanza. Shout out sa kong inahan nga si Rosalie Balanza, nga si Ante, o sige, o paminaw ninyo.
0: Aba. Si Padayon niya, Maring Daria.
2: Ang niya binadri kayang Babski. Shout out mga Maring.
1: Hello.
2: Pisang ka rin kang Carlo Jose Torre Franca.
1: Hello, Carlo.
0: Ishot diri o.
2: Pagpaminaw ko ninyo, kinder pa ko.
0: Aba.
2: Tiguwang na po rin yung tawanan.
0: Idara na. Sige, padayon niya, Maring Daria.
2: Pisang pa rin kang Jay Orimaj. Baliktad ba niyang plido?
0: Sige lang. Ay lang pagbot niya.
2: Magpatilap kong Junius o Paila.
0: Aha.
2: Kana plaster na karong oras ha.
0: Aba.
2: Og sa Plokin Boys, diri sa Santa Cruz.
1: Aba.
2: Among founder nga si Oplok, nga suki sa kapilat. Oy. Nagbasa nimo ganihan ni Maring.
1: Okay, so kita
0: sige,
1: pa.
0: Sige, si Maring si alang ala ha, kana.
2: Si Elren Diginyo.
1: Hi Elren, good
2: Elren. Shout out Maring sa Gabi Con Production Entertainment.
0: Aba. Hoy, wala ta kakanta kanina. But anyway, si Padayon pa.
2: Ang labi na diri kang Annalyn Borja.
1: Hi, Lynn.
0: Hi, Annalyn Borja.
2: Nakita ko na ko rin siya. Ihang cellphone na ay ihang anak.
1: Digon sa niya si Chad Borja.
0: Amo, digon sa niya si Chad Borja.
1: Chad Borja.
2: Ako siya, Dinan Maring. Imo ka ng anak. Wala may papa.
0: Ano siya? Sa'yo niya.
1: Sa'yo niya.
2: Nagtubag si Marlo. Pusig-pugi ako.
0: Aba. Ang plano ni si Marlo Flores.
2: Murang mapugsit ni Marlo ni.
0: Nakakita na magkita na Maring. Anong armas ni Puigo ni Marlo.
1: Nga sakto sa.
2: Nasakpan ko na ako ni si Marlo nga iyang cellphone. Basa kayo.
0: Nasakpan. Nakita na ako dito. Nagbukot ang habol. Nagbukot ang habol. Ang isa na katilang isyaka. Gibira ang habol. Hayag sa sulod sa habol.
1: Gihanger.
2: Ya mo dagan po ta diri kang Josepina Tinambunan.
1: O sa ingon ni Josepina.
2: Good morning ka tropang beauties. Happy Wednesday from Tinambunan family. Bugkaon lantapan. God bless.
0: Aba.
2: Layo ni Yamarin kay lantapan man gyud ni
1: iya. Dugang pa ni Carlo nga dan like and share. How about ang uban? Nakadaan na ba, nakalike na ba, nakashare na ba?
0: Yes.
2: Bordak si Carlo na may nagdaan ng share ani.
1: Ngayon pa si Mitch Yorong. Hi mga maring, asa naman imo ang duster maring tanini?
0: Aba, sige lang kayo.
1: Ka uyutar?
0: Uyutar man, sockens.
2: Ayaw lang ka bala ka, Mitch. Kaya tuwa naman, gipalondri na.
0: Mitch, ikaw Mitch ha. Last na dyan ka na ako, Mitch. Malatosan na dyan ka rin sa ako ang tenderloin.
1: Di siyempre na dili ang mga mga sa ating
0: this is 17,000 live viewers ta sa tuang pages.
1: Ay, kamusta mga maring? Ay, mga maring, kinato ang pagpatila sa greeting sa tunig na ito, mga igala sa Turbo.
0: Yes!
1: Ayaw yun ang laki ka kung ima din ang mugahi.
2: Uy, Maring, nalimitanin mo. Mas yung maluod na si Juan Maring, si Rodel. Si Rodel Opinaldo.
1: Hello, Rodel. Go, Rodel.
2: Patimbaya ko sa Juan Tatay Roger. Nga Pinaldo, nga Pinamino sa inyo ha.
1: Sorry po, Del.
2: Nga sige siya inom ng Santon Gold Coffee Me.
0: Yeah. Aba.
1: Very good.
2: Guwapo-guwapo pa na si Tatay.
1: Tatay?
2: Tatay, siya ang tatay mo na sige inom ng Juan Santon Gold.
1: Sabi na si Tatay Sidoy.
2: Basit classmate sila, Maring.
1: Mga Maring, ay gid mo og kopyan sa aning mga high blood pressure kay that's a very traitor disease.
0: Ana, ayaw gid mo kumpiyansa, yes. Ha?
1: Ina, mamadaad na mga Maring, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, doon ay sangkap nga.
2: Mangustis!
0: Aha!
2: Ahus!
0: Ahus! Ay, ahus!
2: Ay, ahus! Nasi Malunggay.
1: Mm-hmm.
2: Ay, Ampalaya.
1: Og.
2: Og. Kanin kuan. Mangustin.
0: Hello, eh.
1: Spell right. Mangustin.
2: Parang pula-pula. Good ka ng pruta.
0: Ah, okay, okay.
2: Dili po siya maong kanam. Dili po siya makupa. Mas ka mangustin.
0: Lay mo na makupa. Uy, lay mo na makupa.
2: Pula-pula mambunto maring.
0: Lain pa pula-pula.
1: Ang pula-pula ang unsa?
2: Petals.
1: Ang petals. Kasi ito nagpatila ganyan sa petals. Ganyan kasi
2: gito. Simit.
0: Simit. Ito, Josephine.
1: At ito, sigurang tiraan sila mga mari kay nagkuha na ito.
0: Sampila na itong oras.
1: Sampila na itong oras. Sa...
0: Be.
1: Sandungan ito. Kanya-kanya ito.
0: Huwag pa na naitabi. Lain, nagdila ninyo ay. Anyong nagdila ako matila pa niya.
1: Kanya-kanya, ganito. Plaster view. Dari ako sa akin.
2: Lain, nagiging mari. Kayo mo ka mga sampot sa kuwang nao.
0: Ay, dari ko squilyo, be. Ako ni Quilio, ha?
1: O, dito ko si Zipper.
0: O, dito ko sa Quilio, be. Paala na rin.
1: Alas, 5 minuto so na mag-alas 11 sa buntag.
0: Exciting!
1: Masunod na ang...
0: Chikicha!
1: Chikicha-cha!
0: Chikicha! Alagyan.

0: tong ti ha.
1: Iloton ko imong bata.
0: Ah, piyas ba kanya yun. Alright, balik ta. Alam niya, kaya lang kaya walang kataho eh.
2: Ganyan mga marig. But anyway, atong oras mga igala, alas 11, yung punto na sa buntag. Namatig yapon ka ba mga marig diri sa XFM Tagom nga live sa Facebook page. Pakishirt lang o ga, pakifollow ang XFM 107.1 Tagom. Kanya pakiliripod sa XFM Mati City o sa XFM General Santos City page. Kay live sa mga ato ang programa mga maring nga makitaan. O sa mga radyo, sa mga dial sa radyo, madungog po tadri asa.
0: Siyempre, dito naman madungog sa Tagom City. Ato ang mga katropa nga na dri, sabi sa may Mawab, dri sa may Labunturan, dri sa may Di Oro.
2: Sa mga taga Maragusan, Montevista.
0: Yes.
2: Sa ako ang mga
0: Upastela.
2: Mga parinte din sa may Mungkayo.
0: Oh, way da, way da, way da, pigdapig, ha? Way da, pigdapig.
2: Way da, pigdapig ang mga palainam diya ang baha.
3: Pero wala ka balo maring.
2: Yes.
3: Na naabutan sa Katiil.
2: Sa ay, sa Katiil.
0: Duol sa Kamutan.
1: Tama to din, ha?
3: Ito gagan ikaw kang sabi nga ay dinamon.
2: Asa dapit?
3: Ato sa ibabaw padulong ta sa sundalohan.
2: Ay, katong gakaon dalid to asa taas?
3: Oo, taas diba? Katiil, magutong ito na yung mga portal sa kilid.
2: Saan ko ito sa Katiil di ay?
3: Katiil,
2: katiil. Ato, lapit ako makita ang tuhod.
3: Doldo, diba? Doldo lang.
0: Sa katuhod o sa Katiil.
3: Yan mo dagan na din sa laak.
2: Ah, mga tagalak, hello! Siyempre, mga maring, siguti sa mga lungsod diri sa may Bukidnon.
0: Ay, diri sa may Bukidnon, diri sa may Valencia, diri sa may Kitautaw, nino na sila diyan sa Kipulot, sa Kipulot.
3: Kapitapilap diyan, kapitapilap.
2: Dagan, naglungsod diyan sa?
0: Dagan, oy.
3: Ipang ko tulungsod itong iyaha,
0: barangay. Barangay raman ako, purok raman ako. Mga lungsod diyan, di ba kaya kumaka? Kaya wag, sige magbiyahe ng bigatlan din sa kontapan.
3: Ang kanang Kitautaw, sa Quezon, magunan.
0: Sa Quezon.
2: Kami ginisya ka ng biyahidor. Magulis yan ba yung tao?
0: Yes.
3: Yeah, ikaw ang cargador.
2: Yes,
0: aba,
2: ako.
0: Ako ang herfer. Herfer.
2: Ikaw ang helfer.
0: Herfer ko.
2: Siyempre, mga maring diri asab sa mga taga-bayugan. Uno, dos, kato na sa Jess.
0: Yes. Yes. Oo, sila si, kwanan, Ri, o si Ri.
2: O si,
3: Lemuel.
0: Ako si?
3: Si Paring Lemuel.
0: Si Paring Lemuel. Okay, o si ko. Siyempre, ako nga, kwanan, si Junji.
2: Si Ale Vicente.
0: Si Ale Vicente. Si Junji Librias. Ako palangga di ha?
2: Si Kian di ang sakto barog ngayon sa nga tech.
0: Si Kian nga wag yung abot o isang kadupang height.
3: Ang tech di ang isang nga babae nga si
0: Melanie Duran.
2: Hi Melanie Duran.
0: Ganahan kayo na hi Mel. Ganahan kayo ni Mel. Nampok niya si Mel.
2: Tigun sa niya si Roberto Duran.
0: Ayan ang uyuan sa pag-agawan.
2: Ikusok ko siguro sa kanumbang.
3: Boksilero pa na siya.
2: Kanan si Melanie.
3: Oo.
2: Mauba di ay?
3: Ay Duran good.
0: Duran na siya.
2: Nasumbagan na siguro niya si Ri.
0: Ang mga
2: si Ray.
0: Ang iyang mga kaayang mga parinti, kanang membro sa Duran Duran.
3: Kamu na kamarin si Milani? Si Milani? Rapi po na kang kuhan.
2: Maba?
3: Katong kang bunsyat po na. Siya po na si bunsyat.
2: Kamu na kong sa hilig niya nga bulak?
0: Ang saman?
2: Duranta.
0: Aba, kaya permiti ihian.
2: Ay, nako mga igal. Ano na sa mga kamot ang suat papil nga itong taga-agpagtaga today?
0: Magandiyan na!
2: Apan sa Dipan, yung burnout na sa Bukid o live na karon sa Facebook Live lang mga maring.

Sugus maayong pamatasan. Tuguti ako nga makahatag sa akong katahuran kaninyong tanan. Ingon man sa mga minilyon ninyong tigpanubay ning inyohang tulumanong. Kung ako ikaw. Ako din si Anali. Gikan ko sa layong dapit. Ugdaan ako rin sa may Mawab Davao de Oro. Kani akong suwat karun mga maring bahin kinis ako ang akong istoryas kinabuhi. Na ako'y uyab nga marapod ba ako ni Siagbana nga nag-abot yun mi ogat tulo katuig ani kapin. Itago na to sa pangalang Rodel. Mayo nga mo ang sugod sa relasyon ni Rodel, mga maring. Gani na ilan na siya sa akong mga igsuon, sa akong mga kaparintihan, o labi sa tanan, ang ako ang sa akong mga ginikanan. Nagkadugay ang aming relasyon, nindot kaayo, na nami mga plano. Gani na nami mga property nga gipamalit. Na may muragamay kayo nga welding nga gitukod para sa mga house and lot buhon. Apan sa usalang kapamilok. Sulod sa tulog katuig, mga maring. Nasyak kong kalit. O wala kong kabalungan. Dito rin nagsugod ang kalbaryo sa kong kinabuhi. Para nyo masamtan kung unsa kini, yun ano yung mga pangitabo.

0: Del, mayo kina mo taka Del, du kaya na wala ka balik dire Del, oy.
1: Kapoy ko eh.
0: Nganong kayo ngon mga kapoy ka, gajaging ka?
1: Kapoy ka tong relasyon.
0: Ah. Unsa?
1: Anali.
0: Pero Del, ano kayo ngon mga anak? Nga okay mga ita Del, asa pa ni problema na Del?
1: Anali, dili pwede nga maingon kang ikaw lang okay ka. Okay lagi ka yan. Hindi naman ko okay.
0: Ngayon di man okay nga. Balok ka dakang kayong mga tao dari sa itong mga palibot, dari mga silingan na ito, sila si Jay. Sila si Jay, sila si Josephine. Kana sila, nakapakita na sila si Migo Reyes. Kabalo na sila nga.
1: Anali, anali.
0: Okay, kahit ang ano, kahit naman kakainan.
1: Paminawa ko!
0: Isingkahan ko ni mo.
1: Hindi naman pwede nga, ikaw lang magbot-bot sa itong gugma. Bano ka malipay sa itong relasyon?
0: Gunita lang ko yung paa.
1: Ayaw. Kita ka nang bit-bit ako?
0: O, sana?
1: Bag.
0: Ngayon ka nalang mag-malit bag, malita o bag?
1: Dito sa kong amigo.
0: Ha?
1: Sa kuwi ko ba?
0: Ngayon ka nalang mag-malit bag? Ano kang malit bag?
1: Anali, I need space. Ato kong mamakaw.
2: Ayaw naman.
1: Anali, buhay ko ba? Saan mo na siyo eh?
0: Ay, sa pag-istoryan, ano na inalaman? Kala ko na nausap naman ka. You have changed a lot, Rodel.
1: Anali.
0: Ni kaya talaga lahi mong channel.
1: Anali, pasaylo ako. Wala ko ma-happy sa itong relasyon.
0: Ano man? Yatag man ako ni Mutanan.
1: Yatag
0: na ako giunsa. Kung gusto kang jir-jir nga, ka na nga all the way down, helicopter, aeroplano, napagay pinakikig style.
1: It's not all about jir-jir.
2: Ayaw naman.
0: Grabe ka baka. I need to makasulti sa ko, Rodel.
1: Pangitaon sa ako, kagulingon ako, Anali. Pasaylo ako.
0: Ano pa kita?
1: Pasaylo ako.
0: Rodel! Rodel!

0: Zero deal, pa.
1: Biar anak aku dirudil, Pak.
0: Sol, apa problema kamu hilangkan?
1: Bila saya nak panggil kali terbaca kau sabda aku, Pak.
0: Listen to me. I am the living brilliant since 1945. And I tell you, not about love.
1: Bagai.
0: Semua kaya-kaya istori aku di kamar mati. Habis mo nali.
1: Sakit kayo.
0: Kung sa kasakit si Mugog, mamasdaghan kong yagan.
1: Sakit kayo pa. Di lang ko makaya.
0: Dagdag mga laki.
1: Sakit yung kayo.
0: Limo na si Rodel, meron ba gwapo?
1: Sakit kayo pa.
0: Ganong
1: sakit kayo
0: talagi.
1: Pa. Sakit kayo lagi pa. Sakit kayo pa.
0: Tamakan ba pa yung Montiel?
1: Sakit kayo pa, kayo kami luka pa si Rodel pa. Ako kibiyagahin ka. Maayo mo na kayo mo, relasyon. Yatan ako niya tanan. Tanan ang mga style, posisyon. Yatan ako. Ano na ako lang ko niya? Agay.
0: Na. Imbestigahin ko kung sa hinungdan sa pagpalayo niya.

0: Si kan.
1: Adi ay. O sa kanin naman na siya?
0: Anali.
1: Ano, parang happy mo lagi ka.
0: Adi. Happy ko kayo tungkol kayo. Naaman ka.
1: Okay, naman lagi ko ni Maruel. Ay, nausap dyan ka kaayo.
0: Nagkababa ka?
1: Ano sa muna?
0: Rowela. Namuhatan ko ning tanan. Tungkol alang di kanimo aron nga. I-transfer na kong pagbati na kong gigan kang analing ngato si mo.
1: Tinod na, Rodel? O tinod na pamatod? Ino na, Rodel B?
0: Kasi may gusto ni mo di ay.
1: Ako si sa dabi, pero grana yung mga si Simbok. Ano, sugayo? Gahit, kay Tian ay.
0: Himas siya mo kong
1: agot. Baka, Rodel?
0: Sobra pa sa workout kay...
1: Ano sa pinay mo di, Karan?
0: Kay kakuan ko ga. Ganing, gidambil-dambil mo ko ani.
1: Ay, di, dambil-dambil na ka.
0: Tag 15 kilos ko.
1: Kami kay Gatson Royal Arm. Kay imong lawas.
0: Akong gisaa de kani mo.
1: Unsa man ta?
0: Dili ka mausab og kini akong bugma di ko masayop ka. Mas gipili ta kang kaysa sa kong uyab nga si Anali.
1: Oy magluya man ko ana si mo ang paminaw oy. Ganahan ni ko Royal.
0: Magluya ka.
1: No dili ay.
0: Magluya ka tungod kay ako ang imong uyab. Dili ko gusto nga way mahitabo sa tuwa matagabi eh.
1: Oti, ay, makikita kong ginahulat sa'yo mga Rodel.
0: Ruela.
1: Kanang...
0: Pamatudin yung mahal ko ni mo.
1: Lodhi ko.

Namali ako, transition. Naipong ko maring anong nausab, lagkalit ang akong uyab. Nga si Rodel. Gibuhat mantan ako ang tanan. Gibuhat ako nga malipay siya darin ako. Apan, nausab yun si Rodel. Pugo sa kadlaw niya na nakita kami. Ugin na ni mga pangitabong.

0: Rodel.
1: Ikaw mong gulay ni?
0: Rodel.
1: Ano naman ka, Dre?
0: Nani ko, Dre. Kaya gusto ko ka lang katinawan.
1: Ano may gusto
0: mo? Manungang yung ano mga naabot pa sa punto ngayon na ni Del?
1: Ano may gusto ni mong katinawan? Di ba gusto ko nang daakan ni mo nga? Wala ko yung gugma ni mo? Ulang ko ba ang tanan? Andali nga, pasabot ako daakan ni mo?
0: Di, kumuto, Del nga. Nawala ay mapagigugma din ako. Eh, grabe na kayo ato mga pundasyon. Daka na kayo tag mga gipangpalit ka mga property. Dahil lang kayo kung lalaki, ako babae, kung lalaki, kay proper call man na siya. Pero sa di ataka, ayoko ka, ayoko pakalitin. Ngayon, ano yung mawa ka galit sa mong kinabuhi.
1: Ito mga napundar nga property mo, Hana, na. Ihilam mo, usna.
0: Grabe ka magkansin sa mga natin. Usa!
1: Oo, ako na wili, Hana. Imo, Hana, na. Tugtila
0: asa na ba itong ihon imo nga na mag-jer-jer tabi yung ako para? Asa na ba na ito di ay? Kanang magtalikod ko niya mga nakalingi ako kay ako nakaana. Asa na ba na ito?
1: Anali. Sabtag maayo kini panultihon. Nga doon, constant thing is this rule is to change. Tinibasa rin mo kuna-kuna sa kwan.
0: Rodel.
1: Wala ka gumba ni mo. Ang kasing-kasing daw sasama sa baybay sa dagat.
0: Ah,
1: nga sa matag karon ko siya mausap ang itsura. Pag-ana pa na kong kasing-kasing, nali. Wa na kong manipa.
0: Rodel!

Mau ba dai dai? Paita po na imong kaagi, uy. Dapi pa na si Rudin, uy, humangang gipahimus lang ng pagkababahe ka. Kani adto biya to ang ipon mo, dako pa itagsampot, karun sapyot na kay ka.

0: nga nakakanya kadali biyaan. Makitaan ko na tawanan sa paong ginako na.
1: Grabe kayo, day. Ang grabe kayo yung gibuhat na ako, day. Wapag kisalaan niya, day. Tarong kayo ko nga baga babae. Tarong kayo ko nga naging relasyon niya.
0: Mas masulti siya kung wasay. Nga no daw, anong... Nga na makadali nga biyaan ka niya. Unsa yung rason niya. Ako, dahil labi ako magunahuna. Amiga ko ta kayo.
1: Ay, grabe kayo, day, mang.
0: Basta makitaan ko na tawhanan na imudmud.
1: Lahigit siya kalit si Rodel, day. Murag ka na din na si Rodel nga akong kaila sa una.
0: Kisa naman nga Rodel.
1: Murag si Rodel ang ato sila yung anong mga dispatcher.
0: Day.
1: Sa'yo na ginabuhay na yun?
0: Nakiksimpati ako sa gibati ni mo. Sagdi lang. Magabaan na ng tawhanan na. Magabaan daw ang tanang.
1: Siging na lang ko siya, day. Nga ayaw kong biya. Ay, kamalo ka ko sa ingon niya, day.
0: Day, dili...
1: Kamalo pa ka ko sa ingon niya.
0: Sa ingon niya, day.
1: In every beginning is difficult ko, no? Kung sabi niya sa'ya, pangalo kayo, primero na ko doon ay luon. Grabe kayo,
0: day! Day, ako,
1: Usay mo't pasabot yan, day, nga, primero na luon. Day, nga, duday, duko, day.
0: Day, sama, day, baka akong apartment diri, kay, dili biya akong gusamok diri, ah. Ngawas yung mga tao sa kwa, no?
2: Mapo na niya, oy.
3: Oy, sabahan niya yung one slip. Itugan mo, batuhon na mo niya nun.
4: Sabah kayo. Sabah, gabay,
0: gagay tatap ay na si gigilap day kasi magabaan na lagi na si Rodel day
1: si padulong nene padulong dire kasi padulong dire
0: kisan kisan na
5: sorry po
0: Jerry ano na ama ka diriya
5: ngayon na tago ninyo o kanan quite a good kayo, madam.
0: Cherry. Sige na makapaglimos, Dri. Ang ano, ang sanay ka?
5: Gusto na ako magkuhang ready ko katog, madam.
0: Ang kita ka niyo, takaya, imuna niyo.
5: Usama na. Usama na, madam.
0: Kanang, kape.
5: Salamat, bro.
0: Sige na, hawa, Dri. Kanang istorya niyo sa kamiga na ako. Hawa, Dri. Hawa.
5: Salamat po, madam.
0: Sige na, sige na. Dito na ka. Ay, ko na yung kaputahan
5: mo. Nga lang.
0: Hinda. Samok ka ni mga silingan. Uy, sige, mga chismoso kayo. Matik-atik pa ngayo. Kay mamina, rin kong sa mga ma... Ay, maligtas ay mong problema ni mo. Anali ba? Na problema.
1: Grabe ko kayo, day. Grabe nyo kayo siya gibuhat, day. Ako, nagsabot. Grabe na kayo expectation. Grabe na kayo mong nagpalit na miyong yuta, nagpalit na miyong property, kay para tukura sa mong balay. Karoon, kalit rin siya kalami, day. Wako ko sabot.
0: Day, dili ka nga... Basig nakakita siya glain?
1: Day?
0: Basin ba? Sundi ko na siya. Basig doon na sa ilaing gikabuangan nga babae. Kay...
1: Mau pa, day?
0: Simple maka. Ayun nga. Wala maka siya problema sa inyong magabiig. Buhong maka siya.
1: Day... Wag siya problema rin ako, day. Apan, nahibukong dyan ko, day. Anong kahit siya kalami, day. Ako siguro nang sundan siya, day, no?
0: Sundi na, uy. Sundi na. Kaya ako, kaya ako ang pagtuong nga doon ay laing kabayo giatiman si Rodel.
1: Sige, day. Ako nang buhato, day. Magpa-secret agent ko, day.

Nigamitan ako siya o kanang pina. Katuwaman. Nagsuot na kuo ka ng leggings nga up and down. Mura mo nag-overall sa siman nga itom. Gamito na ako ng akong maskara nga sungay-sungay. Ako nang sundan. At tuon na ako dito sa ilang area of responsibility, si Rodel. Magdali ko.

0: karon na. Tuara. Mo dai ni yang gikabu ngat. Usak kadaku adang kadaku kayo na yang kauban ng blanding buhok. Murag sila ila dilima. Kadaku tian anang yang bayut man yang kauban. Bantul deh. Ingun niya sa kuanga. And every beginning is difficult. Pilmiro na deh. Bayut eh. We're shitting the man. We're so kidding.
1: Ayaw naman.
0: We're so kidding. Rodel! Hoy, Rodel!
2: May tao!
0: Anali! Baliwon, Rodel! Baliwon, bantamo!
2: Anali!
0: Boros mo ba? Badaan mo na di magiging polis ako.
2: Gagabira ako kulong eh!
0: Sure, get bullet na ba?
2: Ano sige makab ay kawab sa muka ni mab ay pasin karon

0: lelaki kang buhat, dipatok kang bayot. Mabayot juga anak.
1: Basta skimehan na ka
0: dyan. Kaya naman yung bayotan niya. Mabayot ko.
2: Ayaw sa ginabti ha, basi kasuhan tayo kag physical injuries.
0: Ha? Ano man?
1: Ayaw naman.
0: Sige, kay gulamin nyo na ka. Makasuhan na ka.
2: O sa kasuhan mo?
0: Adultery.
1: Ayaw naman.
3: Ano may mamukong bukdon? Luwa mo kay habol si kuha kay dili man ta kasal, di man ta minyo. Ayaw sige samog-samog sa kong relasyon. Huwag naman kung ganahin mo, huwag naman gugma ni mo.
0: Baga kang jagway, marami kang gwapo.
3: Wang-wang na ka.
0: Unsa?
3: Wang-wang.
0: Wang-wang na kalimong kaman ang bayot. Talawa mo na si Barney.
1: Ikaw na sopot na kakaratiya sa kasagutan, ha?
3: Pero,
1: mura ka, mura mo sa cake-cake.
0: Film niya, tagalon ko na yung marfil ron.
1: Peste, nabayot ka. Ano sa kinsa ka, Aza? Papawati ka!
0: Aza, lamay sa tinimo, Ronel. Ronel, usap na mo nakita ni mga bayan, taga-carpinten.
1: Ayaw ka ba yan ka? Ako rin pa ayaw!
0: Talawa isang kabayo talaga.
1: Ronel, ipinsan mo.
2: Jackson, taga-Aruela, ayaw. Wala'y makahilabot ni mo. Muagi unya sa kong patay ng lawas kung makahilabot ni mo.
1: Salamat ni Romay!
2: Ayaw'y makahilabot ni
0: mo. Ganun nilaban, makahil niya.
3: Wala'y ako, manay uyab. Muna ako mag-uwi po niya, hatang kalipay sa kuha.
0: Nadungog mo na.
3: Wa na kay kalipay.
1: Nadungog
3: na kay kalipay sa kuha.
0: Unsa?
3: Pwes. Mugukod ka sa kuha. Di na ko ganahan ni mo. Bayri ko sa kuha na gasto niya ka ni mo.
0: Unsa?
3: Bayri ko.
0: Bayri ka na
3: gasto niya ka ni mo. Si hatang ibalik ka na ko.
1: Kung
3: interes ka, 20%.
1: Singlang yun eh. Nakaw niya ang gasto niya ka ni mo.
2: Atuning gamiton manigosyong tama, manigosyong tama. Ang makubra na ko ni
1: ma'am.
2: Singlag na. Ikaw, ha? Pus lamang nga nag... Hindi, wala ko'y problema niya. Pero gugod ka na ko.
1: Atuan ni Patorne. Si Atorne Rikuan. Si Ruel.
2: Arnel.
1: Si Ruel.
2: Ay, Ruel? Si Ruel. Sige, Atorne Ruel. Bayri ko sa imo akong gasto sa imo.
0: Anali. Mga ba... Matagdan mo takang babayot.
2: Kung di ka gusto.
0: Mahira na kong babayot ka kay magjagal pansa ka.
2: Ayaw po pa paninood, oy.
3: Basta mo to! Bayri akong nagasto niya kanimo.
0: Unsa! Mga maring, muna akong problema karon. Baliwala na ba to ni Rodel ang amo ang pila katuig nga ba nag-uban? Baliwala na ba niya ang amo ang relasyon nga grabe kay Mika Sweet? Grabe ka ayo mi ka happy. Ngani na nailhan na siya sa kong mga parintis sa kong ginikanan. Nailhan na siya sa kong mga parintis kabisayan og Mindanao. Kusa may akong buhaton ani nga yamo kong gisingil, wa mo ikabayad ani niya oi. Dako na ko na ba kay ni siya nagasto pero apan. Usa oi man lang nakatong pagpahimulos niya sa kuwa. Kadto panahon nga ya kong jirjiron. Usa oi man to eh. Kwits lang to.
4: Pangat ka.
0: Maluoy mo, mga maring tambagi ko. Di nila lang kutom. Annalie.

0: to, no?
1: Grabe kaya mga maring ang atong kaagi kang gibasa karong buntaga. Kaagi sa tuwang letter sender nga si Annalise. Well, mga katropa, mga maring, alas 11:30 na nga itong oras. Mga igala ka magyapan na mati sa XFM. Live mabati sa Tibok Mindanao.
0: Alright, so ana lang na no, madung ka talaga. Salamat kayo sa mga nagkuan ha.
1: Sa mga nakilili. Sa mga lili-ers.
0: Sa mga makatalo-talo-ers, mga yatters, sa ganan, mayong buntag.
2: Bisang pa na ito na, nakita yung mga late comers gihapon.
0: Mga late tuners.
2: Atuwa sila na isa ito mga late comers. At least naman gihapon sila.
0: Dili na sa late comers at tawag ana mga late tuners.
2: Ah, late tuners.
0: Hello mga late tuners.
2: Isang pa na si Migorias.
0: Nagatikuyok na sila.
2: Ay, Migorias, kamusta naman kami yaman dita?
0: Yes.
1: Kamusta?
2: Malita pa yan siya ay.
1: Ato na, kamusta mo po natin siguro mga pamitay ano ni Miga Maldita?
2: Kamusta naman yung mga pitals din ha, Miga Maldita?
1: Ano naman siya kabalik di
2: dili na magkabalo siya mo bisita?
1: Marag nakalimot. Tagod siya sa ato agay si Miga Maldita ay.
2: Siya ba kayo halinon kayo?
1: Yeah, kay sir, may turaan nga Mr. Sohon siya, no? Marasya ka ng kuan.
0: Si pangalala si?
1: Miga Maldita.
0: Aba, sa Uyuta sana.
2: Siyempre.
0: May meron sa Gabi Group
1: and Company. Ato ang area manager dira sa Maytibalog.
0: Aba, taga St. Thomas na ni.
2: Yes. Ano ka kisa yung mga membro niya?
0: Kisa?
2: Taga Mamakaw.
0: Aba.
1: Sako din ang Maytibalog ng Mamakaw?
2: Oo.
1: Sako ha?
2: Ay, pero natuwa na siya kay...
1: Doon sa Kapaong.
0: Kapaong.
2: Kapaong. Kapaong o Mamakaw.
0: Mamakaw. O doon siya sa Kapaong o Mahayag. Lahay po na siya.
1: Lahay pa. Dito ko na.
2: Samunawin. Samunawin siguro.
0: Ah, okay.
1: Dito malapit sa Torinto.
0: Sa Torinto din na siya.
1: Good morning guys sa mga taga Trento.
2: Sa Torinto.
1: Sa mga taga Bunawan, sa mga taga Lalabertad. Sa mga taga Kuan, Cruising Cuevas.
0: Salamat. About ya, sila si George GL no, sa Santa Josepa.
1: Sa mga taga Veruela.
0: Veruela, taga si Simon.
2: Andre at Patras sa si Simon.
0: Ah, si Simon.
2: Ako mo padulong ka pa explain.
0: Andre la Toto, asa nila Toto sa
2: Veruela.
0: Asa nila niyo to? Lorito, aba taga Lorito.
2: Taga Lorito.
0: Lorito, dia ila Lorita, silingan na sila.
2: Lorito, Loritre.
0: Lorito, Loritre, Loripo, Loripive, ato na Lorisig.
1: Mga taga 22.
0: Taga 23.
1: Oh, desa may dapit sa...
0: 24.
1: Sa... Kaka na sa Australia, sa sa mga agoy.
0: Sa Australia, Australia, pero kilalin nila sa Australia, sa Sydney, lahat pa din na din, alin eh. Australia sa mga agoy di ay.
1: Australia, Australia, nasa Australia 1, Australia
0: 2. Nalin na di ay?
1: Na Australia di sa may kuhan, sa 22.
0: Aba, bagay na. Naman kay Florida, diris kapalong.
1: Naman kay
2: Florida.
1: Muna ay ginawa pa sa basta.
0: Yes.
2: Direka mo agay sa Purok Nara, di sa may Santo Niño. Sa tulong na sa Florida.
0: Grabe,
2: kamulo ka asa na mo mula pos?
1: Adapit.
2: Sa kanang katong padulong na sa Tibalog. Katong kaling katong paradise.
1: Nakabaw ba ka nga ang kanang kuan na kanang talaingol kuan na kuno nakabarangay? Tulo?
0: Tulo?
1: Tulo ba?
2: Ang talaingol?
1: Oh, tulo ka balik. Tulo
0: kaya ilang kuan na ikaw tulo na ilang ka-inspirasyon.
1: Kaya diyan na sila mga ka-inspirasyon. Anyway, hi sa mga taga-talaingol. Ito ang mga viewers, mga listeners.
0: Ay, ano pa si Lindin na siya nga.
2: Lanog-lanog biyata din ha.
0: Australia, nila Australia. Australia din na diha.
1: Australia yun.
0: Australia yun ha?
1: Ako yung mga screenshot.
0: Australia.
1: Oh, napapicture ko diyan sa Australia din sa may 22 sakop sa Bangagoy.
0: Aba.
2: Kaya dili na lang kwintahon yung Singapore rin sa Mawab.
0: Mau ba?
1: Ang tapad na sa Singatri.
0: Singatri yung Singapore.
1: Ay na ko mga mali, alas 11:34 na ating oras. Kini ato ang pag-tiaw-tiaw sa kahanginan, labi pag kini ato ang drama. Hatod ni kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health, kini ang...
0: Siyempre, ang Yes to Health, nakabungla na sila sa mga samasa.
2: Santon Plus Gold.
0: Ansa pa?
2: Santon Plus Coffee.
0: Yes.
2: Ang nilabi na, Chris, ang tawag na nga trio.
0: Trio.
2: Ang Santon Vitamin C.
0: Aba, napagagaling mo na ngayon.
2: Yes.
1: Mula mag-endorse, ha?
0: Mura na kang si Froylan Amaran, si Froylan Didios, o si Kenneth, si Sing Pumps, aba, mga adapted ni Linlin.
1: Aba.
2: Adapted. Mahanapin din ang
0: lini. Mahanapin din ang lini.
2: Magpahanap na po siguro tayo rin, ha?
0: Oo, ganun.
2: Para maabota sa Australia.
0: Oo, sa Australia. Diyan sa may mga goy.
1: Mga goy.
0: Australia, mga goy.
1: Ayan.
2: Lapos na lang siya ang linig.
0: Linig o din to. Kanang linig, pakabuti pa rin to. Kaya maghumba, magagtampo kayo, ngilingig na.
1: So, ngilingig na siya.
2: Madungay, ano, tulingig na kang yun.
1: Kasi kinaagumba.
2: Kasi kinaon.
0: Yes.
2: Mili, kina magkumpinsaan na kung agi ka.
1: Aron gadili magtulingig sa sige ka o gumba, mga maring, dapat mag-inam og Santan Plus Gold Herbal Capsule.
2: Yes! O sinaka diya sa kakuan na ni? Sa Santan Plus Gold.
1: Doon sa isang cup nga, pinakangilingig nga herbal o lamas nga pwedeng mo aalin sa mga taas ng mga blood pressure, labi pa kining ahus.
0: Aba, kanang ahus. Siyempre, kanang ahus. Efektibo mo dyan kanang ahus.
2: Kaoban sa ampalayo.
0: Kanang.
1: Ampalaya kung lalaki.
0: Kung babae, ampalati.
2: Balitan kung ito yaoy.
0: Masa?
2: Kung babae daw, ampalaya naman daan.
0: Ampalaya kung lalaki.
1: Laki.
0: Kung babae,
2: ampalayo.
0: Ampalati.
1: Kung bigaon.
0: Ampalalat. Ana.
2: Dili ka na sinagrahan mo, malita. Ano ka naman ni ampalalat?
0: Ampalaya ng ampalalat.
2: Makusag ang hali yan eh. Morsinta, morsinta. Siguro tayo.
0: Morsinta ta.
1: So ayun na mga maring ha, kaya nagkaraghana ang mga nihatag sila mga testimony. Ano ito ang Santan Plus Gold. Busa, ay, kasabagod kayo, di ka matablan sa Santan Plus Gold. So inom na.
0: Hala,
1: so,
0: sige.
1: So ito ang Santan Plus Gold.
0: Mabalit sa mga butika o parmasya sa mga lugar. Ayaw lang mo dito sa layo, kaya mapakanya mo ga erode. Mas magaan mong sika dito. Dinira mo sa dool.
2: Pero kung doon lang ka dire sa palingkin, at ay di ay clinic, yes to health clinic.
0: Mm-hmm.
2: Na mapalit. Asa ka na nipita ka
1: na eh? Kung gigan ka sa downtown, nagsubay ka sa dalan nga Ganti Road, dami diri sa Walang Abahin, tapat sa Mr. DIY, tapat sa Bugasan, niya pangita lang si
2: Palangga.
0: Si Palangga. Oy, si Palangga na no, kay nakitaan ba ito na ito, ito nangakita dito, grabe kay mag-heartan inyong mga mata.
1: Grabe na, ako ano kayo, himos na kayo siya, day.
0: Grabe ka, parang ka, mga kita mo.
2: Ano siya na himos?
1: Kanang kung sa,
2: kanang ibutang sa tanom, himos?
0: Dili, oy, kanang ikan ka matulog ba, kinalang hipos, himoson, magiging mo na imo
2: Kaingon ko ka ng himos, kanang hindi niya pamutang sa kaang.
1: Kung sa baktin tama rin, kung gapatakal kasi mong anay, ang pinakadako o tumugod ibaon sa natagiyas Butakal. Mata nito ang gitawa kong Himarako.
0: Himarako.
2: Yung bahin to.
1: Kung pinakahimsog.
0: Sa kibabahin man si Palangga, Himaraka.
1: Himaraka.
2: Himaraka ng himsag. Himsog.
0: Makakita ko ninyo, makakita niya sa clinic, no? Sa clinic ba? Sa clinic. Sa morang Muslim ba ang mga mata niyo? Labi na yun si Katrupang Vong.
1: Morang kapalito po siya ang kapi dito.
0: Sa...
1: Sunsag takilid, kayo mo palit sa kapi.
2: Masuko kayo sa kapi. Ano yan? Mapalit ko. Masuko.
0: Kasi palang, ay ginago, ay bong, ay nasunsod niya mo. Okay, klaro kayo sa CCTV. Kasi malahan kang suspik atong nanguha diya.
2: Nanguha turbo.
1: Malahan mo ka ng komplot. Ay, nako.
0: Sige, oy. Well, super well. Ang ato ang topic karon, ato ang sender karon mga katropa. Kinbahin gini sa usaka babae nga si Annaling. Kuan mga maring na gi sa tulo ka tuig nilang relasyon sa iyang uyab. Iyang uyab nakakita na og ganing lain nga kuan
1: na
0: like sibo. So nagay mga inana nga mga factor no. So karon ato ani siya nga maymayan.
2: Atare lang ta kadai. Tubaga sa siguro.
0: Ayaw kay si Boss Quintina. Si Quintina, si boss.
1: Wala ma-appeal. Dapat ginuot na daan.
0: Nara ka pala. Boss Quintin.
2: Airplane mo siya siguro.
0: Unya na na, boss.
1: Dapat siguro mga bayot, no? Kanang mapanday siguro ka ng balaod na ito ang kuwa, no? Kanang protektahan po ito mga live-in ba? Ay, kanang mga...
2: Ay, naingrana
1: nga. Dapat mo gama sila balaho rin ano kay
2: masaw
1: na gilip in ka sa
2: lahi naman po doon nga maring kay nanay mo bend sa low
1: maob ba
2: useless lang na imong balaod
1: abay na ko wa
0: masa na imo bend sa low
2: na imo bend sa low
0: buyawa na nga bend sa low eh
1: gilip in ka sa lucky 20 katuig niya, biyaan na kagalit. Ibang kay habol, anak, ibang mong kasal.
0: Huwag kay habol, di magbuskit ka.
1: Magkuhan, hukas ka.
0: Ana.
1: Ito, ano ko yung anak, ano?
0: Ano ba yung mga inaanang ang mga factor, no, kala mga lalaki? Kabalo kala mga inaanang mga lalaki, mga pulpul ko na siya. Kala mo, mga imuman ang singlo ng imuang uyab nga, nag-uban mo muna ay na pila katuwi, kunya karon singlo ni mo na, porki kay
2: wala. Dako-dako na po siya gasto.
0: Maski, nakagisudan mo na ni mo guda, gisudan mo na ni mo na siya ang inaanang relasyon, na magiging mga inaanang mo agas, magiging ka, kay ikaw may laki. Kaya mga babae ron, surti at tapos tinono, masa mga katropa na ito nga naminaw niya, wait, mga mare, mga babae ron, halos sabi ako, na practical na.
1: Gani.
2: Pero may malin mo siya sa lalaki, so siya, awasan na po.
0: So, siya rin ito, siguro kay katong bayot,
1: itong mo, pwede mabigay siguro.
0: Transgen siguro to.
1: Basig ko, ano? Basig,
2: doon ay... Basigi ka ito sa kuha sa Thailand.
0: Okay, ka ito sa Thailand.
1: Doon ay ibang, ito, ay tunnel 1, tunnel 2.
0: Ano?
2: Dagag-portal.
0: Dagag-portal, o. So, yan na ba, no? So, na yung mga inanang nga mga lalaki nga hiligid po doog mo, musukol og mga inanang nga relasyon. Di ba?
2: Sukol sa tinaliay.
0: Musukol sa kanang pinisingay si sila mga tabadidoy, no?
1: Pero ang nakasakit ng ana, no, kay kanang sahay na po ba, kanang nagugman siya tarong ba, tinunay ginimang gugma niya, kay biyaan na kagkalit ba? Niya kay ang purpose sa pagbiya sa imo, kanang kita naglayo, mas lami pa ni mo.
0: Siguro ka na iyang uyab niya, na-fall na siya dito sa iyang uyab nga transgen, to iyang uyab nga uyota. Kaya mas kuya ko siguro mo dala o ganang mga penetration, mga sidestep moves, mga stretching pinaway, ana ba?
1: Nasig ko sa'yo mga...
2: Gay na kagludahan rin.
0: Oo, di ba?
1: Na-training ko itong lotter.
0: Oo, na-training itong lotter.
1: Magluhon.
2: Ano si lotter? Dapat na mabukuha
0: niya. Mag-wilding, magluhon, no? Magsulda. But anyway, no? Naimangina na nga mga sitwasyon, mga katropa. Ganun, ato anong tagaan o ganing atong maayong mga anong paghimahimay, mga assessment, no? Gamitan ang mga lantip na itong mga pangunahuna. Gikan sa mo ang mga kauban, ako mga maring na kundri nga, mga maritis po, si Maring Erika o si Maring Darya.
2: Dilabi na si Master.
0: Siyempre. Indeed. O kasi, ato ka na nga, gawas o ganang nga, kung makikita, mo ang utambagan ninyo kung si Pikong ayaw nalagin mo tuupod ko okay? Kasi si Pikong alagay siya ka-advise siya kagalingon mo ma-advise na inoon siyang
1: ayaw kasi hindi ito nga basi ko nung naimusukol sa iyahang relasyon
2: ana siya
1: masukulan pa ka ni siya
0: masukulan sige lang kong ayaw lang kabalaka makuha tratagan na nga mga suicidal lang thinking ano mga suicidal ang mga pangunan na musukol lang ginaan
1: mga gikan sa kuhaan niya Kazakhstan
0: gikan sa Lebanon gikan sa sabi ang kita na sa
1: musukol yun
0: masukol ba ka ng mga kuan ba basta ay, ayla ka balang kong
2: nakayawan ba yung minimari yan doon na rin nagkalo
1: nagkalo na sila
2: yan paghubo sa kanang kuya ko nakulatan mi oy
1: nakawala yung mamara may tirador oy
0: Matas naging jatot lagi ano alam ka nila nagmotor naging ka dito sa barangay Luban giging, alas dos ka na alas tres ba to ay nakamagiging ungo dito atras oy
1: nakamit ang mga wakwak na kabog
0: makabog
2: ang tao nga wakwak nga magkikik
1: hadlok ang kabog ng Pikong
0: ilang pounder na itong pounder ni agi itong pounder
1: wala sa sila itong pounder kaya motor na
2: sumala ka ni kapitan nga ang kabog dito nga murang tao na kadagko
1: pila kabog ha pila kabog to
2: 9,000.
0: 9,000, o.
1: Kana, uy.
0: Kila limang kana. Kaya po kita sa lipong, uy, lipigong ka.
1: Wala na po isa container na sinama.
0: ang ilang powder gagaig sa army na.
2: Ha? Kaya ka.
0: Kong, good morning ni mo niya, Kong. Isa ni sa to mga close friend, no, mga pioneering sa XFM.
2: Mo-comment yun.
0: Bisa layo kayo, mo-comment yun.
1: Mga pinakaunang pioneering ni si Pikong.
0: Yes. Kani si Pikong, hindi mo makita o sa katinoon nga amigo. Kaya kani siya, hindi mag siya gin mo kuan gyud di ba mo smile ra magin siya si Pikong bisag kabalo siya nga di kay siya guwapo
1: pero matingala ko niya na bisag permiti siya problemado pa sa kadi siya magkatawa
0: kay na magin yang naon kay bisag tanawan siya mga picture bisag wala ka bisag picture para guwaki ka bisag mugot guwaki lang gyapon
1: built in mo na siya ay nako salamat kayo
0: ala sige salamat kayo
1: sa XFM Mati sa mga labi pa sa mga taga Madang Public Market
0: di ang paborito nga kuan public market nga mag-report na sa CR.
1: Yan ang kuno yung area diha. Yan EOA.
2: Guapo magdog sounds dito kay ang labay niya lanong.
0: Mag-report dito kay naimo malungon nimo dito. Mag-report siya pa binato report ni dito kay sa gawas kay madungan. Sabak da DB. Ay dali diri. Sige.
1: Okay, o kaya sa makausap pa bayong buntag sab sa kang Ken Acevedo o kang Vicente Bipo Pichonda Fort.
0: Yeah.
1: Ikaupat ka dyan siya nga
2: Vicente. Ato po kumusta ka ng taga-General Santos City.
1: Ay, mga taga-Jansan, hello. Yes.
2: Grabe na rin kang SM Ruel.
0: Yes.
1: Soon, basig ba, ikaw, ako ba, isa ba kaso ito, makaato sa Jensan?
0: Puhan.
2: Maybe.
1: Ihato, ito ang hinabang. But anyway, ito ang hinabang di ay peringgap, ongoing gap, ito ang pagpangayo.
0: Baby, asa ba na ito? Ito sa idiot board, ito idiot board. Ay!
2: Mudawat lang, dihapunta ka ng mga orasa.
1: Ongoing pa kayo. Wala pa na ito, maripak ning
2: So, magpasalamat na lang sa ito na nga naghatag, ane.
1: Salamat sa mga nag-donar. Ay, na, diri, una, ni mga kuan, mga pangalan.
2: Basa, siguro diya, Marie.
1: Si Master, siguro, ana, babasa.
2: Okay. Kaya, nagkoon naman siya ang chuhos.
1: Nagkas kayo.
0: Sumbagay na lang, tani, kadaghan, ane, oy. But anyway, no, ato pasalamatan, no, ang atong cash online, naghatag si Nika Kwahaw, 300 pesos. Ato ba diesel?
2: Ayun, na pangalan na lang.
0: Salamat kay Nika Kwahaw, kay Trust Belio, kang Flora May, kang Lorena, Carpis, siya, okay, good morning, kay Flourish. Sana'y Flourish?
1: Anyway, ato na nang isang ipamalit noog. Salamat sa mga naghatag tandaan kay sa siguro sa
2: plus 8 oi.
1: Siguro sa masunod. Kay dokan pa may napamatay Huwebes, napatay Biyernes, napatay Sabado.
2: Sabado, so,
1: Domingo,
2: na,
1: Domingo siguro mas ato na nang
2: wapay. Sa Sabado na tamaan ang final makita.
1: So dapat man at least man manuwagan ni siya og pila siguro kay aron natong ihatag sa mga nalinugan nito asa.
2: Ako pa yan atuang sakyanan kay Bunggo.
1: Oo. Pa dito kun sa na ni kwan eh idigo.
0: Bungo to sa kandali agwan na trillianis
2: ayaw to kay wagol
1: kwanta ato maya
2: po ta ato
1: hindi na kagi sa kagi ni kuan B sa kagi ano to ang little sender at si Anali. Kamusta ba ka Anali ko namati man si Anali karon?
2: Ay namati ko si Anali karon kay naroon sa Sadabaw.
1: Nari si Sadabaw di
2: ay sa siyang sulat.
1: Aba. Anali, kung namati ka man karon, mutambag na si Master kasi may galig-alig kanina.
0: Well. Ako ba yan? Plus na ni Anali. Basta na yan, Anali. Ayun na nagkukura ng mga lucky kay wala na siya not deserved, no? Not deserved na sa mga kay kinanglang gudin mo ang kinabuhi sa tao is mubo lang so kinang enjoy kung ay lang ka stress ana no so kung ay kumamangka ana magin na kung may kumamangka masakitan mayog ka so sa pagkakaroon na paminaw lang sa mga programa pwede din mo kontakon si Maring Erika si Maring Daria na pwede mo ka makikistorya na nila na nga para mamaymayan ka niya lingawon po kaanin nila kay may mani sila mo lingaw.
2: Sa ako ba? Wala na kay labot.
0: Depende ko. Kisa'y unahonin mo na mo.
2: Yun na.
0: So, ano na lang ha? Pwede na kita ang tulusan.
2: Asa, for some. Gusto ka.
0: So, ano lang ha? Ano naman na, di naman ito na mapungan. So, kung di mo makaya, gyapon, padagat na gyapon rin sa mong sibiyan na, no? Basta kayo mong gini mong vermindi, timan, ana. Always remember, follow your heart and follow your dreams.
1: Ako lang idugan kung wala gini mo, dinagil si kuhan si mo, analis, may mga piruk-piruk, draghana ba niyo? Kung dinagil mo, kuhan si mo, analis si kuhan, si Rudel, kami, kuya naman po sa mga kay bisan asa man, pwede man me. So cool bang gapon ka kapag Daria? So cool ka?
2: Ano man na, Maring? Mura man ko nagkwanta ka naging sa sinina. Yun ang sex man ko
1: ka.
2: Pwede laki, pwede bay.
1: Ano, uy?
2: Ay na lang bata kay Looy.
1: Yan. Bato na kayo wanang mabalikan na.
0: Sige.
1: Wala may orang.
0: Orang sa orang. Wala na sa itong orang, mga kasulit. O ka... Wala ba? Ay, nako, mga katropa!
1: Una may ikong oras, mga maring, aron nyo magparayan doon sa unahan, kaya handlok may unahan tungkol kayo doon na yung mga barako.
0: Mga malalap, mga leyon.
2: Handlok kayo na, oy.
1: Handlok doon mga po na kung si maring Inderi, kaya diligwa pa talimis tayo sa apan ni makapensaan tungkol kayo mga unayong silingan.
2: Ano lang niya po na iyaan sa kanunayong panabang? Si Tia Daria, no ID, no entry.
0: Okay, strict kayo. Kaya yung mabos ngayong alas, kaya ngayon na-realize as useless sa Master Data Rini. Mga ragyapon sa una, o gantun karuan.
1: Nagkasalamat.

0: XFM.
1: XFM.
2: La la la la la la la la la la la la la la.
3: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
2: Tungod ni sa Crap Gold bay.
3: Ha? Sa Crap Gold da bay? Pag-sure da bay? Nga no good.
2: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midako akong abot sa uma.
3: Unsa din ang Crap Gold bay?
2: Wala pa day kamasayod bay. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
3: Maudi na ang Crap Gold bay?
2: O bay.
3: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kumbay kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
4: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
5: Agusan Lending Corporation.
4: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan. Dakbayan sa Bayugan o pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388 o ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
6: Ning programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz.
0: Ang mga paunang headlines, atin po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Cayetano out, Gatchalian in. Senator Sherwin Gatchalian inihalal bilang bagong Senate President sa pagsisimula ng special session.
2: Pagtatalaga ng chairman sa iba't ibang komite, isinagawa matapos ang leadership change sa Senado. Majority block nagpapatuloy sa pag-aproba ng panukalang batas na kasama sa priority measures ng administrasyon.
0: Senator Joel Villanueva pinuri ng Gatchalian block sa pag-anib sa bagong mayorya ng Senado.
2: Limang kongresista nahalal sa Commission on Appointments sa special session ng Kamara.
0: Ateneo players dumalo naman sa investigasyon ng CIDG at NBI sa pagkamatay ng dalawa nilang teammate na sina Rene at Divine.
2: Balitang regional, kauna-unahang Interagency Territorial Defense Operations Exercise sa Iloilo, opisyal nang sinimulan.
0: Balitang international, higit 1.1 billion na bata sa mundo nakararanas po ng tatlo o higit pa na climate hazards.
2: Sa balitang showbiz, Maxi at Vinyas Deluxe kasama sa cast ng Die Beautiful The Musical.
0: At sa sports, mga katropa, mga Ateneo player nagsalita na rin sa matinding batikos matapos po ang trahedya sa training camp.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po tayo ngayon ng Wednesday, June 17, 2026, live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na tayo na napapahinggan sa pamagitan ng XFM 104.7 sa Palawan, 88.3 XFM Cebu, at sa pamamagitan din po ng XFM Zamboanga.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye po ng balitaan, opisyal nang nahalal si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President sa pagsisimula ng special session na ipinatawag ngayong araw ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. Pinalitan niya sa Senator Alan Peter Cayetano matapos makakuha ng 13 boto mula po sa mga senador, sapat para makuha ang liderato ng mataas na kapulungan. Naging game changer ngayon si Senator Joel Villanueva para magkaroon ng quorum at makakuha ng 13 vote, sapat na at legal para iayos muli ang liderato. Dahil po dito, nagwakas na ilang linggong sigalot sa loob ng Senado. Bago ang special session, binitawan ni Senator Alan Peter Cayetano ang kanyang posisyon bilang Senate President matapos aminin na mayroon ng sapat na bilang ang kabilang kampo para makapili ng bagong leader ng Senado. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Cayetano na hindi siya hahadlang sa isang legitimate voting at handa po niyang tanggapin na magiging pasya ng kanyang mga kapwa senador. Iginit naman niya na ang kanyang laban ay hindi raw para sa posisyon kundi para sa katotohanan. Partikular na sa usapin na umano'y korupsyon sa mga flood control project. Tiniyak din ni Cayetano, mga katropa, na magpapatuloy siya sa paglilingkod at pagsusulong ng kanyang mga advokasya bilang senador.
1: XFM News Nationwide.
2: Pagkatapos mahalal ni Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President, agad namang inayos ang lineup ng mga mauupong chairman sa bawat komite. Dahil dito nanumpa si Senator Vicente Soto III bilang bagong Senate President pro tempore. Itinalaga rin si Senator Juan Miguel Zubiri bilang bagong chairperson ng Committee on Rules at Majority Floor Leader. Sa Committee on Blue Ribbon naman, mananatili si Senator Erwin Tulfo bilang chairman, habang itinalaga bilang mga vice chair sina Senator Kiko Pangilinan at Senator Ping Lacson, kung saan miyembro ng komite ang bawat senador mula sa mayorya, maliban na lamang kay Senator Chiz Escudero. Samantala, si Senator JB Ejercito ay tinalagang senior deputy majority leader, habang si Senator Joel Villanueva naman ang bagong deputy majority leader ng Senado.
1: XFM News Nationwide.
0: Pagkatapos po na magtalaga ng mga komite katropa, agad na inaprobahan ng Senado sa pangatlo at pinal na pagbasa sa gitna ng special session ng mga panukalang magbibigay ng Philippine citizenship kina basketball player Benny Boatwright at wrestler Matthew James Ramos. Pasado na rin sa uling pagbasa ang panukalang nagdedeklara sa waling-waling bilang pambansang orchids. Nagpapatuloy naman po ang pagtalakay ng majority bloc sa iba pa mga priority measure na kailangang bigyan ng aksyon ngayong session.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinuri ni Senator Ping Lacson sina Senator Joel Villanueva at Senator Chiz Escudero dahil umano sa pagkapahalaga ng mga ito sa kredibilidad at kaayusan ng Senado. Sa kanyang talumpati ngayong araw sa special session ng Senado, sinabi rin ni Lacson na mas nais niyang hindi na muling pamunuan ang Senate Blue Ribbon Committee dahil nais niyang umiwas sa karagdagang tensyon at pagkawala ng mga kaibigan sa politika. Gayunman niya, tatanggapin lamang niya ang posisyon kung walang ibang senador na kukuha nito. Gayet niya, may iba pang mas karapat-dapat na mamuno sa nasabing komite.
1: XFM News Nationwide.
0: Si Senador Joel Villanueva, pinuri po ng Gatchalian Bloc sa pag-anib sa bagong mayorya ng Senado. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Live! Report!
2: Pinuri ng mga senador ng Gatchalian Bloc sa paungunan ni Senate President Sherwin Gatchalian ang naging hakbang ni Senador Joel Villanueva na umanib sa bagong mayorya ng Senado upang maisulong ang mga panukalang makatutulong sa mga biktima ng malakas na lindol sa Mindanao. Naging 13 ang bilang ng mga senador na dumalo sa special session ngayong araw matapos sumama si Villanueva sa bagong mayorya. Matatanda ang kabilang siya sa kampo ni dating Senate President Alan Peter Cayetano na tinaguri ang Brave 13. Sa sesyon ngayong araw, naghain si Villanueva ng Senate Resolution Numbers 447 at 452 na naglalayong magbigay ng agarang ayuda at suporta sa mga komunidad na naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Nagbigay pugay si Gatchalian sa naturang hakbang at sinuportahan ito ng iba pang senador, kabilang sina Senators Rafi Tulfo, Erwin Tulfo, Kiko Pangilinan at iba pang miyembro ng bagong mayorya. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, ipinakita ni Villanueva ang tunay na diwa ng paglilingkod sa bayan sa pamamagitan ng pagsasantabi ng personal na interes upang unahin ang kapakanan ng mga nasalanta ng kalamidad. Nagpasalamat din si Tulfo kay Villanueva at nagpahayag ng suporta sa mga panukalang inihain nito para sa mga biktima ng lindol. Naniniwala si Tulfo na dapat manaig ang serbisyo publiko kaysa politika, lalo na kung nakataya ang kapakanan ng libo-libong pamilyang naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Para sa mga miyembro ng Gatchalian Bloc, mahalagang maipasa agad ang mga kinakailangang hakbang upang mapabilis ang pagdating ng tulong at rehabilitasyon sa mga apektadong lugar sa Mindanao. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan si Senador Rafi Tulfo sa mga miyembro ng Minority Bloc na isang tabi na ang naging tensyon sa Senado at bumalik na sa trabaho kasunod ng pag-upo ni Senador Win Gatchalian bilang bagong Senate President. Ayon kay Tulfo, panahon na umano ng healing at pagtutulungan matapos ang mga nagdaang alitan sa pagitan ng mga grupo sa mataas na kapulungan. Anya, sana maka-move on na ang Cayetano Bloc sa nangyari alang-alang sa kanyang trabaho at paninindigan sa taong bayan. Dagdag pa ni Rafi Tulfo, Pagtutulpo na obligasyon ng bagong majority members na manguna pa rin para himukin ang bagong minority na pumasok na sa Senado.
1: XFM News Nationwide.
0: Nanawagan po ang Philippine National Police, mga katropa sa mga taga-suporta ng iba't ibang grupo na manatiling kalmado at igala nga ang batas sa gitna ng special session ng Kongreso. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., handa na ang kapulisan sa anumang posibleng protesta. Pero binibigyan din na mahalaga pa rin ang mapayapang pamamaraan ng paghahayag. Mahigit sa 300 pulis ang nakadeploy sa paligid ng Senado, kasama maigpit na seguridad at inspeksyon sa mga papasok sa lugar. Tiniyak ng PNP na manatili silang apolitical at tututok lamang sa pagpapanatili ng kayusan at seguridad.
1: XFM News Nationwide.
2: Iginiit ni Senador Rodante Marcoleta na mahalagang mapakinggan ang Senate Blue Ribbon Committee ang testimonya ng 18 dating bodyguard ni Zaldico kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects. Ayon sa kanya, layunin ng pagdinig na matukoy ang mga nasa likod ng sinasabing korupsyon sa kabila ng mga kinakaharap umano niyang imbentong kaso dahil sa kanyang pagbubunyag. Ibinahagi rin ng senador ang posibilidad na maaresto siya sa mga susunod na araw, ngunit tiniyak na hindi ito makapipigil sa kanyang pagtutok sa imbestigasyon. Sa kabila ng mga hamon, nanindigan si Marcoleta na itutuloy niya ang pagtukoy at pagpapanagot sa mga sangkot sa isyu ng katiwalian sa gobyerno.
1: XFM News Nationwide.
0: Ikinalugod ni House Majority Leader, kabilang chamber naman tayo mga katropa sa House of Representatives. Ikinalugod po ni House Majority Leader Representative Sandro Marcos ang pagkahalal kay Senator Win Gatchalian bilang bagong Senate President. At sinabi niya umaasa silang magiging maayos ang pagtutulungan ng dalawang kapulungan sa ilalim po ng bagong liderato. Habang tumanggi naman ito na magkomento kung makatutulong ang pagbabago ng liderato sa pag-usad ng impeachment case laman kay Vice President Sara Duterte. Kasabay po nito, mariing pinabulaanan ni Marcos ang aligasyon mula sa mga umano ay dating bagmen ni Zaldico na nakatanggap siya ng maleta ng pera kaugnay ng flood control anomaly. Tinawag ng kongresista ang mga akusasyon na pawang kasinungalingan at iginiit na hindi dapat pinaniniwalaan ang mga nagpakilalang fake Marines.
1: XFM News Nationwide.
2: Inaasahan naman ni Senadora Laila De Lima na tuloy-tuloy o ni ML Party List Representative Laila De Lima na tuloy-tuloy nang uusad ang impeachment trial matapos maresolba ang usapin sa liderato ng Senado. Sa isang pahayag, sinabi ni Congresswoman De Lima na maaari nang magpatuloy ang impeachment proceedings nang walang sagabal at makapagtuon na ang Kongreso sa mahalagang tungkulin nito, kabilang ang pagpasa ng mga makabuluhan na tumutugong batas para sa mamamayan. Ayon pa sa senadora, panahon na upang ituon ang pansin sa katotohanan, pananagutan at mahusay na paglilingkod sa publiko. Matatanda ang nagkaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado nitong mga nakaraang araw na inaasahang magbibigay daan sa pagpapatuloy ng mga nakabinding usapin sa Kongreso, kabilang na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, inihalal ng House of Representatives ngayon pong araw ang limang kongresista bilang mga member ng Commission on Appointments sa isinasagawa o isinagawang special session pa rin pinatawag ni Paolo Ferdinand Marcos Jr. Kabilang sa mga nahalal

0: 2/3 ng kabuuang 24 members ng Senado upang magkaroon ng conviction sa impeachment trial. Gayunman sinabi ni Lacson na nasa Senate Impeachment Court pa rin ang pinal na desisyon kung paano ito bibigyang interpretasyon. Ito ang pahayag ng senador matapos ang naging 90-day preventive suspension ni Senador Jinggoy Estrada kaugnay ng kinakaharap nitong graft at plunder case. Ayon kay Lacson, malinaw sa kautusan ng Sandigan Bayan na hindi maaaring makilahok si Estrada sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte habang suspendido. Binanggit din ni Lacson ang posibleng absurdity kung marami pang senador ang masuspindi dahil maaari umanong mauwi lamang sa automatic acquittal ang paglilitis.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, humarap sa hiwalay na investigasyon ng CIDG at ng National Bureau of Investigation, mga katropa, yung ilang manlalaro po ng Ateneo Blue Eagles kaugnay sa pagkalunod nga ng kanilang mga teammates na sina Rene Paterbonya at Divine Adili. Ayon sa ulat, ilan sa mga players na kasama sa team building activity sa Dipakulaw Aurora kung saan nangyari ang insidente ay dumalo sa CIDG probe. Samantala, sina Grayson Rogers at Sultan Barua ay kabilang din sa mga nagpunta sa NBI para magbigay ng kanilang salaysay.
1: XFM News Nationwide.
0: DepEd naglabas ng pahayag sa insidente sa pribadong paaralan sa Cavite. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live report.
3: Nang pahayag ng pangkabahala ang Department of Education o DepEd sa insidente sa isang pribadong paaralan sa General Trias, Cavite, kung saan ilang mag-aaral ang nasugatan. Nakikipag-ugnayan na ang DepEd sa pamunuan ng paaralan at kaukulang ahensya upang matiyak ang suporta, tulong at intervensyon para sa mga apektado. Nakaantabay din ang Regional at Division Office para sa karagdagang assistance. Inilin ng DepEd na igalang ang pribasiya ng mga bata at umiwas sa pagpapakalat na hindi beripikadong impormasyon habang nagpapatuloy ang investigasyon. Binigyan din ang kagawaran na ang kaligtasan at mental health ng mga mag-aaral ay nanatiling pangunahing prioridad. Para sa Nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Mga katropa, alas 12:17 na ang tamang oras mula sa XFM News Nationwide. Sabayan din po tayo napapahingan sa pamagitan ng 91.3 XFM San Francisco, Agusan del Sur, 89.5 sa XFM Pagadian, at sa 96.5 XFM Calibo.
1: Balitang regional.
2: Diretso na tayo sa regional report. Kauna-unahang Inter-Agency Territorial Defense Operations Exercise. Diyan po sa Iloilo, opisyal nang sinimulan. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo, XFM Iloilo.
4: Opisyal nang sinimulan sa lalawigan ng Iloilo ang dalawang araw na Inter-Agency Territorial Defense Operations Exercise o ang Pag-ugyon 2026. Ito ang kauna-unahang pagsasanay sa uri nito na sinagawa sa rehiyong Visayas kung saan pinagsama-sama ang puwersa ng militar, pulisya at mga lokal na mga emergency responders. Layunin nito na sukati ng kahandaan ng mga otoridad at ng komunidad sa mga krisis, kalamidad at maging sabanta sa seguridad. Pinangunahan ang naturang pagsasanay ng Iloilo Provincial Government at ng Joint Task Force Spear ng Armed Forces of the Philippines kasama ang iba pang mga katuwang ng mga ahensya. Isinagawa ang unang araw ng pagsasanay sa Miag'aw, Iloilo kung saan nagsagawa ng spillover scenario at missile attack scenario sa nasabing bayan. Samantala, sa ikalawang araw naman isasagawa ang coastal invasion scenario sa bayan ng San Joaquin, Iloilo. Lubos naman ang pagpapasalamat ng lokal na pamunaan ng naturang mga bayan dahil na sila ang napili na mag-host ng kauna-unahang Inter-Agency Defense Exercise exercises. Naniniwala si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. na malaki ang maitutulong ng nasabing pagsasanay, lalong-lalo na para sa kandaan ng lahat.
5: This is really an exercise. It is an exercise for the whole Iloilo provincial government, not the whole Iloilo province family.

0: currently under Bagong Pilipinas Dente, under the More Progress, 4K for More Progress mantra of the province. In mobilizing our people, our partners, our resources, in facing the threats that we can. Why are we for as long that we continue to experience what we are experiencing now? Sa buong mundo, hindi na rin mapapagkaila na ang gera ay nangyayari. Nangyayari ngayon yan, sabi ko nga kanina, like floods, like earthquake, like typhoon and pandemic, invasion and war can come near us. For as long as the human race or the whole world has not yet reached a level of humanitarian consciousness as to lose the tendency to conflict, we should be prepared to protect our people.
1: Napakinggan si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa panayam ng XFM News Team. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
2: Breaking news. Kapapasok lang ng balita ang katropa sa Senator Francis Jesus Cordero, ang nakatakda pong maging presiding officer ng impeachment court matapos ihayag ni Senator Ping Lacson na susuportahan ng Senate Majority ang kanyang paghirang sa posisyon. Ayon kay Lacson, naniniwala po ang mayorya na si Cordero ang pinakaangkop mamuno sa impeachment proceedings dahil sa kanyang malawak na karanasan sa batas bilang isang abogado. Inaasahan ding magiging mahalagang papel ni Cordero sa pangasiwa ng paglilitis sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte kapag formal nang nagtipon ang impeachment court sa July.
3: Breaking news! Breaking news!
4: Samantala, mga katropa, higit 300,000 na halaga ng ilegal na sigarilyo na Samsam. Dalawang negosyante arestado sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago City.
5: Ang dalawang negosyante matapos mahulihan ng hinihinalang ilegal na sigarilyo sa isang bypass operation na isinagawa ng mga otoridad sa Barangay Tucanon sa bayan ng Aritao sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Kinilala ang mga suspek sa mga alias na JP 36 anyos at Sunny 44 anyos, kapwa residente ng Talavera sa lalawigan ng Nueva Ecija. Nasamsam mula sa mga suspek ang kabuang 574 reams ng iba't ibang brand ng sigarilyo na nagkakahalaga ng humigit kumulang 373,000 pesos. Na-recover din sa operasyon ang bypass money, dalawang Android phone at isang Mitsubishi Adventure na pinaniniwala ang ginamit sa ilegal na aktibidad. Ayon sa pulisya, nabigo umanong magpakita ng anumang dokumento ang mga suspek na magpapatunay sa legalidad ng kanilang pagmamayari at pagbebenta ng mga sigarilyo. Isinailalim sa wastong inventaryo ang mga nakumpiskang ebidensya para sa kaukulang disposisyon, habang dinala naman ang mga naarestong suspek sa PNP Aritao para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaso. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
2: Tricycle driver na putulan ng kaliwang kamay matapos tagain ng lasing na suspect. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano, XFM Antique.
6: Ng kaliwang kamay, isang 59 anyos sa tricycle driver matapos tagain sa Barangay Bagaan, San Jose Antique, bandang alas 10 ng gabi noong Hunyo 15 taong kasalukuyan. Kinilala ang biktima na si Elias Buchoy, 59 anyos at isang tricycle driver. Samantala, ang suspect ay kinilala kay Elias Makoy, 26 anyos, walang trabaho at kapwa-residente ng nasabing lugar. Sa panayam kay Police Major Jeremy Ayan Manua, Acting Chief of Police ng San Jose de Buenavista Municipal Police Station, sinabi nito na minamaneho ng biktima ang kanyang tricycle at ihahatid kasama ang minor de edad na anak nang dumaan sila sa at ng bahay ng kamag-anak ng suspect sa anumano nagiinuman sila ng mga kasama ito. Habang dumadaan ang biktima, sigawan umano siya ng suspect na magdahan-dahan sa pagmamaneho. Sumagot naman ang biktima na babalik pa siya sa lugar. Nang makabalik si Buchoy, nagkaroon ng mainit na pagtatalo hanggang sa lumabas ang suspect na may dalang itak at bigla nitong tinaga ang biktima. Sinubukan pa umano ng biktima tigilan ang pag-atake dahilan upang mapulang kanyang kaliwang kamay. Matapos ang insidente, mabilis na tumakas ang suspect kung agad din naaresto ng mga otoridad. Abit namang isinugod sa ospital ang biktima upang mabigyan ng karampatang lunas habang ang naputol na kamay ay narecover sa lugar at ibinigay sa pamilya para sa kaukulang disposisyon. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya ng San Jose Municipal Police Station ang suspect at nakatakdang sampahan ng kaso. Mula dito sa 92.3 XFM Antique para sa kakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Confessor Mariano, XFM News.
4: Lalaki patay matapos mabangga ng van sa Naga City, Cebu habang tumatawid sa daan. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
7: Ang isang lalaki matapos mabangga ng isang van habang tumatawid sa National Highway sa Barangay Tinaan, Naga, Cebu kagabi, Hunyo 16. Kinilala ang biktima na si Josecito Zabate, residente ng Caimito, Gimbawian, Pinamungahan, Cebu. Ang sasakyang sangkot ay isang Nissan or van na minamaniho ni Melbert Aquino, residente ng Barangay Pardo, Cebu City. Batay sa paunang investigasyon ng Naga City Police Station, binabagtas ng van ang northbound lane na mula Cebu City na mangyari ang insidente. Ayon sa pulisya, bigla umanong tumawid sa highway ang biktima at tinamaan na paparating na sasakyan na nagresulta sa matinding pinsala. Agad ay sinugod sa pagamutan ng biktima para sa emergency treatment, ngunit idiniklara ring dead on arrival. Nasa kustudiya na ng pulisya ang driver ng van at naharap sa posibleng kaso habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
2: At katropa, itinuturing na pinakamalaking buwaya sa bayan po ng Balabac, muling namataan sa barangay Katagupan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
8: Muli namataan ang itinuturing na pinakamalaking buwaya sa barangay Katagupan sa munisipyo ng Balabac, Palawan itong June 14, 2026, araw ng Linggo. Dati na itong nagpakita kung saan ikinagulat ng mga residente doon ang laki at haba ng nasabing buwaya. Ayon kay Aris Sara, residente ng munisipyo ng Balabac, ang buwayang nakita nila ay ang pinakamalaki sa buong munisipyo. Mas malaki pa umano ito kumpara sa isang speedboat. Matatandaan na ang barangay Katagupan ay kabilang sa mga lugar na may pinakamataas na naitala ng crocodile sighting sa bayan ng Balabac. Ang ilog ng Katagupan ang itinuturing na may pinakamaraming buwayang naninirahan sa buong bayan. Dito rin naganap ang dalawang insidente ng pag-atake ng saltwater crocodile sa dalawang mangingisda na ikinasawi ng mga ito. Samantala, ayon sa mga residente, normal na umano para sa mga taga-Balabac ang makakita ng buwaya dahil bahagi na ito ng kanilang pamumuhay araw-araw. Bagamat delikado, patuloy pa rin ang paalala ng mga otoridad sa publiko na mag-ingat at iwasan ang mga ilog at baybaying kilalang tinitirahan ng mga buwaya. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
3: XFM News Nationwide Weather Update.
2: Thank you, Gerald. Katropang Brian, may isang LPA namataan sa labas ng PAR, layong 2,000 kilometers. Silangan ng Eastern Visayas, medium suns na maging tropical depression within the next 24 hours.
4: Katropang body, samantala mga katropa, easterlies pa rin ang nakakaapekto sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Partikular na sa Eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, and Davao Oriental. Habang localized thunderstorm naman ang mararanasan sa mga sa Metro Manila at sa nalalawing bahagi ng ating bansa.
2: Pinapayuhan pa rin po natin yung mga katropa natin na maging handa magdala po ng palangga sa init at gayon din sa ulan dahil sa pabago-bagong panahon.
4: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.27 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.27 ng gabi.
3: Balitang International.
2: Hatid po sa atin to katropa ng Santon Gold. Iniulat ng UNICEF na nasa higit 1.1 billion na bata sa mundo ang nakaranas ng tatlo o kay higit pang climate hazards gaya ng baha, tagtuyot, matinding init, bagyo at wildfire. Pinakamadalas daw po na kombinasyon ng drought, extreme heat at heat waves na nakakapekto sa milyong bata, lalo tigit sa India, Pakistan at Nigeria. Ayon sa ulat, halos lahat ng bata sa mundo ay exposed sa kahit isang climate risk at lumalala pa ito sa nakalipas na 20 years.
3: Showbiz News.
9: Ang ang balitang showbiz, ahatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Napini o napili sina Drag Race Philippines Season 3 winner Maxi Andre at Season 1 finalist Venus Deluxe upang salitang gampanana ang karakter ni Tricia Echavarria sa Die Beautiful the Musical. Ayon sa direktor, taglay ng dalawa ang talento, karisma at lalim na kailangan upang buhayin ang iconic na karakter na unang pinasikat ni Paolo Ballesteros. Sinabi naman ng filmmaker na si June Robles Lana na excited siyang makita ang sariling interpretasyon ni na Maxi at Vinyas sa entablado. Ang Die Beautiful the Musical ay adaptation ng award-winning 2016 film na tumatalakay sa identity, pagkakaibigan at pagtanggap sa sarili. Nakatakdang magbukas ang production sa July 2027 sa Rockwell, Makati. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
3: Balitang sports.
2: Ang balitang sports atin sa atin ang Premium D3. Katropa, inamin po ni Ateneo player Sam Reyes at keeper Alas na patuloy nilang dinadala matinding lungkot at epekto sa mga batikos at death threats na kanila pong tinatanggap sa social media matapos ang pagkamatay ng kanila mga kasama sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay Reyes, masakit ang mga paratang laban sa kanila dahil mismo ay sila ang nakasaksi sa trahedya at nawala ng mga kaibigan. Ibinahagi din po nila ang guilt na nararamdaman matapos ang insidente habang sinabi naman ni Alas na tila dalawang beses silang nawalan. Dahil bukod sa pagkawala ng kanilang teammates ay sila pa umano ang sinisisi ng ilan. Pinabulaanan din po ng dalawa ang mga kumakalat na allegation online kabilang ang paggamit umano ng karagdagang pabigat sa isinigang water activity. Nilinaw po nila na nakitang kagamitan sa mga larawan ay controller lamang ng drone na ginamit sa rescue efforts. Patuloy naman ang investigasyon ng motoridad kaugnay sa pagkamatay ng dalawang Ateneo players.
3: XFM News Nationwide.
2: Live muna po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na po ang XFM News Nationwide. Ngayon pa ng halian ng Wednesday, katropa, June 17, 2026.
4: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayon tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Badio Veras.
4: Ako si Brian Dimas.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
4: Mabuhay, exciting Pilipinas!
3: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News Nation.

0: susubukan nga.
1: Totoo.
0: Nabawasan nga ang joint discomfort po at sa lasa ng kape.
1: Panalo.
2: Southland Gold Coffee Mix.
3: Nagsabi ka na, lalakas, gaganda ka pa.
2: Pagbili sa mga butika.
4: Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel, the secret of health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Dr. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
5: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
6: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Lagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
4: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: Isang malusog na tanghali mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa The Secret of Health, ang programang maghahatid sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga secret solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health, ang atin pong katuwang sa pagpapanatili ng lusog at lakas ng atin pong pangangatawan. Sa ngala ng ating pong butihin na CEO, Dr. Emilito Uy, ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makakasamin po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, at hindi po makakapanayam ang isa sa ating pong mga expert on air at ating pong mga bantay kalusugan, isa rin pong DOH PTAC certified naturopathic practitioner at ang ating pong alternative medicine doctor, Dr. Algie Bakla. Dr. Algie, malusog na tanghali po.
1: Isang malusog na tanghali, partner, at sa lahat na ating mga katropang taga-subaybay na nakikinig sa ating pong programa at nanonood sa ating Facebook Live. Kumusta na po kayo? Sana po ay nasa maayos po tayong kalagayan. Ano man ho ang ating ginagawa? Sama-sama ho tayo ngayon pong hapon pong ito sa ating pong talakayan. Isa na namang pagtalakay sa mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan.
0: Sama po kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome ang iyong mga katanungan. Kung nais nyo pong magpadala ng iyong mga text messages or mga inquiries po niyo about your health, text nyo lang yan sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Kung hindi po gawin kamasalan ang iyong mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan po kayo nakikinig sa mga oras po na ito, mga kaibigan, ha. At sa mga nais pong sumubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, ay pwede pong mabilin, ha, sa ating pong mga authorized dealers nationwide. Kaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generics Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, Southstar Drug, at sa lahat ng branches ng Old ARX at Old Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall po yan sila located. Ay pwede ma-avail ang ating pong mga produkto. Ganda rin sa mga local pharmacies at mga drug stores sa inyong pong lugar, ay hanapin nyo ang mga produkto natin at ipagtanong-tanong. Ha? Always check dun sa atin pong logo yung atin pong tatak Yes to Health sa mga produkto yung pong bibilihin para makaiwas sa mga counterfeit, mga peke ng mga produkto, mga katropa, mga kaibigan, ha? Pwede yung ma-avail yan sa atin pong online shopping store sa Shopee. Search lang Yes to Health 2011.
1: At syempre katropa, pwede rin po kayo makabili ng ating mga produkto sa lahat po ng Yes to Health clinics at sa Yes to Health pharmacy sa iba't ibang bahagi na ating pong bansa, lalo na po kung kayo ay senior citizen. Meron po tayong special discount and sa mga pumapasyal para sa consultation. Good news, kasi kung doon kayo bibili ng produkto, meron din po kayong special discount. Pwede pa kayong magpakonsulta sa ating mga naturopath at i-avail ang ating mga services. So meron tayong mga cleansing and detoxification program dyan na Doc Misael, ano?
0: Mm-hmm.
1: At ganun din yung ating pong herbal therapy, nutritional therapy. Meron din tayo mga modalities gaya po ng mugukbuyang Korean therapy. Meron tayong acupuncture. Another is yung ating biosapper therapy, terahertz therapy. Yan yung mga magagandang ano natin program dyan. And of course, meron tayong Natutrad,
0: mm-hmm,
1: yung hilotog po nga na pwede nyo pong i-avail sa ating pong Yes to Health Wellness Clinic.
0: Mm-hmm. So mga katropa natin, mga kababayan natin, ha, na gusto pong maka-avail at gusto nyo masubukan ang mga services ng Yes to Health, ay puntahan po mga katropa, mga kaibigan, ang ating pong mga branches sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Pukigaraw Branch, XFM Station, Zone 317 Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208 DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jego's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8 M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Uy! Andiyan pala kayo, mga ka-Yes to Health. Ikaw ba'y mahilig sa kape? Pero minsan yung kape, parang walang hilig sa'yo.
4: Aww.
3: Yung tipo bang pag uminom ka, parang kang laging in love. Laging hinahabol. Lagi ka nagpapalpite. Baka hindi na bagay sa'yo yung kape mo. So, kung hindi na bagay yan, anong gagawin mo? Palitan na yan. At kung nais mo ng kape na healthy, na magpapalusog sa'yo, hindi lang masarap higupin, mabango, nakapagpapaganda pa ng enerhiya, nakapagpapalusog na ating katawan, punong-puno ng herbal ingredients at mga vitamina, minerals, at nakapagpapaganda ng balanse ng ating hormone. Subukan nyo ang ating pinaka-the best coffee, Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na ginawa talaga para sa inyo.

0: Yamaha Ako Wellness, kung nais mo healthy na kape na hindi magbibigay ng anumang komplikasyon sa inyong kalusugan, punong-puno ng herbal at sustansya, subukan ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na nakapagpapasigla at nakapagpapalusog. Nagkakape ka na, nagpapagaling ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
1: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
2: Health info po muna tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito, hindi sa atin ng Santone Plus Coffee Mix. Ang ating pong tinagurian na your friendly neighborhood coffee. Parang superhero doc na kape.
3: Oo nga.
2: Punong-puno ng mga sustansya, punong-puno ng benepisyo na pwedeng may tulong sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Ha? Kaya kung gusto mong magkape, ma-enjoy ang lasa ng ating pong napakasarap na kape. And of course, ay makuha yung benepisyo, sandamakmak na benepisyo na pwede maitulong sa ating pangangatawan. Subukan na, Santone Plus Coffee Mix. Yan po yung may bilhin na sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar. Sa lahat ng mga kababayan po natin, mga katropa natin, live po tayo sa lahat natin po mga radio stations nationwide.
3: Mm-hmm.
2: Ganun rin dito po sa Mega at Metro Manila. At syempre live din po tayo, Doc, sa atin pong FB page. Ha? Pwede kayong manood, pwede kayong makinig ng live sa atin pong mga radio programs kahit nasaan man kayong lupalop ng mundo. Pwede nyong matunghayan ang atin pong mga program. Ano? I-search lang at i-follow na rin ang atin pong mga FB page, mga kaibigan. Ha? Search nyo, Yes to Health Clinic, Yes to Health Inc., and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines.
0: Tama. Meron tayong sorpresa ngayon. Ha?
2: Mm-hmm.
0: Sorpresang parigalo sa lahat ng ating mga lucky sharer.
2: Yun, oh.
0: Simple lang ang gagawin nyo, mga katropa. Isishare nyo lang itong live stream natin. Ito mismo.
2: Mm-hmm.
0: Pakishare sa inyo mga Facebook account. And pag nag-share ho kayo, lagyan po nyo ng hashtag The Secret of Health. Yun yung una. Pangalawa, mag-share kayo ng inyong healthy experiences sa paggamit ng ating mga produkto. At kayo ay maswerteng mapipili. Isa, araw-araw yan, isang maswerteng mariregaluhan ng ating Healthy Katropa Giveaway.
2: Mm-hmm.
0: Siyempre, gagawin nyo lang, mag-share at mag-bigay ng inyong napakagandang komento sa inyong experience. Yung totoo lang, ha?
2: Mm-hmm.
0: Baka naman, hindi pa naman kayo gumagamit, tapos isinare nyo na. Yung totoo lang, na naranasan nyo sa paggamit ng Yes to Health products, anumang product natin. At mamaya, bago matapos ang ating programa, ay aking i-announce ang isang maswerteng mariregaluhan sa ating Healthy Katropa Giveaway.
2: Mm-hmm. Starting na yan today, mga katropa, mga kaibigan. Ha? Kaya sa mga nanonood po sa atin pong FB live streaming, ay huwag kalimutan ang atin pong mechanics. Ha? Lagi pong ilagay ang hashtag The Secret of Health kasama ng iyong mga comments, ano? Kasama ng mga experiences po ninyo patungkol sa pagsubok at paggamit ng mga dekalidad na produkto ng Yes to Health. At mamaya, Doc, ano? Malay nyo, kayo po ang maswerte na mapipili po natin at mariregaluhan ng atin pong Healthy Katropa Giveaway.
0: Tama po.
2: Masubukan nyo yung iba't ibang produkto ng Yes to Health. Sali po kayo sa atin pong parigalo, mga kaibigan. Okay? Sa mayroong mga katanungan, huwag pong mahiya na magtanong, huwag pong magkatubilin, ipadalain niyo pong mga inquiries sa atin pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
1: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
2: Health info po muna tayo, mga katropa, mga kaibigan. O sa mga kababayan natin dyan na umiedad na ng 40 pataas. Meron tinatawag, Doc, yung lagi natin napapakinggan. Life begins at 40.
0: Nako.
2: Ano ba yung ibig sabihin itong ano na to? Yung katawagan na ito, ha? Na life begins at 40. Ano nga ba, Doc, ang ano yan? Ano nga ba ang pakahulugan yan sa ating pong pangangataw?
0: Actually, may kwento yan, eh. Isang author na naging popular to nung panahon, ano? At hanggang ngayon, popular pa rin.
2: Mm-hmm.
0: Yung expression na yan ay popularized sa isang American psychologist na si Walter Pitkin noong 1932 book published niya, no? Nakalagay doon, life begins at 40. Sa kanyang sinabi, si Walter Pitkin, pag ikaw daw ay nasa 40s, more wisdom, better emotional maturity, greater financial stability, oh, sana all, and stronger decision-making abilities. Yan yung sinabi niya sa kanyang aklat. Interestingly, noong early 1900s, ang average life expectancy ng mga tao ay mas lower than today.
2: Mm-hmm.
0: Yun ha. Reaching 40 is considered a milestone in their life.
2: Mm-hmm.
0: O, siyempre yung panahon, yung mga sakit, yung mga... marami reason bakit medyo maikli-ikli ang buhay ng mga tao noon.
2: Mm-hmm. Oo.
0: Pero ngayon, ang global average life expectancy natin ay nasa above 73 years old.
2: Mm-hmm.
0: Maraming mga bansa, sumusobra pa ng 80 anyos yung kanilang life expectancy, especially in the blue zone, like in Japan, di ba? Sa modern medicine ngayon, and yung nutrition, marami ng supplement, marami ng mga, kumbaga, pampuno sa mga kakulangan sa sustansya, mas aktibo na ngayon na ginagamit ng mga tao.
2: Mm-hmm.
0: Ayon sa mga scientific research ngayon, yung healthy lifestyle habit can dramatically slow down biological aging. Mayroong mga chronic diseases na kadalasan preventable, especially mga high blood, preventable naman talaga yan, di ba? And of course, yung mga tao ngayon mas aware. Oo. Kaya nga ang tanong, ano ba sa inyong pakahulugan dun sa popular phrase na yan na life begins at 40? It depends. Ano yung experience nyo? Kasi iba-iba naman yung partner, di ba?
2: Oo. Kayo, mga katrawa, mga kaibigan, kung kayo tatanungin, what is your status, especially sa health po ninyo, ngayong umiedad na kayo, o sa mga umiedad na, ng 40 40. Years old pataas. Oh, yung termo dyan, Doc, mga kwarentahin.
0: Oh, okay. Mga tito-tita.
2: Oh, mga tito-tita natin dyan. Ha?
0: Mga kwarentahin.
2: Pwede nyo i-comment ha, sa atin pong Facebook live. Ha? Kung ano yung kondisyon ng pangangatawan nyo, kung ano yung kalagayan ng kalusugan nyo, ngayong kayo po ay umiedad na ng 40. Kasi iba-iba, Doc, eh, no? Iba't ibang tao, iba-iba yung kanila pong kondisyon sa kanilang pangangatawan. Depende pa paano nila inalagaan yung pundasyon ng kalusugan nila in their early years.
0: Yes.
2: Ano? So, itong mga kondisyon ng kalusugan natin, Doc, ano ba ang nangyayari? Actually, yung literal na nangyayari, kapag tayo ay tumutungtong na ng 40 years of age.
0: Oh, gusto natin yung totoo. Totoo lang talaga.
2: O yan.
0: O ito na yun. Ngayong panahon, mga katropa, kapag ikaw ay tumungtong na sa 40, may mga biological changes na nangyayari sa ating katawan. May mga gradual changes. Unang-una, yung ating mga hormones, especially sa mga kababaihan, hindi na tugaya ng dati. Most of the time, sa mga kababaihan, nagkakaroon na sila ng tendency sa pagkakaroon ng hindi balancing hormone.
2: Mm-hmm.
0: O even yung metabolism natin, hindi na nagiging okay at 40. Yung iba, nagkakaroon na ng muscle mass decline. Mm-hmm. Hindi na masyadong matigas yung mga kalamnan.
2: Hindi
0: diba?
2: Na toned yung muscle.
0: Oo, yung mga buto natin, nag-uumpisa ng humina. Yung ating mga daluyan ng dugo ay nag-uumpisa ng manigas. Di ba? Kaya at 40s, parang nararamdaman mo na yung signs of hypertension. O yung ating brain function, dati ang liksi ng utak natin gumawa ng kahit na ano, maging sa ngayon yata para mas mabilis yung utak sa kalukuhan. Pero dati noon, mabilis yung isip natin. Pero ngayon, parang simpleng bagay, parang ang dali natin makalimot at ang tagal. Parang nagkakaroon ng naglalaging kumbaga sa computer ano. Yung iba, yung immune system mas compromised, mas madali tayong magkaroon ng infection at mas mabagal tayong gumaling.
2: Mm-hmm.
0: Kasi yung ating cellular repair bumabagal na starting at the age of 40. Unahin natin yung metabolism. Diba? After 40, marami na nakakapansin, lumalaki yung tiyan, nahihirapan silang mag bodybuilding. Yung iba naman kahit naman hindi sila masyadong kumakain ng marami, tumataba pa rin sila.
2: Mas mabilis mag-gain ng weight.
0: Oo. Saka nag-uumpisa na yung tinatawag na sarcopenia. Sarcopenia is a condition na nagde-decrease na yung muscle mass. Sabi nga dito is 3 to 8% ng muscle mass per decade after 30s, bumababa na. So mas mabilis siyang nag-accelerate yung muscle mass loss at the age of 60.
2: Mm-hmm.
0: O, kaya yun ang nangyayari.
2: Kumbaga, kung ikaw ay isang 40 years old at gusto mong mag-gain ng muscle, you have to double or triple your effort because of that changes na nangyayari sa katawan natin.
0: Tama ka dyan. Kaya mas kinakailangan natin ng protein and ng exercise at age 40. O, yan yung isa, ha? Hormonal changes, number one, sa mga kababaihan ito.
2: Mm-hmm.
0: Pag umabot na ng 40, especially 45 to 55, yan ay yung period kung saan ang katawan dumadako na doon sa tinatawag na premenopausal. And during that premenopausal, ibig sabihin, papunta ka na doon sa menopausal stage, nagkakaroon na ng decline sa level ng estrogen. Estrogen is the dominant hormone of a female at marami na nararamdaman. Yung iba nag-hot flashes na, may mood changes na. Dati naman, na sweet-sweet ni Mrs. Tapos biglang naging masungit.
2: Nako.
0: Intintihin mo na lang. Kasi, pag dumating na sila sa ganun, medyo, alam mo, hormone is a chemical messenger ng katawan. Medyo pag nagkakagulo yan, hindi maintindihan din ng babae. Ano nangyayari sa kanya, no? Nangyayari dyan yung weight gain. Kaya maraming mga babae nagkakaroon ng parang self-pity na kapag umabot na sila sa edad na ganun, kahit anong gawin nila, parang hindi na maibalik yung dati. Di ba?
2: Kaya maraming mga kababaihan, Dok, emotional na sa ganitong estado.
0: Totoo yan. No? Kahit gaano sila kaganda, dumarating sa time na talagang kahit anong effort nila, walang nangyayari. No? And nag-start na rin yung pagbabago sa sleep pattern natin. For so many reasons, ano, bone loss and also tumataas din ang panganib sa ating cardiovascular system. Yung pagkakaroon ng heart problem. Sa mga kalalakihan naman, yun, yung sinasabi natin kanina, nagre-reduce yung libido. Ano ba yung libido sa Tagalog? Bahala na kayo mag-translate. Tumataas ang mga lalaking nagkakaroon ng depression at the age 40 plus. At yung motivation nila sa sarili nila na bumababa based on study ng mga psychologists pag umabot na sa 40. Siguro, dalawang bagay yan. Pagsisisi at pangarap sa mga darating pang the remaining half of their life. Kasi ang 40, parang nasa kalahati ka na ng buhay partner. Di ba? At yun yung mga bagay. Ano. Sa ano naman, sa usapin ng blood vessel, kaya mas marami ang mga nagkakaroon ng hypertension starting age of 40 kasi dyan na nagsisimula. Kasi just imagine, payback time na yan eh.
2: Tama, Dok.
0: Yung mga daloy ng dugo natin, nag-uumpisa ng mag-stiff, manigas, at mag-develop tayo ng plaque formation that leads to hypertension. Kaya nga, itong hypertension, pag tinamaan ka nito, ito yung pinaka-silent killer sa lahat. Yan ang reason bakit nasisira yung heart natin, nasisira yung kidneys natin, at pwede tayong tamaan ng stroke and heart attack. So yan yon. Another problem at the 40s, mga kwarentahin, ay yung pagtaas ng blood sugar. Marami nakakapansin, hindi naman ako masyado kumakain ng mga matatamis, pero tumataas ang blood sugar ko. Maraming dahilan. Either metabolic reason, or marami tayong kulang sa exercise, busy tayo, masyado tayong stress. Alam mo ba that stress can make chaos in your system? Ha? Kaya yun yung isang bagay. Kaya yung sinasabi ng author na nagpauso niyan, parang baliktad ngayon ang nangyayari. Sabi niya, more successful, more mature. Pero parang iba naman yata nangyayari ngayon. Ano? And also, nagbabago din yung brain capacity. Marami ngayon mga nasa 40s, malilimutin na kaagad. Iko-compare mo sa mga lolo't lola natin nung nabuhay nung mga 1940s, di ba? Yung mga 80 anos ngayon, matitindi pa yung memory nila. Naglalaro pa nga ng mga mind-bending game eh. Pero ngayon, napapansin mo ba sa kabataan, bata pa lang malilimutin na. Yan po yun ha. Marami yan, kaya lang hinahinayin lang natin kasi maraming tatamaan. Sana po kayo wala pang nararamdamang matindi ano ngayong panahon na kayo 40 na, 40s na. Kasi swerte ka kung sa 40 nakakapag ka pa rin. Nakakapag-hike ka pa rin. Parang yung bossing natin at the age of 40 plus tinatalo pa sa basketball yung
2: mga kabataan.
0: Sabi nga, how to be a boss. Ayan.
2: Kaya depende, Doc. Kumbaga yung nababanggit natin dito ng mga problema, it occurs in general sa mga nag-iedad na ng 40. Pero depende pa din kung paano nga nila inaalagaan yung kalusugan nila, Doc. Ano? Pero ito sila, kumbaga, yung risk mo sa pagkakaroon ng mga problema na ito, mas mataas siya. Pero kung ang lifestyle mo naman, ang diet mo naman, at yung hobby mo ay tumutulong para maka-cope up yung pangangatawan mo doon sa mga risk na yun ng umiedad ng 40 years old, eh pwedeng maiwasan naman itong mga ganito pong problema, mga katropa, mga kaibigan, no? Kumbaga ito ay ano lang siya, panganib sa kalusugan natin, lalo na pag tayo umiedad. Kumbaga kaakibat na ng atin pong pag-edad itong mga problema na nababanggit mo, Doc, ano?
0: Oo.
2: Maliban pa doon, ano pa yung iba, Doc, na pwedeng madalas na maranasan ng mga kababayan natin pagka nasa 40 years of age na sila?
0: Ito yung kumula na nakikita ko, ano, yung mga tao at age of 40, kadalasan hypertension. O kasi during that time, mataas kasi yung risk dahil sa, una, yung high sodium intake, yung mga pagkain natin, di ba? Yung development ka ng obesity, yung kulang sa tulog, yung iba naninigarilyo, uminom ng alak. So, ang possibility na pag-develop ng hypertension, napakataas. Ngayon, kung ikaw ay 40s na, madalas mo nararamdaman yung sakit ng ulo, pagkahilo, para ka nanghihina na hindi mo maintindihan, tapos suddenly nag-blurred yung vision mo, o magpa-check ka, baka mataas ang BP. O kasi ang danger dyan, pag hindi mo na-control yan, pwede tayo ma-stroke, pwede tayong ma-heart attack, magkaroon ng kidney disease, pwede magkaroon ng paglabo ng paningin. O syempre, pag may hypertension, malaki din yung danger sa pag-develop ng heart attack, yung heart disease. Diba? So, another is yung type 2 diabetes. Sinabi ko na kanina na kung ikaw ay nasa 40s, isa yan sa danger. Ano yung dapat mong bantayan? Pag lagi ka nang umiihi, yung frequent urination, di ba? Yung laging uhaw, lalo pag gising mo sa umaga, parang uhaw, panghihina, blurry vision, saka yung may mga sugat ka na minsan ang hirap gumaling. Sa kalalakihan, isa na dyan yung erectile dysfunction, na at the age of 40, wala nang, hindi na makalaban si commander. Eh, magpa-check up na po kasi isa sa most common reason of impotency and erectile dysfunction ay high ang sugar level. Ang complication pa naman yan, long term, is yung nerve damage, kidney damage, complications sa puso at sa mga mata natin. Yun ang problema. O isa pa sa marami, ito, marami tinatamaan ito, yung paglaki ng tiyan.
2: Nako.
0: Oh, yung belly fat. Oh, marami pag nasa 40s ka na, nagbabago talaga. Karamihan na nakikita ko sa mga tao, nagbabago yung figure ng katawan nila, lalaki man o babae. Kasi mas mahirap sa katawan, sa metabolism, ang pag-metabolize dahil may mga bumabagal na nga sa function ng sistema natin. Commonly, nagde-develop na sila ng fatty liver that leads to other condition, di ba? And yung fatty liver, pag tinamaan ka niyan, ibig sabihin lang kailangan mo na talagang magbago ng diet. In general, yung ating dietary pattern. Kasi ang susunod na niyan, yung mga arthritis, joint pain, di ba? Marami mga ganyan. Pag tumaas yung timbang mo, hirap na hirap yung tuhod mo.
2: Yun lagi yung pursado.
0: Tuhod,
2: balakang, sakong, mga joints sa ating lower body ang primarily nagsasuffer doon sa excess weight natin.
0: Yung mata, humihina, yung tulog, hindi na normal. Marami mga especially ngayon, sa panahon ngayon, bihira na yung natutulog ng alas gis. Karamihan natutulog ngayon, midnight na or after midnight. Yan ang problema.
2: Dati, maagang matulog. Ngayon, Doc, umaga na matulog.
0: Maaga pa rin yun.
2: Maaga pa rin.
0: Panahon ng mga noon, nung kabataan namin, ang sabi ng lola namin, pag humapo ng manok, tulog na. Grabe naman, lola, aga-aga. Kasi walang cellphone noon, walang mga pinapanood ng mga kung ano-ano, no? Ayan, at ang isa pa, mataas ngayon ang stress, anxiety, and burnout at the age of 40s.
2: Itong anxiety, Doc, maalala ko before, usually nakakaranas lang nito mga adults, elder adults, pero ngayon, even mga adolescent, parami na ng parami ang nakakaranas ng anxiety.
0: Totoo yan. Marami ang dahilan. Yung career pressure natin, financial responsibilities, yung parenting stress, lalo kung marami kang anak, tapos ang dami pang mga ganap, nagka-college, sabay-sabay, may nagkakasakit pa, pambihira. Saka yung responsibilities na hindi natin minsan nagagampanan. So, nagiging stress yan. At ang isa sa pinaka, last but not the least, development of cancer.
2: No, okay.
0: Kasi at the age of 40, kung acquired yung cancer mo through lifestyle, malaki na yung chances you will develop cancer at the age of 40. O, diba? Kaya, ingat-ingat mga katropa kasi ito yung mga risk factor sa isang kwarentahin.
2: Mm-hmm.
0: O kaya nga ang tanong, what is a life that begins at 40? Is it a healthy, enjoyable, mm-hmm. happy life? Or is it a miserable life?
2: Mm-hmm.
0: It's up to you to answer that, katropa.
2: Yan, ha? So, itong mga nababanggit natin, Doc, is mga ano rin ito, mga hint kung ano rin yung gusto nyo. For example, yung mga kababayan na hindi pa umedad, ha, ng 40 years of age. Nasa 30 ka pa lang, meron ka pang 10 taon na ihahanda yung pangangatawan mo kung anong gusto mong maging kapag ikaw ay tutungtong na ng 40. Ayan. At sa mga 40 anyos na, ano yung nahubog natin na kalusugan? Ano yung nabuo natin na pangangatawan dun sa atin pong 40 years na paumuhay, mga kaibigan? Ano? So, we hope na sana maganda yung naitatag natin na pundasyon ng atin pong kalusugan. Ano? Kaya sabi nga, Doc, if you take care of your body for the first 40 years of your life, it will take care of you for another 40 years. Yeah. Minsan, pagka maganda pa talaga yung kondisyon, lampas pa sa 40 years yung idadagdag niyan sa edad po natin, mga kaibigan. Ano? Kaya napakahalaga talaga nun, ha? Yung pundasyon na yan na atin pong itinatatag, mga kaibigan. Okay?
0: Ayan. No, bago natin makalimutan sa mga nanonood sa ating Facebook Live, meron po tayong Healthy Katropa giveaways.
2: Mm-hmm.
0: Pwede po kayong marigaluhan ng Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Ang gagawin nyo lang, i-share itong ating pong stream. Lagyan ng hashtag The Secret of Health at mag-share ng inyong mga magagandang karanasan. Kahit hindi yung mga ganun, pwede rin kayo mag-share ng inyong mga insights about sa pinag-uusapan natin dito po sa ating pong palatuntunan ngayong pong hapon. Mamaya po, may isang mariregaluhan ng ating Healthy Katropa giveaway.
2: Ayan, ha? So, mga kababayan natin, ha? Comment na po, mga kaibigan. Huwag kalimutan, ha? Ang hashtag The Secret of Health. Isama niyo yan sa inyong mga comments at sa pag-share niyo ng mga good experiences patungkol sa pag-take ng ating pong mga produkto. Okay? So, yung mga katanungan sa ating pong mga listeners, sa ating pong mga radio stations, pwede kayo mag-text sa ating pong numero, ha? Ating pong text line 0969-609-6544 at live po ating tutugunan na yung pong mga katanungan. Utok na po mga katropa, magbabalik po ang programang
0: The Secret of Health. Mga sikreto ng kalusugan ay matututuhan mo pa.
3: Gold. Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagko-Ulcer. Salamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye Ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mabuti Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Delphine.

0: na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Alagaan ang puso sa simpleng paraan. Ang vitamin C ay tumutulong sa healthy blood vessels at circulation. Sa Santone Vitamin C, may dagdag proteksyon ang iyong cardiovascular system. Santone Vitamin C.
1: In Beauty South.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Hello sir, ano po yung name natin? Ako si Josepino Palis, 46 years old.
3: Taga saan po kayo sir?
2: Mawab, Davao de Oro sir. Ano po yung product ng Yesto Health yung na-try nyo na po at ginagamit nyo ngayon? Ito po yung Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Bakit na po? Naisipang subukan po yan?
2: Kasi sa totoo lang po, mahilig talaga ako sa kape. Sa totoo, masarap talaga yung Sanfon Gold Coffee Mix. Mm-hmm. At ako kasi mahilig ako sa kape kaya sa umaga, hindi na ako nag-aalmusal. Ito na lang yung iniinom ko, yung Sanfon Gold Coffee Mix. Sobrang napakaganda talaga ang epekto
3: sa akin.
2: Ano
3: po masasabi niyo po sir sa lahat po ng mga nakikinigin at di pa po nakatry ng ating kape?
2: Ito po yung masasabi ko sa lahat ng nakikinig ngayon. Itong Sanfon Gold Coffee Mix ay hindi lamang basta kape. Nakakape ka na, nakakagamot ka pa sa ating mga karamdaman.
3: Maraming salamat po sir. Ano nga po yung name natin?
2: Ako nga pala si Josepino Palis, 46 years old, ng Mawab, Davao de Oro.
3: Maraming salamat, sir. God bless po.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin. Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus, Soft Gel, Mylutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene at Vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus, Soft Gel, The Secret of Health.

0: Balik po tayo mga katropa sa ating po programang The Secret of Health. Sa mga meron po mga katanungan, mag-text lamang sa ating pong numero 0969-609-6545. Ilagay ang inyong po pangalan at kung saan lugar po kayo located.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santon Gold Coffee Mix, mga kaibigan, ay isang napakasarap ano? At very beneficial na coffee. Pwedeng-pwede niyong ma-enjoy, lalo sa mga kababayan natin ano? Na nakakaranas ng mga digestive issues. Meron kayong sugar level issues sa inyong pangatawan. Meron kayong hypertension. Pwedeng-pwede po ninyong subukan ang atin pong napakasarap na Santon Gold Coffee Mix. Ano? Ano to? Kumbaga, na ano to yung expectation natin, mga kaibigan, ano? Yung iba kasi ang expect nila, Doc, pagka nagkakape sila, ay mga ngasing music mura, kakabahan sila, at yung iba ay, yun talaga, sinisikmura talaga sila, ano? Pero marami sa mga kababayan natin, ang first time na sumubok ng atin pong Santon Gold Coffee Mix, yung iba nga, Doc, ay talagang napipilitan, kasi yun nga, yung worry nila, sa kanila pong pangangatawan, lalo pagka walang laman yun dyan, ay magkakape ka. Oh. Talagang sisigmurain ka.
1: Ano? Oo, ganun talaga. Kasi pag mga regular coffee, usually ganun yung nagiging result. Acidic.
0: Oo.
1: At kahit naman okay siya, kaya lang hindi bagay sa yung sikmura, ay talagang iiwasan mo
0: na. Yun na nga. Kaya yung iba, Dok, na sumubok ng coffee natin, talagang na-amaze talaga sila at natuwa sila, ano, nung pagtikim ng Santon Gold Coffee. Wala silang nararamdaman na usually nararanasan nila pagka nagko-coffee sila, ano. So yun yung kagandahan sa Santon Gold Coffee Mix natin, mga kaibigan, ano. Natural and also alkaline in form ang ating pong Santon Gold Coffee Mix dahil sa mga content nito, Dok, ano, na mga herb, yung mismong ingredients na nandun sa ating pong Santon Gold Herbal Capsule ay nandyan din sa ating pong Santon Gold Coffee Mix. Ang kagandahan yan, dinagdagan pa yan siya ng mga master antioxidant, ang glutathione and collagen.
1: Yun talaga, masaya.
0: Eto, Dok, meron ako dito, tumbler, naka Santon Gold Coffee to.
1: Ayan. At alam mo ba na ang collagen ang isa sa pinakang kailangan natin habang tayo umiidad? Mga quarantine dyan, kasi alam mo, at the age of 40, minsan nagkakaproblema na tayo sa tuhod. Napapansin natin, yung ating mga balat, lumalaylay na, pumapangit na.
0: Nako.
1: Yung ating pakiramdam, tumatanda na. At ang collagen, ang isa sa pinaka-the best na nagpapastabilize ng ating cells. Kasi nasa 80% ang ating katawan ay inaalagaan ng collagen, yung kanyang integrity, yung kanyang parts, di ba? So, sinama na sa Santon Gold Coffee Mix yan para hindi na kayo hahanap ng extra supplement ng collagen.
0: Tama doon.
1: Kasi alam mo pa, pag umabot ka na ng 20, yung percentage ng iyong collagen production, bumababa ng dahan-dahan. Kaya kinakailangan talagang meron tayong sapat na kinakain na may collagen. At pagdating dyan, malaking tulong ho itong Santon Gold Coffee Mix. May glutathione na may collagen pa. Mayroon pang ibang herbal medicine. Limang herbal medicine po yun.
0: Yan ha, sa mga kababayan natin. Santon Gold Coffee Mix, may bibili rin po yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Hanapin lang ang Tatak Yes to Health sa atin pong mga produkto, ha, para makasigurado na inyo pong bibilihin. At gagamitin ang mga produkto, inyo na papakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Okay. Dok, balikan lang natin saglit, ano, yung ating tinatalakay kanina patungkol sa mga kababayan natin na nagkakaedad na ng 40 years or higit pa na mga edad, ano? Dok, yung mga kondisyon na nakakaapekto or possible na makaapekto sa mga kwarentahin ng mga katropa natin, paano sila makaka-cope up doon sa mga problema natin or paano maiiwasan yung mga possible na problema na maranasan ng isang 40 years old na tao?
1: Una, simpleng way, you know. Do some exercise.
0: Yeah.
1: Hindi mo kailangan yung exercise na kailangan magbuhat ka ng mabigat, mag-gym ka. Ang recommended nga, mga aerobic exercises, yung mga strength training exercises, flexibility and balance exercises. Walking,

0: gasin, fats, and many more. Pero kung ano yan, galing halimbawa sa soya or sa other beans, hindi po magiging problema. Pero may protina ka pa rin. Suportahan natin yung ating tiyan. Kasi most commonly, mga kwarentahin, yan ang problema. O, kain ka na ng mga pagkain mayaman sa probiotics. Kailangan ka nang mag-consume ng high-fiber foods. At kaya nga dyan, yung Yes to Health, lahat kami nakafocus ngayon sa development ng product na makatutulong especially sa digestion, sa circulation, and sa overall metabolism. Yeah. Kung mapapansin natin, yung Yes to Health, naglabas tayo ng Santon Gold Herbal Tea. Kasi yung mga hindi nagkakape, may mahilig sila sa chaa. Yun ang gamitin nila for detoxification. And another thing, lahat tayo guilty dito, yung tulog natin, hindi natin dapat bawasan at exporty. Dapat pa nga nating itama at dagdagan.
1: Kasi iba sabi nila, normal na siguro to, Doc, na apat na oras na lang tulog ko.
0: Hindi normal
1: kasi
0: yun.
1: Kasi may edad na.
0: Walang compromise.

0: ng katawan sa edad natin. Di ba? Okay, manage your stress.
1: Mm-hmm.
0: Paano nga ba?
1: Yan.
0: Oh, number one, yung prayer, meditation,
1: mm-hmm.
0: deep breathing, exposure sa nature. Paminsan-minsan, gagawa ka ng mga bagay na hindi mo lagi ginagawa. Yung outside your routine.
1: Mm-hmm.
0: Gumawa ka. May mga ganun kasi, may mga taong sumasaya sa mga extraordinary. For example, ako. Alam ba kung saan ako sumasaya?
1: Saan daw?
0: Pag nagtatanim ako, mm-hmm. pag nagpa-farming ako. Yan talaga yung saya ko. So yan, para magkaroon tayo ng break sa ating pong stress, yun ang dapat natin. Kasi maga, stress nandiyan yun eh.
1: Maganda meron kang hobby.
0: Sabi nila, paano doc yung trabaho ko nagbibigay ng stress sa akin? Mm-hmm. Paano yun? Pag di ka magtrabaho, lalo ka ma-stress. Wala kang kakainin, di ba?
1: Kaya yun yung ano mo doc, na do something na hindi mo laging ginagawa.
0: Tama ka dyan. Ayun. Iwasan yung mga toxic habit. Alam mo, toxic habit yan. Huwag nyo nang gawin, ano? And last but not the least, maintain a healthy weight.
1: Ayun.
0: Yun ang dapat po natin gawin. Yan muna, kasi medyo kulang yung oras natin.
1: Mm-hmm.
0: At sana, sa mga gaya ko na kwarentahin,
1: mm-hmm.
0: makuha natin yung fine-tuning, kumbaga.
1: Mm-hmm. Oo.
0: Para hindi tayo tuloy-tuloy na manghina. Kasi ang hirap pag bumagsak yung katawan. Napakahirap habulin ka, tropa. Especially kung hindi ka na nga kumakain ng healthy. Wala ka pang Santon Plus Gold. Wala ka pang supplement.
1: Mm-hmm.
0: O di sana pupulutin yung buhay natin.
1: Oo.
0: Diba?
1: Ayan. Doc, salamat sa mga infos na naibahagi mo. Lalo sa mga kababayan natin. Ha? Mga kwarentahin. Ang edad. Nako, dapat doble ingat po tayo. At nawa, yung mga nabanggit ni Doc ay i-practice natin. Ano? Not just na napakinggan natin. Let's practice yung mga yon kasi makakatulong talaga yon ano, sa pagkondisyon pa rin ang pangangatawan po natin despite dun sa daming risk ano, na pwedeng mangyari sa pangangatawan natin dahil na nga sa pag-subside ng lakas ng atin pong pangangatawan at ng kalusugan natin. Okay? I hope na marami po kayo natutunan sa atin pong mga napakinggan at sa mga susunod po na kabanata na panang programa natin ano, ay maghahatid pa tayo ng mga kaalaman at mga impormasyon para po ano, mas mapanatili nating malusog, malakas ang atin pong pangangatawan.
2: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
1: Live advice po mo tayo mga kaibigan. So yung mga pahabol na katanungan, text lang yan sa ating pong numero. At ipon sa 0969-609-6545. Dok, ito, meron nagtanong dito. At

0: Tanong ko lang po, paano kaya itong sakit ko po? Pagising ko po sa umaga, nagpupundo ng laway ang bunganga ko mula nung pagkabata pa po hanggang ngayon. Sa umaga po, lagi ganun, Dok. Ano po kaya ang dahilan at solusyon nito, Dok? Maraming salamat po. 30 years old na po ako, Dok. Parang Isabela.
1: Ano yung nagpupundo ng laway?
0: Siguro punong-puno ng laway.
1: Punong-puno ng laway?
0: Oo. Hindi ba yung tumutulo pagkatulog ka? O, kasi usually, iba naglalaway, di ba?
1: Oo.
0: Siguro naka-close mouth ka lang.
1: O, sa position kasi yon, pag yung position ng ano mo, nakadapa ka, talagang tutulo yung laway mo.
0: O, pag nakatihaya ka, possible na pondo.
1: Pero wala akong nalalamang, wala akong nakikitang problemang pangkalusugan doon sa... siya ba'y na bibilao ka ng laway?
0: Mm-hmm.
1: Oo. Kasi alam mo, nagsasalivate lang naman tayo pag tayo ay, halimbawa, na naginip ka, na kumakain ka, magsasalivate ka.
0: Oh.
1: O kaya naman, yung iba, commonly kasi, nanunuyo ang lalamunan.
0: Mm-hmm.
1: Especially pag may hypertension ka, may diabetes, commonly yan. Pagising mo, parang dry na dry yung lalamunan mo. Pero... wala ako kasing maisip na ano na health problem na pwede i-connect doon sa kanya, ano, na pagkakaroon ng pondong laway. Anyway, kung wala naman itong ibang discomfort na ibibigay sa inyo, wala naman ako nakikitang problema doon. Sa tingin ko lang, hindi ko alam kung ano ba talaga yun. Pero commonly kasi yung yung dryness ng lalamunan.
0: Pwede niyo rin po i-check yung inyo pong digestive condition.
1: Kung acidic o hindi.
0: Sa mga kabayan natin na acidic. The more na acidic tayo, ang katawan natin naturally, it produces mucus and also saliva para dun sa mag-counteract dun sa acid ng atin pong tiyan, mga kaibigan. Uh-huh. Yung nga, pagka-acidic ka, Dok, tapos ang isa pa niyan, isa sa na-observe ko, Dok, yung iba na kumakain ng late at night.
1: Yun, oo.
0: Madalas na nangyayari yun sa kanila. Pagising mo, mapait yung panlasa mo, mapait yung laway mo, ano. So that is the result of acid and undigested foods.
1: Tsaka gusto nating umikli ang buhay natin, gawin natin yun. Kasi nga, kapag ikaw ay kumakain ng late at night, alam mo ba na ang ating digestive system, nag-slow down yung kanyang effort sa digestion kapag tayo ay natutulog.
0: Ma-activate na kasi yung ano mo yan, parasympathetic mo.
1: Kaya hindi nga ina-advise na kumain tayo before meal, before bedtime. Kasi nga, magkakaroon lang ng fermentation yung tiyan natin. Mm-hmm. May indigest tayo. So, kinabukasan, parang gutom na gutom yung pakiramdam natin, di ba? Compare mo dun sa hindi kumain na marami sa gabi, kinabukasan, ang gaan-gaan ng tiyan. Yun. Okay. So, basa muna, batiin muna natin yung ating mga live viewer.
0: Check it out.
1: Si Sir Clyde Caballero, ayan, si Ma'am Luningning Abines, si Sir Ronald Paler, si Mrs. Emmeline Baclan na nanonood din, si Isa Bautista, at hindi ko pa makita yung iba. Ayan, so, araw-araw ho kayong manood, mag-share, kasi araw-araw din ay may isang mariregaluhan ng ating Healthy Katropag Giveaway. Ayan. So, kung gusto niyo matikman yung ating mga healthy coffee, pwede ho kayong manood na ating Facebook Live. Regular yan, everyday. At i-share po ninyo.
0: Yun.
1: At lagyan ng hashtag The Secret of Health. Tapos, i-share niyo ang inyong mga experiences sa paggamit ng ating pong products.
0: Mm-hmm. Dok, mayroon nagtanong pa. Dok, tanong ko lang po yung anak ko ay nag-aaral ng grade 10. Madalas kada umaga po, sumasakit ang ulo niya. Bakit po kaya? Ano po ang gagawin ko? Salamat po. Norba Aliudin ng Barangay Iraan, Rizal, Palawan.
1: Ayan. Check niyo po kung ang tulog ng anak niyo ay enough. Ano? Commonly kasi ang mga bata ngayon ay hindi sapat ang tulog.
0: Mm-hmm.
1: Kulang sa rest. So masyadong persado yung mata, masyadong hindi rested. So ang isa sa manifestation niyan, yung pananakit ng ulo. O kapag masyado kang puyat, yun talaga nangyayari. Minsan kakulangan din ito ng B vitamins, yung mga B complex, vitamin C, yung mga nutrients niyan. Pag kulang ang isang tao diyan, laging ramdam nila yung discomfort sa ulo, sa mga kalamnan, may ba nagka-cramps pa, nangangalay. So, i-check po ninyo. And check nyo rin, baka anemic yung anak ninyo.
0: Yeah.
1: Kasi ang mga anemic na tao, either dizziness or headache, nangyayari yan. Kasi pag anemic po tayo, kulang po yung circulating oxygen at mababa yung nutritional support dahil nga anemic tayo.
0: Mm-hmm.
1: And unfortunately, maraming mga kabataan ngayon ang tinatamaan ng iron deficiency anemia at young age. Kaya kinakailangan ipa-check up niyo yung anak ninyo pag lagi pa niyang nire-reklamo yan. Kung natutulog naman na sapat, tapos pag mamukat-mukat mo, sakit ng ulo nararamdaman, ipa-check up niyo po para malaman ano yung posibleng dahilan.
0: Oo.
1: Oo.
0: Minsan din, Dok, pagka dehydrated yung anak niyo, yun, hindi pala inom ng tubig.
1: Yeah. Ako, mga maraming ganyan na yun. Eh. Kapag hindi mo na-monitor yung tubig, yung mga bata, hindi naman nagkukusa minsan yan.
0: Minsan, papagalitan mo pa para uminom lang ng tubig. Ano? Pero grade 10, malaki na yan, Dok. Ano? So, always check for the underlying causes ng paranakit ng ulo, ha? Kasi yung headache, lagi natin binabanggit yan, not just a disease, ano? Hindi siya talaga sakit eh. Mayroon talaga siyang pinagmumulan, pinag-uugatan na problema.
1: Parang kumbaga, yun eh, alarm system.
0: Yan, o, warning ng katawan natin na merong mas malalim pa na dahilan na kinakailangan nating mausisa.
1: Oh, pag laging sumasakit ang ulo mo, maalarma ka na. Check mo na, ano bang dahilan, ano? Ayan, pero ang sagot ko dyan, kailangan obserbahan niya.
0: Yes, oh.
1: Kung sapat ang tulog, sumasakit pa rin ang, ipa-check up mo, baka kulang po yung, baka anemic siya or may nutritional deficiency. Kaya bigyan mo na siya ng mga suplemento. O, pwede mo yung bigyan ng Santon Plus Gold.
0: Yes,
1: ilan ang edad niya eh, matanda, medyo may edad na eh.
0: Yes, doko.
1: O, bigyan mo po ng Santon Plus Gold araw-araw, isang hanggang dalawang kapsula everyday. Mm-hmm. O, vitamin C, ganun din po siya.
0: Yun.
1: Okay, basahin ko lang tong comment ni Ma'am Luningning Abines Katungkan. Matagal na rin po ako umiinom ng Santon Plus. Padating ngayon, may gold na. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-inom ko. Maganda siya sa katawan natin. Nagbibigay energy sa maghapon. Kapag marami akong gawain, bahay. Salamat, Santon Plus Gold.
0: Mm-hmm.
1: Salamat, Ma'am Luningning, ha, sa inyong komento.
0: Yeah.
1: Sabi naman ni Aiza Bautista, I love Santon Gold Coffee Mix. Parang in love si Aiza Bautista sa Santon Gold Coffee Mix. Ano?
0: Sa mga kababayan natin, mga katropa natin dyan, ha, na gustong sumubok ng ating po mga produkto, pwede kayong bumili, ha, sa ating po mga authorized dealers nationwide. Diyan rin sa mga local pharmacies at sa ating online shopping store sa Shopee. Ha, search nyo lang Yes to Health 2011 or di kaya ay sumadya sa ating po mga Yes to Health Wellness Center kasi available doon lahat ng produkto ng Yes to Health. And of course, meron din tayong mga services na in-offer po doon na pwede nyong subukan, mga program, ano, na pwede po ninyong matry, mga katropa, mga kaibigan, ha? Lalo na kung malapit-lapit lang din kayo sa mga wellness clinic natin, eh, bisitahan nyo po ang ating mga clinic. Dahil libre lang din, Dok, ang consultation sa ating pong wellness center.
1: Oo.
0: Para ma-assess na rin po kayo yung kalusugan po ninyo at ma-refer kung ano yung mga program na babagay para sa inyong kalagay.
1: Oh, tomorrow, nandiyan tayo sa ano, nandiyan ako sa ano, Batangas City branch. Mm-hmm. O doon sa mga taga dyan ho na gustong kumonsulta sa Yes to Health, every Thursday ho ako nandyan sa Batangas City branch. Kaya kita-kits po from 10 a.m. start na consultation hanggang hapon.
0: As Dok, may nagpahabol ng katanungan. Meron daw siyang iniinom, Dok, ng mga maintenance medications niya for high blood, cholesterol, at para sa heart area. If pwede pa rin daw ba siyang mag-take ng mga produkto natin, especially yung Santon Gold at yung Santon Coffee natin.
1: Much better na mag-take ka ng supplement. Kahit na may maintenance tayo, hindi naman po masama mag-take kasi una, complement yan dun sa medication mo eh.
0: Yes.
1: Kumbaga yung medication mo, targeted yun. Pero pag nag-take ka pa ng mga nutraceuticals na tinatawag, mas na-enhance niya yung ability ng katawan natin to cope up with everything that is happening inside our body.
0: Mm-hmm.
1: Minsan kasi, may mga sakit na kaya hindi nasusolusyonan ultimately ng mga maintenance lang natin kasi hindi naman yung level parang nutritional eh. Pag kulang ka kasi sa sustansya, kahit nagtitake ka ng mga gamot, eh, bitin pa rin yun. Oo, kaya ang pinaka the best, nagtitake ka na nung gamot mo, at the same time, may nutritional pa, nutraceuticals pa, magtutulungan po yun para ma-achieve natin yung total health and wellness. Kasi nga, magkaiba siya ng purpose sa ating kalusugan. Kaya hindi masamang pagsamahin yun. Pwede pa kayong mag-take na ating mga suplemento.
0: Yun, ha. Sa mga kababayan natin na mayroong iniinda ng mga health issues sa kanilang pangangatawan at gustong sumubok ng atin po mga produkto na iba, Dok, ay nag-aalala, you can enjoy every products of Yes to Health. Mga coffees natin, mga soft gels natin, ano, mga capsules natin, pwedeng-pwede nyo pong i-incorporate yan dun sa mga medications na iniinom po ninyo. I-integrate nyo po ano, sa mga gamutan po ninyo. At maobserbahan nyo naman yan kung ano yung kaibahan ng pangangatawan nyo, yung lakas ng pangangatawan nyo na puro maintenance lang yung iniinom nyo compared dun sa isasama ninyo o isasabay nyo sa inyong gamutan yung mga functional food, ang tawag natin dyan doon, ano? Mm-hmm. Yung mga powerful supplements, especially yung galing sa Yes to Health, mm-hmm, mga kaibigan. Okay?
1: Ayan. So bago tayo magpaalam, mm-hmm, partner, itong kauna-unahang winner, actually hindi winner eh, mariregaluhan,
0: mm-hmm, yan,
1: maswerteng napili sa kanyang pag-follow sa ating instruction, ano, ay si Ma'am Luningning Abines, mm-hmm, Katungkan.
0: Yan. Yan.
1: Congratulations, Ma'am Luningning Abines Katungkan. Mamaya po ay ipipm kita para makuha ang inyong detalye, paano maipapadala sa inyo yung inyong regalo, ang Santon Gold Coffee Mix Gift Packs mula po sa Yes to Health. Sa mga nais ding makatikim ng libreng kape,
0: mm-hmm,
1: eh, araw-araw ho kayong tumutok dito sa ating palatuntunan, i-share ang ating pong live streaming at mag-comment ng inyong good experiences sa paggamit ng mga produkto ng Yes to Health. At the same time, lagyan po ng hashtag The Secret of Health ang inyo pong pag-share sa ating pong live streaming.
0: Mm-hmm. Ayan, paano mga katrawa, mga kaibigan? Napakabilis ng oras po natin. Doc, baka ipahabol ka pa mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
1: Siyempre, thank you very much katropa sa inyong patuloy na pagtangkilik, ha? Eh, alam nyo naman na kung wala ho kayo, eh siyempre, hindi rin kami magiging progressive dito sa ating palatuntunan. Kaya see you again tomorrow, same time, same station. Ako po si Doc Algie mula po sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga katropa natin dyan, mga kababayan natin, na lagi po nakantab at lagi nakikinig sa atin po mga programa. We hope na marami po kayong natutunan ngayong araw dito sa atin po mga tinalakay, ha? At nawa ay mabaon po natin ito. And of course, ay maipractice natin sa atin pong kanya-kanyang mga tahanan. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon pong laging dalangin ng Panginoon, nawa, ang siyang patuloy ng papalakas at magpapagaling ng atin pong mga pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
1: The Secret of Health. X-F-M. X-F-M. X-F-M. X-F-M. X-F-M. X-F-M. X-F-M. X-F-M. X-F-M. X-F-M. X-F-M. X-F-M. X-F-M. X-F-M. X-F-M. X-F-M. X-F-M. X-F-M. X-F-M. X-F-M. X-F-M. X-F-M. X-F-M. X-F-M. X-F-M. X-F-M. X-F-M. X-F-M. X-F-M. X-F-M. X-F-M. X-F-M. X-F-M. X-F-M. X-F-M. X-F-M. X-F-M. X-F-M. X-F-M. X-F-M. X-F-M. X-F-M. X-F-M. X-F-M. X-F-M. X-F-M. X-F-M. X-F-M. X-F-M. X-F-M. X-F-M. X-F-M. X-F-M. X-F-M. X-F-M. X-F-M. X-F-M. X-F-M. X-F-M. X-F-M. X-F-M. X-F-M. X-F-M. X-F-M.

every month, Wednesday to Saturday. For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, and win. Alaw na, 33 na katropa. Ayan, na-correct big. Ito na ako, balik ang orasan. Hello po sa inyo. Magandang chinita sa lahat naman po dyan ng ating tagapakinig sa Mindanao, sa Sambuanga na part. Hello po sa inyo. Magtatagalog po ako para sa inyo. At bigyan po natin ng pugay ang bawat isa. Naman. Gaganunin at gaganunin pa rin yan. Okay na ba ito din ha? Okay pa ba tayo dyan? Okay ka ba dyan? Usapang martyr. Kinsa may mga martyr diri sa gugma. O, taas doon kamay, bit. Taas ang kamay sa mga martyr sa gugma. Let me know. Huwag nga nung martyr mo sa gugma. Anong maning tao, pag abot sa gugma, wala man. Pildi man dayon ta sa gugma. Ngano man na? Ngano nang bibi na? Ngano sakita na dayon? we're talking about a kind of love. Nga bisan pa man luyo sa mga kapait, kasakit, o paghatag. Huwag ka na ba ning walay pulos sa relasyon? Nabisan pa man, dili ni mo deserving ang kanang sitwasyon. Why you have to stay? Nganong musulod ang usa ka tao sa inyana ng sitwasyon? Nganong ti DJ? Nganong ang tao pungsun man nila nga bisan pa man nasakitan na sila magpadayon ng yapon sila sa gugma? O na tumahibal ano niya taon-taon ka tropa sa mga inaanay ang sitwasyon karon na ilagam mo pangutana o ano man dyan di mo kakalet go. Bakit di ko kaya siyang iwan? DGRC. Tapos ang sagot, mahal na mahal ko po siya. Mahal na mahal ko po siya. Kaya hindi ko po siya kaya iwan. Mahal mo ba talaga o sadyang takot ka lang mag-isa? San ba talaga doon? Alam ko na diha, God. Nahadlo kang mag-inusara? O nahadlo kang mawala siya? Talaga mga mga pwedeng mahitabong, mahimong ginatawag na itong reasons. Upon, at the end of the day, talaga mga rason katropa nga inaakaroon ninyo, lahi o hugot. Upon, adunay mga rason o ganong naabot mo din na ang rason. Upon, wala nagpasabot tungod kinasabtan o adunay rason, tama ka na katropa, ha? It's not, there is no such absolute thing. O sa manong absolute DJ. Basta absolute. Hello po sa ato mga suking tigpaminaw sa laing dapit sa Mindanao. Anapod yan nga to ang XFM Bukidnon, XFM Jansen. Inaot ko nga okay na mo karun din ha. O as far as I know, okay, sa ako mga kaparintihan sa Mindanao, murag layo, nagamit sa kaparintihan dito laing Jansen. Napunta sa Kuain, sa South Cotabato, North Cotabato. Matod pa nila, nakasinati gihapon sila o ginatawag na itong pagtayog sa yuta. Amping lang kita no, og maabtikon ta kay dili man na man-made subot pa sabot. It's a natural nga mga panghitabo. If ever mo balik siya may manang mag-maabtikon ta. Okay? Og dili lang diha sa ato mga katropa all the way from Jensen and napo mga katropa sa Tagum City. Yes, hello po si inyo ha din ha. Sa itong mga taga-Tagum City, di lang man Tagum City ang maabta na ito ang radyo din ha. Kaya sa Tagum, maabot ang pagsibya din ha sa may, kalimot ko sa pangalan, sorry na. Sa may Davao de Oro, sa may Compostela, kani ito Compostela Valley, maguna siya. Pero naman ako ang pagbaguan na ito, naapa ko way back 2017, 18, I don't know, basta nakinamdong ko na Davao de Oro na siya. Di na siya Compostela Valley. Nataga, ayaw ko sa inyong lungsod yan. Sana din ha, maabot din sa pagsibya. Napunta sa Samal Island, madungog po tayo din ha. Sa itong radyo sa Katropa Digital o XFM Katropa Digital. And of course, madungan po ta karon sa may XFM Pagaydian 89.5. Shout out kay Narwhale, diha, Katropang Narwhale. Ay, mga ulitaw di at Narwhale.
Gusto lang na ako nga. Gusto lang ako may bawan. Una ba yung ulit tao din, ha? O ba, silig. Murawat sila daga po din sa Cebu. Dagang ko lang naman. Sige, wala naman ni Uy. Kaya presko-presko kung ang taga may tanong. Anyways, anapot ako madungan sa XFM Zamboanga 99.5 o 99.5 XFM Zamboanga 91.3 XFM San Francisco Agusan del Sur. Anapot ta sa 92.9 Gihulngan o 95.9 General Santos. Sa Tago, madungan ta sa 107.1. Sa mga namina po sa Radyo Karon, anata sa 88.3 XFM Cebu. XFM Cebu 88.3 nga Facebook page. Kana naka-side view nga babae nga naka-halter top. Kamakita nang ihang kanang paku-paku. Naka-bun up. Naka-ponytail ang DJ. Yan ako'y tapad nga Philippine flag. Kompleto hindi ano niya kaya ba sila hinga live niyo masundlan. Madungan po di karon sa 101.7 XFM Kanlaon ha mga katropa. Kumusta ba ito mga katropa di sa Kanlaon? Wala na ba pag kuan di sa Mount Kanaan? Yan ang inyong vulkan din ha? Okay na po din ha? Shout out na lang po dahil nako. Nako Kalimtan ang 101.7 XFM Bukidnon. Nga madunggan ta karon diha ang atong pagsibya diha sa may Valencia, San Fernando, Manibalay o Kabanglasan. Thank you so much. Kitaiki. Sa tagan ng kuan mga shout out sa mga greetings din ha kay base pa lang makaigon sa nalimtan na ako di wala tawa nalimtan it just happen lang nga dili ko ka multitask karon kay okay operate diri dai left and right ben akong ginakobi at puso po kay atong background grabe naman pud sig kaayon ni kadali lang ba ayan eto na babasahin na natin oh nang walang walang pag walang patumpik-tumpik eto na eto na. Eto na! Mayong hapon, DJ RC, Doc JJ, Guapa Chinita, request ko My Love by Westlife. Always exciting diri sa my Andrews Village, Bacayan. May pagpaminaw sa mga taga-Bacayan sa Andrews Village. Hinaot ka nga, makaabot ko diha po. Wala pa jud na ko natuyok ang kuan ay, honestly, wala pa na ko natuyok ang Cebu. Kaya mo kaabot og Bacayan o Andrews Village. Ayan na, napad yung si Gaga Baron. Mayong hapon, Wafa from Valencia, Bukidnon. Wow, eto na po ang mga taga Bukidnon. Dumadagsay na po na sa ating Facebook Live. Alam mo yung pagpaminaw, init kayo yung panahon din sa Cebu. I hope kamo diya medyo bugno-bugno kayo. Napa may mga kahoy-kahoy. Actually, na may kahoy-kahoy ang Cebu City pero naa sa bukid nga bahin. Pero pag maabot na kag-sudaday, murag semi manisya, oy. Semi hell. Hello, mama. Ayong hapon. Gaulan na sad. Kalibog, ay, gaulan sa inyo, ha? May pumuli na gaulan. Pero actually, no matter what the weather is, we always complain. So kung maingon ko, nga ganahan ko ang ulan niya. Kung maulan na po, ganahan na po kung init. So kung unsa man idea, inaotla ko nga, ang importante, dili bagyo. Kalibog ka ng paghuaw yun. Manabat na matama. Lago, babasa ka. May panang umani yan, nangabasa. Oh, Elenito Uwanan Limuran, Tohino. Wow, kaayo ka today. Yesterday, what's the problem? Para bang sinabi mong ang pangit-pangit ko yesterday. At dahil dyan, hindi kita mapapatawa doon. Mag-sorry ka sa akin. Lambingin mo ako, Elenito. Huwag ganon. Pabili ako masaktan. That's very offensive, Chos. Aksa OA na babae na iyan. Oo, diba? Namin mga inana, babae, dali na kayo mang luod. Grabe, sad ka, arty. Hello, DJ Chinita. Kumusta? Maing kahapunon. Ang Miyerkules. Okay, ragin ako Miyerkules. Na-pressure ko kay... Parang kailan lang nag-Domingo, karoon na tunga-tunga na pod sa simana. The more I get older, the more I realize how fast the time is. Good afternoon, Miss DJ. Gikan kay Jovette Arisgado, Pabodora Tata.
Watching from Katagbakan, Villiaba, Leyte. Uy, maupay na kuan, maupay na abot, basta maupay. Palabas ko sa pangayon pag may yung maayong hapon. Maayong hapon, DJ Chinita. Shout out ko sa akong papa, mama, diha, Mankilam. From Junsuk Wahe. Salamat, DJ. Nga Mankilam, Tagum City. Sabi nga Mankilam sa Tagum. Shout out DJ Reynald Chinita, Uncle James. Uncle, ano ni? Uncle James ni. Uncle ka na paro. Uncle ka na paro. Kawan? Good PM, DJ RC. Shout out diri sa Lapu-Lapu, Cebu. Uy, shout out din sa Tagalapu-Lapu. At ang hindi may karong Biyernes mo. Ano ako niya karon sa shorter day sa Hope's Dome, Lapu-Lapu. Kauban na nga ako ang lihok team. Ang among lihok films. Kauban po na nga to ang mga kasa mo ang upcoming film. Sila katropang ka-Plody o si Tita Dewata. Wala may get Jerry yan. Tads Miao, naog diri ma'am. Nga pa naog ko kay programa ko. Ano ma-ooy? Dool mi sa XFM, Tagum DJ. Wow. Pangumusta ko din sa Tagum Binada si Master Inday. Master Inday Tanini. Naay og diri. Asya naog diri ma'am. Nga pa naog man tong programa man ang babayi. Gusto niyo mawala ang kong trabaho? Kamunaog-naog na lang ko. Wala maka naman o Tads, oy. Shoutout mo diya, Tads. Ibakulbaan mo sa to sa inyong mga sugo din na ako. Alauna 44 na, DJ. Hello po, Jason. Oh, okay. Jasmine, makabudbud. DJ, tagay ko example. Unsay ilahan nine. O nakaangay ang laki na to. Ang ilanan isa diha ang adunay respeto ni mo. Adunay respeto ni mo, man. Simple. Anara, very simple ng mga mga sign. Oo, ana. Arman Bayarcal, hi DJ. Pa-shoutout diri sa Cebu Barangay Busay. Shoutout ko sa ako mga kauban sa trabaho. Mariano Bering of Belly. O sa ako pinanggang asawa nga sa Canlaon. Negros Oriental. Roselyn Babor. Kana lang DJ. Thank you. Kan kay Armal Bayarcal. Parang gagigay ang asawa ko kay naka-profile pic pa. Gi-shout out. Ay! Okay, ni mga wala pa na shout out. Oh, ako pa ko ka-tripod nga gi-shout out ko ay. Ay! Ano ba kasi feeling nung sina-shout out ka? Hindi ko kasi na-experience. Gana ba siya kasaya? Mga katropa, let me give you a hint para sa atong X-rated drama. Again, na-mention ako ganiha, we're talking about gana bang yan doon tong martyr. Gaano ka ba kahalimaw magmahal? Oh, sa Tagalog ha, gaano ka ba kahalimaw magmahal? Usani na ay ba diri ba as in ulitawong guwa na aog usa man na oy ayo na oji karon sa type oy ayo Neryo Maturan. Na wala sa sila, nagbisi sila karon. Neryo Maturan kay gipahimo nako sila og drama. Sige na, kaya naman gyapoy diri. Baago, magyapon ko diri. Kakapoy ba nimo? Paos-paos na magkita niya si inago niya. Nah, pitkan ta karon. Anyway, atangi nangita mo kanila ka-plody na. Atangi ang ilahang official sa amo ang Lihok Films. Sila ang amuha mga artista sa among himo nga pelikula, Pickleball. Dito pang itaan ito ni Rio. Kaya nag-artista naman ko ng duha. Nangita ka nila. Tagalapu-Lapu ka at angin mo dito. Uban-uban namin nila dito. Anyways, kaya alauna, 47 naman sa kahaponon. Ako sang hatagan ng oras o panahon na ito, pipila ka mga pahinomdom. Og mo, balik ko taon-taon sa programang X-Rated. At angin ninyo ha, kung unsa ba di chika today. Mga naging, ano ang chika sa parlor today? Diba? Depende na ninyo. Morning standby. Don't change your dial. Just stay with us up until 3.
in the no, not in the evening, not in the morning, but yes, in the afternoon. Oh, may lang choice din. Tuloy naman ka buo. Here's another song from a duet with Jason Donovan. Yes, Jason Donovan katropa. One of a song na parang I know kadungog na mo ani, but here's a song from Kylie Minogue. Especially for you. Dili maohang especially for you. Buot-buot siya ko, no? Basta mo na siya, especially for you. Again, katropa, alauna 48 na sa kahapunan. Ayulisuan yung radyo, ha? Kasi kamo ko malisuan. Na.

0: taon plus. Gold. Mas pinalakas. Mas pinadibay.
1: Ericlorimia. Pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santon Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko o nga ibate. Pag tumagid mo Santon Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
0: Kaya ikaw, sumukan mo rin ang Visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ang kundi dyan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom o Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Ako si Juna, usa ka tindera. Na ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kutukuto. Nga, nagsuka pa jud ko pain. Isuloyan na ko ginom ning Santon Vitamin C. Sa sunod lamang sa duha ka semana nga ako ginom. Lamit na jud kaayo akong paminaw. Wala na ko sa sakit akong kutukuto.
2: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Stay Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Jaime o sa retired nga sundalo. Sa una nga bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog.

0: supplement from
1: Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan. O kababainhan. O gahatag o kusog. O resistensya.
2: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: XFM.
2: XFM.
5: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. It's 1:56 in the afternoon. Katropang oras sa tisinyo sa mga produkto sa Yes to Health na gunadhang Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Katropa, paliguna ang panglawas. Labi na sa panahon karon nga init, ulan, kalit, well, unpredictable. And that's the reason nga kung dili protekta din yung lawas, dali kang mataptan sa viruses and diseases nga nasa hangin nga dala ni ini katropa. And dili lang ka na, lahi pagyod nga mga kuan kadi lang sa hangin apan sa laing pang mga factor nga pwede ta magkakuha og mga dili maayong chemical o laing mga hangin nga adunay sagol nga sakit sa inyo ha, o mahimong sakit para sa inyong lawas. Pwede mo katropa kung mataptan ka mo subaw nga nasop sipon o gubo once gani nga dili basta-basta na gani na maproteksyonan o nga aduna na infections o sa inyong lawas, magkasinati mo ginatawag natong pagtaas sa temperatura or hilanat katropa. Tungod kay ang fever or pagtaas sa inyong temperatura, timailhan ka na nga adunay complication or infection sarod sa inyong lawas. And hindi na nagpahibaw nga aduna mo'y ang sakit o ang hilanat o sa kasakit. Dili sa sakit, kundi symptoms nga aduna mo'y sakit. Santone Vitamin C, the alkaline of Vitamin C, katropa, katropa, X-rated na.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mo nga ng hait kina ba?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatao. Mas sobra katukirok. Putlon ko ni anumat sa dwayang talan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: ibadam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: S-rated.
2: Nagkalain-lain sugilanon sa kinabuhit sa tao. Gagipada inig atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggititay nga si DJ Chinita.
1: X-Rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

adlaw sa mga suking tigpaminaw. Sugo sa may pamatasan, may labo at mga way batasan. May hapon ka ninyong tanan. Ano yan na po, ang inyong sugilanon, ulaing sugilanon ng inyong madunggan sa programang X-Rated. Ang suwatan po nga itong hatagan sa pagtagad, karong adlaw. Kining usa kababay nga taga-bye-bye. At taga-Domaguete City. Kining iyang suwatan po, ngay paambit niya kaninyo karon. May tungod sa iyang pagpuyo kauban ng iyang bana. 27 anyos. Huwag itagod na ito sa pangalang Lilia. Aron inyong masabta ng tanan. Ani atagaan at ukinabuhi ang iyang surut-sugilano ng atong giuluhan. Martyr ako sa pag-ibig.

0: Elisa?
1: Ang bilagom na siya.
0: O, si Elisa po?
1: Naglaba lang ko. Pagbalik na kuha na siya maginawa.
0: Dalagi pa siya ng limang bata. Ang ganito na kaiba umunta ka nga. Doon na siya sakit. Doon na siya hilanap. Pero ano imo magipasagdan?
1: Huwag ko magdoon nga mauni mahita po. Huwag!

0: panahon sa pag-isulti mo. Ate, manito ang mga bisita. Ay, gusto yung atubang na to. Kaya masamot ka, gubag akong adlaw.
1: Rigon!

0: ginawa na kapinaman sa paglubong sa atong anak. Hantod ba dahi karuhan? Huwag ihapon ka magkapasaylo na ako.
1: Kung huwag palang unta ka magpabaya, niya pa unta hantod karoon ang atong anak.
0: Igor, pasaylo ako. May baro ka man, asa ka?
1: May lakton ko.
0: Igor!

0: Aday, ang sama na may balik ang among kasuit sa una, ang among gugma sa usag usa.
1: Naibaw ka, Lilia. Pag-ampo lang. Ampo lang ang mahusay na mo.
0: Kanusa maghanap may tabo, day. Kanusa pa man.

0: Ligor. Wa ka pa pingawan ako.
1: Kapoy.
0: Ligor.
1: Katog na diha.
0: Ligor. Pa, sa mag-date ako. Saban ako nga. Nawaha ang akong anak.
1: Dili ni Musa, pagbuot sa Ginoo'ng tanan nga dito ra kuto magkinabuhi sa inyong anak. Abi nimo, Lilia, wa na biyagyog ko makauyon na ng iyang gibuhat nimo.
0: Pa!
1: Sobra na ning iyang pagpaantos nimo.
0: Pa!

0: rigor, makiksulti si papa ni mo.
1: Sabi ito yun?
0: Ito alang dito, para makasulti mo.
1: Ugma na.
0: Karoon lang ato ah.
1: Kapuya, gilanay?
0: Sige na, ato na si papa.

0: Nagpalaban ka sa?
1: Rigor.
0: Napatabang ka sa imong amahan, armawa ang akong kalagot ni mo?
1: Rigor.
0: Nagtuo kang maulian ko ni mo?
1: Rigor.
0: Dako kikagsa na ko.
1: Hamtod ka na sa amang kumag-antos sa maong saha, Rigor.
0: Kung makaanak ka.
1: Rigor.

0: Kausa ka? Nag-ubo ka mga diya?
1: Uwa, kapag ingawat ako. Ako rin po. Ibingaw na kay Kunipo.
0: Kapoy, ha? Kunungan na!

0: O saan man ninyo pagkaanak-ana? Kundi naman siya mudog ni mo.
1: Diana.
0: Dili pa. Saan man ko no, be? Tubaga ko no. Ay, ambot lang. Anang imong bana, oy.

0: Lilia, kanang may naibawaan ko ba? O nakaibaw ko nga di gyud kini makalipay nimo?
1: Unsa man kana?
0: Abi nimo? Ako gyud ang ginahuna og maayo. Kung angay ba nila akong isulti. Ay, pero bahala na, og mausa ninyong pagpuyo. Di ko makaako nga itago ni.
1: Kay unsa man lagi na?
0: Nagkuan kanang ito naman din nila ang gikabuangan si Rikur?
1: Unsa?
0: O basis ako naibawaan nga sawa pa mamatay ang inyong anak, karelasyon na lang niyang babayhana?
1: Diana!
0: O aron masiguro yun inimo akong gisulte, tudluan ti ka kung asa magpuyo ka na mabayhana.
1: Kanang iyang gikarelasyon ba? Diana!
2: Hilumoy!
1: Nga nung gibuhati mo kanina ako, Rigor, ano? Nga naman, umamantag ko magkuhang ni mo. Aban nga nung imo man kong giingon, ane?
2: Ay, di tapay na kasulte. Naibaw na magiging ka. Au, magbuhag na ta.
1: Rigor!

magkaning kaos nga akong dipasan. Nanungin mo magunggiingon, ane. Sakit kay kanyang naitabo na ako. Sakit. Nga halos ako nalang ikamatay.

0: Unsa may imong buhaton ana ron?
1: Ambot lang diyan. Wa ko makaibaw sa akong buhaton ani.
0: Buwaki na lang lagi na sa himpit si Rikur.
1: Kapila na ako niya buwagi. Pero dili ko. Dili ko tungod kay ako siyang bana.
0: Unya?
1: Ako siyang bana.
0: Gani. Pero unya, unsaon man na ni Muro na nakapamabdos man na siya.
1: Diana.

0: kay mo eh.
1: Mayroon na ka lang babayan na. Kung magsugod na sa uno.
0: Biyaan yun? May umaabot akong anak niya, kanya ako siyang biyaan?
1: Rico.
0: Makigbuhag ito ako ni mo, higmag ka. Mamag-antos ka. Kung ganahan ko, amuli ko din he. Pero ayaw lang kapugni kung mula kao ko, ganto ko matog sa lain. At tungkol sa lain pamilya, tungkol kay imo ng kagustuhan.
1: Oh, Rico.
2: Mao ka to, DJ, ang nahitabo na mo ni Rigor. Wala ko kay ba kung unsay angay buhaton apan. Mangayo ko og tambag. Kung unsa may dapat na kung buhaton ining akong sitwasyon karon na. Nagpaka-martir gud ko ngadto kang Rigor. Daghan ang misaway nako og daghan ang nagtambag. Basta ang iyang mga ginikanan mitambag nga kalimtan na lang si Rigor. Apan, sa kong kasing-kasing, di na ko kayang biyaan si Rigor. Akong antuson kung unsa man ang akong sitwasyon, kay nahigugma ko pagayo. Siya lang ang lalaki nga para nako, DJ. Unsa may akong himuon aron mabalik sa normal ang among pagpuyo. Mahimo ka na ako siya magkiha sa iyang gipanghimo ang dinhin ako. Bisan nga kasado pa mi anaana sa ilain og nakapamabdo siya. Angay ba nga kalimtan na lang nako sa himpit si Rigor og mag-move on na lang. Palihog tambagi ko. Inyong suwat magtatampo nga taga Dumaguete City.

0: na tong oras mo na panawag dayon mo. 0995-994-6868-0928-55-08727 sa atong letter sender nga si Lilia. Adunay nahitabo sa iyang anak. Oy, hinungdan nga. Nagkalagyo ang ilang buot sa iyang bana. Apan ang iyang bana, sa una, murag gibaso niya ang iyang asawa sa nahitabo nang dili niya ayuhon kini pagtagad o ginapaantos niya kini sa lain nga. Kanang itong emotional distress ka na. Oo, maka, di ba na maayo? Isa ba na? Krimen ba yan ang inana? Kanang ganing putting a individual into or losing their sanity? Oo, kanang ganing mawa sa ilang panimo o tungkol sa ginapang buhat. Emotional kuan sa disturb. Emotional abuse muna siya. Oo, but anyway, pwede mo manawag ka tropa. Alright, natin caller sa Bigas Linya. Hello po, may hapon, Kinsanik.
1: Hello,
0: yes.
1: Ipagwapa ang
0: aking
1: sa
0: prison. Ayun. Hindi na
1: lang. May hapon na, baby.
0: Anda. Kalusot yun. Abi mo na kung si Eric Amaro ang pinaka-slide kay Diri. Pero why makapil din Doc JJ? Pero, hindi na
1: ako. Alam mo, nabuot ako. Mag-aisya na ako. Oh. I-pick sure mo kung nagpasok.
0: Kana.
1: Hindi naman ngayon. Pasok!
0: Inana na yung kulin niya, Doc JJ. Pasok!
1: Kamura ka ako yun. Maka naman na siya. Standby!
0: Anyway, amo na. Kung maumang galing niya, doon gaya ng Easter egg. Kung may ratong oras, ditsuhag nagtambag si Lilia Tai, Miss M.
1: Nag-injured akong duga, nani.
0: Correct.
1: Para ni mo, dahil magdabagin mo pagkaasawa. Inasamunin mo, ibigilas yan. Papriso na, okay? Mabdus na nagyan ko yan.
0: Papriso?
1: Paalag din naman siya ni mo. Basta arma ka daw sa
0: mga na. Mga na, niya.
1: Ako lagi na ba? Mga na din na ayaw mo ipapriso. Balik sa punin mo.
0: Mapriso ka! True.
1: Oh. Imo mo na siya. Inasama mo.
0: Kone?
1: Ay, sa buhay. Lagi na.
0: Silang duha. Silang duha mga priso. Oo, kay kasado man.
1: Priso mo lang silang duha. Mm-hmm.
0: Ay, ina
1: nga.
0: Tapos
1: lagi na
0: mag-uon.
1: Matay
0: ng
1: bata.
0: Oo. Di ba tamang
1: kampo
0: mamatay
1: ang bata?
0: No, okay. Louisa. Pero,
1: mag-uon. Siyempre, mag-uon siya.
0: Yes.
1: Kasi po na niya. Alam kita ni Pato Rumiño. Saan po na niya? Ako, anak. Ako, anak. Tumawin ko lang ang ako na dili iya.
0: Kana, akin ang akin. Walang sayo. Ana, dili ang ataki niya. No? Pero, still lang good. Honestly, sa tanang ako lalungog din nga sulat, kani ang sakitan ko.
1: Sakitan
0: ko.
1: Sakit akong lugan doon. Mura ko, ako'y katakihan, ani.
0: Ayaw, kalma lang.
1: Baala lang din na siya ni mo, basta araw makabawas ka. Ipaglaban ang iyong pagkasawa.
0: Yes.
1: Ayaw siya kihapag sa impit sa babae sa pinakasayon. Inanglan, makapilaw sa silabang. Humilak sa silagilik, ikaw lang pirmi.
0: Ikaw ang
1: nag-alitos.
0: Tinoon. Naanak siya din hinga. Gusto na niya makibalik. Ang sayang ba na? Puyo daw sila sa kaniadto. Napanay chance na nga. Napanay chance
1: na? Ang mabalik din yung banan mo.

0: Gino Gabriel
1: diyan sa Ilna. Okay, nasa Gino Gabriel, Gino Gabriel.
0: Nagpaka,
1: alam mo yes,
0: sige,
1: maulam
0: to.
1: Oo. Kasi nasa kita si Gino Gabriel.
0: Ha?
1: Kasi sa Gino Gabriel ba?
0: Lad na.
1: Ha?
0: Sigad na.
1: Ikaw ka rin ka mag-uyam, uyam! Ayaw!
0: Kani, muna siya kung ipakita. Nawaal siya, may nagpaila, hindi ko na siya mao, pero ang sigot sa akong lugar, niligin yung auto. Ay,
1: taga-asa man din na siya?
0: Taga-Gihulngan, DJ.
1: Taga-Gihulngan. Ah, si Gino Gabriel, taga-Gihulngan. Ah, taga-Kaysa man si Gino Gabriel. Kano sa mamuna uyab, ana?
0: Last year.
1: Last year, yakat. Yakat ay mong pasabot as minyo man.
2: Ay,
0: ah, baala ay, wakoy pa kayo, basta ka. Siya ang akong paminom niya.
1: Patay.
2: Ay, ah!
1: Minyo man daw to siya, amot lang, minyo ba ka? Kasi yun niya, may
0: Ambo!
1: May asawa siya.
2: Ay, ah!
0: Ambo! Tama.
1: Ya, layo ba ka? Layo ba kayong gihulgan sa samal?
0: Ambo!
1: Ha?
0: Sa amo, apang sinutian, ang bulong lamang.
1: Ang katod kang samal?
0: Wala na ba?
1: Ah, layo gid kina siya. Layo. Sa mo anak banda pero sa layo na siya.
2: Ay, ano
1: apo yag na abtan?
0: Sila niya para magwala.
1: Ha ha.
0: Gilinog muna sila.
1: Oh, pero di man dito kay sa Jensen man tong gilinog.
0: Pinero gid, pinero.
1: Sama. Dili wala dito. Kuan na ang kusog. Ang kusog dito gid sa kuan, dito sa Jensen.
0: Okay mo man ka.
1: Kay taga dito be ako. Diba ko taga Cebu.
0: Okay ba?
1: Oo. Pero kung...
0: Gina, wait na ba imong birthday? Wad ko kalimot.
1: Gino! Ikaw, Gino, imong gigipaantos ni siya, Gino. Kung asa ka man, Gino, parandam yung taon, Gino.
2: Ay!
1: Naunsa man, tagi. Basig, imo ning gibiyaan sa kahanginan, na. Wala dyan ka na nanghid kung asa ka mo adto. Muna di siya kalimot ni mo.
2: Ay!
1: Paita. Sige. Da, salamat sa imuhan, Ma'is M, all the way from Talaguet. Katropa mo!
3: Exciting!
1: Ma'is M, shout out na kay Gino Gabriel. Sige na kay kaila, Gino Gabriel, Doc GG, ha? Oo. Alas 2:38. Oh, hello, sa itong isa ka-caller, may hapon. Nate caller sir job wala okay. Okay, gamay tong oras ako sa lilion na nga to ang ginatawag na tong comment section. Okay, aron dili pasinyag makalimot kung ba ana ni ba niya. Out na lang ta. Good afternoon my love. Labad imong ulo be, bakong hilo. Wala pa naglabad akong ulo, anong hiloto na ko
2: dito. Ay,
1: Arman Bayarcal, hello po pa, shout out sa Cebu, Barangay Busay, shout out ko sa ako mga kauban sa trabaho, Mariano Biring, Og Belly, kakupinanggang asawa sa Canlaon, Negros Oriental, Rosalyn Babor, kanalang DJ, ayan, talaga ba, swerte naman ni Rosalyn, sina shout out ng kanyang bebe lang.
2: Ayan!
1: Oo, na si, Bayarkan. Mutambag unta ko. Unsay number matawagan DJ? 0995-994-6868. 0928-55-08-727. Shoutout kay Uncle Tuti. Itot. Ay, natin caller.
2: Oo,
1: grabe sa pangalan. Oy, hello po!
4: Yes po, ayun po. Isang magandang.
1: Ayun. Ayan, ito na naman siya.
4: Reina Chineta.
1: Ayan na naman siya. Ayan na naman siya. Katropang Marvin.
4: Para sa kwa, DJ. Gabi na po kayo na gabi na po ginawa sa pagpapamarketing mo para daw hindi naman na ego o hindi naman na what or what naman na mauna ay mga kayo siyempre anong ipo gusto mong gagawin ay mga bilingan kung paano ka kung ano nga gusto mo po. Isa pa diha ni Lilia, no? Ni Lilia ba ito nag-iayos mo?
1: Si Lilia.
4: Oh, Lilia. Ang ina na Lilia ay parang nasa panamali mo. Dapat ang pang hindi na dyan ka magsinibukod-bukod sa taong nga wala na dyan gusto niyo mo. Hindi lang magay ka na ng inyasi ang pagkakita niya. Pagkakita niya. Pagkakita man, may. Kaya, isa pa, pagpagwapa. Ta sexy. Kaya, tapos, ang barong, kung gusto ko dito nga mabalik mo. Anong gusto rin ka naman, gawin na wala. Kaya nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga balik ka na sa mga. Kasi wala nga po. Ito yung ibuhat sa mga. Wala nga po. Pagbuhat niya. Diba?
1: Mm-hmm.
4: E muna ang minisolusyon doon. Tik-tik ka. Pakumut ka.
1: Mm-hmm.
4: Yeah. Ma-impress na ikaw niya. Okay. Wala nga po. Tiyo. O balos-balos. Ano doon? Ay pagpakatanga. Uy. Ay pag ay pagpagbukabungol. Pagmatas sa kuran. Mm-hmm. Ay sige. Pagpagbukot ng tao nga. Ito na. Gino mo nag eroana. Ano lang dyan? Talig lang. Nagkanahon nga sa mga pinag-adok at sumangil na niya ang kanan. Pag mata na. Matami ang aming pala. Magsigit ang sukot yung mga.
1: Salamat. Salamat, Marvin. Salamat nga. Inaat ko nga maghatag kini. O kalandagan, kahayag. Nga doon sa letter center nga si Lilia.
4: O tapod nga,
2: matagal. Ayaw!
1: Kira ka? Marvin? Marvin! Ibtan na. Ibtan na rami. Kaya mo na ay mo tawag. Katropang Marvin, thank you so much. Katropa mo.
5: Exciting!
1: Sabi talaga si katropang Marvin. O, isa ka-caller na lang before tamo biya sa kahanginan. Ay, ito sa basahon din hinay ni Ingon niya ka na. Pwede ba daw siya nga makatambag? Pwede man, pero apasa lang ang number diya. Gamay kay Murag, oo, mawa. Magudo siya diya, kadugayan, oo. Wait lang. Sir, okay, dito tayo announce kayo. Basig manawag ni Daghan, ano? Okay, hello po. May hapon.
6: Hello, DJR.
1: Ayan. Hello po, Sir James, all the way from Samal Island. Unsa may ikatambag, wala na ko, din na ko, dugi-dugayon. Unsa may ikatambag ni mo sa itong letter sender?
6: Mo diretso na lang ko dito sa tumoy. Bakara din Lilia. Iba na mo pa naman siya kung dapat ba siyang ang iba niya siyang inip doon lang niya si Rigor.
1: Mm-hmm.
6: O Rikiha ba niya?
1: Mm-hmm.
6: Mauna nga, mingon po kung ano agad ka-option ng imong buhaton. Kung gusto ka nga mag-move-on ang yun, pwede po nga bilit ni mo siya final of class okay, nakunat yan ang ibilin siya nga na mag-dose naman itong ihang kabit na ipon.
1: Mm-hmm.
6: O di ba ka, ikiha yun ni mo. Narami ka doon ka-option dyan ang imong buhaton. Pero kung gusto ka mag-manunaon nga wala ay madawit pa nga lahi pa, kung inipin mo na lang yun siya sa impit.
1: Mm-hmm.
6: Kapag yun na po doon ka ng panahon ang imong kaugalingon.
1: Gusto na ang pagpasakit sa iyong kaugalingon. Tama ba ko?
6: Hunungan na. Tulungan na ipapasakit mo sa mong kabalingan.
1: Husto na!
6: Ana.
1: Ay, sorry.
6: Sika. Ati mo na yun pag ayaw mo kabalingan kay kung ang tarong panahon nga nagmasakit pa ka,
1: mm-hmm.
6: pag-abot sa panahon doon, kung may kasakit, siyempre, doon lagay kalipay.
1: Napoy kalamig, ganahan sa kwarto.
6: Dami naman lang yung resa ng Diyos. Tambal na natin ako pa magkasuhay, no? Subuna ko. Yung nangyayon sa ganyan, pag-una ang iyong matag-usa-usa dyan.
1: Yes.
6: Inanan dyan na, bago mo busod sa kanin yun. Inanan dyan yung pagkayo kung angay na mag-yon. Kasama na rin ngayon tabo ko rin kaya mga bakaloon pa manin gawa na si Rigor, si Liliana.
1: May tishete.
6: Inanan dyan ito pagkayo.
1: Yes. So, taon dyan
6: na. Pero lang siguro, nag-yon siya, mag-great day ko, kaya hapit na yun.
1: Hapit na, gamay na lang yun ako, 45 na. Go, kag-great day. Go, go, go, go, go, go.
6: Mayroon pagpaminaw pa rin sa mga pariente pa rin sa Malamban, siguro. Bili lang ako sa usaw ng atilito ninyo, naibaw ko nga, kung hindi naman ganun mo maabot sa signal sa exit dito, pero nasiguro ko nga doon lagi naka-live stream yun, doon lagi naka-tanagin sa page din sa exit sa MCBO. O ganyan mo sa kung katropa ko niya sa barangay pagsabungan Mandawi, o kanina po ni Marde, ni Jolo, ni MSFM, o ni MSM, o sa talang-talang na lang yun na di paminaw karo. Pangitaan na si Gino Gabriel niya, kaya nakasiguro ko nga naranasan, gihol nga, Negros.
1: Nagpangita siya sa gugma niya nga, taga... taga... gihol.
6: Gino, kung nakadungog ka man karon, pagparamdam ha, tawagi ang number sa HFM nga 0928-5508-727.
1: Correct. 5507 Liga nga eskuta na pwede ka ini mo ha musampak ka ugaso. Magkatabang ka na pwede gani ka magpa psychologist. Pwede ka magpa-check kung mangayo ka o imuhang magpa-check up ko dito ko kung sa ida ko nga impact ni ini sa imo. O pwede ka makapangayo ni ini uga it's either penalty babahin ni ini o makasuhan ni mo sila sa emotional abuse nga gihatag niya sa imuha. And one thing, pwede mo siya kasuhan sa laipang parte. Well, you need a lawyer. Kinahanglan nimo og abogado nga magkahatag nimo og husto nga ideya kung saon nimo nga mailaban nimo ang imo ang pagkaasawa nga ito kang Rico. Dili nimo deserve. Umingon ta nga base sa nahitabo kay nato sa bata. Og giya kang palisda niya na dili lang siya ang nasakitan. Dili lang siya ang nawad-an og anak. Kamu duha. Ikaw og siya. Kamu duha. Walay bisan kinsa sa inyo ang nalipay nga nawaan yung anak. O sa dili siya o wala siya karapatan nga ikaw ang paninglon sa kasakit nga iyang gibati. Kung mao ka na iyang rason. It's too shallow and too hypocrite sa iyang side nga iyang iduot nga to nimo ang nahitabo bahin sa inyong anak. Or ginabuhat niya tungod na kay aduna siya di maayong binuhatan. Basin, tinuod ang istorya nga dugay na sila ni anang babay nga namabdusan niya. Iyalang kang gamitan sa card, reverse card. Ay, mga narcissistic people. Inaanak na ba na sila? They try to switch the situation. Apan, at the end of the day, kinahanglan ni mo protection na ni mong kaugalingon. Dili ni mo responsibilidad nga baghuon ang hunahuna ni Rigor o unsa pa man diha kay aduna na ibuot si Rigor. Gusto ni mo ilaban ng inyong kaminyoon at kay utlana ng tanan. Yes, balaan ang inyong sinumpaan. Apan, dili sa tanang higayon kana ang basihan. Kay kung wala na ang respeto, wala gipili sa usag-usa nga mo respeto sa usag-usa, I guess it's need to be end. Kaingon nila, ang relasyon o ang paghigugma, dili lang gugma. It's all about choosing to stay and to respect the relationship. Kung wala buhatan ni Rigor, I think it's a sign. Hindi na nimo kinala magdugay pa din ha. Pero huwag kang umalis na walang laban. Ang pag-move on, yung utana kag mag-move on na lang ka, yes. Pero dili, pinaspas nga pamaagi kaya ang pag-move on, it takes time. Linear. Ang move on mo ang good nga stage, it's time to time, muabot na siya, batiun yung mga sakit, time to time, mawala, time to ana. So if you're planning to do move on, let yourself take the process. Kung baga, agii ang mga proseso sa pag-move on. Ayaw padali, ayaw i-frustrate ang imong kasing-kasing. Kay it would add more burden. Mudungag na sa kasakit. Hinay-hinay lang. time, yes, tinuod, time will heal, pero it's up to us unsaon nato na siya. Munang karon, iampo lang sa, uban ni pag-ampo. Eh, wala kita ilaing madangpanan eh, kundi ang kahitasaan na mangin. Wala mo ko igong oras, katropa, musod ng programang Asintado, kauban si katropang Eric Serres, manait sa programang Asintado, and yes, ugma na pagpuhon, magdunga na ita sa Buwebes nga kahaponon na katropa. And ayaw kalimot nga madunggan po ko alas 10 hangtod alas 12 o alauna hangtod alas 3 sa programang X-Rated. Sa akong partner sa Picas Lawa, katropang Doc JJ o nga ito ang akong kaubanan diri sa istasyon. And of course, ang ito ang station manager John Liman Chavez by King alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chilita sa X-Rated. Katropa mo, exciting!
5: Exciting!

0: Sa dahang sakinan sa akong amigo ah. Unique man. Color gold pa.
1: Tungod ni sa Craft Gold bay.
0: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pag-sure da bay? Nga no good.
1: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Craft Gold bay?
1: Wala pa dahil kamasayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang Craft Gold bay?
1: Ubay.
0: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kubay kay mupalit ko Craft Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Craft Gold na ta.
2: Kining programa gihatod nga nakaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy dinha sa duol o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinumdum gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
3: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
4: Agusan Lending Corporation.
3: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O kanapod sila ay mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
5: Boss Abo, magpakilo ko sa hubay be.
6: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
5: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to? Bato gold town, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
7: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sina pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% to sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
8: Mga katropa, exciting!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

Hapon na! Hapon na! Halo-halo, special na! Matag hapon, sabay tagadik-ik o katawa. Kauban, si Lolo Jose. Good vibes sa hapon. Sa programang Halo-halo, special. Ang banggiitang si Lolo Jose.

kani mo wala pagyud akong kalipay. Ang busnano ang sabagyud kahay hinugan. Ako pirmi man lang ni mo siya at sa aran. Tuganigod ako inday labing matuod. Unsa may kaigos imong pangluod. Pandang linday.

kauya inday ikaw magmahay. Sa gihalan kong gugmang imong isalikway. Sultian ko ikaw inday sway lipon-lipon. Ang gugmak ko pulos kayo't kinikinood. Bisyan tigulang na ako ligong pagtuhod. Ang gikaibgan ko ikaw, ikaw ragyod. Busa, malu, o ikaw.

Nay ku ikaw inday happy happy huron magpaduol ako kanu na imong dughan unya ikaw ako dayon paray paray gan dili gayud ikaw inday nako magmahay ihatag kong tanan unyang mga kalipay busa inday ayaw intaw kung paan tusa ang gugma mo kung mahimo tilawan ta ang gugma mo kung mahimo tilawan ta ang gugma mo kung mahimo tilawan ta.

Box-a-box, mga higadra, mga amigo, mga soke, mga solid, og lawas. Mating hapon, naman po dahil halo-halo, naman po dahil mga katropa. Anapuntan, nining kalibutan sa mga kag maghugoy-hugoy. Pinaka mga unas mga tanan ng atong pagyokbo o pagpasalamat sa tuang magbubuhat. Lain na po nga kahapon no, ng iyahang gihatan. Ato na po ng pahimuslan mga katropa hangton on niya sa kagabion. Kineng libre nga hangin. Why bayan? Muna makaingong ito nga buti pulde yung kayo. Buti pulde. Oh yeah. Nagyun mo abot. Hala, brastan mga katropa, kaya kini nga itong programa, ang ipahinungod kini kaninyo sa produkto sa Yets to Health Incorporated, ang produkto nga Clear Beauty Soap. Paborito ni Day Dorits, kaya makapasamot lagi ko nun yung kahamit, makapadangog. Sidangog, madangog ka ng sinaw ba? Ang imuhang panit. Nga kanag inig hiccup, inig touching agwal. Touch by touch lagi. Makakanta na yung kag touch by touch. Apit na raba mo abot ang puto nga pagod. Muna mga katropa nga pag Clear Beauty Soap good mo na mga kadalagahan ha, mga dalagingging. Mapalit na sa mga butika, mapalit po na diring dapita. Bahala nagmagkinaonsa. Ang atong programa mga katropa, gihaton po kanin-kaninyo. Kung dahil nag-kuan mga katropa, kaning si tawag kanina, kalimot na minuman. Para to order sa mga dunay gilokdo, gipasan, gibitbit, gibirabira, nga mga kaguol, mga yayay. Dire sa tong programa mga katropa, tiwasan ka na. Bahala o ganang, bahala kong gibaliwala na ang mga tanan.

0: FM.
1: Exciting!
2: Usai sayang, putih siang. Science, talaga. May pagmagatin ka. Beke, sabay mga presenteng karon. Apat na ba ang puto nga pago? Present lo, happy holiday, ang surnon. Oy, daan naman si Daikalye na yun, first cousin man rin sa attendance. Kumusta naman ka, Daikalye na yun? Ang ganda si Daikalye, mawag yung balita sa, kuan, mission. Okay nga, mag-regard na niya, o kinsay na yun, kuan, bakante niya. Halindi na yun, karun niya. Mating murag na blindness ko ano bawa ko kabalo ano ba naunsa naman ay wamang kaka kwan ano sa kanayang kwan presidential proclamation ano yung kahimtanga si Maring Anel mayong hapon pari ko mag-attendance ko today para yahay ang buhay. Richard Gomes, mayong hapon lo, chair dance na lo. So out po dayon medreal sa Highway 23. Gas station, request dayon kong song lolo. That's in the way. Lamat lo, God bless you always. I said there's prides in the way. Pasti lang. Baik, sa pamaylain nga nag-quadrate, nag-attendance. Oh, dara si Maring Ading. Nakasipot na. Ito na yun yung six-can niya si Maring Ading. Uy, nakakahon. Nakakahon si Maring Ading. Good afternoon, Maring Jose. Guwapo. Agoy. Ayoy. Murag hapit na yun. Og sa akong mga classmates, shout out sa ako, aking kumare, Irma. Anaminaw, minimo, present ko. Bisaya din na si Maring Irma. Naminaw na naman na sa Manila. Siyempre, talagogin natin, talagogin. Po, kumusta po ikaw, kumare Irma? Talagogin natin para magkaintindihan mo na tayo ng mga konteng gamay. Mga konteng gamay mo kagaralo sa... ito ba si Maring Irma ay may asawa? May jowa? Ewan. Present ko, Maring Jose. Good afternoon. Malapit na ang puto. Na, wapag yun na kwaday si Maring Ading. Napay sa comment, napag sa text. Malapit na kuno ang puto. Malapit na ang mapagod. Narama ko'y nakita niya sa social media ba? Pero dili man puto. Bingka man. Bingka ko no nga special. Gi putos man to o kuan. Sa tuyo to'y putos ato. Sa tuyo putos ato ay nakalimot mo no ko. Mayo hapon lo, mag-attendance ko lo, guwapo. Sa out ko sa akong dalaga katuan sa University Butuan. Si Jelen Jose. Siyempre, kay mahimo naman ang asawa ni Lolo. De Jose na po yung play doon. Og sa kang James. James sinampay sa iyahang pamilya og sa akong panang naglamas. Naglampas. Request ko song Don't Forget to Remember Me. Ako gawa man mo sa man mga sunatahan ng pangkuan ng bahay. Pang retired naman yung sunata ni Mua Mama. Ayaw po nang pag-retired ni Mama. Di na to na i-play. Kaya pag-retired mo na. Don't forget to remember ko noon.
0: Ayaw!
2: Ay, nako, member. Magpainom-dom sa tama katropa, gikan sa pikas kwarto, balik na tataon-taon.

0: Programan a lo Halo Special.
1: XFM. XFM.
2: Sikap Lodi nang apply sa barberohan og dinhi.
3: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
4: Asa man?
3: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
4: Asa ato?
3: Mga play unta kog barbero.
4: Ala, showe. Showe ha? Payot yang. Among? Titawa, tine.
3: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
4: Bayot ka?
3: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
4: Exciting!
5: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
6: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold, sir, tumanggod, sir. Hindi, dom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, akong kalsulay, sir, nakahuro o blow kasi nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
5: Zaton Plus Gold, adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
7: Zaton Plus Coffee Mix.
8: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
7: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus User, atong paminawon.
9: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ako ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka hasol, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako pag Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Kadaadlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Daghan nangutanan nako unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life. Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
12: Oh yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
5: Zaton Plus Herbal Soap.
13: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
14: Zaton Gold Coffee Mix.
15: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Marita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Patiun og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya ay glasatayon og collagen. Daghang salamat, Zaton Gold.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Roldan Sakabaker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko da yun. O Sister Pain. May kong uban pang painkiller, walay epekto. Dahirajid kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Pipili sa mga butika.
3: Zenton Plus Coffee Mix.
4: Sali.
5: O sa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yes to Well?
4: Zenton Plus. Kali Zenton Plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kay. Kailangan yun kay. Ako kinumingawon yun ko. Bayanam ko sa buntag. Mabot. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayri ako gibati.
5: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
4: Ay, normal kayo. Every morning yun.
5: Sa una ito ka pa ka nainom sa Zenton Plus Coffee Mix?
4: Ano magbisod ko bawas? Nagduha ka adlaw. Tagtulo.
5: Sinta kong tabang ang Zenton Plus Coffee
4: Mix? Okay kayo.
5: Imong pana, kumusta pag-inom sa
4: Zenton? Okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan. Pag-inom aning Zenton Coffee Mix. Sinindot kayo.

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: FM.
1: Exciting!
2: All out of love. Boleh na kapait mga katropa ka ng mga out of love na. Katong at sunata, gatol kato kaninyo sa kape nga doon ay vitamina D3, ang premium D3 coffee mix. Na kape ka na, naka vitamin D3 pa ka. Mapalit na sa mga butika, mapalit po na rin na pita. Suway. Kaya kung makasuway ka, awa na. Nakasuway na gyo ka. Nya, makaugdari ka magpalit, makakita magiging kastendera. Matod pa ni Richard Gomes. Presenteng ko no, ha. Ganihan ka na akong i-chickscan. Si Vincent Bataho, mayong hapon, lokong gwapo, moresquets ko, awit na hawak mo ang bit. Oy, wamar ako nagdadre, wamar ako nagbit-bit dire, Benson. Ating mga padisko-diskohon pa niyo mo, ha? Pahinungon ako na sa taga-barangay Dasagan, ganaminaw karong hapon, salamat daan, lo. Love you, lo. Ay, dapat yan pala, love you. Pang-disko mo nang hawak mo ang bit. Kuhan mo nga ito, Andre, kanang love song, kanang ming labaw ang suwang. Muna ito, ming labaw ko na suwang. Muna siya yung love song. Mga ka ng mga kuhan ba, kanang tell me how am I supposed to live without you. Excited.

0: Exciting!
1: It's your ex-merengue. You're the answer to my swing friend. Kada lang nga sunata mga katropa mura gigidook ba sa mga kadman, sa mga kabukugan, sa mga kaunuran nga maoy makahimong esmering. Asa naman ako reswetslo e play na kay nagplansar ba ko layo ka ha? Laay kaayo naminaw ko sa imuhang program baya maunay play na akong don't forget to remember me. Painungod ako na sa imuhalo dili ka makalimtan labyolo usan man rin na usan mo pati yun naman siguro ko rin akong ugang usan man ang imuhang request sa mama nga para di ko malimtan asan man na ikaw ayaw. Forget to remember, pero mura naman tayo noon ani og sa kuan mama no sa sakyo naman hino sakyo naman siguro ko din mo sa kuan usingan aning kaban ayaw po. Request ko song lolo love hurts pero mo pahinomdom sa tama katropa gikan sa pikas kwarto.

0: FM.
1: Isa-isa nang imong tiil dia.
2: Hindi ingon magod ang doktor nga. Di ko mag-arsak bugat.

0: kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may BCO. I am Tonette, a certified premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia ay isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino dahil ang premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bacteria, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
0: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: FM.
1: Exciting!
2: That's in the way! Oh, isa kayo nag-resquet sa ito? Nakalimot naman ko sa nag-resquet si Nona ito. O kato nga sunata mga katropa, siyempre gahatod kato kaninyo sa mayong kabubuton sa kape.
3: Hello, hello.
2: Nga makapadanag sa mangit-ngit ninyong mga pamanig. Muna nga kape nga mga katropa nga kung imo nang sulayan, bation gid nimo ang kaanin yun. Muna matingara ka nga, uy, ningkalit raman o kaan niya. Mingsamot naman na nga ako ang beauty o kaagun. Ako ako ragay na lungkot. Santon Gold Coffee Mix na glutathione o collagen nga money siya mga ingredients mga katropa nga makatabang yun. Oh, ako na ginalungkot sa wapan na kasuway. Mapalit na sa mga Mercury Drug, Southstar Drug, TGP o Generica Pharmacy Nationwide. Oh, dire po sa itong sibuyahan, pwede po na ninyo mapalit mga katropa. Makakita pagid mo stendrin. Ana raw tanawa butaw nang nai kwandre ah nai mersig balik balik dere aga nai tisoy tisoy nang yaha nga buhok sa likod. Oh tanaw sig balik balik nag bahurot na nang yaha kon daghan ron ba yag palit. Oh pag ba kwan mo balik na po dayon siya. Mo na yung mga temailhanan. Request kong song long ay kumanam dayon din. Oh, ako na ning basa gani ha kaning requests o kaning kwan love hearts. Logod PM, kumusta ang imuhang kahaponon karon? Happy ka ba? From Nels Maps. Ako yawa Nels Maps. Ay, yeah. Busan pag mo ingon tag maguol. Bisan pag mo ingon kag habay. Pero kaning tanan kung imong sulbaron, kung imong timbang-timbangon. Huh, mo ingon maka matingarag ka nga mo makakalitra kag ingon nga unsa naman ing kabuhi ane nga muragwa na gini na maayo bawa na gini na maone. Muna na pero after all, muna siya gitawag nga after all.

0: Exciting!
1: So if you're straight, what the Mayong hapo katrompang lo Jose, halo-halo special present lo shout out sa mga Palabrika family de Alolos Fam John Palabrika Bulawan, Payao, Sambuanga, Sibugay. Pagkalay lang ko manala. Tuam din sa Sibugay. Na ko sa ona po na po to badge sa ona nga

0: kasambuang ka si Bugay si kasi pangana to nawa naman
1: ayaw
0: basta yung naminjo na siguro to mayong hapon lo mo request ko kanta Lonely It's the Night salamat daan gikan ni Tiden Lonely It's murag na play mo naghapon
1: ayaw
0: murag na play na naghapon ba katong Lonely It's the Night never said that I love you
1: ayaw
0: Ugma na po siguro ni. Oh, kaya naghahuman naman naghahapon.
1: Ayaw!
0: Kisa pa may mo attendance niya. Kaya tagaan na itong bonus.
1: Ayaw!
0: Asa naman to, Ros Amor? Mor, where is you naman, Mor?
1: Ayaw!
0: Si Kwampon, Mala. Mala Gloria. Nana ba si Mala? Muragwa si Mala karun ba? Kwan si Gorone. Wa na ning lakaw, Gorone.
1: Ayaw!
0: Basin o nang naba o nahiubos. O na kuan.
1: Ayaw!
0: Singan ani, kanang naguna.
1: Ayaw!
0: O di ba ka, naguba ang yung radyo kay natagak sa lamisa.
1: Ayaw!
0: Warsang sakitan. Radyo ka na bitay mo, radyo nga. Grabe ka mo kay Kwan ba? Kay Nalubaters.
1: Ayaw!
0: Kaya karon, gitaoran ni Mugbater eh. Nalubaters na po. Murag halos na lang, muhagaw-haw.
1: Ayaw!
0: Grabe ka na mong dot-doot dito sa mong dalonggan sa at speaker. Natagak bitaw sa lamisa, napulpong.
1: Ayaw!
0: Malami din kayo ang pamatiyo ng mga ilaga ka mag-agi-agi.
1: Oh, no! Ayaw!
0: Mo na ang kasagaran. Manang makaingon talaga nga, Lonely It's the Night na lang dahil.
1: Ayaw!
0: Wala na mo sakay diha. Wala na mo sakay sa ito ang green box. Sa ito ang kaning attendance sheet direct.
1: Ayaw!
0: Hapit na rin ba mga student permit? Hapit na. Hapit na ang 21.
1: Ayaw!
0: Mugin na akong hinumdumon sa kanunay ka ng 21. Kay kanang 21. Pon-pon.
1: Ayaw!
0: Makatilaw na yung kong puto nga pagod. Kay mo managipanaan eh, maring ading.
1: Ayaw!
0: Listen po, no, giyaha kong palaw-palaw.
1: Ayaw!
0: O niya inig-abot niya dire, may ngon na yung pre! Pastelan pa rin. Sorry kayo pa rin. Deeply sorry yun. Kayo nabilin mo sa airport.
1: Ayaw!
0: Sakap. Ha? Saon mo na to na nga. Deeply sorry man. Makaingon na po taning na agoy. Kawawa.
1: Ayaw!
0: Nakakuha na mo na mga katropa ka nang sumurahan bitaw kayo ka excited bitaw kayo mo nga pag-abot eh, sa panahon wadi ayam mo na it's come na ka dyan.
1: Ayaw!
0: Mayagay blaka.
2: Ayaw!
0: Hindi ka gabi eh, ana, magliraw-liraw ibong mata, magangad-hangad, magtaratanaw atong mga lawa-lawa nga nagbalay-balay.
1: Ayaw!
0: Lariraw rin mo kalimutaw. Asa na ka doong paingon?
1: Ayaw!
0: Murag sakit kayo mo ang dapi-dapi. Nga murag kang kaototon.
1: Ayaw!
0: Ya, mo aksyon o binho ng imuhang kuhan. Kadang imuhang post-on.
1: Ayaw!
0: Kay mo lagi na nayayay man ka.
1: Ayaw!
0: Pero ato mga panghinaot nga. Dilita kuhan maring ading. Di ba, Mat?
1: Ayaw!
0: Ayaw ko din taon, Mat. So, hikalimte ang kanang mga panaan. Ang karong inig-uli. Lain, John. Huna-huna ni mo lumba. Bisan ganahan taan na. Don't forget to remember na lang na lo. Lorena, by... nga mura matong panungo tong imuha.
1: Ayaw!
0: Nga, buhi pagani sose. Wag na nagdi na ni mo kalimte.
1: Ayaw!
0: Ayaw, puling taon tong huwag sose. Kaya aron nga, dili na ko mataban to si Dijilin. Munang imuha na lang kong kuwan. Sa tinuho na lang ko din mo.
1: Oh, no!
0: Sampai pun mama oi. Lo patung-tung dan dompur ke tu remember lo kayak de pahindongo dan demo lo kayak de geka kalimutan. Nah. Ini apa kan ikodri asa ku anak tokong pakai ikodri asa. Oh, nage tongo na ko sa kong ubangan. Adlok siguro na tabano na ko ang kuhan sayo-sayo si Daijilin. Ay, nako, mga langit. Bitaw mga katropa mo, pahinomdom sa ta mga katropa, gikan sa Pikas Kwarto.

0: lamang Halo Halo Special.
1: XFM.
2: Gipatotoy na ni ba ang bata?
3: Yes, ma'am. Ako lang gipatotoy.
2: O niya, ang sir ni mo nagkao na.
3: Na, ma'am. Di yun mo kaon sa sir. Magsige rin yun siyang totoy. Ako lang sa gipatotoy, ma'am.
4: Mga katrupa, exciting!
5: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y hamiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakado ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ako'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mupromote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
11: Santon Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang sa puso.
11: Desminoria.
13: No more.
11: Santon Plus Herbal Oil.
14: At ako, iskunta.
15: Ang imong bawon ng kwarta. Yataga na ka ni mamay mo?
14: Opo, papa. Putang nga mesa.
15: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
14: Saton, pwede na siya. Hala, himot ko.
15: Wait lang sa ha. Kaya okay? Yaro. Unya, tignala sa kadong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
14: B! Ah, manako hinom.
15: Next time, ayaw din kalinti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Dengi, taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week dali sa tindog kay gamin ho dakong tiil. Sa uglikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ho, Sister Pain, grabe, ipigpino kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ibili na anas. The New Corellia. Del Pilar New Corellia. 69.
6: Hiling pa ka magkape.
5: Santon Plus Coffee Mix. Okay, katilaw naman ko. Mayang tulog. Normal imong ihi.
6: Kumusta ang imong pagbawa?
5: Arang po. Karong mga panahuna. Lami yun sa kanang. Lami sa glasa yun. Ako nga gituyo. Agad to sa istasyon tong una. Tungkol ako pito ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaigsuna na ko. Naminaw karon. Inumog Santon Coffee Mix. Kay lami siya. Lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol. Sa imong pag-ihi. Kay may imong tulog. Nato pagkondisyon imong lawan.
4: Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: FM.
1: Exciting!
2: Boto ang love heads.
3: Ayaw!
2: Maka-heads, sige ko no ang love.
3: Lingaw na.
2: Motores quets ni kuwan ka sa itong kalimot.
3: Ayaw!
2: Katong ang sunata, mga katropa, hatong katokan ninyo sa Santon Plus Coffee Mix na ay kamunggay, suyabun, o mangostin. Karoon nga mga panahon na mga katropa, nindot paghapon ron nga marienda. Parisa ninyo sa Santon Plus Coffee Mix nga gihimo sa Yerts to Health mapalit sa Generica, TJP, South Star o Mercury Drug. Pwede po diri sa itong simbihan mga katropa makapalit po mo diri o makakita po mo stendera. Sa pamayon yung ginugayan? Palita diri na labigar na dagot. Mentras na pa'y panahon. Alak, itong mga nasa sakyanan, nasa ilang tambayanan, nasa ilang panimay, nasa uma, nasa tindahan. Kung asa man mo nahimutang karon mga katropa, mga suki, kaayo mong mga naminaw, murang tindahan, baka na yung suki. Muna, basta suki, gani. Dili, gyud na ma-divide. Kung ma-divide, na, ingnon tanaw ko ng new divide.

0: FM.
1: Exciting!
2: Good makahangat po na gapo may ating ginagmay na mga po mga katropa na padayon na muna sa inyo ang pagmaryenda samtang naamoy ginatawlantaw niya ng mga wilding katong mga kwadya ayaw lang yun mo bahalata onya ayaw po magpasakok kay inyon na muna yun mo manyakis muna mahibong lagi tayo mga katropa kay usa man po din uban nga magpakigol-kigol man po. Ayaw! Nga tanaw, nga nga nga, grabe nga si angkon, ay grabe ka man yakit. Ayaw! Listen po nga tanaw nga nagpa-display-display man. Ayaw! Pagkwaday, pagtalikod ay, narabay kagin. Ayaw! Ayaw! Mga pasinaw-sinaw, ganay kagin. Ayaw! Ay, nako. Mabitan ng mga katropa nga daghan yung kayo mga panghitabo tungod sa mga atuarapon ng mga sinuotan na ng ubang mga badze. Muna kamong mga badze, ayaw gud mo og suot-suot ya ka na inyo hang ipadayag ng inyong mga tinaguan. Okay, makitaan mo ang mga uban. Mabaya na yung mga hinungdan sa mga hinungdan. Ako rin ginalungkot ang mga katropa kung mas takay lagi. Oh. Oy, may signal naman po na ini. Ayaw! Muna po na ito may lanan mga katropa nga nahugno na po ang tabel sa itong paghugoy-hugoy ng kalibutan sa mga kagnining adlawa sa adlaw nga Marcolins. Ugma na po tapuhon mga katropa, mga suki, mga student permit. Salamat kayo sa inyohang paghugoy-hugoy. Labi na sa itong mga kumare, mga student permit, ang puto nga pagod, hapit na gyan. Muna ginaging paabot na ito niya. Alright. Sa nga na lang, sige natin mukhang puwersa sa FM's Network Philippine Penis. Atong kauban sa Pikas Kwarto, si katropang Milane Duran. Alang sa nagkausang Pilipino sa Philippine Penis. Kini na lang siya sa mga ingon ayaw po na ang sinurutan. Nagandautan pinaagi sa maan. It's bye.

0: XFM.
1: XFM.
2: Apa, Arce?
3: Oh, cuman kapitan.
2: Tago, kay. Na imu hang teacher ning absen terbaka.
3: Kapitan, tago pun. Aku ginan ni absen ko.
2: Oh, kingan naman.
3: Alangan, ako man inan, namatay na ka.

0: dala.
1: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
1: Ha? Sa Craft Gold da Buy? Pag-sure da Buy. Nga no good.
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakwa akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold Buy?
0: Wala pa day kamasayod, Buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
1: Maudi na ang Craft Gold, Bay?
0: Oh, Bay.
1: Salamat sa kasayuran, Bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kumbay kay mupalit ko Craft Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Craft Gold na ta.
2: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gi-schedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sa kenan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang dagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
3: Bush, abo, magpakiloko sa hubay, be.
4: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
5: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
3: Bato gold taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
6: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Suiko Enterprises, og mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat og bulawan ang ani.
7: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw ka balaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
8: Agusan Lending Corporation.
7: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O kanapod sila'y mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: FM。
1: Hello, hello.
2: Oh, hello.
1: Papa, pa.
2: Oh, nak.
1: Li, na.
2: Naku sa ospital, nak. Di ko kalakaw. Ngano di ay?
1: Imo, manok, ibarte.
2: Unsa? Akong manok, ibarte. Kadali lang. Inay mo mama, nga nanako sa crossing.
1: Mga katrupa, exciting!
3: Mahal na ko siya, ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambot o rene mo, dahi kagyog o. Sige, tanahonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
4: Ay, ambot o rene mo, bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Yang medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inaw mo Premium D3, ragyo na nakapalagsik na kubalik. Itong niaging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ting arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Sain.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat. Dala ng stress para sa bata at

0: Healthy Mix.
1: Punti ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi o stress reliever po niya nga kape.
2: Sa una nga, wala pa ko kasulat.
1: Akong pamanip, itong o dry kaayo. Pero sukad tong direkomend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni Babe

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult a doctor.
2: Bili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel.
6: Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold. Na basiyo.
5: Ay, nakapalit yung gaso.
6: Oo,
5: nakapalit yung. Nagi day, oh, basiyo.
6: Oh.
5: Asa ka nagapalitan eh?
6: Dito sa baba.
5: I-check yun mo, na itatak ng Yestrel.
6: Oh, Yestrel. Na, bayo.
5: Para makasure yun, dapat
6: na
5: itatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nakainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
6: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
5: Sukat, nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix.
6: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, tabong kasing-kasing ko din naman kayo mong palpitin. Sa muna akong gimintin karon.
5: Ni Santon Plus Gold, kung sino katabang si mong balatian?
6: Bili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nga nagyugoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Skatlaw. Sa mahaw, panutog, panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane, sakiting, pika sa akong likod na niya mo. Kuhan rin akong gumuwi.
5: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane, Santon
6: okay
5: Plus
6: na.
5: Gold.
6: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga ako mga silingan din sa santeri ni paggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya dako kaya na ikatabang.

0: FM. XFM.
1: Uy.
2: Wake up!
1: Hala, tapa dito ang kwarto?
2: Gani, no?
1: Damanunong raba ko matulog ko, tita. Kumagdaman ko. Mananday raba ko.
2: Damanunong pagbaya ko, kap. Kay kung damanun ko, mangumot, baya og itlog.
3: Na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doa ka buong murag na koko sa tao. Sakit kayo. Tapos na piku atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na. Ninahinay na siya nagkawala. Nagkawala siya. Nagkawala hando. Nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya kaya nawala. Magod. Basta ka ako usalago kung mapistimunin yung alanga. Nindot yun.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kaayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang paka-anak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakito kadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
11: Vitamin C. Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C, Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: Antika Nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usag a radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayo ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
3: Phantom Plus Go. Hi, ako si Razor Vasquez. Isip Station Manager. Dili malikayan ang kakapoy sa lawas. Tumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kaayod gihapon. Usa-usab ako ka-angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Phantom Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Phantom Plus Gold. Ako usab, migamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gihapon mga katupa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Phantom Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita kanin ninyo nga proteksyon Phantom Plus Gold. Labi pa sa itong mga kaingsunan, mga kababayanan, na doon bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Phantom Plus Gold. Labi pa, gandun na kay balatian, Phantom Plus Gold gamita.

0: XFM.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Par, pakurati mo uyab ba? Ing na nga, di lang ikaw ang akong uyab. Daghan mo. Sige na par, pakurati na yun par.
3: Exciting!
4: La la la la la la la la la la la la la la.
5: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
4: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
5: Ha? Sa Crap Gold Buy? Pag-sure da buy. Nga no good.
4: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakwa akong abot sa uma.
5: Unsa din ang Crap Gold Buy?
4: Wala pa day ka masayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold, na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
5: Maudi na ang Crap Gold, bay?
4: Oh, bay.
5: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kubay, kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
6: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection. Gumikan kay mahimo kiniunya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
7: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
8: Agusan Lending Corporation.
7: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.
9: Boss Abo, magpakilo ko sa hubay be.
10: O sige lo, ibutak ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
9: Bato gold tawon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
11: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% to sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises, og mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat og bulawan ang ani.
12: XFM time. It's 6 o'clock. Time check. Brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
13: XFM.

0: nang kelapa upangek.
1: Ay na arana si imuha dodong metra. Kung dito ka sa guapa, nga pasakitan ra ka. O dito ka sa pangit, nga magsakit imong mata.
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Abot o rene mo. Dahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
4: Ay, abot o rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos bagyod. Taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, girecommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inom mo Premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Kung naging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
12: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka uniya.
12: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement. Ko hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
14: Odi ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Huli ana, jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahansad ko aning kapi kay aduna kinigro tatayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanit. Usa kamo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky. And I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala yung line, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Regued. Bas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
3: If symptoms persist, call the doctor.
1: Pipili sa mga butika.
4: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kaniyan to, magsigit ka tumang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo gikan sa gadget, pengon

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod mi sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
4: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
5: siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Salzon Plus Herbal Oil,
5: ang pamahit
4: na all-in-one sa presyo.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ipili sa mga butika.
4: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Nung nagbuwan akong mata, nagbuwan ko Vision X. Nung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Mura ko ka ng malipong, masakit akong ulo niya. Gitry na ko ang Vision X. Eh, sige mo kadungog. Ay, may akong pananaw. Nawala tong kahanap. O niya, magluha-luha. O, katong ako giyawag ako mga kaigsuunan na nagipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta. At ito lang kita sa itong produkto nga magka alibyo sa itong lawas, baka kung sa itong ipang bati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay itong mga

0: XFM
1: XFM
0: Kung maminaw ka sa XFM
2: Par, pakuratira gos misis ni mo nga Di na mo gaya imong tamadidoy kay gidiabetes adi ay ka
3: Exciting!
4: La la la la la la la la la la la la la la
5: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
4: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
5: Ha? Sa Crap Gold da buy? Pag-sure da buy. Nga no good.
4: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
5: Unsa din ang Crap Gold Buy?
4: Wala pa day ka masayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo paggamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
5: Maudi na ang Crap Gold, bay?
4: Oh, bay.
5: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kumbay, kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
6: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill. Aron dili ka maputlan sa kuryente o malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdum gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
7: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
8: Agusan Lending Corporation.
7: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan. Dakbayan sa Bayugan o pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388 o ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
9: Mga katropa, exciting dito!

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: unggoy.
1: Dili ka, boy. Ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pariyang naong nimo.
2: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
3: Exciting!
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Baudilsur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Dabis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako si Jason Calves, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Ang mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatoon o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Pirming sakit akong kalawasan, sir. Nya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi akong tulog. Jobert Kelly, sir. Tagamatanaw.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
12: Para sa dynamis?
11: Para sa turnyo ni Mrs.
12: Tour?
11: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
12: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
11: Dili, sir, oy. Kamuraduan ni Mrs. Nimo.
12: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
9: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas, ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Nanamigin!
14: Santon Plus Herbal Soap.

0: Stephane. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Kasel-Sir ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, si Stephane, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay efektibo kayo ang si Stephane.
1: Stephane, tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Stephane. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Zenton Plus Coffee Mix.
3: Hidratable. Taga-dire. Santa Irene.

0: 9, Prosperidad, Dago, Sansor.
1: Pila edad mo na?
0: 61. Kuhay man ko, itipay ba ko ang timbang. Tapos high blood ko. Napay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka ng mura kong hubok. Lain ka ito kung lawas oy. Kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Diskat ba ako mga kape? Mugi kape na kong pagagamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
1: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
0: Nag-os-os ako ang timbang. Nagka-anam ka, reduce ang akong lawas. Na-slim na yung garong day. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga, Santon.
1: So, kung ito nakapa-sexy sa'yo mo ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman eh?
0: Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pariyak sa ako, adiri sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga. Magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag kunsis ako ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay, kuan, dako na. Pero, pila

0: FM.
1: Balo karong, niya to, 5 pesos. Makagrocery na ako, pan, sapatos, uguban pa, pantalon, ugrilo, quintas.
2: Ha? Karon di pa?
1: Karon, dili na. Kaya na CCTV.
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
6: Marlene, Ochia, gasiyok. Ang dumulang siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Binom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
4: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad atong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Musa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
13: Tila ba may hangin sa tiyan?
14: At masakit sa pakiramdam?
13: Kabag yan!
14: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang,
14: tanggal agad ang kabag.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ang pamahid
13: na all-in-one.
14: Sa presyong
13: magaan.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: Mahal, kumusta na ka desa, bro?
16: Nagpadako nilang babagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
15: Ay, salamat.
16: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
15: Ikaw, bro, pag inamog Vitamin C, ha? Amping di mahal. I love you.
17: Vitamin C, Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
18: Santon.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Busa, samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayon ako og Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Hello, ako si John Jelly Brias, usa sa mga anchor. Matag buntag sayo before sa ako ang program. Nahabit na yun ako, mangapi og Santon Plus Coffee Mix. Dako yun og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako, kadlaon pamumata na. Tatanan nga wa pakasulay ni ini, ubay-ubay nga mga sakit, wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakinhan. Sa babae po ang hormonal imbalances. Kailangan yun ko ani, Santon Plus Coffee Mix. Kay sa akong trabaho, tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito. Nga program, ang ingredients ni ini, mangustin o suya powder. Dako kayo ikatabang ang maong Santon Plus Coffee Mix mo nang ako gining marekomendahan ninyo. Halas sulayin ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.

0: XFM.
1: Cool Mamino Ka sa XFM.
2: Par, time's up. Dali ragot. Pakurati ragot imong misis nga. Wala lang kay tarbaho pagkaugma.
3: Exciting!
4: La la la la la la la la la la la la la la.
5: Ah, tadaang sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
4: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
5: Ha? Sa Crap Gold Buy? Pag-sure na buy? Nga no good?
4: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakwa akong abot sa uma.
5: Unsa din ang Crap Gold Buy?
4: Wala pa dahil kamasayod, buy? Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold, usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold, na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
5: Maudi na ang Crap Gold, bay?
4: Oh, bay.
5: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kumbay, kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
6: Kining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol. O tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
7: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
8: Agusan Lending Corporation.
7: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
9: Mga katropa, excited!

0: FM.
1: Isda mudra, isda.
2: Oy, Archie!
1: Isda kap.
2: Maligyan ng imong isda, Che.
1: Pahiwa ka. Asam ka makakita isda nga panghatag. Natuog ka.
3: Exciting!
4: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
5: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
6: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Na, may pa akong matyag, distingibla.
5: Zaton Plus Coffee Mix, sa kalami sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Balit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kodi ay si Alvin, biker nga si gig kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong gatumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Karit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santan Gold Coffee Mix.
3: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santan Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, magkapabata po sa atong pamanit. Santan Gold Coffee Mix.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Si Sara Diaymi, taga Cagayan de Oro.
2: Usa ka call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
2: Nahiragyot ang tama sa ako sa Sister Pain.
1: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: Symptoms persist. Call your doctor.
3: Mapalit sa mga butika.
5: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Pinik karoran taga Matina. Akong mata may buga nga mo. Tabon na pag. Pero pag tumaan ako sa Vision X Plus, sa isa lang katab. Aksyon siya kawala. Mas guwapo yun ang Vision X Plus. Dalirag yun siya magkawala sa upad sa mata. Mga gabon-gabon. Kamu mga kauban ako na nasa Matina. Sistingin ninyo na eh. Ang refill nandang sa tricycle. Guwapo ni ilang ginainom. Dalirag yun sila mga kwan kayo. Magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamu po. Sistingin ninyo kamu lang katilaw para makita gininyo kung sa pektibo ang Vision X Plus.

0: Papa, petan.
1: Ayo, menanagat gedok ng papa. Kuyo kito akong papa kay taas kitong utong. Mutunga na lang gudang isda. Akong papa, wapagyapon.
0: Alo, yawa oy. Iya, ito imo papa.
1: Asya akong papa? Na, hantod garon. Missing pa.
0: Exciting!
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Isang maganda at malusog na pakikinig sa atin pong lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Live na naman po tayong magkakasama at magkakarinigan dito sa atin pong programa. Kaya sa mga gusto mong makihilubilo po dyan, pwede kayong magpadala na yung mga text messages, mga inquiries po ninyo. Text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Maganda at malusog na pakikinig sa lahat ng atin pong mga kababayan, lalo na lahat ng mga listeners sa atin pong mga XFM stations nationwide. And magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan. Kumusta ang atin pong araw? I hope and we pray na nasa maayos at malusog po tayong sitwasyon, mga kasama. Si Michelle Hines po ito, mga kasama mo ulit dito sa ating programa. Siyempre, nakakasama natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At siyempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algy Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Nakatutok po, ah, regular na nakikinig sa ating palatuntunan, The Secret of Health. Welcome po. Pag-uusapan na naman natin ngayon ang mahalagang information na magpapaganda ng ating kalusugan kung ito po'y ating i-apply, siyempre. At katuwang po natin ang Yes to Health at ang ating mga produkto na tinatangkilig po ng ating mga kababayan.
3: Sa mga kaibigan po natin, ha, lalo na hindi pa nakasubok, Doc, ng atin pong mga produkto, lalo na yung Ultimate Trio natin, nako.
4: Mm-hmm.
3: Punta na agad sa pinakamalapit na butika dyan sa lugar po ninyo para masubukan nyo po, mga kaibigan, ng atin pong mga FDA nutraceutical grade na mga suplemento. Lalo na po pagka nanghihina na yung atin pong pangangatawan, napakabilis na magkaroon ng sipon, ubo, lagnat, at iba't iba pa ng mga viral and bacterial infections sa atin pong pangangatawan, ay kinakailangan bakbakan nyo na yan, ano? Ng atin pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at ang atin pong pinakabagong produkto, ang Premium D3. Yan po ay may bilhin na sa pinakamalapit na mga butika, mga suking pharmacy dyan sa lugar po ninyo. At pwede rin po yan ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Mas maganda sa Yes to Health Clinic natin para makapagpakonsulta na rin po kayo at mabigyan kayo ng complete health assessment, mga kaibigan, no? So yan, available po yan, ha, sa atin pong mga Yes to Health Clinic. At huwag niyo pong kalimutan i-follow and i-like ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines, para updated kayo lagi sa atin pong mga promotions, yan na rin sa mga bagong products na ilalunch po natin, mga kaibigan, no? Pwede rin kayo mag-post dyan ng mga katanungan po ninyo or mga experiences ninyo, mga karanasan ninyo sa pag-take ng atin pong mga produkto. Eh, pwede nyo pong i-share dyan sa atin pong Facebook page, mga kaibigan, ha? At huwag mong kalimutan, ha, puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
5: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan ng complete health assessment, mga kababayan.
2: Secret of Health, Health Info.
3: Health Info po muna tayo, dagdag kalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po, mga kaibigan, ang atin pong mga dekalidad na mga produkto. At siyempre, atin pong pag-uusapan itong isang karamdaman na karamihan sa mga kababayan natin ay nararanasan din po nila. No? Itong ganitong uri po ng sakit. Ito pong tinatawag na osteoporosis. Ano po ba, Doc? Ito ang karamdaman na osteoporosis.
4: Naku, popular na popular yan. Mm. Osteoporosis. Ibig sabihin kasi niyang osteoporosis ay yung osteo, ibig sabihin niyan bone. Mm-hmm. Okay. Porosis is English is porous. Sa Tagalog, parang butas-butas. Mm-hmm. Yan. Kaya kung titingnan mo yung buto ng isang tao may osteoporosis sa microscope, makakita ka na parang sponge. Kasi yung buto natin, parang sponge ang ano yan. Kasi buhay na tissues yan eh. At pag mayroon kang osteoporosis, yung gap ng mga butas-butas na yan ay sobrang laki, partner.
3: Mm-hmm.
4: At sa kondisyong ito, talagang lumalaki yung butas-butas ng buto sapagkat mas mabilis itong masira kaysa mapalitan, ha? Kumbaga, ang buto natin, everyday may deterioration yan, pero yan ay napapalitan in a normal basis. Mm-hmm. Pero once na ito ay magkaroon ng problema, yung absorption natin ng mga mahahalagang chemicals or nutrients para ma-create ng mabilis ang pamalit sa ating mga bone tissues, ay hindi ito magkakaroon ng magandang kondisyon. Ha?
3: Mm-hmm.
4: Ang mga buto po kasi natin, buhay yan, ano? At na palaging nasisira, pero nare-replace ka agad. Dahil dito po, hindi napapalitan. Parang ang itsura ng buto natin, parang naaagna, sabi nga. Yun yung itsura niya. Kaya naman, kapag may osteoporosis po ang isang pasyente, mahina at madali po itong magkaroon ng pinsala sa buto. Kahit simpleng aksidente lang, yung isang ang pasyenteng na kausap ko, partner, umupo lang.
3: Nako.
4: Sa napabagsak lang ng konti sa sopa. Mm. Na ospital na kasi nabali na yung ano niya, yung may parte sa pelvic niya.
3: Mm-hmm.
4: Kasi meron siyang osteoporosis. Yung ang iba, may inabot lang na matindi, ano, yung binigla, pinilit, pumutok na dito sa may rib na nabalian na. At kaya yung biglang magbubuhat ka na alanganin, minsan yung daliri na napa-fracture. So, maging ang malakas na pag-ubo, pwede rin maging sanhi na fracture kung ikaw ay may osteoporosis. Dahil nga sobrang marupok ang ating mga buto. At kadalasan, naapektuhan po nito yung buto sa ating kamay, sa likod at sa balakang. Hindi agad po nalalaman ng tao na siya ay may isang kondisyon na osteoporosis sapagkat yung pagdevelop po nito sa ating katawan ay dahan-dahan. Okay?
3: Mm-hmm.
4: At masasabing may osteoporosis lamang isang tao kapag siya ay mapilayan o magkaroon ng fracture tapos na-test sa ospital yung tinatawag na bone density. Kaya nga mahalaga. kung makakapagpa-bone density test kayo, mas maganda para malaman matibay ang inyong mga buto. May mga symptoms po na pwede maramdaman. Yung pananakit ng likod, yung iba parang nakukuba. Yung iba naman parang nababawasan yung height habang tumatanda.
3: Lumiliit.
4: Nagsishrink. Ano, yung kanilang height, dati 5'4". Pababa na ng pababa sila habang tumatanda. Ano, kalaunan. Nangyayari po yung osteoporosis, dulot po ng aging o pagtanda natin kung saan yung mga buto po ay hindi na gaanong mabilis mag-repair. Subalit, pwede rin po magkaroon ng kondisyon na ito na yung buto natin ay magiging highly porous sa edad po na 35 pataas. Ha? 35 years old, lalo na kung ang inyong lifestyle ay hindi po favorable sa ating buto. Bukod po sa edad, na consideration, maaari rin pong maging sanhi ng osteoporosis yung ating lifestyle o yung uri ng ating pamumuhay na mayroon po ang isang tao. Pwedeng ito ay nakakaapekto sa ating absorption ng mga nutrients para sa mas malusog na buto o kaya naman physically naapektuhan nito yung mismong physical structure ng ating bones.
3: Sa mga kabayan po natin, ano? Lalo na kung napapansin nila, Doc, na parang hindi na ganun katibay yung mga buto.
4: Oh.
3: Eh, kinakailangan magpa-check, mga kaibigan, ano? Para ma-determine kung yung bone mass nyo talaga lumalambot na. Or nakakaroon na ng mga lamat dyan sa loob ng ipong mga buto, mga kaibigan, ano? Okay, Dok, paano naman nabubuo, Dok, yung karamdaman niyo? Maliban doon sa mga nabanggit niyo kanina, ano pa yung ibang mga factor na maaaring pagmulan ng karamdaman ng osteoporosis po?
4: Oo, nasabi na nga natin yung edad, di ba? Yung edad, napakalaking
3: factor.
4: Bagay yan, oo. Sa pag-develop nitong problemang ito. So, ibig sabihin, habang tumatanda tayo, given na may possibility na mag-develop tayo nito ng osteoporosis. Kaya nga, pag kayo ay umidad na po ng 40 pataas at kayo ay babae, kasi most of the time, partner, kababaihan ang tinatamaan ng osteoporosis. Meron din sa lalaki, pero hindi ganun katalamak. Sa mga babae talaga ito, dahil ayon sa pag-aaral, yung buto ng lalaki ay dihamak na mas makapal, mas matigas yung kanyang structure compare mo sa mga kababaihan. At ang babae, ang kadalasan nagkakaroon ng kondisyon na prerequisite for developing problem sa buto. Bakit? Siya kasi yung nanganganak. Eh, bawat pagbubuntis, saan ba kinukuha yung calcium na binubuo para dun sa baby? Eh, sa kanya. Tapos hindi ka naman nagsusupplement o kumakain ng mayaman sa mga calcium. Eh, madi-drain out ka. Kung baga sa savings account, withdraw ka lang ng withdraw, walang deposit.
3: Oh.
4: O, ganun ang nangyayari. Another factor is yung kakulangan ng exercise. Kasi ang buto natin ay isang buhay ng mga tissues. Once na ito ay na-expose sa pressure, yung exercise, nagde-develop ito yung tinatawag na resistance exercise, di ba? Nagde-develop ito ng intensity na ang buto natin ay magpapatibay, magpapatigas. At kung wala kang exercise, magiging literal yung sinasabi nila, malambot ang buto ng isang tao. So exercise can enhance our bones density and energy and strength. At isa pang dahilan bukod sa exercise, yung hindi sapat na nutrition. Ang pinaka-importante po sa ating bone ay una yung calcium, vitamin D. Kung hindi po kayo magbabitamin D, kahit nagka-calcium pa kayo, walang kwenta yun. Hindi yun maa-absorb because kailangan meron itong mga vitamins and mineral na i-combine mo. Ang tawag dun is catalyst. Okay? And also vitamin C. So calcium cannot be absorbed without vitamin C. Calcium cannot be processed without vitamin D. Kaya dapat magkakambal po yan kung meron na talaga kayong problema. Ha? So sa pamamagitan ng pagkain at suplemento, kung talagang wala tayong maayos na kinakain ng mga calcium and vitamin D foods, you need to supplement yourself. At isa pa, yung paninigarilyo at pag-inom ng alak ay nakita na nila na nagpapahina talaga dahil yung chemical na nandoon ay nagpapahina sa ating buto. Saka hindi na-absorb yung calcium kapag mayroong alcohol sa ating pong katawan. Kaya ingat-ingat na doon sa mga babae na may osteoporosis, huwag na mag-alcohol, huwag na manigarilyo.
3: Lalo na kung nakikita nyo, unti-unti nang bumibigat yung pangangatawan. Ano? Kakasabay kasi yan doon, no? Pagka hindi ka maingat sa pagkain mo, mabisyo ka pa, kulang pa sa ehersisyo, lalaki ka talaga yan. Tapos kasabay ng paglaki, Dok, paglambot ng buto. Eh, grabe po ang effect nun sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan.
4: Oo. Eh, kaya yung mga babae, partner na na halimbawa, excess weight ninyo, ang normal weight supposed to be is 50 kilogram o 55. Tapos ang timbang nyo, 80.
3: Nako?
4: Eh, gaano kataas yung excess nyo?
3: Oo.
4: Imagine ninyo na araw-araw may pasan-pasan kayong 25 kilograms of rice. Ganun ka tindi, no? Kasi hindi naman talaga dinisenyo yung atawa natin na mag-bear ng excess weight aside from kaya ng ating buto. So, yun yung problema doon.
3: Yun nga yung masaklap doon, Dok, ano? Na napakabigat na ng dala-dala mo, eh yung nag-hold pa, pinaka nag-hold doon sa weight mo, which is your bones, mga kaibigan, eh malambot pa, ano? Kaya napaka-delikado po talaga, mga kaibigan, ha? Okay, sa mga kababayan po atin dyan, especially sa mga kababaihan na lalo po yung nagkakaedad na, ano? Umaapak na po kayo ng 50 years old, pataas, mga kaibigan. Nako, eh, dapat you have to be very careful and you must maintain your healthy weight, mga kasama, ano? So, maintain nyo yung healthy weight po ninyo sa pamamaraan po, mga kaibigan, ng pag-ehersisyo. Yan naman yung pinaka-way, ano? Para ma-maintain nyo po, mga kaibigan, yung healthy weight. And then, also, your diet. At kinakailangan, supplementohan nyo po yung pangangatawan po ninyo, ano? Ng mga nutrisyon na kinakailangan ng katawan. Kasi hindi ibig sabihin, Dok, na malaki ka, eh punong-puno ka ng nutrisyon. Hindi po, mga kaibigan. Hindi ibig sabihin na payat ka, eh salat na salat ka sa nutrisyon, hindi rin po, mga kasama, ano? So, kinakailangan, bigyan po natin ng sapat na supplementation, sapat na nutrisyon ng atin pong pangangatawan. Pwede kayo mag-take, mga kaibigan, ng atin pong Ultimate Trio na nakakatulong po yan siya, ano? Para maintain yung healthy weight at mabigyan po ng sapat na nutrisyon ang atin pong pangangatawan, mga kasama. Ay, mga kaibigan natin dyan, if meron kayong mga inquiries, ha, just text lang sa atin pong numero. Ito pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
5: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Protection ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Gold.
7: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C! Ang vitamin C na pinalakas ng Santon! Mabibili sa mga butika. Vision Next, marami na ang natulungan.
8: Sabi ng doktor, mahirap daw ang sitwasyon ng aking mata kasi tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Medyo malabo ang paningin ko for almost 3 years na. Pero dahil sa nag-take ako ng Vision Next Plus Capsule, bumalik sa normal ang mata ko. Sinubukan ko lang at effective talaga. Ako si Giselle Madanlo from Dahican, Mati.
7: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago.
9: Ako si Carla. Hirap akong pumika. Piling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
7: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Welcome back, mga kaibigan, sa ating programa, The Secret of Health Nationwide. So yung mga katanungan po dyan, just text lang sa ating po numero. Ating pong text line 0969-609-6545. At syempre, ang programa po ito ay sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga Mabibisa, mga epektibong produkto po nito, mga kaibigan. At available na pala, ha, ang atin pong Clear Skin sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ito yung sabon natin, Dok, ano? Na pampa-brighten, pampa-younger looking ng atin pong mga balat.
4: Oo, hindi naman magre-reflect yung araw dyan.
3: Ah, hindi naman siguro. Pero, yan siguro Dok, yung sinasabi nila, pag nasinaganda ng araw, nakakasilaw.
4: O, kasi ang ating clear skin ay nagtataglay ng mga sangkap, ano? Lalo na yung VCO.
3: Mm-hmm.
4: Nagmo-moisturize ng ating dry skin. Ang kagandaan ng ano VCO partner, nilalock-in niya yung moisture sa ating skin. So ba, hindi siya madaling nadadry. At ang kagandaan, ano, meron pa siyang epekto sa mga may sugat. Ano? Dahil meron siyang wound healing property. May antibacterial, antifungal at antiviral properties pa siya.
3: Mm-hmm.
4: O, tapos doon sa mga taong laging ang amoy ng katawan, eh hindi mo maintindihan, naligo na, eh may amoy pa rin.
3: Oh.
4: Meron siyang whole calamansi fruit extract.
3: Mm-hmm.
4: Alam naman natin, di ba yung una, eh naglalagay ng calamansi sa kilikili, sa mga siku-siku para...
3: Nakatry din ako niyan dati.
4: Oh, di sa
3: para
4: mga
3: iwas
4: siko.
3: Asim-asim.
4: Oo. Baliktad, no?
3: No.
4: Maasim yung ilalagay mo para di umasim yung katawan. So, ito meron siyang extract na merong mayamang vitamin C to protect your skin cells from damage. At isa pa dyan, may kojic acid siya. Mm-hmm. Kojic acid partner, it's a Japanese natuklasan nila yan. It's very good for the skin.
3: Mm-hmm.
4: It's very good for lightening na hindi nasisira yung ating... balat mismo, ano? So, meron siyang mild inhibiting effect sa ating melanin production. Kasi alam mo yung melanin, maganda naman yan. Kaya lang, pag lagi tayong exposed sa init ng araw, automatic ang katawan mo, ipoproduce niya yan. Kasi yun yung natural na depensa ng katawan natin sa sikat ng araw. Pero, kung gusto yung mag-lighten ng konti yung inyong balat, you need to use kojic acid. Okay?
3: Mm-hmm.
4: At yung isa pa, yung paborito nila partner, glutathione.
3: Glutathione.
4: Di ba? So, meron pa siyang glycerin.
3: Mm-hmm.
4: So, kaya kung gusto niyo po ng isang magandang uri ng herbal organic soap na nakapagpapaputi, nakapagpapakinis, nakapagpapa-enhance ng ating skin health, gumamit kayo ng Clear Skin.
3: Mm-hmm. Pataasin ang atin pong confidence para po, sabi nga nila, ano, lakad ganda. So, sa mga kababayan po natin, ano, na gustong ma-achieve ng makinis and healthy na skin. Hindi lang po yung maputi, mga kaibigan. Iba kasi Dok, yung maputi lang, pero hindi naman pino yung kutis.
4: Iba nga, puti, hindi mo na ano eh. Parang nakakatakot na eh. Parang wala ng dugo eh. Ito, talagang mamula-mula at makinis na kutis. Kasi ang kalusugan, hindi mo makikita lang sa... Ano, sabi nga ng isang pag-aaral is, kung ano yung nakikita mo sa balat, na mamanifest lang nito kung ano meron sa loob. So, a healthy skin means a healthy body.
3: Yeah.
4: Yan ang dapat nating tandaan, mga kaibigan.
3: Okay, ha? Damit na po kayo, mga kaibigan, ng Clear Skin. Mabibili na po yan sa atin po mga Yes to Health Clinic. At pwede na kayong order sa atin pong Lazada and Shopee page. I-search na lang po, Yes to Health 2011. Para sa mga kababayan po natin na gustong magpaputi, gustong magpakinis ng kutis. At syempre, para maging ano naman, kaakit-akit yung itsura sa atin po mga partner. Nako, yan, Clear Skin, mga kaibigan, ha? At sa mga kababayan po natin, meron nagtanong dito, Dok, ano? Kung pwede daw ba ang atin pong Santong Plus Herbal Oil imasahe sa anit ng buhok?
4: Yes, oh, alam
3: pwede
4: mo.
3: Pwede.
4: Lalo na kung may mga balakubak po kayo. O, yung inyong mga buhok ay naglalagas. Kasi meron yung mga herbal extract na nag-i-stimulate ng pagtubo ng buhok at makontra yung paglalagas nito. Yan. So, i-try ninyo. Imasahin nyo doon sa anit. Ang sarap ng pakiramdam ng anit natin. Nakaka-relax yung amoy at nakaka-relax sa ating pong anit.
3: Mm-hmm. Para sa mga kababayan po natin na may mga skin allergies, meron kayong mga skin problems, ano? Pwede yung haplasan yan, mga kaibigan, ng Santong Plus Herbal Oil po natin. Mga lamig-lamig sa katawan or spasm, ano? Dahil na po yung parabang laging may ipit sa likod, mga kaibigan, ano? Pagka gumalaw ka, parang kontrolado yung galaw ng ano mo, kamay, mga braso po ninyo, mga kaibigan, at iba pang parte ng pangangatawan, haplasan nyo po ng Santong Plus Herbal Oil po natin. Ito rin nakakatulong para dun sa mga body pain, ano? Para nakit ng likod, para nakit po ng mga joints po ninyo. Yung iba, kahit po yung ano, sa mga babae, Dok, na nagkakaroon ng dysmenorrhea, ano? Nagkakaroon ng cramping sa kanila pong abdomen, pwede yung haplasan niya ng Santong Plus Herbal Oil po natin, ano? Nakaka-relieve po siya, mga kaibigan, ng pain. Kasi pinapaano niya, pinapakalma niya yung mga nag-spasm doon ng mga muscles, mga kaibigan, ano? So, mas nakakakilos ka na maayos dahil mawawala po yung pain. And then marirelieve ano yung mga sakit-sakit na nararamdaman po natin, ha? Kaya sa mga kabayan po natin, Santong Plus Herbal Oil. Mabibili rin po yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Sa mga kabayan naman natin, nagkaroon problema sa kanila pong mga mata. Ito, Doc, ang kagandahan sa atin pong VisionX Plus Soft Gel Capsule. Hindi lang po isa yung content niya, kundi apat. At yung apat po niyan, yan yung kumbaga ang specialty niya para sa mata talaga, Doc. Ano? Uh-huh. Even though nakakatulong siya sa iba pang parte ng pangangatawan natin. Pero ang main focus niya or main goal is ipanumbalik or i-maintain yung healthy eyesight.
4: Oo. Yung mga carotenoids kasi very important yan sa mata. Meron silang affinity. Ibig sabihin nun, partner, pag pumasok sila sa katawan natin, ang takbo talaga nila doon sa ating eyes. Na kung saan ito yung lutein, yung zeaxanthin, meron pa tayong beta-carotene, at saka vitamin E. Ito ay matitinding mga sustansya na nagpapanitiling healthy una ng ating eyesight, ng ating mga maliliit na ugat sa katawan, ng ating daloy ng dugo, which is very important sa pagkakaroon ng malusog na paningin. Yeah. Kasi kung nagka-problema ka sa daloy ng dugo, yung mga nerve mo, yung optic nerve mo, mahina din. Tapos sira pa yung makula ng mata mo. Talagang lalabo ito at pwede magkaroon ng matinding damage na pwede humantong sa paglabo at pagkasira, pagkabulag ng ating mga mata. So, simple lang ang gagawin natin. Hindi dapat ma-drain sa ating mata yung lutein and zeaxanthin. Mag-take po kayo everyday para mayroon kayong pondo na panglaban. Kasi alam mo ang ano ng lutein at zeaxanthin, pag meron pumapasok na blue light sa iyong mata, sila yung nag-aabsorb. Mm-hmm. Parang sila yung tagahigop para hindi ito maka-apekto sa ating mga mata. So, alam naman natin saan maggaling yung mga blue light na yan. Mm-hmm. Siyempre, sa mga electronic gadget, sa cellphone, sa computer, sa mga ganito, yung mga LED.
3: Mga artificial lights.
4: Artificial light, may blue light po yan. Ha? Kaya kinakailangan protection na natin yung ating mata.
3: Ayan, ha? Sa mga kabayan natin, wala tayong ligtas dyan sa mga tinatawag na blue lights na yan. Ano? Kasi halos lahat ngayon, Doc, merong taglay-taglay po yan.
4: Oo.
3: So,
4: hindi katulad nung panahon na ang mga ilaw nun yung dilaw.
3: Lampara.
4: Mga lampara.
3: Kahit meron yung, ano yun yung binobombahan, Dok?
4: Gasera? Isang uri ng ano yun, digaas yun.
3: Meron din kami ganyan na dati naabutan ko. Ano? So, compare sa panahon natin ngayon, mga kaibigan, na talagang karamihan ng lights natin is artificial na po, mga kaibigan. Ano? So, walang ligtas yung atin pong mata. Ang natangi lang natin na kayang gawin is kung paano po natin ipe-prevent yung damage na maring may dulot nun sa atin pong pangangatawan. No? So, sa pamamagitan ng mga suplemento po na ito, makakatulong ito, mga kaibigan, na maka-cope up yung atin pong pangangatawan laban ano sa mga agents na ito. Ha? So, huwag kalimutan uminom araw-araw ng VisionX Plus Soft Gel Capsule. Yan po yung mabili na rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic at ganoon na rin ano, sa atin pong mga authorized dealers nationwide, mga kababayan. May nagtanong dito, Doc, ano pong araw at oras yung open po ng clinic po ninyo? Araw-araw, yeah. Open clinic natin, Doc.
4: 9 o'clock pa lang, bukas yung clinic natin. Sunday up to Friday. Yan, bukas po tayo. Yung consultation naman, usually 10 to 4 ng sa buong maghapon. Mm-hmm. Ano? So, pwede kayo magpa-book ng appointment or pwede rin walk-in, no problem. Punta lang po kayo dahil open po tayo sa mga araw na yan.
3: Mm-hmm. May nagpahabol ng katanungan. Sir, yung mama ko po, may myoma po siya. Pwede po ba sa myoma po niya yung mga produkto daw natin?
4: Yes, pwedeng-pwede. Ano, ang kagandahan sa mga produkto natin, ito'y nakatutulong sa reproductive health at isa na yung myoma sa nagiging problema no sa reproductive system ng mga babae. So, pwede po. Mag-take po kayo kung talaga medyo may myoma na at medyo malaki na. Mag-take po ng Santon Plus Gold, 2 capsules 3 times a day sa unang 30 araw o 30 days.
3: Yeah.
4: Then after 30 days, pwede nyo na in-lower yung dose sa 1 capsule 3 times a day. Kasi alam nyo, you need more.
3: Mm-hmm.
4: Kapag meron talaga kayong kondisyon na verified at talagang may sakit na talaga. At sabayan po ninyo yan ng ating premium D3. Meron kasi itong Moringa seed oil. Maganda po yan sa ating pong mga growth in the body. Mayuma, pamumuo po yan. So pwede po kayong gumamit ng premium D3 at vitamin C.
3: Mm-hmm. Yan, sa mga kabayan po natin, ha? Na nagkakaroon ng mga bukol, mga cyst, mga masses sa inyong pangangatawan, inuman nyo po ng Ultimate Trio.
4: Punta rin siya sa klinik kasi maganda sa mga ganyang case, may program talagang susundin. Mm-hmm. Nakagandaan po ng kumukonsulta sa amin sa klinik kasi nabibigyan namin ng personalized program na hindi lang kayo inom ng supplement. Meron pang ibang mga bagay na magpapabilis ng inyong paggaling. Kaya visit po kayo sa mga centers ng Yes to Health sa inyo pong lugar.
3: Lalo na yung diet, Doc, ano? Modification of your diet. Bibigyan ka ng complete dietary guidelines. Kasi karamihan ng mga sakit din, Doc, is link sila dun sa mga kinakain po natin.
4: Halos karamihan. Aside from infection, tsaka yung mga accident, most of the condition na meron tayo ay talagang link directly to our lifestyle and our diet.
3: Nako. Kaya kinakailangan po, mga kaibigan, baguhin, ano? Kung ano yung mga nakaugalian ninyo na lagi po ninyong kinakain. Na yun po yung mga promotor, ano? Ng samot-saring karamdaman sa ibang pangangatawan. Eh, kinakailangan mabago po yun. At ma-change, mga kaibigan. Kasi tayo po yung naniniwala, ano? Yung sinabi na, if you eat wrongly, no doctor can cure. But if you eat rightly, you don't need a doctor, ano? Ayan, naka-base din yan sa sinabi ni Hippocrates, Doc, ano? Na let your food be your medicine, ano? So sa mga kabayan, mahalaga yan, ha? Yung correlation ng food ninyo at saka ng inyo pong health, mga kabayan. Nako, Doc, napakabilis ng oras po natin. At wala naman tayong oras. Baka po may maiwan ka pa na mensahe sa ating mga avid listeners.
4: Siyempre, pasalamatan natin ang inyo, ang ating mga listeners. Lalo na yung mga madalas po nagte-text, ano? At nababasa natin yung inyong mga komento. Salamat po. Ang tanging hiling lang namin sa Panginoon na kayong lahat ay pagkalooban niya ng gabay para maging healthy. Kasi alam niyo naman, pag naging sakitin tayo, lahat ng bagay pwedeng mawala sa atin pag nawala ang kalusugan. At syempre, nandito kami para gabayan kayo sa mga mga information na pwede pong mapapakinabangan nyo in the future. At syempre, andito yung mga produkto natin na pwede nyo subukan na kahit nasa inyong mga bahay lang kayo, ay meron kayong pwedeng benepisyo hatid ng mga dekalidad ng mga produktong ito. At maraming salamat po. Ako pong inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
3: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners po natin, ha? Gaya na rin sa lahat ng mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Ito po muling lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam sa araw po uli ng bukas, tayo po ay magkarinigan, magkasama-sama din sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan, magkarinigan po muli tayo, mga kaibigan. Hanggang sa muli, ang aming pong dalangin ng Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

0: susurod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka, kay naana ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i, kauban si Cinderella.

0: sa kita pa itong kanta, oy. Kuan man ka lang, basta, oy, sakit, sakit should kay siya, ay. Anyway, may maayang gabi po sa tuang tanan. Welcome po sa tuang programa. Digi ko kaduong sa kong tingog, ay. Ayan. Nadungog na ako kung tingog, pero akong dalungga. Naunsan niya. Dosa B. Testing. 1, 2, 3. Pero bitaw. Maayong gabi po sa tuang tanan and welcome po sa tuang programa. Karong gabi una, ang putahe sa gabi. Gipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. Ayaw kalimot kapag kapo, pampaligoon sa immune system, ilabay na karon nga pangit kayang panahon. Makasubaw ko sa buot nga nung naingon na ani na ni Siza. Santan Plus Gold ng Santan Vitamin C, inumod mo siya 3 times a day. Aron muligoon ang atuang immune system. Pagaw na kaday. Oh, jud kayo, day. Miresi. Ano bitong ni-inter ka na? Mag-order na tag-lapel. Kaya isang taon pa tayong ganito. Dalawang taon, tatlong taon. Ano bitaw? Ano bitaw, ha? Basta again, B, kapag kapapaligon po sa immune system, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C lang yod, ang ato ang inumon. Matag-adlaw. Mapalit ka na siya sa mga suking butika like Mercury Drug Stores nationwide. Available na po sa The Generics Pharmacy. Available usab sa Generica nationwide. Available po sa mga online platforms like Lazada, Shopee, and TikTok. Di mo hangyo sa jud ko, oh. Ha? Wait lang. Wapak ko ka online gyud. Pasay luagin ko kay kapaling kamod yung ko nga makakita ko sa kong cellphone ron. Sige lang, mag-online ko karon ha. Kadali lang yung kay bitaw, taod na lang sa akong ko mapakita sa inyo ha, sa live. Although naka-live na ginta karon sa Facebook nato, pero wala pa no. Ha, wala ta nag-live? Wala ka nag-live? Abi na nag-live ka. Live, pero anak ko kay audio lang sa kadali. Kay, wala pa ko, wala. Dili pa ready akong face. Hindi pa ready akong face nga i-reveal. Okay, murag lutaw. So, sige lang. Gapaning tiil ang inyong Disney Princess karon. Taod-taod, mapakita ko sa inyo ha, sa live. Hi, wait lang ha. I-chill-chill sa nato nitong kaugalingon. Ayaw mo pang hawa din ha. Standby lang sa mo. Okay, taod-taod. Aduna kita'y putahe confession. O ako pong i-present sa inyo ha. O niya na lang taod-taod lang ato ang Sir BB question for tonight. Hatun usab ka nato sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag ka po gasolina nga pang international o gasolina nga dili basta-basta, dili ka ilaron tungod kay mga additives nga mga original o walay halong tubig or other chemicals nga makadaot sa imong makina, ayaw kalimot sa pagpagasolina po sa El Ilion Shell Mobility Station. Adunay branches diri sa Bukidnon like sa Maramag, Valencia, and of course diri sa Balay-Balay duha ka buok. Ang isa is atbang sa Malay-Balay City Hall, ang isa is atbang sa May Polymedic. Ayaw kalimot sa inyong tanang transactions, ipakita ang inyohang Shell Asia app kung QR code. Kaya ka na siya mag-ipon, ka na siya og mga points nga magamit nimo in the future aron makapagasolina ka o makagrocery ikaw sa Shell Select. Manawagan na sab kita sa mga PUV drivers. Na adunay mga government subsidy. Pwede na po ninyong i-claim ang inyong subsidy sa mga duol na El Ilion Shell Mobility Station. Tugnaw ba ang panahon? Tugnaw. Ala, sa'yo mo, hindi ko nisulot-sulot yun. Abi na kong ganang, okay. Sorry, nakaayo ha. Ang sila kung orasan yung sulot nga, 9:49. No. 9:14 pa sa kuang time. I thought very taas. Pero bitabi, mangumusta ko sa mga katropa na ito din haakaroon nga nagbiyahe. Nabaguhan mo sa kong tingog. Amo ko bala ka ha. O, nag-action lang kong kapagaw kay whole day biya ta magsigigi siya o. Whole day ta magsigpangasaba. Whole day po ta magsigiog ka ng na-expose sa sobra kainit sa panahon. Lain kayong panahon karong bisubaw is real good kaayo. Sabta sa langgin ninyo ang iyong Disney Princess kay maski bito gabarag-barag na ni gamay. Naalang gagihapon na sa inyo hang kiliran kanunay. Sana o. Basta ha, unya na lang kung taod-taod gan magpakita sa inyo sa live. Unya na lang. Sa mga mag-asawa din ha, karon importante nga magtinabangay mo sa usag-usa. Importante nga sabto ng usag-usa. Importante nga dili i-push ug maayo ang matag-usa. At di manong gyud, permanente ninyo ang mga partner kay basig mangita og laing motivan sa iya. Pero bitaw, kabalo mo sa ang pampalig-on sa relasyon. Sinabdanay, pagminahalay, loyalty, faithfulness. And of course, kapag po satisfaction ng atong istoryahan, ayaw kalimot na akitay Turbo Man Enhancer. Ang atong Turbo Man Enhancer, tag 85 pesos lamang po per capsule. Ang trabaho ani sa mga kalalakihan, pampaligon sa tuhod, pampadugang sa gana, pampadugang sa kanang kusog, ug syempre, magbarog gid na siya for 2 or 3 days, depende gid sa imong lifestyle kung kana siya bi. O kung babae po rang mag-inom sa tuang Turbo Enhancer, makapadugang po gini siya og libido or gana sa mga kababaihan, ilabi na nga most of the time, ang mga kababaihan perminti na lang gid na siya nagadili magpakuhit kay kapoy. Diba? O, mga kababaihan din ha? Wao po nang ingon ako. Basta babae. Imaugin na ka siya mga major na problem sa mga kababaihan kapag kakuhitan mo balibad kay kikapoy. Dili pwede ha, basta mag-overthink po na imuhang bana. Kapag kapoy ingon na nagaluya, pwede po mo inom ang mga kababaihan sa tong Turbo Man Enhancer. FDA approved and also halal certified, mapalit sa mga suking butika sa inyong mga lugar.
1: Turbo user, atong paminawan.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa Exipim, di palit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumarna ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
3: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
4: Para sa dynamis?
3: Para sa turnyo ni Mrs.
4: Tour?
3: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
4: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
3: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
4: Sige, sagayon ako na, miss. Yeah!
5: Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom ang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, piko na. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Mubag na ako sa likod, mubag na ako sa akong lagay na. Ako, kanyang produkto sa Yes Toil, na panin, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape,

0: kalungog ko ani tulok do nga Visionix Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw pag inom na ko pagkaugma, ako na dayon na batyaga. Wala na pud ang mga pamula sa kumata, labi na tong mga ugat-ugat nga gagmay na wala na pud niya. Wala na pud tong gitawag nilang Terjom. Wala pa, salamat jud ko ining Visionix Plus capsule. Katong mga kapwa nako habal-habal driver diha nga nag-antos pod sa ilang sakit silang mata. Sulay niyo ni ining Visionix Plus capsule kay basi makatabang ni sinyo kay nakatabang masad ni sa ako.
1: Visionix Plus. Ang Visionix Plus gituyo paghimo alang sa mata. Visionix Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
2: Ako si John sa kataxi driver. Gikag buntag abtan paggabi. Tion jud kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag init usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
5: One Turbo.
3: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
1: 7 Plus Herbal Soap.
6: Yan ni Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Senthon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Senthon Plus Herbal Soap.
7: Stong, nagpila inyong gasolina?
8: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Dito ka sa Shell Thai, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka perme sa imong biyahe.
1: Oh, mo ba dinong? Hala, sukal karon mag-Shell na ko.
0: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station.

song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. This portion is brought to you by Santone Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santone Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malugay. Santone Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
1: Exciting! Balik kita sa itong programa, karong gabi una ang putahe sa gabi E. Pwede ko ninyo nga i-message sa 0975-474-9153. Kumusta itong tingog? Okay na lagi ko. Okay na ko. Okay na kong tingog ha. Bibidyaw, pahirmata sa kuan B sa text line B. Mahirap ko kadali sa text line kaya wala na ko na kuha diha sa gawas. Pwede ko mag-update og oras? Pwede. Karon lang ko mag-update og oras, ha? Alas 9.43 na po. Ay, 43. Naguna-una kong 2 minutes. 9.41 sa kagabion. I hope you guys are doing well. I hope na di mo parehas akong gibati iron nga very sensitive kayo akong mga mata sa suga. O mo lang naka-off among suga diri karon sa booth. Matingala bitaw mo karon no kanang nata sa Facebook live karon, naka-live kita sa Facebook pero wala na akong ipakita akong naong kay di gud ko maklaro no. Gigipalong na mo amo ang suga.
2: Midat mo na to.
1: Ingana ko karon. Ako ning ko anon, ako ning basahon. Ay, manawagan kita ha sa itong mga katropa karoon nga naminaw sa tanang XFM station sa Cebu. Ay, by the way ha, sa mga gusto mag-join or alang sa mga taga Cebu o sa mga gusto mo appear sa itong Windsor Color Run 2026, ipahigayon karong July 18, 2026, sugod sa alas 3 sa kadlawon. Onwards, diin ang starting point, there is a City de Marie. Pili lang gid mo mga katropa kung unsa nga category ang gusto ninyong apilan. Pwede mo sa 6K, pwede po sa 12K, or di kaya sa 16K. O aduna kay chance nga makadaog og nindot nga mga premyo. Basin the IB, ikaw ang makadaog dahil sa brand new Honda Click 125 V4 nga motorsiklo. Or di kaya 4 or 4 kabuok iPhone 17. Kana lang ako, be. Or di kaya 4 kabuok MacBook Neo laptop or 4 ka iPad A16 tablet. Or di kaya baka daog ka 4 ka Sony wireless headset. 4 ka Huawei Watch Fit. 4 ka smartwatch. 4 ka JBL Go 4 speaker. Pwede usab ka makadaog og 4 ka Huawei free buds og daghan pa mga pa-premyo. Grabe, daghan ka ayon no. Sa mga gusto mag-appeal para sa inyong registration, bisitahan lang ang booth sa Windsor dito sa Abiliano Sports Complex matag Miyerkules kana siya hangtod Sabado. Og alang usab sa online registration, mahimong i-message lang ang Windsor sa Facebook or bisitahan ang ilang official website ng windsor.ph. At ang inyo unya taod-taod ang ato ang putahe confession o sa kabibi na ito ang misalig sa ito ang programa. Supposed to be, di rin ako nibasahon ron. I don't know if kaya. Pero kakayanin. O, sa mga na-curious sa kong tingog ron, kapagaw-pagaw ko, pagaw ko kay nag-order pa kong lapel. Ala, wait lang. Wako kabantay. Sorry. Mo nag-ingon na guess the job without saying your job. Kabalo na mo. Daan. Bitaw. O, sa mga gusto nga mag-appeal ha, sa to ang putahe confession, mamahimo mo ninyong i-message sa atong official Facebook page, 101.7 XFM Bukidnon. Or sa tanang XFM stations nga naka-live karon sa itong official Facebook pages, pwede rin ninyong i-message tapos inyuha lang kung i-care off o oh, care off Cinderella. Ana lang, tas pangitaan na itong paagi nga ato ang mabasa o mapadayag sa kahanginan ng inyong mga problema. Pangitaan na itong paagi nga kanang matagaan pud mo o kanang kasulbaran sa inyong mga kalibog din na akaroon sa inyong pangutok. Hello, Cindy! Si Double D, Double D. Abi mo si Double B ang nagtest sa Double D, di ay. Si Double D ni diri sa Estaligria na minaw ko ni mo karon. Nilang kung matawag ni mo bibike, maulaw ko sa kong mga barkada nga makabati na ako. Hangyo lang ko, basahan lang niya kong number. Dili lagi ko mabasa ang mga number ninyo din ha. Aha, kuan. Kung mangita mo og text mate, pwede man ko yung tawagan unya. Kamo na lang ang pag-announce sa inyong mga number kay para pud nga madungog pud sa inyong mga future nga mga ka-text mate nga ing anak di ay mga gwapo, gwapa di kay mog mga tingog. Okay ra ka din ha, Cinderella ingon si Armand ng Buhol. Oy, salamat kayo.
2: Thank you.
1: Okay ra kay ko Monski, pasensya ulit sa live karon Monski ha. Oh, dili ni mo makita akong kaanyag kundi akong tingog lang imo madungog. Diya sa Maytamiya, Basak, Lapu-Lapu City, Cebu, kaya medyo sensitive ang ako ang mga mata karon sa suga. I felt like nag-past tense na ko, yung present tense na ito. I feel like my whole world is shaking. Bitaw. Good evening. This is Princess Makainlove gihapon imong tingog, ma'am. Oh, nooy. Jason, once again from Cebu. Request lang kong song, ma'am. Imagination by Shawn Mendez. Sige. Try na to, ha? Makainlove na gihapon ng tingog na pagaw. Mona. Mulagi na nga. Hiangyoan yung mga anak, ha? Di magpabadlong sa kong klase. Oh, sorry ka, ayaw ka. Dagan po mga badlungon, mga pang badlong gaina. Kung wala na tayo tingog, ani Ron. Pero maling tamo, tigihapon ta. Bitaw, biha. O, sa mga bibi na to din ha, ang naminaw karon once again, official radio stations na to. XFM, o live usab kita sa ato ang Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. Meanwhile, sa mga namino din ha karon, i-enjoy sa ninyo ang mga nindot kaing mga musika. Bibijaw, you take over the head control. Ikaw nalay butang o kanang nindot kaing mga kanta din hiya kaya ato o sa ninyo ipahuway gamay ha. Tapos pabalik na tuon niya atong pasulo lang ato ang putahe confession kung asa ang istorya nato kaagi sa usa ka single mom. Usa ka single mom nga adunay karelasyon nga nagduha-duha na siya karon tungod kay ang iyahang anak gaduha-duha na pod sa iyahang partner. Tingin na inyo siya sa pagbalik po sa ito ang programang Putahe sa Gabi-i.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold. Sir. Tumanggod, sir. Hindi ikaw akong dinulan niya. Dugo. Dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blok. Nakita ko nga, adunay alabiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba kong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malungday lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ng the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Okay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kadaadlog yun kung nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Daghan nangutanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at humuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
10: Hala, hapit akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
11: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman, unsay na adid ko.
11: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuot? Wala gyot?
11: Oo, naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
10: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
12: Tong, nagpilain yung gasolina?
13: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
3: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: susunod na programa ay rated SPG. Sakit. Oh, pero giganahan.
1: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, usat isip ko, ito pa rin.
1: Kalibog.
3: Ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
4: Pinawa!
1: O kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede nga imahasin?
6: Pwede.
5: Uy, huwag mo lang didiinan.
1: Ania na ang pinakainit na programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession.

0: Hala, sorry na. Sugod na di ito. Wala kabantay ang Disney Princess. Welcome sa programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede kang makapagawa sa imuhang gibati. Kini programa hatod usab ganato sa Turbo Man Enhancer. And sa ito ang ginud kay nga sabon nga pwede po sa mga nanimaho ang ilok, nanimaho ang kalawasan. Uy, ati manon ang mga lawas sa ito. Bibiha kay personal hygiene, gina siya nag-matter, gina siya. Ayaw kalimot sa paggamit sa sabon na Santon Plus Herbal Soap sa mga bahog ilok. Maukay na siya ang inyong pinaka number one na solusyon sa inyong problema. Ay, hakita mo pala yun sa unahan. Gusto na akong i-introduce usa sa inyo ha. Ang ato ang Putahe Confession nga usa ka rated SPG nga program. Aduna may basing na mga maingon unya nga mga words sa dili pwede sa inyo ha. Or inyo ang mga anak, mahayo ko da ano pa sa ilo sa inyo ha. Pero maningkamot ko na dili nato maapil ang mga medyo foul words nga ginaingon sa to ang mga letter sender. Once again, nagpunikad na po ang atong letter sender for tonight. Let's all welcome Putahe Confession.
1: Ang musunod nga programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
3: Eh, kining yawa. Haskang yawa agyo.
1: Violence. Sexual. Horror.
4: Hello.
5: Sino yung kasama mo?
1: Ang droga.
4: Ayaw ni ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. O sa mga naminaw sa Potahe Confession. Tawagalan ko sa ngalang Gina. Usa ko ka single mom Cinderella. Adun ako'y 11 years old nga anak nga lalaki. Never na ko nagkauyab after mibiyaan sa iyahang tatay tong 1-year-old pa lang siya. Munang nalipay ko, Cinderella nga nakita na ako nga malipayon karon ang akong anak. Sukad nga nabalaan niya nga nanak ko'y boyfriend nga grabe ka-close sa iyaha. Karon Cinderella hapit na mikasloon sa ko ang fiancé. O finally, Cinderella, ako naging mahatag ang ginawish sa kong anak na mag-aamahan siya. Pero tungod siyang nabuhat at dung niagi, migawas ang tinuod nga batasan sa ko ang fiancé. O sa kapanahon niya na Cinderella nga naglaag mi sa mall. Nag-window shopping sa usa ka appliance store. While kami sa confiance, busy nagtanaw sa mga gamit. Wa na mo napansin nga ako ang anak. Nakabuak na diay og TV. Ingon sa nag-assist, nangutana kung kinsa ang ginikanan sa bata o gitudlo mi nga naa sa unahan. Ingon sa confiance, dili na ako na anak. Anak na sa akong kauban. Ug iya kong gitudlo, Cinderella. Nalain ko, Cinderella. Nasad ko. Nguwa manunta tuyoa sa bata nga makabuak siya og TV. Pero grabe ang iyang pag-deny. Wala mi choice kundi bayaran ang TV. Nagtunga na lang mi. Kay wala ko inguna na kadako nga amount. Nadungog pa gyud sa mga taga didto, Cinderella, nga niingon ang akong fiancé nga nagbayad ko na siya sa butang nga naguba sa bata nga dili manunta niya igunsa. Oh, Cinderella, mutuo ko. Dili man gini igunsa ang ako ang anak. Pero kung atong una-unaon, Cinderella, future na nat niya nga mga anak tungod kay nagplano naman mi nga magpakasal. Plano pagayin amo, Cinderella, nga ipangalan sa iyaha ang bata kay siya man ang nagsuggest. Pero karon Cinderella, gibawi na niya. Paguli na mo, tatong kami na lang sa kong anak. Naluoy ko sa kong anak, Cinderella, kay nagsigin naon siya og hilak. Kay sigido ko na siya og sorry sa kong fiancé, pero wala gid ginadawat. Matod niya, Cinderella, na maskin daw kuno og unsang sorry sa kong anak, di na daw kuno niya mabalik ang TV o ang ihang nabayad dito sa mall. Karon, Cinderella, every time nga na akong fiancé sa balay, nagatago sa kwarto ang akong anak. Gakahadlok na siya tungod kay Kasa. Nasyagitan siya sa kong fiancé. Pagkamukao na mi, Cinderella, nara sa kwarto ang akong anak. Muingon ang akong fiancé nga tawagan ang imuhang anak. Ang anak ni mo asa na. Kumbaga puro anak mo na lang. Wala man lang na tawagon unta niya nga ang atong anak. Kapag kagay na pangutanan na ako ang bata, Cinderella, kung gusto pa ba niya mahimong tatay ang akong fiancé, mo-smile na lang siya. Pero makita na ako sa mga mata, Cinderella, o sa iyahang mga lihok, nga murudit na siya ganahan. O sa kagabiin niya, anak, Cinderella, nga padung na may matug. Gahilak ang akong anak. O niingon siya. Kung asa daw ko, happy. Dito na lang daw siya. Namaski daw nga naang ako ang fiancé, nga gakahadlok siya. Maningkamot siya nga ma-okay lang daw gihapon siya.
Mitatak siya ang pangunauna sa Cinderella ang pagsagit sa fiancé nako niya. Karon Cinderella, wala ko kabalo kung ako pa ba ning idayon ang among plano nga magpakasal. Ilabi na sa treatment niya sa kong anak. Pero karon Cinderella, mas gaduha-duha na unta ko apan nabalaan na ko nga buntis di ay ko. Knowing this, Cinderella nga dili good enough ang akong ginakita para sa ko ang mga anak. Pero kabalo ko, Cinderella, nga mas muninot ang amo ang kinabuhi kung magpakasal ko sa kong fiancé. Pero Cinderella, nga kabalaka ko sa kong anak, tungod kay mas ginapili na lang giniya nga mahapi ko, maskin sa iyang panghuna-huna o sa iyang dughan, dili siya happy sa among sitwasyon. Mangayo ko og tambag sa inyo, Cinderella, tungod kay sa karon, nagsugod na og kakutaw ang akong utok. Kung magpakasal pa ba ko, o piliyon na lang ang akong anak. Para sa Putahe Confession, Gina.

0: ini opira kayo gar wala pagretin din ng tipo alam kong naka paminaw sa kung hindi pangultika na kung nabalatian yun ang sulayan na ang sa history tipo kayo ang tapang na sa inyong panglawas.
1: Zaltone Plus Gold. Adunay malungday leaves na dahong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaltone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaltone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, kapakarap ng ulcer. Nagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa langkabula ng pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Namigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar pero wala man dyan ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kay adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan.
6: Just see you.

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: kita sa itong programa, ang Putahe sa Gabi. Gihapon sa XFM Network Philippines o live madungog po sa official radio stations sa Radyo Amigo. Kaganina binyo ang nadungog ang istorya sa itong letter sender na si Gina kung asa siya nagka-problema na karoon sa iyahang mahimong desisyon. It could either be na magpakasal ba daw siya, ibayon ba daw na niya o dili na lang, or yung anak nga na siya gitan in town sa iyahang fiancé o karoon, aduna na ikahadok ang bata. Sa inyong mga tambag, pwede ko niyong i-text 0975-474-9153. Available ka na ato ang number, ha? Pwede pa ba ito magtawa? Ay, nasa mong panawag, be? Kuan lang sa tambagi lang usagin ninyo ang ato ang letter sender karong gabi una kay siya. Gakalibog na gid siya sa mahimo niyang buhaton. Kaya kung ako lang po nang nasa mong sitwasyon, Gina, ako na lang mag-unag tambag, ha? Okay, wapang man mo na human. Kung ako ang imong pangutan noon, kapag kagani mga anak ang istoryahan, unya o kigplastika ng fiancé ni mo sa ilaha, unang-una, no-no to this type of person. Red flag kini siya kay kung dili ka kaya, kung dili niya kaya nga palanggaon ng imuhang anak, how much more ikaw? No? Nga kung atong nga buot sa bayon, di man ikaw, di man pugganya kadugo, di ba? Pero Cinderella, dapat man gud na itrato gininyo og tama ang inyo ang mga stepdaughters or stepsons tungod kay sila man gud nangandoy gud problema sila nga naa sila'y parehas nimo nga tatay nila, nanay nila, pero anaon lang nimo. That's really not nice. No? Mag-create siya og something sa bata nga kanang kahadlok ba nga dili siya ganahan na, daga na kay siya o ganang. Basta, uy, na na, good. O basta kay muraga, obvious naman siguro sa imuha, Georgina, no, nga. Karang ingana nga binuhatan si mong partner, mag-cause na siya trauma sa bata o gana, mabutang na ginasisang panghuna-huna, hangtod sa hangtod. Walang diligid angay nga magsigitag paninghag, anak gina, na, no? O, kanya, karong kay nakasinghag man siya, kay, nakabuak ko og TV. Ikaw, 17,000 na? 17. Mahal-mahal. No? Pwede man gid ka mo singhag sa bata. Kapag ka nagkamali gid ang bata, ang kanang wala gid niya tuyo. Anak lang gurunta. Unya daw bikaroan kay mo. Ingon man daw ang laki nga, anak ni mo, wala ko labot. Sakit ba? No? Dapat, i-claim po na ni mo because that's gonna be your future stepson or future son. Lain kayo paminaw ang gid biay ka na. Murag na kay pabor-pabor ba nga porkit buntis na lang ang babae o imuha na lang ang kunon ang kanang kuan. Ano ba? Anyway, B.A. Bitaw, hangyo lang ko sa inyo ang ginagmayno nga kabalo ko nga matingalagid mo karun nga nung wala tanag live nga nung medyo short ginang ato ang time, no? Unya halos malitit ang taon ng inyohang Disney Princess nga maabot sa iyahang bangko para mo tingog. Unya, ganyan na lang tingog ato ang bed. Okay, grabe, good bitaw Cinderella, no? Grabe Cinderella, nga noon sa naman taon ka dayon. I hope tomorrow nga ma-okay na ka kay Webes na ugma. Pero bitaw, mananghid ko daan sa inyo, ha? Mananghid ko nga magpahuway usa ta para ugma okay na gid kumbate na putag balik. Sige lang kay mabawi lang ko sa inyo ha? Tomorrow mag-live lang ko kay para makita ninyo ako ang kaanyag. Ha? Sangalan na lamang po sa The Book Press sa XFM Network Philippines. Ako po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Cinderella po para sa Putahe sa Gabi.
1: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha, imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.

0: sur XFM.
1: Par, par! Ali ba gul, par? Pakuratira ko di mong asawa, par, ing na nga. Nagbulag na mo sa imong uyab na matanon, par. Sige na, par!
2: Exciting!

0: Gino Ka sa XFM.
1: Oy, nasa man ka nga sige man kagtungo, galuya man ka. Abtig, oy! Exciting!
2: Exciting!
3: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayang itrabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod ka ayo tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapit.
6: Xanthon Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious judo kaayos sa akong lawas. Nagka-problema judo kung unsa akong kupagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjudo daan ayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. Manti City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyag to akong mata, magsigi o luha-luha. Mahalap akong pananaw. Sumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karon wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema, Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamba ka baton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Ay, kinis si Nicole. Hindi ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan, labi na akong dunay batiol sa lawa. Dakong tabas ako ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikdan ako ang moral lagsik pero akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar akong migraine. Certified user ng premium D3.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Nung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo?
10: Mag-

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap.

0: Anton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Sales Clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhon akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang ilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay efektibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
2: Pagpili sa mga butika.
4: Anton Plus Coffee Mix.
5: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
6: Anton Plus Coffee Mix. Anton Plus Gold na basiyo.
5: Ay, nakapalit yung gaso.
6: Oo,
5: nakapalit yung gaso. Nagiday, o, basiyo. Asa ka nakapalitan eh?
6: Dito sa Baba.
5: I-check yun mo, na itatak ng Yes to Health.
6: Oh, Yes to Health. Nabayo.
5: Para makasure yun, dapat
6: na
5: itatak ng Yes to Health. Katong wala pa ka nagainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
6: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kung kabuhi.
5: Sukat nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix?
6: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, tabong kasing-kasing po din naman kayo mo pag-apitin. Sa muna akong gimintin karon.
5: Ron. Santon Plus Gold, kung sino nakatabang si mong balatian?
6: Bilin ako kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nanagay energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scarlow. Sa mahaw, panitong, panihapon. Para yung makuhan yung log. Ang epekto ane kakiting pika sa akong likod na niya mo kuan rin ang gumuwi.
5: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane sa
6: okay
5: Plus
6: na. Gold. Okay na siya. Ayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog ko niya. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ang Santon Plus Gold. Kamu nga akong mga silingan din sa santeri ni maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya dako kaya ni katabang.

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, buddy, kung mag-joke gani ka, ayaw pag-unaw nagkatawa. Istorya usa, oy. Nausagog ka. Exciting.

0: Camino ca sa XFM.
1: Hoy Maring, pakuratira gunang imong kumari. Ing na nga naamoy anak duha sa iyahang bana. Guna Maring.
2: XFM.

0: Arche. Oh. Marika, ikaw mag-ampo, ha, kay. Kay mga una ta. Okay?
1: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
0: Uy, Dudong Arche, pag-sure niya. Gampo ka o ga-order?
1: Gampo, today ka.
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong ipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na sa unya, magkapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.

0: and nationwide. Sister Pain.
1: Hi, ako di ay si Dan, usaga professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa samtang dili pa kaayo mosakit, tumarandayon ako og Sister Pain para padayon lang sa training.
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. No! Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Sa mga butika.
2: Zentum Plus Go. Hi, ako si Razor Vasquez, isip station manager. Dili malikayan ang kakapoy sa lawas. Tumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kaayod gihapon. Usa-usab ako kaangkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Zentum Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni hiyos. Mao nang iyang gimaintain ang Zentum Plus Gold. Ako usab, migamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gihapon mga katropa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Zentum Plus Gold. Mao na nga kamudiha, gamita kani ninyo nga proteksyon Zentum Plus Gold. Labi pa sa atong mga kaigsoonan, mga kababayenan, adunay bukol-bukol sa suso. So, Twitter, uguban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Zentum Plus Gold. Labi pa, gado na kay balatian, Zentum Plus Gold gamita.

0: gold. Acum Mamino ka sa XFM.
1: Hoy Mati, kalang uban niya, gamay lang ani kay away, nagbulag dayon. Excited.

0: XFM。
1: 喂，那是忙干个事，因为搞动物，搞了也忙干。阿弟，喂 ，exciting。
2: Exciting!
3: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang itrabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapi.
6: Xanthon Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung ang sahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Usumbol kaayo, permi. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dun ay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema, Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Ay, tinusili ko, dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na og dunay batiol sa lawas. Dako tabang sa ko ang Premium D3 kay sukad nga naga-maintain ko ani, na matikda na ako ang moral lagsik permi nga akong pamati sa lawas. Dili na pud nagatukar ako migraine. Certified user ni Premium D3.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga to?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Santon Cold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Cold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Cold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako de si Randy taga Cebu sa Sales Clerk. Nakasulay ko 1 week galisod og tindog kay gabinuhon akong tiil. Sobra ka sakit pero pag tumar na ko og Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diretso ug nakalakaw ko. Grabe kay epektibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain, symptoms persist. Call your doctor.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel,
5: Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold na basiyo.
4: Ay, nakapalit yung gaso.
5: Oo,
4: nakapalit yung gaso. Nagiday, oh, basiyo.
5: Oh.
4: Asa ka nagapalitan eh?
5: Dito sa baba.
4: I-check yun mo, na itatak ng Yestrel.
5: Oh, Yestrel, na ba yun?
4: Sure yun dapat
5: na
4: naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
5: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong ang kabuhi.
4: So kat nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix?
5: Arang-arang na. Nako kayo, kalahian. Ay, akong kasing-kasing ko din naman kayo mo. Muna akong gimintin karon.
4: Ni Santon Plus Gold, kung sino nakatabang si mong balatian?
5: Bili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Na nagyugoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Mahaw pa itong panayapon para yung makuhaan yung ang epekto ane kakiting pika sa akong likod na niya mo kuhaan rin ang gumuwi.
4: Karon, kumusta naman sa sige ni mag-inom ane sa Lucas Gold?
5: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na kong tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog ko. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ang Santon Plus Gold. Kamu nga akong mga silingan din sa Santerin eh. Maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kahit ako kaya na ikatabang sa

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
3: Exciting.

0: XFM.
1: Oi pare, kung dugay ka nika sugton sa imong panguyaban, ayaw pang sugo-sugo, hulat langgod, usagog ka. Exciting!
2: Mga katupa, exciting!
3: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi, ikaw gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali sip unon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C, mao nga mo ulit na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Mix.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga bukika.
4: Stand on plus coffee mix.
5: Ibili na anas. The New Corellia. Del Pilar New Corellia. 69.
6: Bili pa ka magkape.
5: Sa plus coffee mix. Bigay. Katilaw naman ko. May yung tulog. Normal imong ihi.
6: Kumusta ang imong pagbaw?
5: Arang po. Karong mga panahon na. Lami yun sa kanang. Lami sa glasa yun. Ako nga gituyo. Agad ito sa istasyon tong una. Tungkol ako pito ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaiksunan ako. Naminaw karon. Inumog santon coffee mix. Kay lami siya. Lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol. Sa imong pag-ihi. Kay may imong tulog. Dato pa kondisyon yung lawan.
7: Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Sa una, katong wala pa kung naminaw og XFM, tawagkon ko nilang bayot.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suway ninyo. Suway kong tawag og bayot. Di ba, kita nyo katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Bang?
10: It's a

0: sur XFM.
1: Oi, parle, pagod. Pakuratira mo di mo kumpare nga. Nakay gusto niya. Charot.

0: sex.
1: Sa una, pobre kami. Ang syudad, nag-isa na yun ka buong bulan.
0: Kung maminaw ka sa ex.
1: Sukad na minaw sa ex. Dato na mi, ang syudad, duha na ka buong bulan.
2: Exciting!

0: usa ka adlaw sa sayong kabuntagon dinhi.
1: Hoy apa! Hoy apa! Apa!
2: Kap!
1: Estudyante ba ka?
2: Ano man?
1: Usingan naman ha? Alas 7 na bangun na, gimalait na ka! Hoy! Ay bangun na!
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: John Villanoy ba? Aga, Rock Banana. Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Coffee Mix. Kaya ako, taon na, na pandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. Itry na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, ikuana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako'y sisba. O na, gamay kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyo dako kay katabang sa kuha.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
5: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abog, pasok sa kumata, na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, mo napahanap. Higir man ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ano yung produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuwening Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
8: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Tion jug kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Usa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
5: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
9: Oh, yes.
5: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: 7 Plus Herbal Soap.
11: Yun is galona. Senior citizen. Burn skin go. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
10: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sola, pirmi gubiano guyab. Sukad nga namin ako ng XFM. Ha! Ako na'y mubiya. Ay, tempa. O, negoy uya, boy. Exciting.
3: Exciting.

0: sur XFM.
1: Oi par, pakurati magudang yung pitaka di nga. Ang sulod si pitaka. Puro ra mga resibo.
2: XFM.

0: Acum Mamina Oka sa XFM.
1: Hoy Mati, kalang uban niya, gamay lang ani kay away, nagbulag dayon. Excited.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Thanks sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na din ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usaga trabante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining copy day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
9: Oh, mo ba? Tigamitan man guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
10: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nagiuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea, makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
10: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man pud kini sa mood.
9: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong gaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Puti ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi ug stress reliever po niya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanip, itong ug dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Santone Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po.

0: Stephen.
1: Si Michelle di ay ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week dalisod o tindog kay gamin hod akong tiil. Laog likod sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako si Stephen, grabe, ipigpino kayo ang si Stephen.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ipilis sa mga butika.
3: Alalo, unsa ni?
4: Uy, apo. Monkeypox man na.
3: Unsa man na?
4: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang nikatag karon. Usa mag-inom ka o vitamin C.
3: Hala, imot ko inom.
4: Samtong vitamin C. Kini ang imong imnon. Kao mag-vitamin C ka.
3: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po si lolo.
4: Atong protektahan ang atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
3: Santol, bayan.
4: Magsanton, vitamin C.
5: Vitamin C, vitamin C. Magsanton, vitamin C.
6: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Sauna, lagan kayo ko. Nag-asaro ko wabot gun. Oh! Ika Smart City, ato sa Tagum City, o gini sa Turel. Sukad nga naminaw ko sa X, di na kulagan.
9: Ayo, ayo. Patuloy rin huwag kailang lang di ay. Kaya katago-tago kasi mong utang. Biyari di mong utang, oy. Ako sa kong kagod, dugay na kong kayo ni last year pa.
8: Nibalik na mo si Judith. Mutago ko din sa ilalom sa repe. Exciting.
3: Exciting.

0: sa XFM.
1: Sa una, putot kayo ko. So, kanya namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
2: Wow!
1: Binaw-bi? Pinagani ka-inches na nga ko ang takong kay muram pa ang sokens kay daghan kay cakes drums. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
3: It's a

0: sa XFM.
1: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!
2: Exciting!

0: sur XFM.
1: Bar, alima, pagkuratira mo lang imong asawa nga wala na kay makuha sa imong sweldo kay nahurot na sa online sabong.
2: Exciting!
3: Zafon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Gideon Galawiyot, pag-anapong kurangkado di Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So, kapag ihi, doon putol, may gabi yung galing matulog.
3: Zafon Plus Gold.
4: Kreatin lang yung natulog na kayo po sa akong ihi. O kira kayo, garo na po kreatin. Yung 94 na lang itong nakapaminaw sa akong gipang multi-car. Sa akong mabalatian, yun ang sulayan na ang doon sa historial. Ibo kayo, natapang na sa inyong panglawas.
3: Plus Gold. Adunay malungday lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zathon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, katukara akong ulcer. Nagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coco Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coco Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Nakuna noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Hey, adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang premium D3 sa labo. Sulayin ni Melanie DI taga-Tanam.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, nipalit dayon ko. Bisan tartik pagkapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tambay.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy par, rebagod! Pagkurati na gulay mong kagalingon nga. Di ka gwapo?
3: Excited!

0: no car sur XFM.
1: Par, par, nakuisulti ni mo par. Pakuratira ko ni mo asawa par, ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
6: Ngano man?
7: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kutu.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
13: Epektibo sa mga skin allergies
12: at skin diseases.
13: Isang pahid lang
12: ng Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang galang katikati.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
12: na all-in-one
13: sa presyo
12: magaan.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ga problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, ubiligon pa dyan kini.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
8: Santon Gold Coffee Mix.
16: Kodi ay, Sheila Tampo. 40 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o inom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Sinahan sa kuani nga kape kay aduna kinigrotatayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanit. Usa kamo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulon lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Hanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga...
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Bata pa di mo? Nanguyab na ka? Excited?
6: Mga katrupa, excited!

0: sa XFM.
1: Bro, sultihan ta ka, bro. Katong wapa ko na minaw og XFM. Pangit kayo ko.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Sultan nga na minaw ko? Karon ha? Nadawat na nako, bro.

0: car sa XFM.
1: Grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay. Maningil man dayon. Exciting.
2: Exciting.

0: sur XFM.
1: Oy, par! Bakuratira mo rin mong kapital niya nga. Karon mudaga na po, sukan ka niya to, sayang saat. Oy, wagay na to man!
2: Exciting!
3: Santo Plus Gold!
4: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat ko sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
3: Santo Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: Santo Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
6: Lamig nga kung kung saan ang kopi, Santol Kopi Mix, kay sa una mga kopi, abdos akong diyan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santol magabi, buntag na po, walay halang yung kutukuto. Salamat ganito ko na nakadungo ko ni si Dr. Sayes to yun, nakapan yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
5: Santol Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sike o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santol Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan na ang natabangan.
7: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na ko Sir Ice gid to kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mao to, gitumara na kong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
3: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Premium D3 User.
8: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyan kay Cooks ay magsigong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang guys, kuwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon. Inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, batiyon og kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan. Nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best dude ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
5: Soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo.
10: Pakusog.
9: Turbo.
10: Pagdugay sa away.
9: Turbo.
10: Doble.
11: Atong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
12: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
11: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
12: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
13: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas ang lakas.
13: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: 7 Plus Herbal Soap.
16: Norma Oda, taga-Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Pili na!
15: Santon Plus Herbal Soap.

Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.

0: Inom ni maning sa tubtas coffee mix. Isa may ginabatin.
1: Naulian. Naulian ba ya, sir?
0: Katong hapdo si mong.
1: Oo, naulian.
0: So, kinig, palit gini mo.
1: Gipalit na
0: ko. Obay, upat ka box. Tulo ka box nga sa tubtas coffee mix o usa ka box nga premium D3, mga Lodi, ha? Ang gipalit ni nanay.
1: Ni arang-arang lang yung kutukoso, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa ngatanan. Oy, bahala din ko kakaubuntag kanon. Taman sa naka dungog karon. Pasuway mo, palitan yung santon.
2: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, Maring, Maring! Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
3: It's

0: sa XFM.
1: Sauna! Na ako'y 20 pesos! Magka-grocery na ko! Oh! So, karga na may inakos, X! Wala ko ka-grocery, oy! Alang-ala nga, nakala may CCTV! Ha! Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!

0: sa XFM.
1: Uy, mati, kanang uban ba? Wala pa gani kagikan? Nangayo nagpasalubong. Excited?
2: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, nag-inom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Kauna? Oh, siyempre. Nadyo'y panahon na magluya ta. Say, labi na akong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayan ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun ka ni. Kay nasulayan na yun ako ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain na sab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
11: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
12: Santone Plus Herbal Oil.
13: Santone Vitamin C.
14: Si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
15: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Santone Gold Coffee Mix.
16: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Marita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Mation og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadya ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santone Gold.

0: Kan nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sister Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Stand on Plus
3: Coffee Mix. May malamong pagkuan sa kanang Santon Plus.
4: Kumusta sa pag-inom nimo sa Santon Plus Coffee Mix? Usa nakatabang.
3: Kuha na kadtong akong sakutok-kutok bitaw. Nawala bro, nawala ang half dose tapos sa kumbana pagpaihi bitaw. Kaya prostate na may prostate. Gawa sa maintenance sa doktor nga tayang tambal. Niinom gipot siya ana. Mo gina pa yang coffee pot kay ang synthetic baya mas maka ano baya sa kanang lawat nga hilig ba gina sa coffee. Nang pinaka nakatambal pa ka sa ibang balatian.
5: Itambal ang pagkao, sent on this coffee mix.
6: Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Bar, pagkuratira mo ng imong mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsige na kag-sop-sop og chupon.

0: sur XFM.
1: Par, makuratin ako ng imong silingan nga ikaw mo'y muharbi sa iyang tinanong nga durian.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

Morning na, morning na, morning na, morning na, good morning! Good morning, Pilipinas, Caragal Region, o Gagusan del Sur, kumusta? Welcome! Nihalapin kita mga katrawa sa itong panagubulawan sa programa Exciting Pilipinas, Nining Adlaw, Webes. Uy, huwibis naman di ay! Pizza 18 na mga katropa ni Bulan sa Honyo Smell 20 size. Oh, nahumanag yun ang naliyagan mga katropa, no? Na mayong pagsikay-sikay sa ito ang mga solid katropa dyan. Di asa ilang mga naimutangan karon. Mayong morning di ka ninyo, labi na sa mga nagamatadi ha. Nakapasalamat na ba mo mga katropa? Sa line of pod nga adlaw, line of pod nga mga hagit sa kinabuhi ang ato karon nga ato bangon. Ining nga mga takna mga katropa pa sa gyapon ato mga pagpangaliw po nga matabangan kita sa kanunay, maprotektahan kita sa kanunay o atong madawat na usab ang mga grasya ug panalangin. Proteksyon sa mga pamilya, kaparintihan, kahigalaan, mga silingan, bisan pa sa mga kalaban. Labi na yun sa mga karon pa nakamata, maya kay nakamata pa in town. O katong mga wa pa nagmata diya, ala, mata na, bangon na itang tanga, naim tina kaya bon tuggers, no? Sa mga nagsaulog karon sa ilang mga adlaw na tawhan, happy, happy born date ninyo mga katropa. Mga panghinaot niya... Matuman ang inyohang mga birthday wishes. Niya mapuno sa utang. Grabe, mapuno sa utang. Mabayaran ang utang. Katong programa mga katropa, siyempre, atong kinikarin niyo sa mga kabuton. Sa usa sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated nga mao ang Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold mga katropa, ako kayo ni og katabang sa itong kalawasan tungod sa mga pinasahi ng mga ingredients mga katropang gisagol. Gipang mix mga katropa aron niya maalibyuhan ang imuhang taas nga kining hypertension kanibang pagbulog sa dugo mga katropa kaning giingon nila high blood mga bukol-bukol sa lalawas nga ming takmon labi na ning mga guiter mga katropa. Mintras nga dili pa siya kuan mas maayo na nga maagapan na bisan ba og ingon ta mga katropa nga wa kaayo kay gi kanabang dili pa kaayo kuan ang imong lawas mas maayo nga magtumar na daan kay prevention is better than cure mo ginagasagaran mga katropa atong madungog nga mga linya sa mga nagkalain-lain nga mga medical expert mga katropa nga kinahanglan nga mangandam daan kay malisod na kung deser pa ka mo tira nga naanakas balatian acute na grabe na muna nga maglisod na gyud mga katropa. Santon Blast Gold, mapalit na sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP, o Generica Pharmacy Nationwide. Ang Santon Blast Gold, mga katropa, pwede po ninyo ning mapalit sa ato ang sibyahan.
og pwede po sa online, pinaagi na sa Shopee og sa Lazada. Managin na timan inyo mga katropa, Santhon Plus Gold. Kagahapon mga katropa, atong nasaksihan ang natigayon niya matod pa special session. Muna gito mga katropa, kay nitambong naman si Senator Villanueva. Hingpit ng nahimong 13 og nahimo na kining mayorya mga katropa. Mauna nga nakahimo sila pag elect. Dili na gyud temporary. Siya na gyud ang formal niya Senate President si Senator Win Gatchalian. Opisyal na nga napili og ning lingkod kagapong adlaw mga katropa pinsa 17. Ay muli gina mga katropa tungod sa daghan nga mga kuan mga katropa gusto. Muna nga ming step down si Senate President Kanhi Alan Peter Cayetano kay lupig naman siya mga katropa sa kining tao kaning numero base sa Philippine Constitution mga katropa sa 1987 kay nagmando nga kinahanglan nga mayorya pwedeng makailik og liderato ang Senado. Manay nga nagi sa Osaka unanimous vote o hinuusang desisyon niya walay ming babag. Kisa pa mubabag in town. Majority naman, wala na mubabag ang mga katropa. Nganip pa man sa pagsugod sa espesyal nga sesyon sa Senado, daling gisgutan o giapurmahan ang paglingkod ni Gatchalian. Isip Pangulo sa Senado. Uman niya may tambong ang 13 ka mga senador. Lakip na nini si Senador Francis Ches Escudero o Senador Joel Villanueva. Walay bisan usang mitambong sa maong opisyal nga pagpili. Walay ming babag. Siyempre, nung padayin mga katropa kay alam na dis. Kita na lang yun ang mo kung ano mga katropa. Kay harap-harapan naman gini. Muna ni ang gikaingon niya Kalbaryo. Kalbaryo ba ni mga katropa? Nga ato ang sagubangon ining mga panahon na. Mao ba ni ang gawad? Kanibang baud sa ato ang politikanhon nga history mga katropa. Unya unsa may tumong og tuyo niini nga maong kabag-uhan mga katropa kining iringan sa Senado. Walay lain maning tumong ani mga katropa nga mapakuan yun mapalagpot ang posibleng muhulip. Og pinakapangbato sa 2028 mga katropa. Sayod na kadaghanan ini nato nga mga Pilipino nga diin si Vice Presidente sa iyang pagdeklara mga katropa sa sayong bahin nga wala para nga makuha na. Di para sa una mga katropa nga wag yung kamalimalay. Wag yung kamalimalay. O niya pinakalit radi ay ang huli sa pagbaylo o kandidatura mga katropa. Mautong nahimong presidente
ang amahan ni VP Sara, mga katropa, si Tatay Diggs. Og siguro, mga katropa, nasabta na po nato kung unsa gyud ka tinuod ning maong malitagang. Labi na si Kindat Boy. Og si Ben Dalo. Uban pa ng mga tag-as ng mga opisyal, mga katropa, ang maingon natong buhaton gyud ang tanan para kini sila mapanalipdan. Onya dayag ni mga katropa sa mga kining mga kalaban or mga dili uyon sa loyalista. Apan ang mga loyalista, mga katropa, labi na ning mga trolls po. sa kwari, lahapon ning paginabuhi, mga katropa. Kay muna gina, makadawat man sila og sweldo sa ilahang troll farm. sa live gapon, mga katropa, sa Senado, daghan na kayo ga heart-heart. Daghan kayo og mga kwagyo. Pero kung imong tanawon ang profile, pastilan. mahalata gyud nga pipila ray kwad amigo. Sila-sila rapon ng mga trolls. Unya ang mga anti-loyalist. Mambaning naasa ang uban na sa kagulaan na. Gool sila, mga katropa, kay wana. Kay sa sinugdan pa lang sa maong pag-eleksyon sa mga opisyali sa Senado, mga katropa, pertig yun. grabe yun niya. Kanang kuan bitaw? Sinaywaray siguro na yun. pero isa rag yun ang wing barong. Bahalag ma-priso. basta kay di lang yun siya mo yun. Muni, mga katropa, nga kung inyong nakita, murag nakita lang yun siguro ninyo ang mga pamahayag sa usa ka mga inilapon nga tao sa Pilipinas. Pinagi na ni Magalong, katropa. So, nasa yung mga patama dito ni Senador Villanueva. Abang-abang na lang tayo, mga katropa, sa sunod pa ng mga panghitabuan. Okay na naman. Pero malagi na. Sige. Kung giyonsan niyo pag follow ang konstitusyon, kung inyo lang po na nga subayon, walay problema. Importante nga makatabon. Duga nga mga katikaran, mga katropa, sa atong pagbalik human sa mga importanteng pahinomdom. Standby! Exciting Pilipinas!

0: FM。
1: 耳机，啊，mereka ikaw magampo hakay kay mga unata, okay?
2: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese, thin fries, salad on the side.
1: Oy, dudong Arche, pag sure niya, gampo ka o ga order?
2: Gampo today ka.
3: Exciting!
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
5: Epektibo sa mga skin allergies
4: at skin diseases.
5: Isang pahid lang
4: ng Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang galang katikati.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one
5: sa presyo.

0: Kalan. Unya, matapabata po sa atong pamanit, Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix, ang kape nga mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
2: Santon Gold Coffee Mix, mabalit sa mga butika nationwide.
3: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usaga professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa samtang dili pa kaayo mosakit na tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
4: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist, call your doctor.
4: Ibilis sa mga butika.
6: Santon Plus Gold.
7: Hi, ako si Razor Vasquez, isip station manager. Dili malikayan ang kakapoy sa lawas. Gumikan kini sa estrés sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kaayod gapon. Usa-usab ako ka-angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Santon Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guiter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Santon Plus Gold. Ako usab, may gamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gihapon mga katropa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Santon Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka niini nyo nga proteksyon Santon Plus Gold. Labi pa sa atong mga kagisunan, mga kababayanan, na dunay bukol-bukol sa sus. So, Twitter, uguban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santon Plus Gold. Labi pa, gandun na kay balatian, Santon Plus Gold gamita.

0: Oy, Kapitan Luding.
1: Actor ne.
0: Oy, nganong na mag-adres ako ang law office?
1: Actor ne, kanang mag-ilis unta kong apelido.
0: Kap, mahal na ba na? Gawas kong balihon.
1: Balihon? Di lang ko attorney, oy. Samot magkamaot.
0: Usa ba na yung mga apelido ni Kap?
1: Lobot.
0: Okay. Pero kung bungod sa ito, exciting.
2: Mga katrupa, exciting.
3: Fighting Pilipinas.
4: Balik ko pa rin kita mga katropa, ito na kita 38 minutos ang milabay sa alas 4. Kinikurasa mga katropa, ito kinikinig nyo sa usa sa mga produkto si Yes to Health Incorporated, ang Premium D3. Ang Premium D3 mga katropa, giipakusog ni sa Virgin Coconut Oil, Moringa Oil, o siyempre ang Vitamin D3. Makahatag kinig instant nga energy sa mga dunay gipamati, nga mga pinasahi. Diya sa ilang kalawasan mga katropa, labi na kung matakbuyan kag trangkaso tungod sa pagbago-bago sa panahon mga katropa, init, mikalit lang pag-uwan. Na nga makabaton o mga sipon, ubo, labad sa ulo. I-premium D3 na mga katropa para nga madali ang pag-alibyo. Tama sa Yes to Health Incorporated, mapalit sa mga butika, pwede po diri sa itong simbihan mga katropa. Dito sa atong comment section sa ato ang Facebook Live na si katropang Tata Libradilla, morning all from Purok Otso, Alegria. Si katropang Lina Pataho, good morning Sir Al, shout out sa tanan labi na sa taga Purok 2A Barangay 5 San Francisco na mina permi sa Exciting Pilipinas. Mayong morning si katropang Ma'am Ading, good morning Sir Al, God bless you og sa tanang naminaw. Si katropang Gloria, good morning, always listening Exciting Pilipinas, have a blessed day from Bayugan, Nasere. Si katropang Miloy, na po si katropang Miloy, good morning sa inyo Sir Al og sa naminaw sa XFM. O timbaya ko kay LV Rolona diya sa Bayugan 2. Si katropang Miloy, kumusta man atong lugawon diya katropang Miloy? Lubok na ba? Okay, ato nang lugawon na dayon. Dugang pa ang mga katikaran mga katropa sa itong pagbalik kuman sa mga importanteng bainumdum. Standby!
3: Exciting Pilipinas!
5: XFM.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
2: Exciting.
8: Santo Blas Gold. Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Santa Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
10: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
9: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
5: 5 katuig na gikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga ula ra bagyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlok ko basig na ay dala nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo Dietary Supplement for Men.
12: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Diyo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunsumo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahirog. Pag uli na ako sa balay, makatag pag upanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
9: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
13: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahiragyot ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
2: Sa mga butika.

0: sa dugab-dug abman? O sa sudan ni mo, Master?
1: Akoan ka ng bronze green leafy veggie. With a crushed sweet tomato and a sparkling salted seafood. Ano lang?
0: Oh. Ah, lami, ano, oy. O siya ba na?
1: Ay, kanagong ulod sa kamuti. O niya na ginamos. Ha, na ay pinislat ng kamatis ba? Ano niyo hakap?
0: Fish fillet de El Nino con todo salsa de hulga.
1: Ah, o siya na?
0: Kuan God, bulad, nga tuslo sa sukang pinakurat.
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Exciting Pilipinas!
5: Balik ko pa na kita mga katropa sa itong panagunapon sa programang Exciting Pilipinas. Doon na kita ay 4 minutos ang milabay sa alas 5. Kiniurasa mga katropa at kinika ninyo sa Santon Plus Coffee Mix. Ang kaping sa humot pala, wana, grabe na ka nindot katropa. Doon na ni Kabunggay, Mangustin o Soyabin. Nga samtang nagkapi ka na mga katropa, nagapanambal na di ay ka. Santon Plus Coffee Mix, mapalit na sa mga generika, TGP, South Star Drug o Mercury Drug Nationwide. Pwede po sa online, pinagi na sa Shopee o Lazada o diri po sa itong Sibihan mga katropa. Inyo po ning mapalit ang mga produkto nga gama sa Yes to Health and Corporating. Paborito ni katropang Rigol. Dita maglangay mga katropa, dirita sa to ang update sa panahon. Kay kaganyang alas 4 mga katropa, nagpagawas na pag-asa sa ilang bulletin. Para karong adlaw sa adlawng Huwebes pizza 18 ning bulan sa Hunyo 2026. Easterlies matod pa ang makapikto sa Southern Luzon, Visayas o sa Eastern Section sa Mindanao. Manikaroon mga katropang ang Visayas, Calabarzon, Mimaropa, ang Bicol Region, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur o ingon man ang Davao Oriental. Doon ay mga panganurol ng kalangitan o baran sa mga patak-patak ng mga pag-ulan, kilat o pagdalugdog tungod kini sa Easterlies. Samtang sa Metro Manila o sa uban nga mga party sa nasod, sa gihapon adunay madag-umon nga kalangitan, mga pag-ulan-ulan tungod usab kini sa localized nga thunderstorm. Una nga diri sa tuang areas Mindanao, ang hangin hinay lang at tunas kasarangan nga magagikan kini sa Sidlakan. Paingon na sa amihan ng Sidlakan mga katropa. Samtang ang Bawund, doon ay punto size nga tunas sa 1.2 metros ang gihabugon. Ang adlaw, musubang karong taon-taon mga katropa sa may alas 5.28. Samtang musab-sab kinihon niya sa may alas 6.27. Mauni ang atong update sa panahon mga katropa para karong adlaw. Samtang topod nga siren karon mga katropa ang mga nagkalain-lain nga mga balita sa mga nagkalain-lain pong lugar ikan sa to ang mga kaubanang sitasyonan dinhi sa Mindanao. Ato ning siren mga katropa sa ilang mga report. Kaya matod pa tensyon gawas sa gate sa usa ka eskwelahan sa Tagum City, gihatagag katinawan sa principal. Ato ni Seron sa report, pinagina ni Katropang Lars Anyol sa XFM Tagum. Katropang Lars sa imuhang report.
4: XFM Report.
6: Gihatagan ang katinawan sa pamunuan sa La Pilipina Elementary School sa Barangay La Pilipina, Tagum City. Ang naitabong tensyon gawa sa gate, human may alma ang mga ginikanan tungkol kay wala sila pasudla, araw unta magsundo sila mga anak. Hunyo 16, 2026 hapon, sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team, human sa mga insidente, kang Ma'am Marilyn B. Palo, School Principal 4, nagbagayan na sila matudpa o orientasyon, upat kaadlaw na kalabay, nga gitambungan sa mga magtutudlo o ginikanan, kabayan sa pagpahibalo sa bagong sistema sa DepEd, lakip na ang palisiya sa naasoy ng eskwelahan, nga one in, one out. Una, gipatuman ang mga direktiba o posibleng wala matod pa magkatambong ang pipila ka mga gilikanan na nalambigit sa tensyon.
7: Ikatagaran sa ila, based po sa amuang scanning guys, wala kang atin sa okay presentation sa gilikanan during sa opening block. Isingit yun sa mga teachers. Okay. Bitan pa man na nato, eh, dinog na 2 days, no? Kinaangan mo kung mag-inform ng mga peers sa bagong sistema karon sa DepEd, pati na mga parisiya sa eskwelahan.
6: Kahit naman nga atol sa panghitabo, nagyaw-yaw ang mga girikanan tungod wala matod ba sila makaibalo o kalit kining gibatuman. Hinungdan nga nabalaka sila, sanglit mga gagmayng bata pa ang ilang anak o buot nilang sundoon direkta sa classroom.
7: Panisiya nga na-institutionalize na din sa La Filipina Elementary School. So dito na ibang anak na sila one in, one out.
6: Atol usab sa bang panghitabo, aduna na ipipila ka mga bata nga nang hilak, rason, nga misamot ang tensyon o nagtinguha ang mga girikanan nga musunod, hinoon. Sa ulahi, gitugtan sila ng kasulod sa maong gate. Giyatagan sa mga tinawa ni Palo nga ang katuyuan sa maong direktiba nga nagtumong aron nga malikayan nga doon ay makasulod nga daw tang tao sa campus. Kansa na itabo na sa laing eskulan sa Dakmayan, kung dino sa kamang tutudlo ang nakawatagbag. Dugang niya, lakip sa ilang katuyuan nga mahimong independente ang kabataan.
7: Tudlo na ito ang mga bata o ginahinay sa independent.
6: Giklaro usab ni Palo nga sugod niya itong Hunyo 16 ang grade 1 pataas. Igol lamang ito sa gate sa ginikanan o sa gate usab kinihulaton ining tinggawas. Samtang ang mga kindergarten, ilang gitugutan ni hatod sa parents sa classroom o sundon apan dili man mahimong mapundo ang ginikanan sulod sa eskwelahan.
7: Dito ta sa grade 1 to grade 6 mo to ang among na sa inisyo nga sabutan ng mga sa gate lang sila mabutan.
6: Nangay sa mo dispensa si Ma'am Palo ngadto sa mga ginikanan nga wala ma-inform sanglit aminado ang eskwelahan ngadto na pipila ka mga magtutudlo nga ulahi na kapahibalo sa mga ginikanan pinagya sa ilang group chat o nag-auhag sa ilang kooperasyon alang sa kalinaw o kaluwasan sa kabataan.
7: Pananay na po, sorry sa inay ko. Ma, na-access sa communication.
2: So, doon ay mga pipila nga wala na kahibalo?
7: Na-ipipila din siguro.
2: Okay.
7: Na-ipipila ha.
6: Wala gipiling oras sa pagkape. Basta imong kape healthy. Pili ang kaping healthy kaniyang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Larsanyol, XFM News.
5: Samtang tabog-tabog tama katropa sa may Bukidnon nga area, paggamit matod pa sa dili torsadong bura-bura hugot nga gidili sa Valencia City. Ato ni Sharon sa report binagina ni Michael Ricabo sa XFM Bukidnon. Katropang Michael sa maong report.
4: XFM Report.
3: Di pahinumduman sa lokal nga kagamahanan sa Valencia City ang tanang motorista nga hugot nga gidili ang paggamit og dili awtorisadong mufflers o mga bura-bura. Subay sa Republic Act number 4136 section 34 padayon ang hugot nga pagpatuman sa maong lagda sa lokal nga gobyerno aron mapunggan ang sobra og makasamok nga kasaba sa kadalanan. Pinagiusab sa Executive Order number 57 series of 2026 nga nagmugna sa anti-illegal mufflers bura-bura task force, hiniusang ipatuman ang mga enforcement activities o operasyon patok sa mga makalapas niini. Giyawhag ang tanang tag-iya sa motorsiklo ngay padayon ang paggamit sa orihinal o autorisado nga tambutso aron malikayan ang mga penalties. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 Subgel Capsule. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
5: Samtang tabok-usap kita dito na sa may Davao nga area mga katropa. Kay gikaingon nga Est Mincom. Karaga region gilaumang ideklara ingon nga SEPS karong adlaw. Sayron tani sa report pinaginan ni katropang Marvin Ibano sa may XFM Davao. Katropang Marvin sa imong report.
4: XFM Report.
8: Gila uman sa Eastern Mindanao Command kun East Mincom nga ideklara na karong adlaw ang tibuok Caraga region ubos sa stable internal peace and security kun SIPS. Sumala ni East Mincom spokesperson Colonel Maria Cristina Manuel nga dakong factor niini mao ang pagkulap sa kinatibuk ang remaining structure sa Northeastern Mindanao Regional Committee human napatay sa inkwentro ang leader niini nga si Edilberto Daval alias Waco. Dugang niini 19 na matudpa ka munisipyo nga sakop sa Surigao del Sur ang ilalum na sa SIPS condition samtang 13 sa Agusan del Sur ug 11 sa Agusan del Norte. Ning milabayng adlaw usab, mibisita si East Mincom Commander Lieutenant General Adonis Ariel Orio sa Agusan alang sa Joint AFP-PNP Intelligence Coordinating Council kun JAPEC meeting alang usab sa hingpit nga pagdeklara sa Bayugan ug Butuan City ubos sa SIPS. Gitakdang ipahigayon ang formal ceremony testimony atol sa Regional Peace and Order Council kun ARPOC meeting nga pangunahan ni ARPOC Chairperson Governor Johnny Pimentel ug tambungan sa matag gobernador sa mga naisgutang probinsya. Lakip ang presensya sa mayor sa Butuan City, local chief executives, head sa local government ug law enforcement agencies. Gipasabot ni Manuel nga human madeklarang ubos sa SIPS condition ang usa ka lugar, aduna pay usa ka tuig nga grace period alang niini sa pagsiguro nga wala nay hulga gikan sa mga rebelde o teroristang grupo, ayha kini ideklarang insurgency free. Mga katropa, aron kuno ni kitang healthy mag Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
5: Daghang salamat katropang Marvin. Samtang tabok-tabok sab kita sa may Jinsan nga area, dulan sa 2000 ka mga classroom sa Rehiyon 12. Dili na kini magamit. Ato ni Sharon sa report, pinagina ni katropang Ivan Pulunan sa XFM Jinsan. Katropang Ivan sa report.
4: XFM Report.
9: Nisa ka na sa 1,755 ka mga classrooms sa nagkadayang tulungan sa Rehiyon 12 ang gikonsidera nga totally damaged o kung dili na magamit human sa pag-igo sa magnitude 7.8 nga linog. Base sa datos nga gipagawa sa Department of Education o kung DepEd 12, nanguna ang probinsya sa Sarangani nga mao'y labing daghan nga mga tulungaan sa Rehiyon 12 ang dili na magamit asa ni tala na og 537 ka mga classrooms. Gisundan kini sa dakbayan sa Jensen nga adunay 309 ka classroom, dayon ang South Cotabato nga adunay 265 ka mga classroom og adunay 73 ka mga classroom sa Sultan Kudrat, samtang 38 usab sa Kidapawan City. Samtang saka na usab sa 1,774 ka mga classroom sa Tibuok Rehiyon ang nakitaan og major damage og adunay 4,930 usab ka mga classroom sa Soksargen ang nakitaan og minor damage. Gilauman nga musaka pangyap sa mga classroom nga nangaguba, gumikan nagpadayon sa kasamtangan ang gipahigayon nga pagsuta sa mga gambalay sa mga tulungaan sa Tibuok Rehiyon. Mga katropa, sa atong anam-anam nga pagbangon gikan sa kalamidad, himsog nga panglawas usab ang iprioridad. Tumar og Xanthone Plus Gold. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
5: Samtang sa dugang pa nga mga detalye sa atong regional nga mga balita, mga katropa, babae nga pulis og high value target, dakpan kini sa bypass operation sa Coronadal City. Atong balik-balikan si katropang Ivan Pulunan sa XFM Jinsan. Katropang Ivan sa maong report.
4: XFM Report.
9: Tingkagol ang usa ka lalaki nga pusher ug usa ka aktibong policewoman human masikop sa drug bypass operation alas 4:49 sa hapon ning nakalabayng adlaw. Ang operasyon gihimo sa purok pagkakaisa Lot C, Barangay San Isidro, Coronadal City. Giila sa mga otoridad ang mga dinakpan nga silang alias Hari, 27 anyos, og ang kauban niini nga pulis nga nidestino sa Coronadal City Police Station nga si alias Jane, 35 anyos, ulos lumulupyo sa mong dapit og wala na makabiya pa sa dihang gipalibutan sa mga operatiba. Nakuha gikan sa kusodiya sa mga suspect ang usa ka plastic sachet nga adunay sulod nga gidudahang shabu, lakip ang 500 pesos nga kwarta nga gigamit isip marked money. Sa pagkakaroon, ang duwa ka suspect kasamtangang gitanggong sa ilang lock-up cell alang sa tukbang disposisyon samtang gikatakdang pasakan og kasong kalapasan sa Sections 5 ug 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, ipabiling ligon og protektado ang panglawas aron nga mahilayo sa sakit. Tumar og Xanthone Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
5: Nangayang salamat katropang Ivan sa maong report. May kalambigitan mga katropa sa gipahigayong bypass. Dito na sa may Coronadal City. Unsa ka magka-relasyon kaning duruha mga katropa? Kining high value target o kining usa ka police woman na dawit in town ni mga katropa, wa kay bawo nga dunay bypass. Apil baka ni siya mga katropa. Mani ang usa sa mga imbestigahan dito nga dapita sa may Coronadal City. Kay di po nalim gyud mga katropa ning imbroka sa mga otoridad. isip nga PNP member onya maapil ka sa bypass sa Osaka high value target. Wabaka ni kabalo ang maong police woman mga katropa o usa sila ni karon lagi mga katropa kining droga mangod. Grabe na gining pagka muraba o kaning cancer sa dugo. Ga-appeal pod o latay-latay mga katropa. Maninga to nga mga ginikanan at gining hangyoon niya ay monitor ang mga kabataan labi na sa mga nagtungha pa. Okay, maumani ang mga puntarya mga katropa sa mga drogista. Diba katropa ang rigor? Naana si katropa ang gira rigor. Good morning katropa. Always monitor lang. Thanks. God bless. Si katropa ang rigor. Baguhay pa rin nakakumpra sa iyahang paboritong kape. Atong may aging adlaw. Siguro atubang-atubang na is Biranda ron. Nag-shot-shot sa iyahang paboritong kape. Good morning dia katropa ang rigor. Og sa mga silingan ni mo dia. Og siyempre sa mga namina mga katropa labi na sa tong mga gumadas kabukiran. Nga nagatukong na pod sa kuan. Atbang sa buhan kay nag-init tinoghong. Para nga makatimo-timo. Sa mga magbiyahe, amping ka mo mga katropa, labi na sa tong mga driver. Please take care sa mga pasahiro, labi na sa mga estudyante, mga trabahante, ang uban pa ng mga pasahiro mga katropa aron makaabot ng luwas sa ilahang destinasyon. Basta kay hangyo lang itag sa buntag mga pasahiro, sinsilyo lang. Pwede rag tibuok pero di nakuhaon ang sukli. Mong sunod na mga katropa ang Secretary of Health, pagkasundan sa Express Balita sa Buntag o siyempre ang Bullseye Sentro. Uban pa ang mga programa sa Kamuntagon hangtong na sa Kapuno na ngayon na itong paminawan din lang sa XFM Agusan. Para tayo oras para yung pasunahan, salamat kayo sa inyong pakiguman. Sa ngalan na lang sa Kinetibo Kampuwarsa sa XFM Network Philippines, sa itong kaubanan sa kontrol, si katropa ang Kiano J. Sibial. Alang sa nakiyo sa Pilipino sa Pilipinas, kini na lang si katropa ang Al Vicente Sigapon Magingamon. Amping ta karon mga katropa ninyo dalawa. Keep safe and have a good time. Bye-bye o pag ayo-ayo.
10: Exciting Pilipinas!
11: Exciting!
12: Exciting! Naitong sa kalihan.
13: Kalahian?
12: Oo. Kalihan ba sa supper o dinner?
13: Nang? Ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
12: Oo! Oh.
13: Pero kanang supper,
12: sige, ang sama na.
13: Kanang luto sa imong mama, o nang supper.
11: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The secret of health. Nationwide.
14: Isang magandang araw sa ating lahat mga kaibigan, malusog ng pakikinig sa ating pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga may visa, mga nutraceutical grade na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po at na gusto po makasubok ng atin po mga FDA approved na mga produkto at mga suplemento po natin, ay puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo ang atin pong mga products. Ha? Ito po ang linyong likod, Sir Michelle Hinas. Mga kasama yun dito sa atin pong program. At syempre, mga kasama pa rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner. Isa pong doctor of ministry in alternative medicine. Syempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
15: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas, ha, na nakatutok sa ating pong mga himpilan. Welcome pong muli. Kumusta na? Ang buhay at kalusugan po natin, sana po ay okay tayo sa samantalang tayo po ay nakikinig sa napakaganda na naman natin pag-uusapan ngayon pong araw hong ito.
14: Mm-hmm. Sa mga kababayan po natin, ha, kung gusto niyo po makihilobilo dito sa atin pong programa, pwede kayong mag-text sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. Patingin ko lang dok lahat ng mga katropa po natin dyan. Kasama nakakabot ang atin pong programa, no? Yung sa may parting Negros. Ayan. Taga Iloilo, Bacolod, pati dyan sa Kalibo. Ha? At dito rin sa parting Norte, North Luzon, sa Santiago.
15: Santiago. Ayan. Taga Sambuanga.
14: Mm-hmm.
15: Welcome.
14: Ayan. Magandang pakikinig po. Ha? Malusog na pakikinig sa atin pong lahat. At lalo na sa mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto, araw-araw na umiinom, especially ang atin pong Ultimate Trio. Nako, ay talagang nakapagbigay ito, no, ng dagdag kalakasan sa atin pong pangangatawan, dagdag panangga laban sa mga infeksyon, ano, na pwede po nating makuha sa mga virus, bacteria, mga fungi na sa ngayon, Dok, ano, tuloy na banggit natin nakaraan, nagkakaroon ng collab din. Diba uso ngayon, Dok, yung mga collab, ano? Collab vlog, ng ano? Mga vloggers, so, eh, isang ano, mga pathogens, nagkakaroon din ng mga collab ng mga virus at bacteria. Kaya nga minsan, nagtataka yung iba. Ano, 'di ba dati, Dok, pagka nagkaroon ng lagnat, nagkaroon ng simpon, tubig-tubig lang, pahinga, okay na.
15: Okay na.
14: Ngayon, kakaiba eh.
15: Oo, saka ano, halos walang patid ngayon yung pagkakasakit. Kakagaling mo pa lang after a few days, magkakasakit ka na naman. Okay na, kailangan talaga nating

0: bitamina, mga minerales na atin pong ipapasok sa atin pong pangangatawan para naman makakope up yung kalusugan po natin, mga kaibigan. Problema kasi, Doc, napakarami ng mga sakit nga ngayon, maraming pinagmumula ng mga sakit. Eh, yung atin pang lifestyle, pababa ng pababa. Kumbaga, yung diet, especially sa atin pong diet, nagiging poor yung choices po natin, ano? Pagdating sa atin pong mga kinakain na dapat sana, eh, pa-healthy ng pa-healthy yung atin pong mga ginagawa at yung mga kinakain.
1: Ngayon, ang focus ngayon ng mga gumagawa ng pagkain, mm-hmm, yung lasa, mm-hmm, kung gaano katagal na tatagal ito sa mga grocery shelf, di ba? Hindi na uso ngayon kalimitan yung mga organic, mm-hmm, di ba? Kaya pinaka-the best talaga pag pipili ka ng pagkain, yung alam mo kung paano ginawa. Mm-hmm. O mga pang-emergency na lang yung pagkain na hindi mo alam paano ba ito ginawa.
0: Oh.
1: O ganun yung ano natin, patakaran sa buhay at kalusugan para sigurado tayo na magiging malusog tayo.
0: Mm-hmm. So yan po, sa mga kababayan po natin, ako, eh, kinakailangan bigyan natin ng panahon at bigyan natin ng halaga ang atin pong kalusugan. Pangalagaan po natin ng husto gamit ang atin pong mga suplemento at ganyan rin yung mga available, ano, nandiyan dyan sa atin pong paligid at sa atin pong kusina, mga kaibigan, ha? Okay, bago tayo patuloy, ha, sa mga kabayan din, if meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero at ipon text line 0969-609-6545. At tayo po kayong iniimbitahan bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Napakahalaga po, ano, ng regular na pagpapakonsulta, pagpapatingin po kung ano yung mga current condition ng inyo pong kalusugan, ano, baka mabibigla po kayo. Eh, napakarami na palang mga komplikasyon, ano? Yung mga nag-umpisa sa mga simple na sakit at napabayaan, Doc, ano?
1: So, doon naman talaga nag-umpisa, mm-hmm, yan. Una, simple.
0: Mm-hmm.
1: O, tapos, siyempre, dahil simple lang, pinababayaan, mm-hmm, natin, kaya pang tiisin, lalo na kung yung typical na Pilipino mentality, mm-hmm, no? Kahit may nararamdaman, ako, yung pupunta sa doktor, baka malaman ko yung sakit ko, mm-hmm, lalo ako magkasakit. Hindi ganun. Kasi, alam mo ngayon, makikita natin yung halaga ng tinatawag na prevention. Kaya ngayon, supplement partner, hindi lang yan sa mga may sakit. Mm-hmm. Ang purpose talaga ng supplement, eh, para dun sa mga wala pang sakit.
0: Mm-hmm.
1: At saka yung mga nanganganib, tubuan ng sakit. Kasi yun, lahat naman tayo, eh, may prone tayo or nanganganib tayo magkasakit.
0: Mm-hmm.
1: Oo, di ba? So, gawin nating, kumbaga, proactive. Yung hindi reactive, yung, mm-hmm, ating approach. Di ba? Pag proactive, ibig sabihin, maaga pa lang, iniisip mo na. What if, di ba?
0: Mm.
1: Pero yung mga reactive, saka ka lang gagalaw kapag ikaw ay meron ng mahirapan ka, mm, ng lumakad. Ganun kalimitan kasi yung mga tao.
0: Mm. Dapat meron tayong advanced step, hindi late reaction. Minsan kasi late reaction yung nagiging ano natin, yung action natin. Eh pagka medyo malala na, tsaka pa magkukumahog, ano, iinom ng napakarami ng mga suplemento. Minsan pa naman, Doc, ang gusto, isang inuman, instant, gagaling ka agad.
1: May mga ganun.
0: Mm-hmm. So, hindi po ganun ang pwedeng gustuhin natin na mangyari sa ating pong pangangatawan, ano? Lalo-lalo pagka napabayaan natin ang ating pong kalusugan.
1: Oh, batiin muna natin, partner, mm-hmm, si Sir, sa kanyang belated happy birthday kahapon. Mm-hmm. Si Sir Sem Uy.
0: Uy.
1: Yan.
0: Magandang malusog na karawan.
1: Oo.
0: Kaya Sir Sem Uy, ha? At sa lahat ng mga nagwa-birthday ngayon, ng mga nakarang araw at magba-birthday pa, ang aming wish ay nawa ay mapanatili natin ang lusog ng ating pong pangangatawan, ha? Okay, bagay tayo patuloy, ha, sa mga kabayan po natin na gusto pong makapagpakonsulta sa ating pong mga Yes to Health Clinic. Puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval.

0: Street, Rojas, Palawan. Sa Cuyo, Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo, Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, door number 2, Cell Paul Building, number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mantilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
1: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon at health assessment, complete health assessment, at mabigyan na po ano ng katugunan yung mga karamdaman na matagal po nating tinitiis-tiis. Dapat yung mga sakit na hindi yan tinitiis. Dapat nilulunasan po yan as soon as possible na makita po ninyo or maramdaman ninyo yung mga sakit na yan, eh dapat bigyan nyo na kaagad ng solusyon, mga kaibigan, ha? So puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Araw-araw, open po tayo mula Linggo hanggang Friday. At nandyan ang ating pong mga trained alternative consultant na tutulong at gagabay sa inyo, mga kaibigan, na ma-improve ang inyo pong kalusugan, mga kasama.
3: Secret of Health, Health Info.
2: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na functional ang atin pong pangangatawan. Ito para sa mga kababayan natin, ano, na nakakaranas po ng mga pamamanas or pamamaga sa kanila pong mga extremities, ano? Atin mong pag-usapan itong edema. Ano po ba itong edema na karamdaman, Dok?
4: So, nabanggit mo nga kanina, edema, pamamaga. Mm-hmm. Pamamanas sa Tagalog, ito po isang uri ng kondisyon na kung saan pwedeng ito ay maka-apekto sa isang bahagi, local part ng katawan, pwede rin pang kabuuan, ano? Mm-hmm. Commonly, ito ay sanhi sa mga unay, mga medications na pwedeng nagko-complicate, pwedeng pregnancy o pagbubuntis, pwedeng infection, at marami pang ibang mga medical condition na pwede maging dahilan ng pamamanas. Ang pamamanas kasi, nangyayari yan kapag yung maliliit na blood vessel, yung tinatawag nating capillaries, ano, mm-hmm, ay mag-leak ng body fluid. Kasi usually in the body natin, mayroong tinatawag na balance, mm-hmm, kung saan hinohold ng katawan yung fluid na nagsisirculate sa ating sistema, sa cells natin, na hindi ito magli-leak sa abnormal area ng katawan. Pero pag nagkaroon ng problema, pwedeng ito ay lalabas at magkukos ng pamamanas sa ating katawan. So maraming klase ng pamamanas. Una yung peripheral edema, nangyayari yan sa kamay, saka sa mga binti, ano? Mm-hmm. Kasi yun yung lower part ng ating katawan. Meron din naman tinatawag na pedal edema na nangyayari doon sa mga buntis. Minsan, ito yung local swelling ng ating lower na mga leg, katulad, mm-hmm, ng mga paa natin. Ano? Nangyayari yan. Minsan yung mga buntis, makikita mo, ang laki-laki ng, mm-hmm, paa. Diba? Yun yung pedal edema. Yung lymphedema naman, dahilan sa pagbabara ng lymphatic system, tapos yung lymph fluid natin, yun yung nagkukos ng pamamaga, pamamanas. Yung pulmonary edema naman, ito yung sa baga natin, okay? Pag nagkaroon ka ng tubig sa baga, ang feeling mo para kang lunod. Mm-hmm. Lalo na pag nakahiga ka, hirap na hirap kang huminga. Pag tiningnan ka ng doktor, ay, may pulmonary edema ka. Ano? Yung tinatawag na pleural effusion. Okay? Yung cerebral edema naman, nangyayari yan sa brain area. Okay? Pag halimbawa, nagkaroon ka ng injury, nauntog ka, na nagkaroon ka ng traumatic brain na injury, pwedeng nagkakaroon ka ng cerebral edema or pwede rin ikaw ay nagkaroon ng infection. Katulad ng mga meningitis, mm-hmm, di ba? Yung isa naman yung tinatawag na macular edema, sa mata naman yan. Mm-hmm. O, yung mata natin na parang namamaga bigla because of several shock sa mata natin. So, yun yung mga nangyayari sa ating pong katawan, iba't ibang uri ng edema. So, yung peripheral edema, yan ang mas common eh. Okay? Dahil kapag hindi balanse yung water sa katawan natin, hindi na italabas ng maayos, at ito naman eh talagang normal namang kini-carry out ng katawan natin yan, ano? Pag uminom tayo ng tubig, iniihi natin yung excess, then the other water or fluid will be circulated sa mga cells natin para magamit sa metabolism. So may mga tao na kapag hindi balance yung kanyang water intake, water loss, at saka yung kanyang electrolytes, pwedeng magkakaroon siya ng pamamanas. Yan. So sinabi ko kanina na yung mga capillaries natin o maliliit na blood vessels, pag nag-rupture yun, nagkakaroon ng paglabas ng fluid na hindi normal. Kaya nagkakaroon ng pamamanas.
2: Yun. Dapat bandayan yun, mga kaibigan, no? So, ano po ba, Doc, yung mga iba pang factor sa pagkakaroon po ng edema o yung pagkakaroon ng pamamanas?
4: Oh, katulad ng low albumin, ano? Nangyayari yan kapag nagkaroon ka ng hypoalbuminemia, ibig sabihin, mababa yung albumin mo, pwedeng, ito kasi protein po ito eh, na ito ay nagsisilbing ano, parang sponge para yung fluid sa loob ng ating blood vessel ay hindi ito basta magliliko lalabas. Mm-hmm. So kapag kulang ka sa albumin, malaki ang chance mo to develop itong ano, problema sa pamamanas. Mm-hmm. So usually naman, ang problema na ito, nangyayari yan kapag may diferensya ka sa kidney. Mm-hmm. Diba? Yung iba naman, pwedeng may allergic reaction. Kaya diba, usually sa mata. Mm-hmm. Saka sa, ano, kapag na-allergy ka, diba, luha ka ng luha, mm-hmm, o namamaga ka. Yan. May mga allergic reaction na pwede mag-cause ng localized edema or overall. Diba, iba namamaga talaga. Pwede namang obstruction sa daloy ng ating dugo. For example, nagkaroon ka ng deep vein thrombosis o blood clot, mm-hmm, pwede itong mag-cause ng pamamanas. O nangyayari ito sa ating mga binti. O kaya naman, isang tumor na bumabara o nakaka-block doon sa ating lymph flow, yung mga kulani, di ba? Pwede mag-cause ito ng pamamanas. Pwede rin ikaw mayroong congestive heart failure. Alam naman natin, yung puso natin, ang trabaho niya is mag-pump ng blood. Ngayon, kung weak yung puso mo because may congested heart failure ka, mm-hmm, hindi na maganda yung takbo ng dugo mo. Mm-hmm. So, kumbaga, yung pagbalik ng dugo at ng fluid associated with it doon sa ating heart para makaikot siya. Umiikot kasi yung dugo natin, partner. Mm-hmm. Mula sa puso, ibabato yan, paikot. Pag mahina yung puso mo, pwede magkaroon ng retention yung fluid doon sa lower extremities mo. Mm-hmm. Yan. Yung nangyayari yan sa mga may congestive heart failure, pwede rin may liver disease ka. Ah, may cirrhosis. O na pwedeng nagkukos ng accumulation of fluid, mm-hmm, doon sa iyong tiyan. Kaya commonly, yung pag may liver disease ka, laki ng tiyan, parang, mm-hmm, buntis. Ano? Nagkakaroon ng pamamanas. Pwede rin ikaw may problema sa kidney, particularly yung tinatawag nating nephrotic syndrome. Mm-hmm. Ano? Ang palatandaan niya, namamaga yung mga binti natin. May nakita ako talagang parang puputok na yung mga paa because of kidney problem. Kaya nga, di ba, pag inano ka, dinialysis ka, kasama yung nahahatak ng dialysis yung mga pamamanas mo. And because yung kidney mo nagkakaproblema, hindi niya magawa yung normal na trabaho niya. Meron din naman mga tinatawag na temporary edema, mga mild lang ito sa mga binti kapag ikaw ay nagbubuntis. Yan. Yung mga buntis, makikita niyo mga binti nila minsan namamaga, no? It's a mild lang, pero may serious complication yung ganoon minsan sa pregnancy, lalo na kung meron kang tinatawag na deep vein thrombosis at yung tinatawag na pre-eclampsia condition na nagkukos ng pamamanas. So, kinakailangan din kung namanas ang isang buntis, pasuri po ninyo kasi baka po meron ng isang nagbabadyang problema na delikado sa isang taong buntis. Kaya dapat kahit na masimple yan at commonly associated sa pregnancy, kailangan ipasuri nyo rin yung kamag-anak nyo, asawa mo na buntis para maiwasan ng problema. Kasi may mga ganyan, namamatay sa panganganak, mm-hmm, kasi hindi naagapan. May pala, may problema na pwedeng mahina yung heart, mm-hmm, kaya nagkakapamamanas o magkakaroon ng na-eclampsia. Mm-hmm. Kaya dapat ipasuri ka agad. So, yung mga iba't ibang kondisyon na binanggit natin, ilan lang yan sa pwedeng mag-cause ng pamamanas sa isang tao. Na kinakailangan, alam mo, walang pamamanas na normal. Mm-hmm. Kaya pag nakita nyo ang inyong kamag-anak na may pamamanas, huwag pong ipagwalang bahala. Dalhin ka agad sa doktor para masuri anong dahilan ng pamamanas.
2: Mm-hmm. Or pumunta sa atin po mga Yes to Health Clinic. Ha? O dapat huwag ipagwalang bahala, mga kaibigan. Ano? Kasi ibig sabihin, meron ng underlying causes, mm-hmm, kung bakit nagkakaroon ng retention sa or water retention sa iba't ibang parte ng pangangatawan.
4: Lalo na yung tinatawag na pitting edema. Mm-hmm. O, ibig sabihin nun, pag yung may pamamaga tapos pinindot mo, hindi agad bumabalik, parang may naiiwan na parang na parang hukay, pitting edema. So kinakailangan talaga na i-consult po sa doktor.
2: Mm-hmm. Kung malala na 'yun, doc.
4: Maaring may komplikasyon. Komplikasyon yun ng isang chronic disease.
2: Mm-hmm. So, yan ha. So, mga kababayan po natin, yan yung mga dapat nyo pong obserbahan. At lalo tigit, pagka nakita nyo po na mayroong mga ganyan, localized or overall edema sa inyong pong pangangatawan, ako, eh magpakonsulta na kagad, Doc. Ano? Pumunta sa mga kakilala nyo po ng mga gamot or pwede kayong bumisita ha, sa ating pong mga Yes to Health Clinic. Kung malapit kayo dyan sa mga Yes to Health Clinic natin, eh magpakonsulta na kagad para malaman kung ano ba yung mga underlying causes na nagdudulot ng mga pamamagaan na yun or pamamanas sa iba't ibang parte ha ng inyong pong pangangatawan, mga kaibigan. Ha? Okay, so mga kaibigan natin, kung meron kayong mga katanungan about our topic, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Atin po munang pakinggan ang isa sa ating pong mga kababayan na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic at natulungan sa kanya pong problema. Isa na nga, itong pamanas at pamamaga ano, sa kanya pong pangatawan ay natulungan, mga kaibigan. Ito po, mga kaibigan, pakinggan po natin.
5: Magandang umaga po, Nay. Ano pong pangalan po nila at saan po nakatira?
6: Pangalan ko ay Enrique Tagcruzado, pero kilala ako doon sa lugar namin na Henry. Ako'y naninirahan sa Marikina, sa Summer Home Subdivision, for almost 50 years na yata kami doon sa lugar na yun. Lahat ng kapitbahay ko kakilala ko.
5: Ano po bang problema niya, Nay? Bakit kayo napasubok ng atin pong mga produkto?
6: Nakikinig ako sa radyo. One time na narinig ko yung Santon Plus. Mm-hmm. Nagkataon na namamaga ang paa ko noon. Mm-hmm. Natakot ako baka ako may kidney failure na. Mm-hmm. So, trinay ko na, bumili talaga ako ng Santon Plus at inisip ko, malay mo, baka ako'y gumaling doon. Mm-hmm. In 5 days, nang pag-inom ko ng Santon Plus Gold, nawala yung maga ng paa ko. Sabi ko, kumulubot na nga yung paa ko. So, akas ka ko. Nangingintab kasi yung paa ko noon eh. Apo. Natatakot na ako. Binibiting ko na sa double deck para lang ma-relieve yung aking sakit ng binti. After 5 days, nawala yung pamamaga ng paa ko. So, tuwan-tuwa ako. Malaking bagay sa akin. Then, may dumating akong kaibigan na palikbayan. Namamaga din ng paa niya. Sabi ko, try mo yung aking, ano, hindi ako doktor, pero malay mo, pagkaloob ng Diyos na, ano, sa awa ng Diyos, ganun din, naramdaman din yan. Maganda rin. Marami rin nag-advise sa kanya ng Santon Plus, siguro yung mga nakasubok na.
5: Wow.
6: And then, apo, nagkaroon ako ng pasa-pasa sa braso ko, dalawang braso ko. Ito, parang ang, anong tawag nun, sabi nung apo ko, meron ka bang tato, lola? Sabi ko, hindi naman, kaya lang ako natatakot na ako dahil ang iniisip ko, baka ako'y kung ano nang sakit na nararamdaman.
5: Apo.
6: Nang ako'y subuhok rin na bumili ng Santon Plus, nakita ng mga anak ko, nanay, wala na yung iyong mga itim sa braso. Kaya malaking bagay at ako'y talagang narilib yung takot ko. Dahil sipin mo naman kung magkakasakit pa, 85 years old na ako, hindi ko na kaya ang magkasakit ng masamang karamdaman.
5: Oh. Ano pong masasabi niya, Nay, sa mga kababayan po natin na may parehas din na problema sa inyo? Ano pong ma-advise sa
6: akin? Advice ko sa kanila, sabi ko, itry mo rin mag-check up dito, pre-check up ka ako, dahil listener nga ako sa DCXL. At saka yung 774.
5: Opo.
6: Ay kako, naririnig ko lahat yung mga testimony ng mga nagkuha na yung mga gamot na ito. At hindi gamot, food supplement ako. Walang problema na isabay natin sa ating mga maintenance. At nasubukan ko talaga sa katawan ko ng malaking bagay. Kaya ngayon, sa totoo lang, marami kong kaibigan na gustong pumunta dito. Ang problema yun sa sakin, sa paano kami pupunta doon, mawawala kami. Sabi ko, subukan lang ninyo na may sasakyan kami, hindi magpatak-patak na lang kayo kung gusto nyo para madala kayo doon dahil pangalawang uli ko na dito na pumunta. Sa totoo lang, sabi ng anak ko, sabi niya, balik na lang tayo doon sa ano, yes to heaven. Kaya na, nagpasya kami. Sinama ko na kayo itong anak ko at saka yung manuka ko para bilay. At saka yung isang number one rin na pinagpasalamat ko, nagpa to the echo of ating classmate yun, namamagaro ang puso ko. And then nung marinig ko sa inyo sa DCXL, yung tungkol doon sa premium D3 na mababawasan yung problema ka sa puso. Nagpatuloy ako last Saturday. Maganda ang resulta ni Dr. Wow! Ang ganda ng puso ni nanay. At sa makatuwid, malaking tulong sa akin yung premium D3. Na talagang, yun na. Kaya niyaya ko itong manugang ko dahil alam ko may problema rin siya sa puso. Maganda na pakiramdam ko na wala yung parang nakadagan sa dibdib ko. At nakakatulog na. Siyempre no, nag-alaala ko baka hindi na ako magising sa umaga. Ngayon,
7: ayos na.
6: Yun nga lang, may panahon na may time siguro pag matanda ka na mahirap na matulog. Kaya sabi ng anak ko, halika na. Pumunta na tayo kay Doc para yung follow-up check. Kasi June, I think last week of June, nagpunta kami dito. Ngayon, second time ito.
7: Maraming salamat po, Nay. Ano pong pangalan po ulit at saan po nakatira?
6: Enrique Rosado, Summer Home Subdivision, Marikina.
8: The Secret of Health.
2: Ayan po mga kaibigan, inyo pong napakinggan ng isa sa atin pong mga kabayan na namamaga, Doc, ano? Yung kanya pong extremities, especially yung kanya pong binti, ano? At pumunta sa atin pong Yastro Clinic. Totoo ngayon na nabanggit mo kanina, Doc, ano? Kasi ano eh, meron siyang heart problem, then meron ding kidney problem na nung na-address yun, nag-improve yung kanya pong pakiramdam.
4: Oh, kasi ang pamamanas naman, yan ay isang uri ng komplikasyon. Kumbaga, consequences kapag meron kang isang problema sa kalusugan. Kumbaga, sign yan or symptom na medyo hindi maganda yung kondisyon. Katulad mga binanggit natin kanina, yung puso mo, yung kidney mo, yung daloy ng dugo mo. Kaya yan ay ma-address lamang kapag makorek talaga yung pinanggagalingan niya. Kumbaga, partner sa bangka, pag mayroong pumapasok na tubig, may butas. Okay na, kailangan mo yun ang targetin natin. Naturally naman, maraming way para ma-manage mo yung edema. No? At yan naman, hindi pa yan hulian lahat kapag ang isang tao. Wag lang yung halos hindi na makahinga. O punong-puno na ng tubig yun dyan. Kailangan mo talagang hugutan ng tubig sa baga o sa tiyan. Kaya wag papabayaan po kapag mayroong ganyan ang inyong pasyente.
2: Ayan, ha? Sa mga kabayan po natin, dapat maging maaga po, ano? Pagka may nag-uumpisa pa lang na pumamanas or pumamaga, localize mo yan or overall your body, agapan na kagad mga kaibigan, no? Okay, mayroong nagtanong dito, Doc, ano? Na listener natin na pwede po ba isabay ang gamot nyo sa mga pharmaceutical na gamot? Si Susan Diaz po ito ng Bacolod. Maraming
4: salamat. Oo naman. Alam nyo kung bakit. Dahil yung supplement ay categorized as food yan. Hindi naman sinabi ng doktor na, oy, pag uminom ka ng maintenance, huwag kang kakain, ha? So, nakuha nyo po yung point. So, ang supplement, ang kaibahan lang niya sa regular food natin, yan yung mga tinatawag na functional food. Kumbaga, hindi na pahihirapan yung system natin to assimilate it, katulad ng regular food. Pero it will not contradict to any of your medication. Magkaiba yan ng ruta sa ating katawan. O ng function. Ang function ng gamot is targeted. For example, if you have maintenance for hypertension, may specific yan na action sa ating katawan. If you are taking anti-cholesterol medication, yan, or blood thinner, iba yung action niya. Ang supplement ay may mga nutrients that are generally beneficial to every function of the body. Okay? Kumbaga, kung ano yung mga abnormal function ng katawan na nangangailangan ng boost or control para mabalance, sustansya ang kailangan niyan. So, yung mga supplement na mayroong specific nutrients ay diretso ito doon sa ano ng katawan natin, natural function ng katawan natin to balance, to metabolize, di ba? Yun ang tinatarget ng ating mga food supplement. Kaya may mga tao, once you take a supplement, nagiging maayos na sila after a few days. Kasi nga, malamang na yung tao na yon, marami siyang deficiency na na-address ng ating suplemento. Mm-hmm. O any supplement, pwede mong isabayan sa medication, walang contraindication yan kasi yan ay pagkain.
2: Mm-hmm. Yan ha. O tanggalin ang pangamba, mga kaibigan. Ano? At mas para sa ikabubuti ng ating pong pangangatawan, eh, mas makakatulong po yun ng higit. Ano, yung mga suplemento na inyo pong iinumin, okay? Good PM, Doc. I'm Saddam, 50 years old. Taga Bacolod po ako, isang epileptic. Pwede po ba ang Santon Gold sa sakit ko? Salamat po.
4: Pwede po, pwede. Pwede. Kasi yung epilepsy, wala namang definite cure talaga na may gamot sa epilepsy. Pero alam nyo, since ang epilepsy ang nagkakaproblema diyan yung tinatawag na central nervous system, may mga sustansya na mula doon sa Santon Plus Gold na makakabenepisyo doon sa ating central nervous system. Mm-hmm. Okay, so you can take it kasi beneficial yung nutrients na yan para sa kalusugan ng ating nervous system, which is marami naman tayong mga pasyente na nagtitake po nito na nakakabuti sa kanila.
2: Mm-hmm. So yun na sa mga kababayan po natin, ha, na meron pong mga nervous problems, mga kaibigan, mas maganda sabayan nyo po ng premium D3, mga kaibigan. Kasi meron yun siyang mga proteins and then essential fatty acids na tutulong para i-fix ano, yung mga ano, tawag ito, yung protective sheath doon sa atin pong ano, sa ating mga nerves, yung myelin sheath, mga kaibigan. So premium D3 ang isa sa kinakailangan para maging maganda yung myelination dun sa atin pong mga nerves, mga kaibigan. Okay? Now, Doc, napakabilis po ng oras natin. Baka may pahabol pa kay Doc na minsay sa ating mga avid listeners.
4: Lagi ko lang pinapaalala na siyempre kapag may nararamdaman tayo, kinakailangan nating alamin kung ano yung ating status. Ano yung status ng diet ninyo? Uh-huh. Baka sakali meron kayong problema doon, ano? At lagi nating babantayan yung mga symptoms na ating nakikita. At may pamamaraan namang natural na pwede niyong gawin. Kaya makinig lang po kayo palagi. Baka makatulong kami sa mga tips na pwedeng makatulong sa inyong prevention ng pagkakasakit. At syempre, ugaling uminom na ating mga suplemento. Malaking bagay po yan sa ating kalusugan. Maraming salamat. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Manday Kalusugan. Si Doc Algie Bakla po ito.
2: Maraming salamat, Doc. At maraming salamat, ha, sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa araw po ng bukas, tayo po'y magkasama-sama at magkarinigan dito sa ating pong mga himpilan sa ganitong oras, mga kababayan. Ito po ang lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantala nagpapaalam. Hanggang sa muli, ang aming pong dalangin, ang Panginoon ang papagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
9: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Matiun og kapoy og nihamis pud akong pamanit-an. Layo ra kani adto na akong kutis. Kinaadya ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santon Gold Coffee.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
1: Mapalit sa mga butika.

0: dali sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hi, Madi. Layuban ni ha. Pag inamutay, duhara mo. Pero pag inom, daghana mo. Exciting.
3: Mga katupa, exciting.
4: Mga higala, kuwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
5: Agusan Lending Corporation.
4: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.
6: La la la la la la la la la la la la la la.
7: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
6: Tungod ni sa Krap Gold bay.
7: Ha? Sa Krap Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
6: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midako akong abot sa uma.
7: Unsa day ng Krap Gold bay?
6: Wala pa day kamasayod bay. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
7: Maude na ang Krap Gold bay?
6: Ubay.
7: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kumbay kay mupalit ko Krap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krap Gold na ta.
8: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
9: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa muni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
8: Bato gold taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
10: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30% to 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
11: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente, sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisaday sa mga wire. Mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagita mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
1: XFM.

Mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: Nasayod ka ba nga dunay duha ka classic nga pagpalon sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gi-schedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled usa ka pagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 customer service hotline.
2: La la la la la la la la la la la la la la.
3: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
4: Tungod ni sa Krupp Gold bay.
3: Ha? Sa Krupp Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
4: Sukad nga nigamit ko sa Krupp Gold, midakuha akong abot sa uma.
3: Unsa din ang Krupp Gold bay?
4: Wala pa day kamasayod bay. Ang Krupp Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique kayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Krupp Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Krupp Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan paspas ug himsog ang turok niini.
3: Mao di na ang Krupp Gold bay?
4: Ubay.
3: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Adto sa kubay kay mopalit kog Krupp Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Krupp Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krupp Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krupp Gold na ta.
5: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
6: Agusan Lending Corporation.
5: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: 4 patong oras, 10 minutos nilabay ang alasay sa buntag.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita. Headlines. Headlines.
0: Sa balitas lokal, pambato sa San Francisco nga si Fiel Chesca Barca na angko ng corona isip bai na liyagan 2026.
2: Headlines.
0: Sa balitas regional, Ateneo de Davao pag-retire sa jersey number ni Rene Bater Bonia o pag-ngalan sa covered court agig pasidungog sa kontribusyon ni ini.
2: Headlines.
0: Sa balita sa National, Senador Sherwin Gatchalian, opisyal ng napiling Senate President.
2: Headlines.
0: Sa balita mga katropas international, Strait of Hormuz, sablihan na sa Biyernes, human makasabot ang Amerika o Iran, nga tapuso na ang gubat.
2: Headlines.
0: Sa balita mga katropas sa sports, Lionel Messi, nihimo o kasaysayan, human sa 3-0 nga kadaugan sa Argentina batok sa Algeria sa World Cup 2026.
2: Headlines.
0: Sa balita sa showbiz, Sharon Cuneta o Senador Kiko Pangilinan naghimakak ang isyo sa maleta.
2: Headlines. Express Balita.

0: Express Palita. Express Palita.
1: Mga katropa, may buntag, Luzon, Visayas, ug Mindanao, Filipinos all over the world. Katropa, good morning. Ado karong nga Webe, sa Pizza 18, mga katropa, sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Good morning mga katropa sa nagantabi karon sa itong Facebook Live. Pasensya kay, di kalusot na akong panagway diha mga katropa. Ana na kakuha na ito ang system karon. But madugog yapon ninyo mga katropa ko ang tingog. No, kay murag na ay problema ning kamera na mo diri di dawaton akong naon. Mga katropa, live dang malantaw sa tuang mga Facebook pages sa XFM 91.3 San Francisco og sa XFM 95.7 Bayugan City. Good morning usab sa nagalantaw og nagantabay mga katropa sa Facebook Live sa XFM San Francisco 91.3. Good morning sa itong mga hookup stations, mga katropa, nga may konektar na karong mga orasa. No, good morning, Metro FM Rosario. Ingon man ang nagdali-dali. Badiri sa Gutierrez, Metro FM Trento. Good morning ninyo diya, mga katropa. Atong programa ng Express Balita gipaluyuhan sa Yes to Health Incorporated sama na lang sa produkto mga katropa ng Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga dili lang lami mga katropa kundi healthy pa. Santon Plus Coffee Mix nga dunay mangosteen, malunggay leaves ug syempre ang soya powder na nga pinaka nanambal pa ka. Santon Plus Coffee Mix. Mga katropa, dita maglangay niya ng mga detalye sa tuang mga balita.
0: Balitang dukan, balitang sa lugar.
1: Una, detalye sa ito ang balitas lokal. Pambato sa San Francisco nga si Fiel Chesca Abarca na angko ng corona isip ba inaliyagan 2026. Ang report ni katropang Ray Alinton.
0: XFM Report.
2: Hugyaw sa kalipay sa dakong kasaulugan karon sa lungsod sa San Francisco, Agusan del Sur, human malampusong nakoronahan si Fiel Chesca Abarca isip ba inaliyagan 2026 atol sa Grand Coronation Night sa Naliyagan Festival 2026 gikan sa 14 kada-kadaiyang kandidata nga nagrepresentar sa mga lungsod ug syudad sa Agusan del Sur. Si Abarca ang mipatigbabaw sa laing gitinguhang corona sa maong prestigyosong pageant. Gipakita sa mong dalaga ang iyang talagsaong kanyag, kaalam og talagsaong kumpiyansa nga nagpabilib sa mga hurado og sa mga mananaw. Samtang nakuha usab sa ubang mga kandidata ang dagkong titulo sa kompetisyon, diin nakuha ang Bae Sibuyakan 2026 Cherokee at sa Bayugan City. Samtang ang first runner-up nakuha usab ni Miyumi Kurilan la Lebor sa lungsod sa San Luis. Ang second runner-up nga kuha usab ni Dayan Gomez gikan sa Loreto, og ang third runner-up nga nakuha usab ni Aijin Harta Ugalisco sa Beruela. Ang maong makasaysayong kadaugan ni Abarca naghatag og dakong garbo, dungog og inspiration dili lang sa katawhan sa San Francisco kundi sa tibuok probinsya sa Agusan del Sur.
3: Congratulations to the new queen of Agusan.
2: Tropa, aron kanunay musidlak ang kahayag sa pamanit gamit kanunay sa Clarsken Herbal Shop. Alang sa Dekusang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
0: Balitang dukan, balita sa dukan.
1: Hilabihang kagol og hilabihang kagol ang gibati karon sa pamilya sa mitaliwang basketballista si Rene Baterbonia human migoa ang makatandog nga istorya sa iyang lolo kinsa nangutang pa og 75-inch nga television aron lang masundan ang karera sa iyang pinalanggang apo. Sumala sa pamilya gihimo kini sa lolo dili alang sa personal nga kalingawan kundi aron mas klaro og dako niyang makita ang matagdula. kalampusan o mga mahinungdanong dagan sa karera ni Rene sulod sa korte. Sa miaging mga katuigan, ang maong dakong screen mao ang nagsilbing bintana sa lolo sa garbo nga gidala sa iyang apo. Apan, usa ka subo nga kamaturan ang migo kanila karon tungod kay ang maong screen dili na magamit sa pagtanaw sa mga dula sa basketbolista human sa nitabong trahedya sa Aurora nga mikalit sa pagtapos sa iyang kinabuhi.
0: Balitang dukan, balita sa dukan.
1: Mga tropa, kamatuoran loyo sa jersey number 2 ug mga handumanan sa MVP nga si Rene Bobet Baterbonya gibutyag sa iyang inahan. Italy's report ni katropang Junji Labrias.
0: XFM Report.
4: Ipasabot ni Robelen Baterbonya ang inahan sa mitaliwang basketbolista og most valuable player nga si Rene Bobet Baterbonya ang emosyonal og praktikal nga rason luyo sa pagpili sa iyang anag sa jersey number 2 nga mao'y iyang sulubon sa batag dula. Matod pa ni Robelen, pito ka magsuon ang iyang mga anak aron malikayan ang kalibog og lali sa kadaghanan. Sa ilang mga saliko, nagkasabot ang pamilya nga ibisa ang numero sa dagan sa ilang pagkatao. Ang magulang nga maoy naggamit sa number 1 samtang si Rini ang naggamit sa number 2 tungod kay siya man ang ikaduha nga magsuon gikan sa kamagulangan.
5: 5 kasi sila magkapatid na lalaki. Tapos para malaman namin yung mga jersey kasi dami ng jersey, yun, may sinabi ako na si kuya number 1, siya number 2. Yung pangatlo kong anak number 3, yung pang-apat number 4. At saka ang limpa. Para pag magkuha sila ng kanilang mga uniform gamit, alam nila na sa kanila yun.
4: Usa sa labing paborito ng uniforme sa inahan mao ang jersey nga gigamit ni Rene sa dihang nahimo kining MVP sa palarong pabansa 2025 didto sa Ilocos Norte isip kabahin sa Davao Region Athletic Association kon Dabraa Davao Eagles ang maong dula nagdala og kasaysayan og nagpabantog sa ngalan ni Rene sa tibuok Luzon, Visayas og Mindanao. Dugang pa sa inahan ginasunod gayod niya ang hangyo sa iyang anak kani toh nga dili ihatag ang ubang mga jersey nga siya mismo ang nagpalit alang kang Rene. Matod pa niya, kanunay niyang ginasultihan ang mga nangayo og mga uniform nga original kini nagikan kaniya og dili mamahimong ihatag.
5: Hindi na niya iyon ibibigay sa iba. Kasi sabi niya, hindi ko ito ibibigay sa inyo. Original to, kay mama to. Binibigay niya saan. Kaya yung sa akin na iwan is mga original talaga na mga uniform ang bibigay niya saan.
4: Sa pagkakaroon, nagpadayon ang pagpahiluna sa patay ng lawas sa maong basketbolista sa evacuation center sa Talakugon. Kahidumduman na nakabsan sa kinabuhi ang garbo sa Agusan del Sur dito sa Dipakulaw, Aurora, atul sa usa ka training activities sa iyang bagong team sa Ateneo Blue Eagles Kolehiyo. Mga katropa, aron mamintin nga ang atong panglawas mahilayo sa bisan unsang banatian, mag Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM.

0: at mag-atubang si Koy Koya sa mga kaso na gilangkuban sa Republic Act 9995 Anti-Photo and Video of 2009. Lakip na usab ang 9262 ag gitawag nga Violence Against Women and Their Children, Psychological Violence. Lakip ang Article 282 og 286 sa Revised Penal Code nga mao ang pagpanghulga. Section 6 sa Republic Act 1975 Cybercrime Prevention Act of 2012, kasamtangang ana-ana sa silda ang sospitsado samtang giandam na ang formal nga pagpasakag kaso batok na kaniya. Mga katropa, ligunon ta agatong panglawas, mag-inom sa matag adlaw sa Santon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
2: Pamilyang Badyaw, lakip ang 5 kabata na angol sa aksidente sa sidecar sa Surigao City. Duha na comatose ang report ni Katropang Limwelukay.
3: XFM Report.
4: Luha o grabing kaguol ang nasinati sa usa ka pamilyang Badyaw. Lakip ang 5 kagagmay nga mga bata, human sila nga angol sa dihang na disgrasya. Ang ilang gisakyan nga motorsiklo nga adunay sidecar dito sa Surigao City sa miaging buntag. Sumala sa report gikan sa kapulisan, nahitabo ang maong aksidente mga alas 7:10 sa buntag sa mismong Harex sa Arm Beach Resort nga nahimutang sa sitio Banahaw, Barangay Sabang. Ang nalambigit nga sakinaan maong usa ka ito nga Yamaha YTX 125 nga motorsiklo nga adunay sidecar nga gimaneho ni Carlito Baculaw Araman, 56 anyos, kinsa usa ka empleyado sa gobyerno. Giila ang mga naangol nga pasahero nga sila Dalmayna Kamastalan Rindam, 42 anyos nga nakumatos, usa ka 5 anyos nga batang lalaki nakumatos usab, Julina Hawarani Hilbani, 32 anyos, usa ka 7 anyos nga batang lalaki, duha ka 4 anyos nga batang babaye, ug usa ka 8 ka bulan pa lamang nga masusok ang driver ug ang tanang mga pasahero. Mga residente sa sitio Panubigon, Barangay Lipata, Surigao City, base sa inisyal nga investigasyon nga gihimo ni Police Master Sergeant Alex Fuentes, gikan sa ilang dapit sa sitio Panubigon ang maong sidecar og padulong unta kini sa city proper. Apan pag-abot sa atubangan sa Arm Beach Resort, kalit lang natangtang ang ligid sa kilid sa sidecar. Hinungdan nga nawad-an sa kontrol sa manubila ang driver og midiretso kini og bangga sa usa ka poste. Tungod sa kusog sa impact, nakaangkon og nagkadaiyang samad sa lawas ang driver og ang mga pasahero niini. Dali silang girespondihan sa mga miyembro sa Quick Action Response Team og daling gidala sa Caraga Regional Hospital aron matambalan. Sa pinakaulahing impormasyon gikan sa tambalanan, nasuta nga grabe ang kondisyon karon ni Dalmayna Kamastalan Rindam og sa 5 anyos nga batang lalaki kinsa parehong anaa sa kahimtang anak kumatos tungod sa grabing samad og bunog nga ilang naangkon sa ulo og lawas. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og Premium D3. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
2: Patayng lawa sa lalaki nga nagaplagan sa Braulio Iduhali, wala pa mailhi. Investigasyon padayon. Detalyes report ni Katropang Bong Umaki Algabre.
1: XFM Report.
5: Nagpadayon karon ang imbestigasyon sa kapulisan human makaplagan ang usa ka wala pamailheng usa ka patayng lawa sa lalaki alas 10:20 sa buntag niadtong Hunyo 16, tuig 2026 sa Puro 15, Marisa Tadico Compound, Barangay Tanglao, Braulio Iduhali, Davao del Norte. Sumala sa initial nga report sa kapulisan, ang biktima gibadabana nga 30 anyos ang panuigon lalaki og nakasunog kini itom nga t-shirt dark colored nga short pants sa pagkakaplag kaniya. Wala pa madayag ang iyang identidad samtang gipaubos pa kini sa formal nga proseso sa pagila og autopsy aron mahibal-an ang hinungdan sa kamatayon. Nanawagan ang kapulisan sa publiko, ilabi na sa mga pamilya nga adunay paryente, higala o kaila nga dugay nang wala nakauli o gudi na makuntak nga moadto dayon sa ilang buhatan aron masuta kung aduna bay kalambigitan sa nasangpit nga biktima. Gipasabot sa kapulisan nga ang tanang impormasyon nga madawat pagatagaan og higpit nga kumpidensyal nga pagtagad. Alang sa mga mutabang sa pag-ila sa biktima, mahimong mutawag o mutix sa Braulio Iduhali Municipal Police Station sa hotline 09 0929-211-3243. Nagpabilin ang investigasyon samtang gi-validate pa sa mga otoridad ang tanang ebidensya o impormasyon aron masuta ang tinuod nga kahimtang sa insidente. Katropa, siguruha nga basko kanunay imong lawas, magtumar pirmi og Sanson Vitamin C para immune system lagsik pirmi. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XF News.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
2: Sa pikasbahin na mga katropa, driver nga gikonsidera ang regional top priority nga tigpayuhot og droga, sikop sa kapulisan sa Mati, balor 872,000 nga droga na sakmit. Ang detalyes report ni katropa ang Vicente Pichon the 4th.
1: XFM report.
6: Nasikop sa hiniusang operasyon sa kapulisan sa siyudad sa Mati o guban pang law enforcement agencies ang usa ka regional top priority individual atol sa bypass operation nga gipahigayon sa Purok Bayanihan, Barangay Science, City of Mati, alas 3:15 kagahapon sa hapon. Gipangunahan mismo ang naasoy nga operasyon ni Police Captain Ariel A. Ismael, Deputy Chief of Police sa Mati City Police Station, ubo sa direktang supervision ni Police Lieutenant Colonel Frederick Sisao, ang acting chief of police sa siyudad sa Mati. Base sa taho sa kapulisan, nasakpan ang suspitsadong giilang si alias Soy, hamtong ang pangidaron o sa kadriver o residente sa Lower Limatok, Barangay Sentral ng siyudad sa Mati. Nahulog sa kamot sa mga operatiba ang nasambit nga suspect, human mapalitan kini sa nagtagubang pusher buyer nga police o gituho ang shabu. Gikan kaniya, nga doon ay giba naman na ang standard drug price nga mukabat sa 872,440 pesos. Ang maong kalampusan gikonsidera sa Mati City Police Station isip usa ka dakong kalampusan batok sa mga sindikato ug individual nga padayon sa pagpakatap sa illegal nga droga sa Mati City o sa Dimok Probinsya sa Davao Oriental. Gidugang pa ni Police Captain Ismael nga ang pagkadakop kang alias Soy usa ka ligod nga mensahe nga walay luna ang mga drug personality sa komunidad o malauman sa katawhang Matinyans nga padayon ang ilang kampanya kauban ng gobyerno batok sa illegal nga droga. Sa pagkakaron, gipailaob na sa kustudiya sa Mati City Police Station ang suspect nga si alias Soy, samtang giandam na usab ang pagpasaka sa kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang ang tanang nasakmit ng ebidensya isubiting ngadto sa forensics laboratory alang sa igong eksaminasyon o dokumentasyon. Para kanunay healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita, gikan sa City of Mati, para sa nagayusang Pilipino, para sa Pilipinas. Kini si katropang Vicente Pichon the 4th, XFM News.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
2: Pikas bahin mga katropa, Ateneo de Davao, pag-retire sa jersey number ni Rene Baterbonia o pagpangalan sa covered court, agig pagpasidungog sa kontribusyon ni ini. Ang detalyes report ni katropang Ana Lee Borja.
1: XFM report.
7: Gihatagan og espesyal nga pagpasidungog sa Ateneo de Davao University ang namatay nga basketball star nga si Rene Bebot Baterbonia pinaagi sa pag-retire sa iyang jersey number 2 ug pagpangalan sa ilang senior high school covered court isip Rene Bebot Baterbonia covered court. Matod sa eskwelahan, kini isip pag-ila sa dakong kontribusyon ni Baterbonia sa ilang basketball programa ug sa mga kadaugan sa iyang nahatag sa Davao Region ug sa Pilipinas. Gipahibalo sab sa Ateneo de Davao nga ilang suportahan na pinaagi sa full scholarship hangtod kolehiyo ang unom ka mga igsuon ni Baterbonia. Nailhan si Baterbonia isip MVP sa palarong pambansa 2025 og miyembro sa Team Pilipinas nga nakadaog og Bulawan sa ASEAN School Games sa Brunei. Nasayran nga si Baterbonia og ang iyang teammate nga si Divine Adelia namatay sa usa ka drowning incident atol sa team building activity sa Aurora. Aron healthy, magsanto na vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Anneli Borja, XFM News.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
2: Sa pikasbahin mga katropa, duha ka mag-uuma, gipaarakan patay. Nanugad sa XFM Pagadian, doon ay detalyes report si katropang Stanley Duenas.
1: XFM report.
2: Katropang Stanley. Atong sayron mga katropa, o kung saan pagkaunsaan ning gipaarakan ning duha ka mag-uuma mga katropa dito sa may XFM Jensan. No, pinagi na ni katropang Stanley Duenas.

0: duka pud ani mga katropa nga ingon nga si tawag ani paarakan ra kadiha og si tawag ani way hinungdan.
1: Mga mag-uuma. Ako man kining gipamusil sa wala pa mailang mga susbeg sa Brugdos, Barangay Pili, Bitsalip Sampuang Rosur, alas 12:40 ang dagda sa Otoa. Subala sa inisyal ka investigasyon sa Bitsalip Municipal Police Station sa Kaya. Sa motorsiklo ang mga biktima gikan sa Barangay Pisumpungan. Padulong sa Barangay Pili, sa dihang kalit silang gipamusil. Sa duha ka lalaki, ang usa sa mga biktima nga ginganlan og kote sa Ribulan, 54 anyos residente sa Pisumpungan, namatay dayon gumikan sa 13 kasamad sa kalawasan. Samtang ang ikaduhang biktima nga si Rinaldo Mendoza, 33 anyos, residente sa Ginuman sa Sambuanga, Sibugay, na matay rausab humarga angkon og 15 kasamad. Human sa insidente, bisibat ang mga suspek sa direksyon sa Barangay Balunay sa Bitsalip. Paren karon ang hot pursuit operation sa kapulisan uban ang koordinasyon sa mga kasikbitbang mga municipal police station aron mailhan og badagban ang responsable sa krimen, samtang gituan sa nagbagutang pamilya nga posible matud pang tulis ang motibo sa krimen, humanawala ang mga salapi og importanteng gamit sa mga biktima. Katrupa mo sa 89.5 XFM Pagadian, ako sa katrupang Stanley Duhinias, XFM News.
2: Balitang regional, balitang sa regional.
0: Salamat katropang Stanley Duenas. Sa pikasbahin mga katropa, mga empleyado sa South Bank gitulis 1.6 million pesos nga cash nadala sa mga tulisan. Ang detalyes report ni katropang Rustom Villafranca.
2: XFM Report.
3: Nadala sa mga tulisan ang kinatibok ang 1,677,000 nga cash human gipamusil sa wala mailhing mga suspitsado ang mga empleyado sa South Bank Libuna samtang sakay sa kotse. Alas 9:40 sa buntag adlaw Miyerkules, Hunyo 17, 2026, sa may secondary national highway, Sitio Miranda, Barangay Damilag, Manolo Fortich, Bukidnon. Sakay sa kotse ang usa ka alias Von Von, 30 anyos, Olitawo, driver, alias Raya, 26 anyos, Minyo, loans processor og Jeff, 21 anyos, dunay live-in partner og usa ka security guard. Sa pagresponde sa kapulisan, nakaplagan ang usa ka kotse nga anaa kilid sa kanal. Sa highway nga dunay 8 ka mga buslot sa bala sa windshield niini. Matod sa mga biktima, nga gikan sila sa South Bank sa Libuna og paingon sa Land Bank sa Manolo Fortich aron magdeposito og kwarta, dihang mikanao ang duha kawala mailing suspect nga sakay sa Ford Ranger wild truck o gipusil sila sa makaraghang higayon gamit ang mubo og tag-as ng mga kalibre sa armas. Isip pagresponde ang driver o ang security guard ni kanaog usab sa ilang sakyanan og ni balos apan nahutdan og bala ang armas sa security guard. O maniato giduol sa mga suspect ang kotse o gimanduan si alias Raya nga ihatag kanila ang bag nga adunay sulod nga kwarta ay haniikyas. Gilayong nagpahigayon og flash alarm og dragnet operasyon ng kapulisan aron mapadali ang posibleng pag-ila o pagsikop sa mga suspect. Nakikoordina usab ang Manolo Fortich PNP sa mga kasikbit niya istasyon sa kapulisan o uban pang mga unit alang sa hot pursuit operations. Mga katropa, kape ba nga healthy imong ipangita? Mag-Santol Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropa ang Rustom Villafranca, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Katropa, detalye na karon sa balita sa national. Opisyal nang napili og nilingkod kagahapong adlaw, Hunyo 17, 2026, si Senador Sherwin Gatchalian isip bagong Senate President. Sa nasod, pinagi na sa usa ka unanimous vote o hiniusang desisyon nga walay mibabag. Sa pagsugod sa special session sa Senado, karong adlaw daling gisgutan o giaprobahan ang paglingkod ni Gatchalian isip pangulo sa Senado human na mitambong ang 13 ka mga senador. Lakip na sila Senador Francis Chis Escudero o Senador Joel Villanueva. Walay bisan usa ka mibabag sa maong opisyal nga pagpili kaniya. Dali usab nga nanumpa si Gatchalian sa atubangan ni kanhi Senate President Vicente Soto III. Sunod sa iyang nakuha nga dakong suporta gikan sa iyang mga kauban. Atol sa pagpanumpa ni Gatchalian uban kaniya ang duha pa ka kanhi Senate President nga sila Senador Ches Escudero ug Senador Mig Zubiri nga napakita sa ilang ligon nga suporta sa bagong liderato sa Senado.
2: Express Balita.
0: Mga katropa, detalye karoon sa balita sa international. Gipahibalo ni US President Donald Trump nga himpit ng buksan karon Biyernes, Hunyo 19, 2026 ang Strait of Hormuz nga nailang usa kalabing importante nga ruta sa lana sa tibuok kalibutan. Kini nga kalambuan hitabo human na kasabot ang Estados Unidos ug Iran nga tapuso na ang gubat dito sa Middle East. Isip kini nga usa ka dako nga lakang aron mahunong ang pipila ka bulan nga pinatiyanay ug mga og ang miigo nga crisis sa ekonomiya sa kalibutan. Matod pa ni Trump, sugda na sa paglihok ang mga barko aron kargahon or kargahan ang mga lana nga ipagawa sa latas sa Strait of Hormuz. Yang kunusab sa presidente sa Amerika nga wala niya damhang magkinahanglan di ayog dako nga tabang o kooperasyon aron hingpit nga maablihan pag-usab ang maong agianan. Nitong miaging adlaw nga Lunes, gibalita sa Iranian media nga duna na tulo ka mga oil tanker o duha ka cargo ship ang malampusong nakaagi sa mga dapit nga anaa kaniadto ilam sa naval blockade sa Amerika. Sa pikasbahin, gikatakda usab nga pirmahan karong Biyernes dito sa nasod sa Switzerland ang opisyal nga peace agreement o kasabutan sa kalinaw tali sa US o Iran. Uban sa tabang sa nasod sa Pakistan nga nagsilbing mediator o tigpatiliwala sa duha kahabig.
2: Express Balita.
0: Mga katropa, detalye sa balita sa sports. Nihimo ang bagong kasaysayan sa kalibutan sa football ang superstar nga si Lionel Messi human gipanguluhan ang Argentina sa usa ka dominanteng 3-0 nga kadaugan batok sa Algeria. So, nandula sa Argentina alang sa ilang title defense sa nagpadayong FIFA World Cup 2026. Gipildi sa team ang alegria pinagi na sa usa ka dako og mapakurat nga performance sa gikan kang Messi. Ang maong kakulba hinam nga sangka gipahigayon sa Kansas City Stadium. Ang tanang tulo ka goal sa Argentina pulos na gikan sa mga sipa ni Messi. Malampuso niya kining gipasulod sa ika-17, ika-16 og ika-76 nga minuto sa dula. Kini ang labing unang higayon sa tibuok karera ni Messi nga nakatala siya og hat-trick kung tulo ka goal sa usa ka dula sulod sa usa ka World Cup tournament.
2: Express Balita.
0: Mga katropa, detalye karon sa balita sa showbiz.
2: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Sharon Cuneta ug Senador Kiko Pangilinan gihimakak ang isyu sa maleta. Showbiz chika ni katropang Melanie Duran.
2: XFM Report.
4: Hugot nga himakak ni megastar Sharon Cuneta ang bisan unsang kalambigitan niya ug sa iyang bana nga Senador Francis Kiko Pangilinan sa mga pasangil nga giingong pagdawat ug mga maleta nga adunay sulod nga kwarta. Ang maong pasangil nagikan sa mga nagpailang kanhi bodyguard ni kanhi Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Sa usa ka gipahigayon nga press conference, nagpakita ang mga bodyguard ni Ko ug pipila ka mga hulagway. Ilang giangkon nga nakahatod matul pa sila ug mga maleta nga puno sa kwarta ngadto sa nagkadaiyang personalidad lakip na sa mga politiko og mga tigbalita. Usa sa mga hulagway nga gipakita mao ang litrato ni Sharon Cuneta og Senador Pangilinan kauban ang mga giingong empleyado ni Ko. Bisan pa man ini walay gihatag nga dugang detalye ang mga testigo kun giun sa paglambigit ang maong hulagway sa ilang mga pasangil. Sa usa ka post sa Facebook gitawag ni Cuneta nga magbakakon ang mga tao nga nagpagawa sa maong hulagway. Gipasabot sa aktres nga ang maong litrato nakuha sa dihang mibiyahe ang ilang pamilya dito sa Marawi. Gihimo kadto aron personal nga pasalamatan ang mga lokal nga opisyal o mga residente nga misuporta kang pangilinan sa miaging eleksyon sa Senado niadtong tuig 2025. Dugang paniya walay basihan ang mga pasangil nga adunay gitunol nga mga malita kanila sa maong dapit. Sa bikas bahin nagpagawas usab og warning sa senador pangilinan nga iyang himuan og legal nga aksyon ang mga tawo nga nagpaluyo sa pagpakatap niini nga isyu. Sa iyang giluwatang pamahayag, matod pa sa senador nga tungod kay nadamay na ang iyang pamilya, andam siya nga musang-at og saktong kaso batok sa mga responsable sa giingong pagpangdaot sa dungog o defamation. Nagtuo si pangilinan nga ang mga pasangil batok kaniya usa lamang kapag sulay sa paguba sa iyang reputasyon, ilabi na karon nga anaa sa tunga-tunga ang mga isyu kalabot sa imbestigasyon nga giingong flood control scam. Gipaniguro sa senador nga walay igong kamatuoran og basihan ang mga alegasyon batok kanila. Katropa panuhot sa lawas, haplas ang katapat. Mag-Santon Herbal Oil, wag tang ang pamaol nga makasanaol. Alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas, kini si Melanie Duran, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Katropa, mo itong mga nahipos nga mga balita gikan sa lokal. Hangtod na mga katropa sa gawas sa nasod o sa balita sa sports o sa balita sa natad sa showbiz. Good morning, Ashley Mar Kaisar Roa. Watching all the way from Jeddah, Saudi Arabia. Tama ba ko, ma'am? Na-play lagi. Halipata sa regaw taan yung mga katropa. Good morning, Lina C. Pataho. Katropang Gloria Malala Apelo, good morning. Katropang Daya Chavez, good morning. Good morning, usap kang katropang De Los Reyes Lane. Nagtanaw di sa May Santa Rene Prosperidad. Gloria Basadre Iglesia, minaw di sa May Bayugan City. Randy Santisas, good morning. Vention Pataho, maing buntag, Ma'am CJ, minaw midi sa among or sa imong programa. Gikan diri sa Barangay Das Agan, San Francisco, Agusan del Sur. Amping ang tanan and God bless. General Arsay Amaro, good morning. Siyempre, good morning usab sa tuang mga katropa diya sa May Alegreya, no, nga nagpaminaw mga katropa gabuto-buto tuang express balita diya. Tatay Ramil Rizaba, good morning. Kang Sir Rosalio Dumape, mayong buntag ug may pagpaminaw. Didin Pataho, good morning. Beverly Pataho, good morning. Ang Auntie Grace Apolinaria Vivero, mayong buntag o good morning di ay sa itong mga katropa di sa May GCE or sa May Santa Teresita nga naminaw. O syempre sa ito ang mga pinalanggang estudyante karon nga medyo kanibitang wapaka bango. No, kay nagbinaga. Nagnalayagan festival mga katropa. Pag sure mo ba? No, ilan na gini mga katropa, nibitaw magkaidara na ta. Hindi nataganan mula agog naliagan. Nakamit ang mga katropa. No, sa mga nakalagog naliagan mga katropa, sana all. Sana all na i-budget mula ag. Mga katropa, wala mo ko igong oras nga mupadayon. Sa unahan, kay nagkagamay na lang gid akong oras. Salamat kayo sa inyo ang pagsubaybay pagsunod sa atong programang Express Balita mga katropa. Lunes hantod sa Biyernes sa alas 6 hantod alas 7 buntag. No, salamat sa inyo pag-uban-uban na ako mga katropa. Sa ngalan sa kinatibok ang puwersa sa XFM News Agusan sa pagpanguna sa mong station manager, katropang Ray Sura Vasquez, sa mong news desk, katropang Limuel Ukay. Sa itong mga anchors o reporters, nagkagayang salamat, katropang Ray Alinton, katropang Ali Vicente, katropang Junji Lebrias. Sa ako ang sparring partner karon sa technical department, katropang Harvey Ramis, dagan kayong salamat. Sa itong mga hookup stations, Metro FM Trento, Madirisa Gutierrez, dagan kayong salamat. Papa Franz ug Mami Rosel sa Metro FM Rosario. Alas na kayo sa Pilipino sa Pilipinas ug sa tibuok kalibutan. Inyong katropa CJ Salvan Luy. Kini ang Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.

0: Oy, master, unsa magyud ang nahitabo? Master, tubaga unsay nahitabo? Tubaga ang akong pangutana.
1: Ah, Judge, amin pala kong hearing ni Judge. Ano na may speaking?
0: Exciting?
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsa unba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Ako si Melissa nga taga-Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
6: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
7: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni mutabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta moinom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kayo ang makomplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
6: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Vision Next, daghan ang natabangan.
9: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaptarong labi na og madugoyan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni Kaimurag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian jub ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anyos at taga Jensen.
8: Vision Next, sulay ang kaipitibo.
6: Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
7: The Secret of Health.
6: Santol Plus Coffee Mix.
10: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitay, lami kaayo siya. Tinang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santol Plus Coffee Mix kamo.
6: Santol Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
4: Ita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
7: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo niya testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
7: The Secret of Health.
4: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
11: Apo, monkeypox mana?
12: Unsa mana?
11: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
12: Hala, imot ko inom.
11: Samtong vitamin C kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
12: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po si lolo.
11: Atong protektahan ang atong kalawasan para dili ka magkasakit.
12: Santol, bayan.
11: Magsanton vitamin C.
13: Vitamin C. Vitamin C. Magsanton vitamin C.
14: Santon vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: pagbabalik sa mga butika nationwide.
1: La la la la la la la la la la la la la la.
2: Ah, tadaang sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Krupp Gold Buy.
2: Ha? Sa Krupp Gold Buy? Pag-sure da buy. Ngano good?
1: Sukad nga ni gamit ko sa Krupp Gold, midakuha akong abot sa uma.
2: Unsa din ang Krupp Gold Buy?
1: Wala pa day ka masayod buy. Ang Krupp Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Krupp Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krupp Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
2: Maudi na ang Krupp Gold, bay?
1: O, bay.
2: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kumbay, kay mupalit ko Krupp Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krupp Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krupp Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krupp Gold na ta.
3: Hining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection. Gumikan kay mahimo kiniunya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanad imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: ang pagbutyag sa kamatuoran. Maoy susi sa kagawasan. Mga katrupa, 11 minutos ang nakalabay sa alas 7.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagit sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Magandang buntag kanatong tanan mga katrupa, Luzon, Visayas og Mindanao. Mga katropa, adlaw karon nga Webes, pizza 18 sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Kumusta, kumusta? Good morning sa tanan. Pusa! Labi na mga katropa, sa kinatibok ang probinsya sa Agusan del Sur. Mga kasikbit nga probinsya, good morning. O na sa tanan mga katropa, niling adlawa, magating paminaw, niling atakdas kabuntagon. Maguban-uban kita duha ka oras. Alas City paingon sa Milas Nuybi ang taknas buntag. Siyempre baga katropa nag-inusara na sabi niyong ubos o gigalas kahanginan. Bata-bata katropang John J. Lebrias. O balik ko ninyo mga katropa aron sa paghisgot. Asa baga impormasyon nga angay natong tukiyon. Mga impormasyon baga katropa nga angay tagaan o pagtagat. Ilabi na kini mga panghitabo karon sa tuang palibot. Apan sa dili pa na mga katropa, siyempre. Dili yun dato, kalimtan mga katropa. Ang una yun, pagpasalamat nato sa atuang buhi nga Diyos. Maoy naglalang sa mga langit og sa yuta. Og maoy naghatag og lugway sa atuang kinabuhi nga naabot kita ni ining Huwebes. Nakamata kita mga katropa, luyo sa mga pagsulay. Loyo mga katrupas, mga kalapasan nga nahimo nato diha sa iyang atubangan. Apan gumikan sgugma nga iyang gipakita sa matag usa kanato. Nahimo kitang buhi og kondisyon nga layo sa nagkadaiyang balatian. Mo nang dalay gon kayo Ginoo. Salamat kayo sa imo ang paghatag og lugwise kinabuhi sa matag usa kanamo. Anining nga takna sa kabuntagon og niining adlaw nga Webes. Mga katropa, ato gi-welcome ang tanan, labi nas mga naka-tune in mga katropa karon sa 95.7 XFM Bayugan City. Good morning. Kumusta gato ang signal diha karon sa Bayugan City katropang Yuan? Good morning. Okay ba to ang signal diha karon? Odia mga katropa, syempre pod mayong pagpaminaw pod o pag-tune in karon sa 91.3 XFM San Francisco. O niya, live usab kita baga katropa sa tulo ka mga frequency. Baga katropa, labi na live usab kita sa ato ang tulo ka account sa ato ang Facebook. Ang yan 95.7 Bayugan City o 91.3 San Francisco o XFM 91.3. Tumaw na baga katropa. Kanunay na ito, ginabalik-balik, ginasibya din hi, paki-follow, paki-share. O niya, pag-likes mga katrupa, o pag-comment kay ato ang tiyagaan o pagtagad, na mabasa ang inyong mga mensahe mga katrupa din hi sa atong pag-uban-uban. Siyempre, mga katrupa, good morning sa tanang Tracy Kalungsod ug sa kasyudad ng atong probinsya. Labi na sab sa 43 ka mga barangay nga nasakupan sa nag-inusarang syudad ding atong probinsya. Og ang 20 City ka barangay nga nasakupan sa lungsod sa San Francisco maayong bundang. Og sa ato pod mga kadakuan sa kinatibuk-ang probinsya. Ikas mga mayor. Ato ga congressman sa distrito 1 o distrito 2. Atong gobernador, atong vice gobernador. Oga, siyempre ato mga head office, good morning. Ato ka mga driver, street lover, good morning, usam. Ato mga magtutudlo, mga estudyante, mga negosyante. Mayong pagsikay-sikay sa ato usab ka mga ginang sa Manimalay. Si Mr. Bakaog, si Mrs. nga mo'y gitahasan sa pagluto, aron mariding pamahaw. Good morning, dihan ninyo, ha? Sa tanan, ato mga biyahedor, pakicheck sa inyo mga brick. Okay, maura good night. Mora yun ay pag-asa mga katrupa nga maiwan sa disgrasya. Sabi to'y mga vlogger mga katrupa in town kaya paingon on town maghatod mga katrupa sa kanabang kanabang katrupa on town nga maghatod on town o hinabang atos mga na biktimas linog. Apan sa to'y mga katrupa nga naputlag break sa may bahada. Nagani kay luwas o doon nalang mga ginagmay ng mga natamo sa kalawasan. Ligid malikayan mo na nga i-check yun na ninyo na inyong mga brake diha. Aron in town nga mahimong safety ang inyo hangga paingnan in town.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yeah, kumusta man? Ato ang katapusang adlaw kagabi mga katropa o katapusang gabi sa pagsaulog sa Naliaghan. Aliad to ra ba mga katropa? Doon ay mga marpil mga bilin. Nanay makatog di asiminto mga katropa pa tinaghanan. Bikas kahubog ka. Ambot lang ka karon mga katropa, mag-viral raman ni ron. Kaya namin yun ay namag, yun ay makitaan diha. Ah, diha na mga tuog sa kahubog. Ah, pero okay ra po na. Ah, na yun naman itong mga kadagkuan at mga kapulisan nga mas pinaka-okay na sila. Bahala og diha ra makatulog. Importante nga dili diha sa highway makatulog kaya basi madisgrasya simbako, ha? Basta kay kaniad to mga katropa, kanabang magtabang migsilihig diha. Kaniad to. Na itag-upat ka marpil matigob na mo. Nanay, nakaihi sa iyahang pantalon. Nanay, nag-night swimming. Anang, di ba nang sa Naliaghan, mga katropa, na may tubig, anang kilid. O, kanang tunga. Nanay, mag-night swimming, das kahubog. Ambot ng kakaroon. Pero mga katropa, og wala lang ta magii og wala lang madungan atong kaningkuan. Yung mas basba kuan, mas murag di kayo naghagtaw karon mga katropa. Kaya wala madungan atong sa palaro mga katropa, murag na buhong siguro mga tao og dilaagay. O niyang uban po mga katropa, ang kaon na po yung naapas kay siyempre katong sa... kanabang katapusang adlaw bitaw, di ba na ay ihaw-ihaw anang sugba-sugba anang kuan? Kanang mga haluan, mga katropa, dagko kayo bang haluan ba? Ang itawag nila mga katropa, binaga. Lambe kayo. Sige, palayon lang mo, paghatag ninyo sa inyong mensahe sa tuang Facebook, ha? Kay atuara ng tagaan o pagtagad, mga katropa. Nga mabasa ka na inyo ha mga mensahe. Sige. Sa itong pagbalik mga katropa, siyempre ato i-shout out yun yung mga nag-message. Mga katropa sa itong account. O niya siyempre, mo kuan punta sa ito aga topiko mga katropa. Standby lamang ka mo. Balik lamang kita human sa ito ang pahinomdom.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Par, alay pagod par? Pakuratira ko na yung kong pare nga. Naasay mo hayang asawa?
4: Exciting!
5: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
6: Ambot ang rene mo. Gahi kagyog o. Sige. Nan bitaw na ato gonsay padol nga na nang imong pagpakabuang niya na babayhana.
5: Ma, pasag din nalang good kugod. Kalipay man ako ni.
6: Ay, ambot o rin nimo. Bitaas ang pressure sa akong dugo nimo da. May pagkuhaon nimo tong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Hello. Ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
7: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod. Dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Pag inom og Premium D3, ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman na kog Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
13: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
14: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag ako naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
13: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Exciting!
13: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
14: Inunit na mahal. Late na ako makaon. Always ko yan na energy. Nakaturbo food supplement. Ko. Hiluta lang sa ako karon.
13: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
11: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
11: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning kapigyod, gahatag o kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko dili ko. Matiun o kapoy o nihamis po akong pamanit ani. Layo ra kani ato na kong kutis. Kinaadyo ni siya, glasatayon o collagen. Daghang salamat, Santon Gold Coffee.

0: nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky.
3: And I'm proud Sis the Pain user.
2: Kay one time, a sore throat ko, wala gyud lain, makapawala sa sore throat nato. Sis the Pain Regud. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.

mga katropa, so ito ang tulumanon. Doon na tayo 27 minutos ang nakalabay sa La City. Siyempre, kining bahina mga katropa. Hatod ka na ito mga katropa sa Santon Plus Gold Santon Coffee Mix. Gwapo kayo ng Santon Gold mga katropa kay siyempre. Gawas nga provenant tested ni Gidgayo kini. Kay dunay gitawag baga katropa ga mohinay-hinay pagtanggal sa mga asid sa tung lawas. Mohinay-hinay pagtanggal ba katropa sa bukol-bukol sa lawas. Lakip na mga katropa ang pagkontrol ni inis sa pressure sa tung dugo. O siyempre ang pagbababa mga katropa sa sugar sa tung kalawasan. Ano ni pinaka-importante mga katropa? Ang ato mga katropa ga panglawas. Labi na karong buntag sa yubog na pagkayong panahon. Lamisab kayo ipangapi mga katropa. Labi na gamitan ni Mugga Santon Coffee Mix. O sa may naa sa Santon Coffee Mix mga katropa, syempre, ang ingredients ni ini mao ang mangustin malunggay o gasuya powder. So kini mga katropa, syempre, proven and tested na yun ni. Kung kana lang paghubag sa prostate mga katropa ang inyuhang problema. Ayaw nagkabalak eh. I-maintain lang yun mga katropa ang Santon Coffee Mix. O niya ito po ipasabot diha kaninyo mga katropa kay nosahay rabas uban, ma-misinterpret mga katropa. Na bisan tuog dako ng iyang bukol-bukol di aslawas o mga hubag-hubag. Masig mahuna-huna nilang pag-inom dahil ni Santon na isa lang kabaso mga katropa ng isa kaadlaw, gusto na rin matanggal. Sabi ninyo mga katropa, diligyan na maoy mentality ha. Gawa siguro mga katropa o operahan na kaya di na yun nakabot isa kadlaw. Pero ganig mo ingon ganitag hilis mga katropa, mukonsyum yun nagpilak ka mga imnanan mga katropa. Hindi man basta-basta na yun nga mahilis largo mga katropa. Kaya nga anak na siya mga kaigsunan, kaya ba siga gustos uban ba nga pintahay na sa isis, no? Ginahanglan dako kayo niya iyahang sis mga katropa niya gusto niya nga pag-inom dayon sa maong coffee mix o Santon Plus Gold mga katropa gusto dayon mga kaigsunag matanggal dayon. Dili na nga na ha o, labi na nang pagpahili sa atong prostate na kining coffee mix dili na diha-diha dayon matanggal mga katropa ha timanan yun na to dili na diha-diha dayon matanggal mga katropa magatig paminaho. Inom pa ka na mga katropa, hangtod ka na, hangtod yun nga maga, hinay-hinay siya o hilis mga katropa. Ina-ana na siya mga kaigsuunan, ha? O nang ayaw yun ninyo huna-huna, nang matanggal na yung largo. Dili na yung ana mga katropa. Siyempre, maong mga produkto, gikan sa Santon Plus Gold o Santon Coffee Mix, mapalit kini mga katropa, available kini. Sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP, o Generica Nationwide. Ha? So, yung ana na mga katropa. Yan na ninyo mapalit mga kaigsuna. Okay. O, yeah, siyempre mga katropa, ang ganito pong mga nagplano ng gustong magnegosyo. Nagplano ng gusto bungkagon ang iyahang yuta kahimuog basakan. Gusto mga katropa mo pinans pagbuhi og mga kahyupan sama skanding manok o guban pa. Kaya di makahunat mga katropa kay Y kwarta. Kana mga namubli ana, kana mga namroblema diha baga katropa hala. Adto mo mga kaigsuonan pag pag-inquire mo dito sa Agusan Lending Corporation. Kay nanginahanglan na sila mga katropag mangutangay. Pero kana mangutangay pod mga katropang di pod gabalo kana pong mangutangay mga katropang di pod magkuhan ka ng anxiety. Yan mao na mga katropa. Gusto mo dali ang proseso. Pinakadali mga katropa basta kuhaon lang ninyo tanan requirements. Gini requirements basta mangutang mo mga katropa. Labi na naamoy yuta niya titulado. Naamoy balay titulado. Naamoy mga sakyanan mga katropa nga kumpleto sa registro ORCR. Bastang dali argyo kayo na. Kanabitang naakay.

Ikagarantor. Ngayon ka nga ma'am, pa pwede ko makautang ma'am, maka-apply og utang. Na ako'y igarantor ma'am, ang ako ang forward, ako ang kotse, ang ako ang luna, or di ba ka ako ang balay. Pagkadali, argid kayo na mga katupa. Basta kanila rehistrado lang na imong sakyanan. Titulado lang na imong yuta, pagkadali, argid kayo na. Mga katrupa. Ato alang ninyo ang Agusan Lending Corporation. Duhay pwesto ani nila mga katrupa sa Tibuok Probinsya. Ang iuna ni ini nga pwesto nila mga katrupa diri sa San Francisco. Muna ang naana din hiba katrupa diha sa Atbang Gina sa may gymnasium. Diha sa may San Francisco mga katrupa. Unya katong tagabayugan po, di na po mo pwedeng mo anhi din sa San Francisco diri mo apply. Kaya diha mismo sa Porok Tres Almasiga Street. Sa may taglatawan mga katropa na apo diha ang Agusan Lending mga kaigsunan. Walay lain landmark diha baga katropa. Kanabang sayon raging tuoron. May yung kas driver sikad nga driver. Buo sakay ko paingon sa may terminal. Diha ko ihunong anang duha ka gasoline station nga nagatbangay. Hunong ka diha mga katropa. Ayaw lang pagdungo-dungo. Ayaw! Ay ang karatula mga katropa, wala man na semento gibutang. Paghangad nimo mga katropa, siyempre muhangad yung ka, kay ang karatula na mas ibabaw. Paghangad nimo, oy, tuan na ang Agusan Lending Corporation. No? Kan na. Adto na yung ka mga katropa, security guard. Adto din ka dito, good morning guard. Good morning sir. Pwede ko mga yung requirement sir, kaya nagplano kong mag-loan kay gusto ko mag-negosyo. Silingan man god nagnegosyo bingka mo nang atbangan po na kog bingka. Ay akong silingan man god nagbaligya og baho-baho mga kinibang mga tempura. Yung mga fishball gusto na ko kompetensyahan mo nang mangutang ko kay atbangan ako siya. Ay akong silingan po da grabig biad ako kay bikiri guide. Ang gusto na ko atbangan guard kay aron nga parehas mi na ipandisang. Kay mo man ay sakit Pinoy mga katropa. Silingan gani nilambo sa negosyo atbangan po na yon. Silingan nga daga barbecue saging. Ay pagkabalo nga daghang kig mamalit mga estudyante atbangan na yon. Mo na sakit Pinoy. Hala, adto lang mo sa Agusan Lending Corporation mga katropa. Ay anytime. Entertainon mo ni Ana. Baga katropa o niya, siyempre doon na po'y gitawag na to nga flexible. Niya baba rapod kayo mga katropa ang porsinto mo nang lahi na res 5-6. Ang 5-6 mga kaigsunan, sipat-sipatan ang pag-actor ko. Ang anak lang mga katropa. Mayong morning kang Gina Nagunuan. Good morning mga katropa ha. Pa-shout out ko sa tanang naminaw o naglantaw's live program. Mariao Hinanat Sherdan, salamat katropang nagunuan na Santos. Yadapitas my Don Alejandro San Luis, Agusan del Sol, good morning. Good morning. Onya siyempre kang Tata Lebradilla, good morning sir. Salamat po diya katropang Tata. Onya kang De Los Rios Lai, Ali. Mayo gani sir, wala maigit sir kay ako kauban sa una. Niyan na diha, sa naliyagan, naka... Kuyawag, hindi lang rin. May ato paning-panidaan karon kay siyempre, manunga man yung mga picture karon mga banda hapon, kay tulog pa man ron na naka-picture kay nakainom po. Basta kay sa una, daghang inatigom na mo diha nga marpil mga katupa. Basta kay na ay mga gipang haswat na mo diha sa unang diha na nakaihi lagi sa tanong. So ato lang ni atang-atangan kay naagyo ni digyo ni mahitabo kay kada tuig yun ni. Naagyo ay makaihi diha. Naapoy mga marpel, mga hulog. So inga anak baga katropa na hitabo. Kag Grace Apolinaria Vivero. Good morning ni mo madam. Good morning. Good morning, Sir John Z. Sa inyong tanan, XFM shoutout sa tanang naka-live o naminaw sa inyong programang Bullseye. Good morning. Onya sa ato apod, PMFI, Pilsaga Mining Foundation Incorporated.
Pinagi na usab sa tuang samo ang inahan sa kanunayng panabang ang Executive Director Ma'am Rezila Di Calet. Siyempre po sa muang PMC Press Corps President si Richard Grande. Ay, mayong pagpaminaw ninyo ha. Kanya mayong paglawig karoon gabaga panahon ha. Baga tigpaminaw. Kanya dihapod sa may kuan, dihapod sa may Dakotan Esperanza mayong pagpaminaw ni Pakatang Juanito. Ogang SD Vlog, Baga Garopila, good morning. Mayong pagpaminaw niyong tanan di hadapita karon. Kumusta man mo di hadapita? So, baga katropa. Onya kang

0: kang Gloria Malala Apilo. Good morning ni mo, madam. O niya kang Lina Sipataho. Good morning. O niya, siyempre, kang Randy Santisas. Sa mga naka-hook up po garon, labi na ang Metro FM Agusan, mga katrupa. Labi na dias Baybayugan City, pinagi ni katrupang JJ Lagomis. Sa may Prosperidad, pinagi ni katrupang Karen Lozano o Dong Rodel Tixon. Good morning. Niya sa may San Francisco, pinagi ni katrupang Johnny Kiamot. Og sa may Rosario, pinagi ni Chel Montañez o si Papa Franz. Good morning. O niya sa may Trento, pinagi ni Adorne Riza Gutierrez. Good morning ni Mudiha. Sa tanan mga nagpaminaw karon mga katrupa. Good morning diha ninyong tanan mga tigpaminaw na to. Mga katrupa, duha katopiko ato ang dagaan og pagtagad.
1: Bullseye!
0: Update ni mga katrupa, hustisyang panawagan ato. Ngadto sa kamatayo ni Rini Butterbunya, mga katrupa. Kay gagahapong adlawa, nagpagawas ang CIDG, mga kaigsunans, update sa ilahang investigasyon, nga dili, mga katrupa, aksidente ang kamatayon, mga katrupa, sa duha ka mga atleta.
1: Bullseye!
0: Nagpasabot, gadili aksidente, dunay something mga katrupa, kung baga, tinuuya, kanabang, tinuyuan mga katrupa ang ilang kamatayon. Murag hinay-hinay na, may tumaw ang kamatuuran mga katrupa sa ilang kamatayon. Alamoy tagaal itong pagtagad mga katrupa. Tagating paminaw. O diya, syempre po at mga katrupa, gihingusgan po garon sa Team Edibong ang programang USAD o paghatag o maayog kaugmaon, labinas pag-open ni ining bagong kurso mga katrupa para pakusgan mga kaigsunan ang agrikultura dinhi sa atuang probinsya. Standby mo ni Ana. Balik lamang kita mga katrupa human sa atuang pahinumdom.
2: FM.
3: Ang atong sudan, Christmas tree ug lansang.
4: Ha? Christmas tree ug lansang?
3: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
4: Exciting!
5: Hana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, naay mga bugon duha ka buhok, murag dakog koko sa tao. Sakit kayo. Tapos nga piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung wala. Ninahinay na siya. Ninahinay na siya, nagkawala. Hanto, nawala na yun. Mga ganyan pinakalibis niya kaya nawala, magod. Basta kako, salago ko mo testimony niyo, alanga, nindot yun.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaw ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo ka adlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: sa maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain.
3: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
6: Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold na basiyo.
5: Ay, nakapalit yung gas. Nagiday basiyo. Asa ka nagapalitan eh?
6: Dito sa baba.
5: I-check yun mo nga naitatak ng Yestrel.
6: Oh, Yestrel. Nabay ako.
5: Para makasure yun dapat na naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
6: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
5: Sukat nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix.
6: Arang-arang na. Nako kayo, galahe. Anoy, akong kasing-kasing po din naman kayo mong pag-apitate. Muna akong gimintin ka ron.
5: Santon Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
6: Dili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nanagigoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scarlow. Sa mahaw, panutong, panihapon. Para yung makuhan yung log. Ang epekto ane, kakiting, pika sa akong likuran niya mo. Kuhan rin ang gabuhi.
5: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane. Santon Plus Gold.
6: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga kong mga silingan din sa Santerin eh. Maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya nako kaya na ikatabang sa

0: Balik ta mga katrupa sa tuag tulumanon.
1: Pusaan!
0: 49 minutos ag nakalabay sa alas 7. So kinig bahina, syempre baga katupatod dyan dito sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Bullseye!
0: Kinig maong produkto ha, baga katrupa mo nito ang giingon mga kaigsunan o nangandoy mo nga medyo muhayag ng inyong panit.
1: Bullseye!
0: Di punta mo ingon nga muputi mo kay di man ni pintal mga katropa. Muhayag lang ang inyong panagway, inyong panit. Ano man sumanday na anining Santon na Gold Coffee Mix katropang Junji. Ang Santon Gold Coffee Mix baga katropa dun ay kombinasyon ni ini pinaagi sa glutathione o collagen. Ang glutathione mga katropa proven and tested na yun niya mauni makapa hayag o makapa hamis sa ato ang kapanitan. O niya siyempre ang collagen mga katropa mauni mo pa mo hinihinay pagtanggal sa kunot sa ato mga agda. Mauni ha?
1: Bullseye!
0: So mauna ang kombinasyon ng duha, muhayag pa, mawala pang kunot sa imo mga panagway. Muna mo bata, mga katropa, ang imong panagway. Dili ang utok, ha? Okay, kung ang utok, mga katropa, lisod na. So, muhayag, ang imuhang pamanit, hindi mo bata ang imong panagway. Ito na ako din, mga katropa, taparan lang kong 12 anyos, mura na po dig unso. Kaya nga na, mga katropa, bata-bata yun. Okay, mga katropa, mga digpaminaw na to karon. Natay, dahil na breaking news karon mga katropa ba? Murag dili mo, boss, 8 ka mga personalized LTO karaga. Gipandakop dito sa Buena Vista, Alubihit. Kabalo naman siguro mo mga katropa nga anong dakpo ni sila. Malo naman siguro mo mga katropa, ha? Gubasig nang lulong-lulong po siguro sa highway. Morning, nagipandako. Okay.
1: Bullseye!
0: Kagahapong adlawa, baga katropa, sa gipagawas nga priskon sa Buhatan. Sa Criminal Investigation and Detections Group, kon CIDG, mga katropa, sa kauluhan.
1: Bullseye!
0: Kay duha man ni karon kaahin siya, baga katropa, ang Agi pakanaugan og marching order sa Department of Justice. Kalabot mga katrupas kamatayon sa duha ka mga atleta. Yasi Rini Bubet Butterbunya og si Divine Adili.
1: Bullseye.
0: Sa gihimong priskon kagahapong adlawa mga katrupa, mga tigpaminaw, nigawas mga kaigsuunan sa maong investigasyon nga matod pa mga katrupa, dili aksidente.
1: Bullseye!
0: Aha, nanay nagsugod na mga katrupa, ha?
1: Bullseye!
0: Dili aksidente. Ato ning himay-himay yun mga katrupa kay parang yun masabtan sa tao. Pag mag-ingon gani tag aksidente mga katrupa, dili na tinuyo.
1: Bullseye!
0: Asa na karon nag-drive kag motor? Nag-drive kag motor mga katrupa, nakusog-kusog imong dagan mga ibutan tong 80. Nikalitra mga katrupa, kaputol mga kaigsuunan ang kadina.
1: Bullseye!
0: Pagkaputol sa kadina mga katrupa, nikalit og ungot ang imong ligid na balintong ka. Kana siya ang tawag ana, aksidente.
1: Bullseye!
0: Aksidente gumikan kay dili tinuyuan mga katrupa.
1: Bullseye!
0: Aron masabtan nato. Aksidente kay dili tinuyuan kay wa magkakabalo. May magagituyo tong limog putol ang brake sa awang gining ang kuan kadina sa imong motor.
1: Bullseye!
0: So aksidente nagpasabot mga katrupa os bonako.
1: Bullseye!
0: Dili
1: bullseye!
0: Mga katrupa tinuyuan.
1: Bullseye!
0: So ang nahitabo mga katrupa sa kang Rini Bubet Butterbunya anya pride ng Agusan del Sur mga kaigsunan base sa investigasyon sa CIDJ.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dili matod pa kini aksidente.
1: Bullseye!
0: So,
1: bullseye!
0: Nagpasabot mga katropa o sa ato lang kinaugalingon nga paghubad. Murag! Murag lang ha!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Murag mga katropa, dunay nahitabong tinuyuan.
1: Bullseye!
0: Ikamo daw kunoy, pasabta daw kunoy nyo nang niingon ang si EDJ nga dili aksidente. So nagpasabot,
1: bullseye!
0: Mga katrupa, kung sa ato lang nga paghubad, dunay foul play. Mo na'y direct mga katrupa nga ato ang nasuna-una.
1: Bullseye!
0: Kaya dili man aksidente. Mga kaigsunan, so dunay tinuyuan sa ilang kamatayon. So kung ato mga katrupag o si saon og himay-himay yon,
1: bullseye! Bullseye!
0: Nagsugod na mga katrupa og hinay-hinay og hungaw. Mga katrupa ang tinuod nga panghitabo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang ibo bitaw ng basahon ng Korinto mga katrupa, mga kaigsunan, daan na giingon das Biblia, nakalatid bala ang kasulatan nga walay makumkom nga aso.
1: Bullseye!
0: Mabitaw ng kaldero mga katrupa, bisang pag-unsaon ni Mugtabon, ana, basta magbukal na mga katrupa, mohungaw gyud ang aso ni ana.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kay biblikal na siya mga katrupa. So, mauni akong giingon. Mga katrupa, basta seryoso lang ang pagkandak mga katrupas investigasyon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mga katrupa, basta seryoso lang ang pagkandak sa investigasyon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Motumaw gyud ang kamatuoran mga katrupa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Period. Ha? Diha, mga katrupa, maupanay gipagawas sa CIDG sa ilang update sa investigasyon, mga katrupa, mga kaigsunan sa Dimapulaw, Aurora. Kaya dito man inalunod. Una ni ini, basig wala pa maka sayon uba ang uban, maglisod og rilit, nga unsa ni atong gisgutan, mauni mga katrupa ang kontrobersyal. Sa tungwa pa maka subaybay ni ini nga isyo, ang kontrobersyal nga kamatayon sa duha ka mga atleta og nalabilong ni ini, nalakip ni ini, si Rini Butterbunya.
1: Bullseye!
0: Hinumduman nato mga katrupa sa history sa maong batanong atleta. Nagdako mga kaigsuonan akong balikon, nagdako ang maong atleta sa Talakugon,
1: bullseye!
0: Sa Nicolas Talakugon, kundi naapodihang pinakadakong suba mga katrupa nga naglatay mga kaigsuonan na gitawag og Agusan River.
1: Bullseye!
0: Ang mga uyuan, silingan, inahan, amahan, daan na mga kaigsuna nagpagawas og statement nga dili sila katuo nga malumos ang ilahang anak gumikan kay nagbata kini sa nilanguyay og tubig di as Agusan mga katrupa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Muna'y klaro mga kaigsunan, muna nga mismo sila dili sila komportable mga katrupa sa gipagawas nga statement mga kaigsunan sa pinakaunang higayon nga nagpagawas og statement nga sila nalumos.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Gumikan kay nasayod sila ang ilang anak ka balumulangoy.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Honya ni samot pagyod mga katrupa katong usa ka coach mga kaigsunan nga dunay experience sa pipila ka tuig sa pag-coach mga katrupag o sa ka-team.
1: Bullseye!
0: Nga matod pa niya ang height mga katrupa sa maong MVP sa 2025 nga si Rini Butterbunya mga kaigsunan size 4. Si Divine Adili size 10 ang height. Kung ang dagat mga kaigsunan nga ilahang gilanguyan o ilang gitriningan kung nagtraining mangaling ni sila or unsa ba kaha kay ang gipagawas nini team building man mga kaigsunan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mga katropa, kung tagahawak lang or tagaduhan, matay di gid po siguro ko katuo bisan pag di kalang o di kabalumulang o itos dibayin mga katropa, di gid siguro po tumalumo.
1: Bullseye! Ah? Bullseye!
0: Size G's ang height, unya og ang dagat, tagaduhan lang nila. Malumos?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Samot na gyud si Rene Baterbunya nga sa size 4 ang height unya anad na daag lang we. Ha? Mga katropa,
2: balita, komentaryo.
0: Unya,
1: bullseye.
0: Gawas nga anad og langoy, dili ni basta-basta mga katropa nga basketbolista mabikugan.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Kay daan pa sa elementarya. Daan pa din is Agusan del Sur kung nasayod mo sa iyahang history ni ini sa Governor's Cup 2024.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nanahimo pa ng MVP mga katrupa, batak na daani sa dula.
1: Bullseye!
0: Hangtod na diskubrihan mga kaigsunan sa Ateneo de Davao, samot na dito akay grabe ang training mo ng dili ni basa-basa in town mga katrupa, mabikugan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mauna nga, bisag kita mismo mga katrupa in town, nga wala dito, daw dili tamo tuo o bisag ako di ko makatuo mga katropa nga maingunta nga nalumos
1: bullseye,
0: ang iyang gikamatyan o tanawa karon ang ingon sa CIDG aksidente adili aksidente mga katropa oras na mas commercial hala standby lang mo mga katropa yato ning balik-balikan gyud mga kaigsunan. Kadi tanilungan mga katropa hangtod dili gyud mo gawas ang tinuod nga kamatuoran niini. Kay nagtago-tago na ra batong upaw mga kaigsunan. Hinuon. Do na may lookout bulletin ng mga kaigsunan gipagawas ni Department of Justice. Adi na to makalupad tong upawa to. Standby lang mo mga katropa ha. Balik lamang kita human sa tuag pa hinumdom.
3: FM.
4: Kapitan Ludi.
5: Oh, unsa man urak?
4: Labing gay ka kay Lula ba?
5: Bo?
4: Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
5: Oh! Ayaw sa ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Dugay na, basin urig masuko kung mangutan na ko.
4: Nge, exciting?
6: Exciting!
7: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
8: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
9: The Secret of Health.
8: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 130